Bueno, alas 8:07 na mga kabibes, padayong kamo na minaw din sa atong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako inyong kabibes, si Tonton Alcos sa Tugo. Bueno, diyan

0: Ay nadawat na to nga text gikan sa among haringgangis diri sa admin department si Ma'am Juni Yuson Caniete. Ma'am Junita, matod pa niya dini. Good morning, Sir Ton. Please greet happy birthday SFO3 Wendell Villanueva of Bureau of Fire Protection Cebu City Fire Station. Gikan sa 93.1 FM Radio Cebu. Akong usbon, happy birthday ngadto ni Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva diha sa Cebu City Fire Station, which by the way, please extend my regards also to Cebu City Fire Marshal Tito Purgatorio, who happens to be one of my kuya sa the Paternal Order of Eagle, si Kuya Gob Tito Purgatorio. How are you, Kuya? So again, happy birthday ngadto ni SFO3 Villanueva. Matud pa dinhi sa gipadangat ni Ma'am Juni Yuson Caniete, ang among admin head dinhi sa 93.1 FM Radio Cebu. Happy birthday once again, SFO3 Wendell Villanueva.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Bueno, alas 8:08 na mga ka-vibes, daghanang na-trigger sa atong gisgutan, oy. Mulain lagi sila basta ang ila na ganing habig atong maisgutan ba. Nga, mao man inay tabo good. Mao man ta nagmamao din ang istorya. Ha? Unsaon? Ang katong mga gisgutan na nako nga mga senador dalang bigit man sa kontrobersiya. Unya doon na may testigo nga ni Barog na nihatag sila og kickback gikan sa flood control project sa Bulacan ngadto ni Senador Jinggoy Estrada.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya di lang na. Ha? Lain pa mga kabahibs nga nagungong sad ang iyang investigasyon sa kaso. Ha? Si Senador Joel Villanueva, nga mas dako pagani ang kandidat kung itandi sa Kang Jinggoy kay Kang Jinggoy, mga kabayb, sigon sa atong nasayran, sa mga balita, ang Kang Jinggoy was only 355 million. Ang Kang Joel mas dako pa kay 600 million, mga kabayb, nga matod pagani sa testigo nga kanhi opisyal sa Department of Public Works and Highways. Ha? Iyag yung gihatod dito sa balay ni Senador Joel Villanueva.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning ato ni Kabibes Ilong Tuapo. Sumala pa niya. Good morning, Kabibes Tonton o sa tanang mga Kabibes. So, mauna yung nahitabo karon nga gianam-anam na ni. O saan nga naatulman ni tanan? Kanang moingon mo nga ganong dilita mag-iskot kalabot sa nahitabo ni kanyang speaker Martin Romualdez. Ato man ang gisgotan din ni ang gani karun. Ha? Ang mga propriedad ni kanyang speaker Romualdez gipris sa gobyerno, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Wa man ta mo limo da na dinhi. Ha? Nga mao na hitabo. Ha? Wa bugod ta mag-iskot ana dinhi. Ang ato lang gingon nga makapahibulong tungod kay wa may ebidensya nga nang hilabot si kanhi speaker Martin Romualdez sa pag-andam sa kontrobersyal nga budget, national budget sa tuig 2025, nga dito daghan kayo nga tipik sa pundo nga nalang bigit ang flood control project's controversy.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kaya ang may dakong kalabutan o nag-imbestigar sa ni Sharon, si kanhi Senate President, ha? Chase Escudero, o kadtong di pangita sa drone nga wa naging balik tiri sa Pilipinas. Si kani Congressman Saldi ko, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Silang duhara ang responsable sa pag-andam sa budget sa 2025 nga maoy na himong sukaranan nga daghan ang na-involve nga mga tao nga nalampigit sa maong kontrobersiya sa flood control projects.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Why perma si kani Speaker Romualdez? Bisa na lang diha sa Bicameral Conference Committee. Samot na sa small committee, katong upat na lang sila. Si Chase Escudero, si Saldico, o niya ang chairperson kani sa Committee on Finance sa Senado, nga si Senador Grace po, mga kabibes. Ang nagsabot-sabot ragyod, si Chase Escudero o si Saldico.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero ang katawahan, maumaygi, sagit ka nila. Aril kita ebidensya, hay may ebidensya nga wa man kamo pirma. Mura ra guna og ningon ka nga utangan ka nya, hay may pirma na ko diha nga nangutang ko nimo. Di ba? Yanong pagkasulti ba? Except for the enrolled bill, mga kabibes, because well, ministerial on his part as the former speaker. Pero sa pag-andam sa budget kay kita man mo sa unang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Nga tinuod gihisgutan sa magtiayon nga Sara Discaya o Curly Discaya, Pacifico Curly Discaya, ang pangani baka ni Speaker Romualdez. Pero ilang giklaro nga wa gid sila'y personal nga transaksyon ni Speaker Romualdez. Storya ra ilang nadunggan. Pwede dahi na. Nga kuwang na lang kumuingon nga maritis ra niya imong ipaprison tao.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So kwahian ning Jinggo Estrada ron nga ang nihatag is kwarta. Nga si Engineer Bryce Hernandez mao giningon nga siya nihatag sa 30% nga kickback alang ni Jinggo Estrada.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Saan mo na nimo? Nga namay ni Barog na testigo. Kaysa ilang gustong pabarugon nga testigo batok ni kani Speaker Romualdez. Katong 18 Marines kaway klaro nga di nawa na kani makita ron nga matod pa ni NBI Director Melvin Matibag kasagaran nila ng kwarta na lang yun. Kawa na may mga trabaho. Unya ang ilang handler nga si Mike Tepensor, nabuti ang pagyod nga otro pong iligalistang dako.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, si Orly Gutisa, wala sa di mo makita. Ang apidabit ni Orly Gutisa nga gigamit kitahay. Gimaumao, pagyod mo, teklarong gibuhat ras rekto. Kay ang abogada, nga, di na lang atusgutan na nga, sumala pang Gutisa maoy iyang gipapirma sa iyang notaryo. Ningon mga di manaakumpirma sa ato pa klaro og tataw nga naghimo-himo rag storla istorya si Orly Gutisa, mga kabikes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao ni tinuod unya kamong mga DDS mga sakit mo og tubagon mo. Ano na nito mo ron? Muna nga taliwala nining pagsugod na niya sa impeachment trial. Kay patubagon magini si Vice President Sara Duterte ang botogon sao na niya pagtubag kay non-extendable ramaning tindis. Unya wa para bata na kadungog og hain siya kay as of the last time atong matong nahibawaan nga dito siya sa The Hague. ha, ni bisita sa kung asa nahimutangan ron ang iyang amahan nga taon ra ba, nag-ilis na gyud kingpin og abogado. Ha? Unya, ang giplay up na sa mga DDS ang pirma ni kani Presidente Duterte nga makaluoy kayo. Ha? While ako moingon mga kabibes nga, bintaha pagani si kani Presidente Duterte because he has been given his day in court. Pero sa pikas bahin, ang mga biktima sa duguon nga war on drugs, murag manukrataon nga gipamusil. Wa gid sila gihatagan og kahigayunan nga kon ugaling nalambigit sila sa ginadiling drugas. Ha? Namaligya o unsa ba nga taralon unta sila sukmanan. Wa gina mahitabo nila. Gidiritso ra pagpamusil sa mga sakop sa kapulisan nga gipanguluhan kanhi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, hinungdan nga si Bato de la Rosa na himo usang co-perpetrator, ha? Kay siya man ang ni ladlad sa kinatibuk ang programa. Pinaagi sa iyang gipirmahan nga Command Memorandum Circular Number 16-2016 nga iyang giisyu ni atong Hulyo sa tuig 2016, mga kabibes. Nga iyang tumbok dito ang pagpatuman sa Upland Double Barrel. Ha? Ang Upland Tukhang ug ang Upland High Value Targets.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya dokumento man na. Ha? Usama na sa mga ebidensya gawas pa sa dunay mitumaong nga mga testigo. Apa magani video nga akong nalilian nga gi-encourage gyud ni Bato de la Rosa nga pamusilon ang mga mahilambigit sa ginadili nga drugas ubos sa panahon ni kani Presidente Rudy Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya di man malimod nga hasta gani in taon mga inosente nga mga bata ang gipamusil patay. Dunay uban nga mga naangin ra gi taon, mga igos, mga stray bullet. Ha? Tungod sa anti-drug operation sa kapulisan. Ha? Ah, karon tanawa nagtago-tago si Bato de la Rosa because he know. Nga kuno galing. Ha? Dakog tulubagon si kani Presidente Duterte, mga kabibes, mas dako papud siya. Because he was at the helm isip kananaang PNP chief. Kay ang mga pulis man ang nipatuman sa maong war on drugs, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya di gyud makalikayis bato kay nahugman nga paborito siya ni kanhi Presidente Duterte. When former President Duterte was the mayor of Davao City, Bato de la Rosa usasad sa iyang gihimong hepe sa kapulisan sa Davao City. So igo kanunay si Bato de la Rosa nga muingon ko, mga kabibes, o ni rason nga nagtago-tago siya karon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nya speaking of nagtago-tago siya, niskapo siya gika Senado. Gahapon gi-interview si Ruben Padilla nga tinuod ba nga imong gitabangan, imong gikuyugan si Bato de la Rosa, ningon lihay kayong tubag ni Ruben. Ningon siya nga antayin na lang natin ang investigasyon. Simple ra gud kayong pangutana. Yes or no ra, tinuod, nikuyog ka, o wakam kuyog. Ha? Ang ako naman po dininigod na may usa ka abogado dito sa Manila, ha? In the person of Attorney Jesus Palsis, Nganom sa to nga niingon man siya nga cited kuno si kana na ang Ruben Padilla dito sa Ninoy Aquino International Airport atong kadlawon sa Huwebes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: That to me is utter irresponsibility. Dapat gi-double check unta tong Attorney Jess. Kay para nako ba illogical sad nga muagi sa naiya. Si Ogniscapo manggaling nga muagi dito si Senador Bato de la Rosa because it will really catch attention. Ha? Anong mo agi mo siya naiya taon? Or it could be mga kabibes nga gituyo sa to ni ha? Ruben Padilla nga tuwa siya dito aron kintahay ha? Paglipat ba aron kintahay nga dili siya mapasangilan nga maugyod ang nikuyog paingon nga tos Manila Yacht Club nga gipasakay og giyate si Senador De La Rosa sigon sad sa account ni Moon Tulpo mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: That could be a sort of a smoke screen. Ha? Kanabang aron ba kitahay nga o wako dito anang urasa oi. Wako na dito. Wako dito sa Manila Yacht Club. Kadi ako snaya, it could be. So dapat i-research o dugangan pa ni i-qualify pa ni Attorney Jess Palacios. Usa ka ilado sad nga kining abogado dito sa Manila nga mo'y unang nibutiag ni ini nga sumala pa cited si Ruben Padilla dito sa Ninoy Aquino International Airport. Niatong oras, ha? Takdo sa oras nga gikataho nga naka-eskapo si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know mga kabibes, naya Ninoy Aquino International Airport and the Manila Yacht Club, kaya di mataihas kabiyahe mo sa dito sa Manila, di nilayo. Ha? In fact, o paingon ka nga to sa Ninoy Aquino International Airport, makaagi ka diha sa portion nga ana ang Manila Yacht Club kay this is along Ruas Boulevard. Ha? Inilayo mga kabibes. So posible yung kayo. Nga kanto gituyo to naron mahimo nga sa limbong. Ha? Mahimo nga ang mga tao maingon nga adi gitay tinuod kay ang informasyon to as tos na iya si kinini ang Senador Ruben Padilla. Ha? Apan ang tinuod di ay nisakay og yate nga gidudahan nga gipanag-iya sa usa ka ha politiko dito sa Ilocos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wa pa man mutingog ang maong politiko so as of the moment dili sa nato siya ibutiag dini. Although kagahapon nato na ninggingan lan but wa manggid siya mutingog. Ha? So, we reserve the right to further comment on his alleged involvement. Nga ato nang gisubay ra bagahapon nga gawas nga do na siya yati nga og imong basahon ang ha? Gipost ni Muntulpo. Ha? Maigo gyud ang description sa yate nga gipanag-iya sa maong politiko sa Ilocos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya matod pang Muntulpo nga gikan dito sa Manila Yacht Club niadto nilahos Batangas, di Largos Batangas. Unya dunam sa ni ha? Negosyo dito sa Batangas dako kayo, it's a car manufacturing plant. Ha? Kining maong controversial sab nga politiko sa Ilocos. So, we leave it to the authorities pag-establisar ni ini mga kabibes. Amaw na nga, ang tubag kagahapon ni Ruben Padilla, hayaan na natin ang investigasyon. Ah, tingil nga sing tubag Ruben da. Gipaunggingon siya sa reporter. Say, ano lang naman eh. Yes or no? Totoo ba na tinulungan mo si Senator Bato de la Rosa? Nya lain pagid nga nabitik siya. Dihay usa ka television network ang nipakita. Murag nabulaga si abot si kuan ba si Senator Ruben Padilla mga ka-vibes. Kay gipakita ang footage ga iyang sakyanan ni Gawaski Kasinado. Ha? In fairness, ego ra pud ni labay. Ha? Wa gyud mo tubag direktamente si Ruben og sakay ba siya ni adto og kuyog ba sila ni Senador Bato de la Rosa mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So sa ngadto ning tanan, kaning nagpadayon karon, ha? Nga pag-imbestigar mga ka-vibes. Akong tanaw ni ini, ha? Maanam-anam sad og kakuha ang mga senador nga gituhuan nga budapig ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero loyo na niining tanan mga ka-vibes, ako masaligon biya nga kung ang kamatuoran na gyud ang mabutyag, maglisod na gyud pag piyong nini. Maglisod na paglimod nini atong mga senador. Otherwise, ang mga tao na mismo lagi ang mo umuaksyon. Nyara ba, doon ay mga balibuog ba? Balibuog gila nga niingon nga posible ganing ipatigbabaw gyud ni ni Senate President Alan Peter Cayetano kung unsa gi ebidensya nga ano if you will apply the rule of succession unya mouyon si PBBM kitahay wa na si Vice President Sara Duterte sa rule of succession ang sunod man ang Senate President man instant Vice President si Senator Alan Peter Cayetano mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, usa na ka-posibilidad biya? Although, depende na sa presidente o kinsa ang iyang itudlo nga vice presidente, pananglit yun, mahukpan nga guilty sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga ka-vibes, alas 8:30 naman mo post ko unya mo balik ko alang na gyud sa atong katapusang hunat dinhi sa Arangkada sa Buntag. Palihog standby.
1: Arangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, alas 8:33 na mga kabahibs. Naimot kaning uban ng mga ni comment pero lang demokrasya man ning ato. Wagay kaso na nako mga kabahibs. Okay ra. Basta ako dinhi nating personal issue ra gyud ang atong isgutan. Ha? Kana na bang na sibot sa ko kay dinhi sa ato sa Sugbo. Si Dumandog Mayor Gun-Gun Hika mga kabibes. Ha? Doon na siya post nga interesting kayo. Hmm? Ako paninggitan ako kay may padayag si Mayor Gun-Gun Hika sa iyang kasagmuyo ngadto ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kabibes. Ha? Kay yang ipakita ni Mayor Gun-Gun Hika ang kining litrato nga nagkuyog sila ni kining Senate President Alan Peter Cayetano. Hmm? Nga ato ning gitanaw tungod kay si Mayor Gun-Gun Hika kuan ba ni? Usa ni sa mga kanang gitan-aw pod nga mga political leaders diri sa Cebu. Hmm? 6 hours ago ni gipost ni Mayor Gun-Gun Hika and his post is money. Akong basahon verbatim mga kabibes. Matud pa niya, I really used to look up to Senator Alan Peter Cayetano. Now I actually feel embarrassed for working hard for his cause in Dumanhog and the rest of Cebu. I don't even know what happened to him anymore. He's just turned into a narcissistic drama queen. Huh? By completely disregarding the role of law, he has proven that he doesn't even respect his own position or dignity anymore. Sayang, in bold letters, bisan iya igsuon wa nakasabot niya, in bold letters gihapon, matod pa ni Mayor Gun-Gun Hika. My friend Lino Cayetano, very nice guy, niya iyang gitag si Lino Cayetano mga kabibes.
5: Arangkada sa butang.
6: Oh, nitingog siya siya. O niya, nakakakaka. Ako sang isgutan kining post ni Mayor Gun-Gun Hika. Ha? So, I'm a bit surprised nga supporter di ay ni Senate President Alan Peter Cayetano si Dumanhog Mayor Gun-Gun Hika. Ang tinuod mga kabibes, ha? Bisan ang mga classmates sa law school sa Ateneo de Manila University Law School ni Senate President Alan Peter Cayetano, ha? Wagid ko yun sa iyang aksyon, sa iyang gibuhat. Tungod mga kabibes kay klaro magid kaayo ang iyabang pagtapion, ang iyang paglaban ngadto ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
5: Arangkada sa butang.
6: So I leave it at that. Ha? Coming from the mayor of Dumanhog, Cebu, speak volumes. Hmm? Huwag lahi, gilahi naman po di. Imbes nga, mutubag ko sa imong lahing gipos. Gubiha, gidaanin nilang, klaro mong kayo nga troll farm, ha? Kanang, automatic tubag na yun siya. Ako lang gisgotan si Mayor Gungun Hika, si Kakak for sale. Na kay prueba, anam kat, basahan, ganining Gungun Hika ang imong gipos, Kakak for sale, ha? Kamong duha. Kamong duha may magtrokis. Labas na ako dyan. Basta igor ako ni basa sa post po ni Dumanhog Mayor Gungun Hika. Ang gustong ipamugos na bang Kakak for sale, ano, lagi ko nung di na to i-appeal si BBBM o si Speaker Romualdez. Ako naman itong isgutan gani ha. Wa ka kaapas tingali, basing nag-CR break o whatever, kaya bago oram magkanibalik. So, na may investigasyon, Kakak. Unya karon akar ay mo nang gi-pick up na sad ang gi-post ni Mayor Gungun Hika. Kamu na daw pag-istorya na. Basta mga ka-vibes. Ha? Kanina ako'y personal friend nga graduate sad sa Ateneo ba? Modesty aside. I don't, wala mo ko'y clearance niya. He really told me about something about Senate President Alan Peter Cayetano. But I leave it at that kay medyo private man. Ang ako manggod ni ining Senate President Alan Peter Cayetano, karabang for a lack of a better term, medyo hilas paminahon ba? Ha? Kaya magsigig hiskot o unsay nasuwat sa Biblia. Kaya iyag yung gungalan niyang kagalingon nga Ambassador of Jesus Christ. Pero ang iyang gipang buhat, ha? Klaro ang tataw nga dili iya sa atong labawang manunubos nga si Ginoong Hesukristo.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Kanarang mamakaka nga, ha? Matod pa nimo, gi-under attack sila nga. Gi-under attack mo o kamoy gi-attack eh. O niya, giklaro man mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga way tinguha nga dakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Kay tungod kay ilang girespetaran ang Korte Suprema, makasabot ka ni Kuspunto sa Presidente. Kay nipasaka manog petisyon si Senator De La Rosa through his lawyers, through attorney Israelito Bobby Torion of Davao City. Apan lang kay waman gud gitugot sa Korte Suprema ang ilang petition for the issuance of temporary restraining order.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Bitaron na sa kuniya sa ilang narratibo sa flood control. Oy, nag-iskot lang tag flood control, Kakak. Ha? O sa kuan pa na, sideline na sa nahitabo karon sa Senado. Kay unsaon tungod sa flood control projects controversy, ni tumauman ang posibilidad nga malutsan o warrant of arrest si Jinggoy Estrada, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Muna, mag-iskot mong blood control o ganyan ang mga hinani bang atong isgutan, mga suko mo. Ang inyo rin yung gusto nga pasangin lang si BBM, pasangin lang si kanhi Speaker Martin Romualdez, bisagway ebidensya. O na inyong gusto madungog. Pero inyo ng tao isgutan, o di masa din inyo tao, inyong mga aliadong isgutan, mag-isgut ang Chase Escudero, mag-isgut ang Jingo Estrada, mag-isgut ang Joel Villanueva, mura mo magbagilasan.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Maglayan mo inyong kabuhi. O, bitaw na. Magsige mo na kung tulisok nga to, ngano kung di mag-isgut ang Malitad, nga nung di ko mag-discot og flood control projects controversy. Prangka, di gyud ko mutuo sa gisulti sa mga Philippine Marines. Nga nagpatuong kanhi Philippine Marines. For the simple reason, mga kabikes. Ang ilang gibutyag 800 kapin bilyones pesos nga kantidad kuno sa ilang giapod-apod ng mga kickback, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Gipasabot na na ni Senador Ping Lacson nga imposible kayo na. Kayo, mauna ang gidaghanon sa kwarta o hapit na nila mahurot ang budget alang sa infrastructure o flood control projects.
5: Arangkada sa kabutan.
6: There might be some truth to it, pero daily, tanang tanawaron. Ha? Imposible ka nang imong mahurot nagpanghatag ang 800 billion kapin. Hay na malang na ito ang matulpas DPWH ka sila sa inang hatag. Ngaroon doon ay kickback. Gihurot na lang yun sa... Muna, baka, ato ragod nga mag-isko tag-issue din eh. Atong timbang-timbangon, atong irrationalize. Matod pa sa kong amigo, dila na ako sa nganlan because wako'y pananghid niya. But I really respect his opinion. Ngabay, kay bao ka, o mag-isko ka ng kantidara, you are talking about more than 16,000 pieces of malita. Ah, iagong gi-describe, kaya nga pimi dito sa SM, pag-isko yan ako nini. Ka-imagine ka ba eh? Boss, ka-imagine ka boss. So maong ginaganon? Unya mahurot og pagpanghatag sa mga nagpailang nga kanisakop sa Philippine Marines?
5: Arangkada sa kabutan!
6: Mauna na ron, ha? Nga, kana na ang, ha? Mga kabibes, imposible kayo. Ha? Imposible kayo lang gibutyag. Kay gani, nipalag yun si karon congresswoman, ha? Nga tipik raba sa kananaang kanang House Prosecutor Panel. Si Congresswoman Laila De Lima, mga kabibes. Kay, ilang masang ipasangilan ka nakatawat ko nagmalita si Congresswoman De Lima. Gamatod pang Congresswoman De Lima pag sure, oy, yan ang mga tuig agipriso pa mangkuana. Ha? Nidaog ko sa eleksyon ni Adro pa mang milabayng tuig. Nga no, good town. Nga matagaan ni magmalita ang piniriso. Mo na diha.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mo na kakak, ang imoragid nga i-discredit kita hay ko. Ako ba? Tubaga ninyo saktong argumento. Akibaw ko panglubog rin ng inyo pero okay rin inyo. Masyadang trabaho. Pero I can never be distracted by those kinds of attacks, kakak. Ha? Tingali, di na lang ko muhisgot kung saan na to. Ha? Kay, bahala kayo mo ng perception. Basta muingon ko, imposible kayo nga nahatod tong maong kantidad. Kay ang budget lagi alang ni atong tuiga mukabat rag kapin sa usa ka trilyon unya ang 800 billion. Hapit na nimo mahurutanan. Gipang hurot nimo suborno ang 800 billion. Pila na malin ang bilin? Napabay ni Barog ang mga proyekto niya. Alas nilan. Ha? O nga, gano'n ko nung atong isgutas De Lima because De Lima was mentioned by the 18 Marines. Ha? Moto nga niingon gani sa Tony Libby Baligod nga ay sayop na imi. Giklaro ni De Lima whether it's paper bag or what di na tinuod. Mauna di ha? Nga, magsigi mo gisgot ako nga, nga nung magsigi ko gisgot og impeachment. Nga nung di ko makahisgot sa malita. O iti man ni kakak, ha? Arang kamasayod. Kinsay nag-operate di around sa inyong troll farm. Ang isyo baya sa Malita, nigawas na, ha? Niadto rang Agosto sa milabay nga tuig. Unya hinumdumi kakak nga ang isyo kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte niadto pa ng Pebrero sad sa milabay nga tuig.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Inani mga good mga kabibes, ang ilang gipalutaron nga naratibo sa mga Duterte diehard supporters nga kuno kining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte pagtabon kuno kini sa isyo sa Malita o sa flood control projects controversy. Uy, natug mo? Ha? O si tabunan nga hagbayr pa man ng isyo sa impeachment? Last year pa man eh, kainumdo mo. Ha? Nga daghan gihapong mga kongresista sa Cebu ang nalakip niya itong unang bat sa 215 ka mga Cebuano lawmakers ang miuyon sa unang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So in other words, dili na tinuod ng gitabunan because sa tinuod anay, actually, ang impeachment o ang isyo sa flood control projects controversy could go together. Pwedeng dunganon. Because accountability is very important, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mamunay lang ipalutaw nga kuno pagtabon sa issues Malita, dili man tao noy. Hagbay raman ng issues impeachment. Galing lang ang Korte Suprema, ah, ni decider man nga unconstitutional ang unang impeachment case batok sa Vice Presidente. Pero gani ang iyang desisyon, ang desisyon sa Korte Suprema, Korte Suprema nag-ingon nga wa nagpasabot nga dili guilty ang Vice Presidente.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kuyawan nila ka istorya. Mo na masakitan mong good mo. Pero sige lang. I'm sure inyo rabang po ng trabaho. Gikan ni Kabibes Vincent Jesus Pirater. Exactly sir. Bitaw ha? Kanang Kabibes Vincent Jesus Pirater. Ako lagi sir. Ang modesty aside, wala lagi ko gisuko. Gisugo tawag suka skina nga. Unaingon na tani ini sa pagpanibya. I just rested for so long a time. Ha? Napakoy buhok niyan to, sir. Naanak ko sa DYLA niyan to. I used to handle DYLA interaction with the late Serge Remonde. Dito ko na, he was my mentor. Ha? Daghang kikog na katuna ni kanhi, ha? Among general manager before siya nahimong Secretary of the Press. Unya, hepe sa presidential management staff sa panahon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. I really learned a lot from him and he was my mentor. And as far as commentaries is concerned, unya, usagid sa iyang gisulti, you can speak with conviction ton. Basta imong analisahon og maayong isyo. Unya, kinahanglan, imog yung tanahon. Ha? Ang holistic ni mo nga pagtanaw sa isyo. And there, you can have a very solid radio commentary.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And I have been doing that through the years. Ha? In fact, kaniadto, I am very particular with documents. Because no matter how they will assail you of biases, this and that, for as long as doon na kay solid basis sa imong komentaryo, di gig ka matumpag nila ni Ana.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sumaw na ni Ron, Na naman ta diha, nagsugod naman na puhon ang impeachment trial. Ha? Dili ni buod pasabot nga kalimtan na lang sang NATO ang ubang issue because, again, pwede gina silang dunganon. Karon doon na may investigasyon ng ombudsman. Doon ay pagduso na iningad to puhon sa Sandigan Bayan. That involves flood control projects controversy. Una na inyong giingon nga tipik sa issues malita. And there are so many others nga under investigation. Joel Villanueva, under investigation sad. Si Chis Escudero, under investigation sad. Masakitan lang mo mga DDS. Kay inyo mang mga aliado ang nahilambigit.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Mauna diha. Ha? Accountability, selective, baka pili ko no. Siya may akong ginapigan taong din eh. Ha? B, moingon mo nga nung di na kuisgutan si PBBM. Unsa may ligong ebidensya patok ni PBBM. Ha? Doon na bagay ni tunga, ni ingon nga nihatag silag kwarta. Nihatag silag malita nga itong PBBM. Ang akong gitanaw nga pinabit sa mga marines. So ay klaro. Unya, sa dihang ipatawag na sila dito bitaw sa NBI kay tagsa-tagsa muhatag sa ilang individual apidabit, di man sila makabarug tungod kay ang tinuod mga kabayb sa akong pagtanaw, ha? Kato silang 18 dili gito tanan aktual nga apil. Ha? Pipilaran nila. Muna nga dili gid sila makasulti kay lagi na stablisar nga ang kadtong ilang gibuhat buhay-buhay na lang taon to kay wa na sila ay mga trabaho.
5: Arangkada sa kabutan.
6: O manay labing tinuta tarawa kita pa ba mong anino sa mga 18 marines? Wala na. Labi na ang ilang handler nga si Mike Tipensor na bunggo sa iyang illegal nga aktibidades. Nadamay pangasawa nga Rabana establisar una maning nitiyabaw ni Atos Mike Tipensor. Ang sakyanan, ang ban nga gigamit. Iyan ni Juliet Tipensor, gisakyan sa mga Marines. Restado sa nga ni Juliet Tipensor. Ang asawa ni Mike Tipensor nga karon nagatubang og kaso nga human trafficking. Unya utro sa Rabaning non-bailable, apil pa ang iyang anak taon. Tungod niya itong 54 ka mga nagtawag sa ilang kaugalingon kung kaniadto GRO, Guest Relations Officer karon, Customer Service Assistance. Gamatod pa nila. Nagbaligya sila sa ilang unod. Unya, ang nagdumala, ang nanag-iya sa building nga dito sila. Kanang ginganlan og Juliet Defensor nga asawa ni Mike Defensor mga kabayes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ha? Nga mao ni nang lutaw ron. Sumao ni, magbalik ta po ni si Kakak Porcel nga Duterte diehard hitters. Ako magaling moingon ko nga mas maayo na nga untas bato mo surrender aron dito. He will be given his day in court. Unya, maprubahan niya, inisinti siya, labing maayo. Ha? Kay, ipatawag ko no, Senado. Well, tanaw na to. Kay karon, si Senate President man, si Alan Peter Cayetano, sakto ka niya, kakak, medyo nakaigo ka niya ang gamay. Tanaw na to. Og unsay lihok sa Senate Doraemon Committee. But again, ogwa sila'y mahipos gaigong ebidensya. Nagkaskas lang sila sa binahog Kakak Porcel.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Ayaw lagi. Grabe ha, inyong magigong i-distrap. Pero okay rin na. Sige lang, inyong man ang trabaho. For as long as my conscience is clear. For as long as igo rata, nagisgot nire kung unsa ang atong nahagpat ng mga impormasyon. We have nothing to worry. Morgi na. Unya, akong balikon nga duyog ko sa kausa sa 257 ka mga congressman sa tibuok Pilipinas. Lakip na sa mayoriya sa mga congressman sa Visayas ug Mindanao nga kumbinsido nga doon nagi probable cause. Gumikan lagi sa gihulagway nga nuclear bomb nga kanang unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, gumikan sa nabutyag nga bilyones nga mga transaksyon sa bangko nga nabutyag sa Anti-Money Laundering Council. Good morning ato ni Ate Joanne. May kayo nakaapas pa ka, Ate Joanne. God bless you, Kuya Ton. God bless you likewise, Ate Jo. Okay. Unsa na? Okay. Gini-update siya kay 255. Mao ba? Ginibutar ba na itong duha? Sa one tahanan o sa kuan? Sa putong usa. Anyway. Sige lang. Kay basta kay ato nang atgan mga kabibes ang mga kalambuan dito sa Senado. Unya karong hapon magtigom na sad sila ato nang mahibaw-an kung unsa ang lakaw niining paghingpit na gyud sa Senado isip impeachment court nga maoy muhusay sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Mga kabibes, ni sangko na sako sa tong takna sa panag-uban dinhi sa Arangkada sa Buntag. Sa ngalan na lang gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Gara ug sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabibes, si Tonton Alcosantugop nga magaingon, hinaut paunta nga Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyaw mga bulik ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtod ugma. Kabibes, mauna ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabayan.

0: Nagkagubot pa ang huna-huna?
1: Nagkagubot pa ang huna-huna?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana?
0: Daghang kabalaka?
1: Kabalaka?
0: Walang kapaminawa? Dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
2: Cebu's favorite radio station, FM Radio Cebu 93.1, kabay! Longest breath, yarn. Mauna ni! Good morning, mga kabay. Welcome sa programang Kalandrakas. My name is DJ Kim Yat. And solo flight na naman tayo for the day. Siyempre naman mga ka-vibes, no? Giving time. I think wala na importanteng appointment si Ate Bay. Matod pa ni Ansi, grabing taas ha. Ano yun na taas o niya kutas? Pili mang pili ka, taas o kutas or mubo pero igo. Ala. So good morning mga ka-vibes. Ano karon nga Martes, no? Today is a Tuesday mga ka-vibes. May 19, 2026. Good morning. Hinaot nga Mindot ang atong morning karong adlaw, hinaot nga lami kayo ang atong pagbangon, lami ang atong pagmata mga ka-vibes, kanabi tong pagmulat ng mata pagising sa umaga, nakalimutan na kita. Ala. Etaw, good morning, good morning. Shoutout sa mga nagtanong karon sa atong Facebook Live. Hello, maing buntag, labi na po. Naka-live buko sa TikTok. Ginagmay lang good mga ka-vibes, no? Natay mga 800 viewers lang, charing. 8 rada ito. Hi ni Ansi, ni Raya Love, good morning. To Tam Smith nga matod pa niya, ayang nadungan ko no sa radyo nga mga kamta sa una mo to dili tanan. Hi ni Karen all the way from Canada. Morning DJ, stay hydrated po kay sobra ka init diri sa Cebu. Oh. Paasa ang ulan DJ, mauba. Uy, by the way, shoutout na inako ni ang Labangon FC or Labangon Football Club with Coach Oloy and Valdo. And yan, good morning. Any Rhea, maayong bumtag. Yan, okay. Pitaw, no, ganahan mong mag-ulan. Kaming mga tigmotor, di may ganahang mag-ulan. Pero okay ra kung muulan, basta na nami sa balay. Tiyo, no? Okay ra na, no? Pero og napami diri sa station, napas trabahuan, ayaw lang siyang ulan, oy. Bitaw, no? Pero pagbantay mo mga ka-vibes na pasidaan, no? Tungod kay dunay grabe jud nga extreme heat, almost 40 degrees Celsius, no? Karong adlaw. Ang peak hour ani is alauna sa hapon. So dapat alauna sa hapon mga ka-vibes na atasulod sa itong mga panimalay. Dito magsigsalaag ha, palihugo. Okay, tungod kay grabe jud ang panahon karon, pirting inita sa akong ulo. Nabitaw mga ka-vibes, so, amping mo ha, labi na nga init kayo ang panahon karon, nagikan ganit mismo to sa pag-asa maktan, no? Extreme category ang ato ang heat index karong adlawa. Diba? Mata pa ni Ansi, okay ra, pero dili lang heavy uwan kay ang baha. Maulag yun, no? Kanang igor ang mamisbis ba, no? Okay ra na nung igor akang mabisbisan. Ha? Diba? Naray mabisbis gamay, goods na na. Oo, para lang at least naman dili po mag-uga. Ang dalan. Di mag-uga ang dalan. Oo. Oo, talit-hi lang. Unsa ganin ang mga levels of rain, diba? Ang talit-hi, unsa yung mas gamay? Talit-hi niya taligsik. Or taligsik niya talit-hi. O niya uwan, niya unos. Sakto ba ko? O niya after sa unos, sa bagyo na. Yan na ba? Naman yung levels, di ba? Levels. Ang una, talithi. Ang sunod, talotho. Ang una, talithi, niya taligsik. I think mauna siya, talithi, taligsik. Hindi ko man sa taligsik, uwan. Okay, mawara man ang taligsik kung mag-uwan na, di ba? Talithi, taligsik, uwan. Unos, niya bagyo. O, di ba? So, muna siya, mga ka-vibes. So, asa man mo diha ang level gusto ninyo. Ako at least one lang. Alay, kanang dili po siya kayo taas sa dugay ba, no? Kanang igor at yung makapabug, no? Gamay sa panahon, no? Pero mag-amping yun ito, mga ka-vibes. Kidding aside, no? Tungod kay grabe jud ka delikado karong adlaw, no? Kay grabe jud ka init ang panahon, no? So, kinahanglan niya, kuan na, kinahanglan niya tawag ani, kining magmatngon ta, magdarata pirmi og mga tubig, no? Now, if ever, we all know, diba, very expensive man jud, mga ka-vibes, ang gitawag na itong kining mga mineral water o sighting. Diba mo, take advantage po na sila, mga ka-vibes, no? Sa una, tubig gis, rana, karon 15, bahinti na. Diba? Sa una, umana ka, diba, ka na mupara ka, kuan na ka sa jeep, mupara ka, ay, tubig gis, tubig gis, tubig gis. Inigdool sa imuha kay, uy, 15 naman. Magkalisod 20 pag yun. 25. O sa basta sa mga tindahan ka, mga mall, yung ana, no, 25. So mas mayo magdala na ka o water bottle da, ano, kining mga, uso man naroon ka na magdala-dalag mga tumbler. Diba? Mga mahalon pa yung mga tumbler, no? Mga hydro-hydro, mga, kung sa gutong isa, katong mga Stanley, oh. O gusto pa ilang mga mahalon, mga aqua, hydro, o thermo, o oh, yan na, diba? Hala, sige, pagdala mo, ana, o niya, syempre, butang na itong ice, ka naapod, no? Dito po na, butang na yung ice. Basta importante yung karoon nga, makapabug na ta sa ato ang lawas. O, oh, ayaw mo pagpainit sa inyong lawas ron, kaya mo overheat, delikado. Okay, kinahanglan na itong butangan o coolant. Okay, mga vibes. It is now exactly 9:37 itong oras. Alas 9:30 is she atin, ha? And, ari na ta sa atong mga pag-aisgutan karong buntaga, mga ka-vibes, okay? So, today, mga ka-vibes, eh, kuan na to, diba? It's May 19, no? So, May 19, kining adlaw nga May 19, mga ka-vibes, is actually, you know, ay, tayo, nirequest diri, feels like home, Adam Natad ko, no? Gika ni Adam Natad. Feel ako iya po din kamta. Amo sa nang pangitaon, ha? Kung asa na ha? Oh, ato sa nang himo ang plaka, okay? Okay, so karong adlaw mga ka-vibes, ironically ha, ironically. There's a day called ako lang ha, I'm sure di ko ganahan nga masumpay ni kang ka-vibes tonton ha, kay di man jud ni komentaryo ning ato ha. Wa koy plano anang magkomentaryo mga ka-vibes ha. Balag na ana koy knowledge, na-knowledge gamay sa balao, di lang yun kumukomentaryo kay kapoy. Pero karong adlaw, May 19, is Celebrate Your Elected Officials Day. Yeah, I mean, you know, do you want to really celebrate them? Labi na sa panahon karon, murag pass lang sa. No, elected officials nowadays are put in the broiler, or they're placed in the broiler, no? Mura siya lagi sulod og horno, gi-oven sila ron mga ka-vibes. Gamayng lihok, paktay ka niya. Labi na in the advent of social media, no? So, pass lang ko anong celebrate your elected officials, ha? Di actually, matod pa ni Tom Smith, tungod lang sa kagubot sa Senado, dili lang Senado. Patpatigan isa mga LGU na ikagubot. Sa House of Representatives na ikagubot. Di ba? O niya, ang kagubot rabatun, tama yung tatog para lang sa kuan, para sa kanang public service ng kagubot, para man sa kagugaling kong interes. So, that's why, pass lang sa taana. O, mas maayo pa neutral. Maulagi ko ako, neutral man ko. O niya, nako mo decide if ever election na pod. And ako, mga ka-vibes, maybe naamoy madunggan or makita sa Facebook ng mga patapsingay, pero in general, but I will never, ever, ever, ever, ever promote or air my sentiments favoring one public official or one color. No? Siyempre na ako eh, di ba? Matod palagi na nila sa panahon karon dapat na ako'y stand. Na ako'y stand. Okay? Na ako'y gibarugan. Lain siya kayag ni Kamang Tadir eh. Na ako'y gibarugan. Pero dili yun na ako na ipabuhagi sa social media, ipost-post ang ipaglaban hanggang kamatayan. Because the proper way of applying democracy is that we always change. Di ba? Dapat inyo siyang uyunan karon, ron, huwag mo na kayo sa gibuhat, di, ayaw na magsuporta, simple rana. Ano na yun na mga ka-vibes? Una nga ako, di yun ko mo air nga, ay suporta na ko ni Kuan, dapat si Kuan, ingon ani, mga whatever post ninyo, diha, isko na ko, bahala mo diha, akong ipost sa Facebook, no, mga pickleball ragyan. O, gubang ba mga kabuang, no? Di na lang yun ko, ana. Because para sa ko alang, in general, again, I don't want to air any sentiments favoring any politician. Balik, i-bash ko ninyo. Ay, bahala mo diha. I value my peace of mind. Pero ingon ani dapat ang atong mindset, no? Looking at politics, looking at politicians, no? Suporta kaniya karon, by all means go. Kung karong adlaw color green ka pero kakita ka nga klaro na kaing ebidensya nga naay sayop sa color green, you can always change color. O kung color red ka, color yellow, baka og unsa ka nga color, di ba? If tanaw nimo kanang color red, wala corrupt kay ning color red, o di undangon tanang color red, mobalhin ko. Wala, you should not be loyal to a politician. Wala, there's no such thing as, because once you become loyal, wala na, di ba? Nilamon ka na ng sistema. O di ba? Ang mga politicians magud mga ka-vibes, masayop yun na sila, naayon na sila yung mga sus, Ginoo. Di ba? So dapat at the end of the day, mag-election na pod, if tanaw nimo green is good, then go green, di ba? Ibarita sa red, then go red, di ba? Ayaw po awaya inyong mga kalaig-laig color. Uy, Ginoo ko. Siguro respeto na lang sa atong political preference kay lain-lain man tagpagtuo. Maog yun, di ba? Ano yun na? Muna ako, mga ka-vibes, ako nagatuo nga why forever, tsara. Mata pa ni Adam, loyalty should be for our country. That is true. No? So we vote who we think is the best fit for our country, not who we think is the person that we idolize or supportaan nato till death do us part. No, well, no, there's no such thing as that. No, I love this line, no, from di na ako ma-mention because na-explicit, no, katong kang kang Juan Antonio Luna nga katong movie, no, General Luna, di ba? Naniniwala ka, ang pag naniniwala ka sa pangako ng politiko, para ka naniniwala sa pag-ibig ng isang tupa. Ano siya, di ba? No, ano siya, niniwala ka sa mga pangako ng isang politiko, para ka naniniwala sa pag-ibig ng isang tupa. Oh, tupa kung ingon ha. Di ba? So that's true. No, so dapat ingon ana ta mga ka-vibes, no? Pro Philippines. Ana lang gid, no? All right, sige. It's me, Harold. Good morning nimo diha og ni Snapchat record maayong-maayong buntag. Okay, so pass lang ta nang celebrate your elected officials. Okay, murag pangas lang yun. Samot. Ay nako. Mga ka-vibes, as we continue karong adlawa, nasayod ba mo nga dunay balita, mga ka-vibes, dunay nahimong nahitabong pagpatay sa kiniha sa laing nasod niha, sa nasod sa Indonesia. Ha? Sa nasod sa Indonesia, dunay nahimong pagpatay, mga ka-vibes. Dunay krimen nga nahitabo sa nasod sa Indonesia. Tungod kay, ha, ang usa kalalaki iyang gipapay ang iyang silingan tungod kay sige kinig pangutana kung anong wala pa siya na minyo. Mao nang di na lang kumangutana ng anong wapa ka na minyo. Di ba? Sige siya pangutana ng anong wapa na minyo ay di gipatay. Halay Ginoo ko po tayo. Hi ni Alvin Mindaho, Marajo na buntag, DJ Kimiat. Belated happy birthday sa imo. Walay salin didon, walay salin. Kaya wala maganihikay. Again, going back ha, akong pagbabasahon mga ka-vibes ang maong balita, no, nahimong diskusyon karon sa social media ug doon na po'y laing-laing mga reaksyon ng usa ka insidente sa pagpatay sa nasod sa Indonesia kundiin doon ay usa ka lalaki nga iyang gipatay ang iyang silingan. Matud pa nga ang biktima, sige kunog pangutana, nga nung wala pa'y asawa ang suspect nga nag-edad na og 45. Lakalain, ano oy? Diba? Ano ba yan? Diba? Nag-edad na 45. Inay mo tubag nga kalmado, mga ka-vibes, ang suspect sus iyahang gipatay ang biktima sa walay pagduha-duha. Mato pa sa suspect kanunay siyang gibi-IBI ni ini. Kabahin siya ang pagka-single. Ay, ayaw yun ninyo sunguga inyong mga friends nga single, guys. Delikado ta na. Oh ha. Pirmi siyang ginasungog as single. Apan ang nakapasubo lang pamalandungon nga alang sa ubang tawo, ang dili pagminyo daw usa kasala. Ano ba naman yan, di ba? Ano man daig single ko, nagpaabot pa ko sa saktong tawo para nako. Naiuban siguro single pa ko karon kaya nagpaabot kong magbuwag sila. Di ba, crafter, tsari. Sa edad nga 45, dili pa huway ang pagminyo, mga ka-vibes. At 45 years old, di ba? It's never too late. Ako kini, I just wanna share this. Last Saturday, abuwag na sila. Aba, it's your time to shine. Mao ba? Mukha na ba ko? Bakira na ba tika? Anyway, kidding aside, kining edad sa pagminyo, no, 45 years old, wa pa siya na minyo, di ba? And tungod kay sige siyang gibi-IB, ayaw gisungog-sungog na single, gipangutan ng nganong wa pa siya nagminyo, iyang napatay ang iyang silingan. But speaking of age, I really do believe that age does not matter, because I just wanna share this, and I'm very, actually, I open man sad kaayo no ang gigikasal. Last Saturday, wala ko sa bedtime stories, diba? Because I hosted a wedding sa Plantation Bay. The wedding of Beverly and Kenichi Hosobuchi, Japanese, no? Mga ka-vibes, I'm not kidding when I say, ang lalaki is 72 years old. Diba? Because age doesn't matter. Dilibot mo sa, but pasabot na 45 na ka, nyo, pag-ikasal, diba? One ay pag-asa, gis ko, ako gani, 36 na ko eh. Gis ko, 36, 9 years tanggap namin, no? Diba? So, ayaw mo bang inana, mga ka-vibes, no? Oo. So, dilibot pasabot nga, taas ng panahon, idara na mo, di na mo makasal. Pwede yun gihapon magpakasal, kaya di man ang mudaga ng simbahan. O, diba? Kung wa mo'y pang simbahan, pwede sad sa huwes, di ba? Di ba na mudagan, ginoo ko na araman na diha. Ano, nagdali man in tawon mo, no? Oo, yan. Ay ni Antsy, ayan, ay uban DJ, dili pa minyo, kay dili pa ready sa gasto. O sa bagay, no? Okay na dili minyo, basta na ay anak ko ka na, ako na. That's true, Adam, I agree with that, no? Senator Bato, andyan ka pala. Yes, andito ako, umiibig sa'yo kahit na nagdurugo. Oh, nandito lang ako, oh, mga taga-Senado. Paabot ako, kunting butar na sa impeachment, ha, mo anak. Last ka na lang, ha, sinigang na ano, ha. Yaka, okay. Nila Kino 18, good morning. Okay, so mauna, mga ka-vibes, no? Tipik lang to sa atong diskusyon karong buntaga, pero akong pangutana, mga ka-vibes. Siyempre, nag-iskot naman yung tag-uyab-uyab, mga ka-vibes, no? Niya, si Crafter 425, oh, nag-iskot manog X. Nagbulag na daw sila. Ang pangutana, dapat ba nga i-block dayo ng ex? Na, nagbulag na mo, di ba? Nagbulag na sila. Dapat bang i-block dayo? That's the question there, mga ka-vibes. Dapat ba nga ini gumagbulag i-block dayo ng ex? DJ Kimet, dapat dili i-block para dili bitter niya? Para asa pa mang mag-communicate mo? Baton pa ni Adam, dili ko na dapat i-block kay na ay comeback. Oo ba? Depende sa closure. Labi na kung ang closure ninyo kay Kuan. Ang inyong closure kay Kuan, imbis kayo mo close, mo open ano or? Diba? Ay, nako. Closure, diba? Ay, pwede ta magkita ka ng close. Kay gusto ko nga magka-closure ta. Asa man ta magkita ka na lang private, ka nang kita lang duham, pamayang duklo ninyo. Diba? Depende daw sa klase sa closure. Ako, mula ginapangutana, the question is, dapat ba nga i-block dayon ng ex? Let's say, magbulag mo. Dapat bang i-block dayon? Ako, I would not say depende sa closure, no, Ansi? But I would say depende sa rason sa panagbulag. Because if nagbulag mo, maybe because of cheating, nasakpan mo siya nga nailain, or what baron, itilaw barog laing sudan, diba? Diba? Pwede siguro, no? O, matod pa ni Kim R. Krim, kalain sa sugat o sa kabuntago ni about sa X-Man. Sorry naman, hindi namin sinasadyang matamaan ka. Diba? Pero if ang inyong breakup is amicably settled, diba? Panalitan ka na, nagkasinabot lang mo nga ka ng, murag it's not working anymore, murag wa na ta nagkasinabot, murag wa na ako kasabot, asa ta padulong, siguro undango na lang nato ni. Ah, diba? Amicably, no? Amicably kunuhay. Amicably nga nagbulag kunuhay. Ah, sige ha, no hurt feelings ha. Maybe it's really not working for both of us. Ah, sige ha, bulag na ta. Pero wala yung mang black ha. Oo, sige, wala. Okay, bulag na. O next week, nanay laing uyab. Nga nga. Amicably settled kunuhay. Pero cheating day gihapon to behind that. Wala nga kahibaw. Sus! If cheating ang rason, why not i-block dayon sa may pagduha-duhagi ka na ni Roxanne? Hi ni Moonbeam, good morning DJ Kimet, watching from Iloilo City. Si Rezel Ariosa, good morning. Namay uban DJ nga bisang mag-ex na friends lang gihapon. Naa, you know, naa. But I would believe, I would suggest nga, you know, if ever na ex mo tapos na kay bag-o karon, and then ang imong bag-o kay would request nga ayaw mo pag-communicate, di ba? Or i-block siya, I think, di ba? Asa may mas importante, imong ex o imong bag-o karon, di ba? Lang di ba? School of thought lang. Okay, 9:50 atong oras, mga ka-vibes, no? Oo, respeto lang jud sa new partner, gikan ani Aunt C. That's true. And I concur with that, no? Oo, dapat na apotay respeto sa atong mga bagong pares. Pero mo lagi na. Ang pangutana, i-block ba dayon? Dayon when you say, forthwith. Ah, forthwith, no? Impeachment lang yarn. Impeachment yarn, forthwith. Hi, Nirik John, kasi Ilya Belia. Ready na ko mag-menu, DJ Kimi, at pangasauno na lang kulang. Mag-closure tapos mo check in, mauna. Hi, ni Rick John Abelia. Di ba si Rachel Danio man tatay mo pakaslan? Sorry. Sorry na name drop ba. Okay, sige. It is now exactly 9:51. So mauna mga ka-vibes, no? That's the question there. Because you know, if you look at it mga ka-vibes, dili di ay closure, close the door di ay mauna. Pero mo lagi na ang sitwasyon mga ka-vibes, no? Usually when you close the door sa inyong relasyon, inyo nang pagkatapuson, ato nang takupan ang atong panaghigugma ay alaw mo bisaya. Kundi indi na nato handumon pa ang ato mga kagahapon, igo na lang sa pagtimaan sa mga dughang nasakitan ug mga lama sa dughang naguba. Og sa inyong kuan nga gilawa-lawa. Diba? Kung igo na lang sa paghandom, usually, you know, you need, by ending it, you need to cut the communication. Because, diba, matod palagi nila, ang communication is one of those lifelines sa usa ka relasyon. Diba? Communication, or when you say communication, not just communication, but constant communication is a lifeline of the relationship. Once you end that relationship, you want to cut off the communication. Okay? Now, syempre, it doesn't mean dapat i-block. Pero what if di ni mo i-block? Unya, mag-post na po dito. Unya, mo comment na sad ka. Unya, mo heart na sad ka. Pinusuan mo naman. Eh di hindi na putol yung communication. I would say, mga ka-vibes, no? Dili ko kaingon nga dapat i-block dayon. But in my opinion, mas maayong i-block if you really want to cut, di ba? Mas maayong i-block if your intention is really to end it. Pero if ang imong intention sa pagkikbulag niya is pa-cute-cute lang para ibigin, nga nga. Nabi ay ubang yun, anak. Kasagaran mga babae, ayun mo pag dinay-dinay diha. Magbulag-bulag para gukuron. O, inakog dili, tinuod. Inakog ninyog dili, tinuod. Be, react mo. Di ba? So mauna, no, the tendency is, 'di ba? Nay suggestion diri, unfriend niya, hide sa timeline pero keep messages open. Eh what if mo message? Wa ina ade ikoy tuyo nimo. Again, ang ako alang, if your intention is really to end it, no? Because when you ani manguna siya, 'di ba? In my opinion, mga ka-vibes, once you end the relationship, nadyo na'y samad, di ba? And it takes time for a wound to heal. For example, this is the idea lang, this is the metaphor lang. If nasamad ka tungod sa pag-bike, di ba? Dili man ka mo bike, diha-diha dayon og balik, imo pang ipa-heal ang samad before ka mo try og bike balik, no? Something like that. So, in my opinion is, if ever, di ba, magbulag mo, namad na'y samad, di ba? So, if you really want to heal that wound, 'di ba? Kung ganahan ka natan na siguro emergency na lang jud ka iyang tuyo nimo. Delikado man gud eh, 'di ba? What if kato imong gibuwagan all of a sudden maingon na galit nga gimingaw lagi ko niya la, eh okay ka chat. Ako i-message bi. 'Di ba? So if ever in ano delikado makarip, what if mo reply ko? 'Di ba? You would want to eliminate that kind of fear. So mauna ako, if your intention is really to end it, I'm not saying na dapat, no. Para sa ako, mas makatabang siya. If i-block nato, no? Mas makatabang siya, no? It would help. But if you don't want to block that person, it's fine, no? If tanaw nimo, you're strong enough. Pero labi na sa klase sa breakup, nga kundi, you know, gugmaan kayo ka, and then eventually something came up, nga eventually di mo pwede, you know, it's hard, di ba? Mahirap mag-move on. Yun, no? Matapadili na iuban, DJ, mas maayog i-unfriend kaysa i-block. Block na lang if ever hindi mo ginmak. O matupan ni Moonbin, block na lang if ever hindi mo gid kaya makita siya para hindi ka masakitan, char. Amugid. O amugid, Moonbin, ginhambal mo tana sa ako. Kusira daw, di man daw samad. O, naapoy uban nga nanay samad daan. Trauma kumbaga yan. I-block pero mang stock gamit ang dami. Ah, kanang i-block para mang stock gamit ang dami account. O, but pasabutan na kinsa may imong gilalo. Hay nako. I, again, kanang inana nga mga pamaagi, that's not really ending the relationship, no? Again, ang kining pag-block, if it is you if you really want to end it, kay gusto mo nang tapusin talaga ang lahat. Pero kung i-block ni mo niya, manggamit kag dummy account para i-stalk siya, masukista ka, gusto mo lang masakitan ng mas masakitan, di ba? Naiwan, di ba? Ako kang i-stalk, be. Basig, atong tanawunog, nagmaoy ba siya nga nagbulag mi? Uy, wa man nagmaoy, nagsige man og laag-laag, sige man og tagay, uy, nag-story, hala, nailaing kuyog nga babae, o di ba? Nga nga. May risik, kinsay gasugin mong mag-stalk-stalk, di harang laay ni mo dahi. Hi ni Martha, ayan, time submit, di harang laay mo lagi. 9:56 itong oras, mga ka-vibes. And, okay, let me check na po yung basig na pala yung comments dire. Uy, before I proceed, happy birthday day sa akong papstol nga si Sheriff Ramil Alin. Happy birthday, papstol. May you have many more birthdays to come. And also, happy birthday to Chanel Kale Hoffer. Yeah, mga kaoban na to sa buhat, mga ka-vibes, no? And sa pila yung nag-birthday karong adlaw, happy birthday ninyong tanan. Happy birthday sa mga pagmumukha nyo. May you have many more birthdays to come. Okay? Ayan, to everyone celebrating their birthday today. Okay? Rosana Roma, shout out. And DJ pa-request, basta... Bati skip. Unsa may request ni mo, Adam? Basta na-addery sa among playlist. Kung wala, di nyo na ito na ma-play, no? Lain siya kayo. And we play using our software, no? Dili mi... Oh, wala mi ana, Adam Natad. Wala. Sa Spotify, we don't play songs sa Spotify directly. Modyo na inyong una-unaon, mga ka-vibes. Ayaw dyan mag-request o bagong kanta nga naa sa Spotify o naa sa YouTube sa mga radio stations kaya dili yun na siya ma-play. Adam. Ang buharto ni mo, Adam, no, what you need to do is kit-kit kuko dito. Ang buharto ni mo, Adam, i-email me, send me o copy sa imong song. Okay? Because dili mo pwede mo play from Spotify. We're not allowed. That is against kanang broadcast rules, no? So, ang buharto ni mo, Adam, send us an email of your new song. No, i-email sa amua sa fmradiocebu@gmail.com. Akong balikon, fmradiocebu@gmail.com. One word na tanan ha, fmradiocebu@gmail.com. Send us an email of your song, of a copy of your song. And then after that, i-email me. Actually, kung ganahan ka, pwede pa kang mag-guest diri sa among programa. Diba? Oo, wala dyan ay problema. Mag-guest ka diri, interviewin ka naman, and we will play your song. Then eventually, magsige na nagka-play diri. That's correct. fmradiocebu@gmail.com. Hi ni Brian Tomada. Ayan. Idol, solid ka, intig paminaw. Ayan. Hi ni Rhea, my miracle po. Ayan. Request ko Kimyat B. Destiny, if nasa playlist ni mo. O, pwede yan. Love Takes Time by Mariah Carey. O, sige. Destiny at Love Takes Time. Ito pang request niyo diha. May mo request niyo diha o kuan? Hilot, masahi, manicure, pedicure. What's up? Wait lang. Okay. Love Takes Time, no? Tsaka ano yun? Ito na nang i-play. Anyway, unsay matel ni mo sa mga na-friend zone DJ Kimyat? Kung na-friendzone mo, I think that's the best thing that could ever happen to you. No? Rather than uyabon ka niya at the end of the day, masakitan na ka kay dili yun gihapon ka mo ang para sa usag-usa. Kaya dili yun gihapon siya. Ganahan ni mo, no? So, wala may miracle, sorry. Now again, going back, no? Unsay ma-advise na ako sa mga na-friendzone. If na-friendzone ra ka, then, you know, be a friend. Once again, you need to qualify. If friend ba yun mo, di ba? Dapat kung friends, bagyan ta, okay, we're good friends, di ba? And then eventually, na-fall ka sa imong friend, di ba? And then, mayon siya, friends are good taman. I think you need to have to respect that, no? And by respecting that, that means you are a true, genuine friend, okay? And that's, again, that's the best thing that could ever happen to you, no? Para sa ako, ah. Because, At least naman, no, girespeto niya ang imong feelings, pero nahimo siyang matinud-ano nimo, wala ka niya giduaan. Okay? Pickle Pops! Oh, karong Wednesday, atong dulas, pickle ball, ha? Tapos gabi, mga ka-vibes, perting pangitag korting available para lang mag-pickle ball, nga no, dahil mo, eh, gabi yung dako. DJ May Buntag, keep safe always, Jenny Liam, good morning. Request ko, ayan, Dennis, DJ Sad Nows. Saan mga makakahan? Addiction na Pops. Pero at least ko, ano, Lawrence. Sas, ay na tanimo, di lang katugtan mula ka, oh. Abi kay di katugtan mula ka, mukha na kang addiction. Pero makalaang pa ka, mukuyog ka. Oh, kaliha, no? Anyway, Moonbin, good evening. Good evening, good morning. Ayan, it is now exactly 10:01. Alas 10:01 na mga ka-vibes. As much as I would love to continue atong programa on air, wanaigong oras. Para sa itong programa. But naka-live nga po sa TikTok. You can drop by and say hi. Even if kanang ato nang takupan na itong programa on air. Okay? Dagang salamat mga kapabes yung paig-uban. O mga adlawan na anas sa ating bay. Okay, para sa programang Kalandrakas. Dagang salamat mga kapabes. Kini si DJ Kimi at patigok na pa dahil lang sa mga minadre lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Bisan pa kaniadto sa pamahayag nga di na mudagan sa 2028 si Senator Robin Padilla, gipadayag sa iyang asawa na si actress Jose Mariel Padilla nga iyang bana wala panahuman sa pagpanerbisyo sa katawhan. Padayon pa ni Mariel Padilla sa iyang podcast kauban si Senator Amy Marcos na padayon ang advokasya ni Senator Robin Padilla sa pagtabang sa katawhan ug matud pa. Ika 2028 gusto niyang magpadayon gihapon ang pagpanerbisyo sa gobyerno. Dugang sa atres nga hopeful siya mao tataposon lang sa iyang bana iyang termino isip senador. Labi na kon na makadungog siyang mga negatibo nga komento batok niini. Apan giingon nga matud pa daghan pang mga tawo labi na mga Muslim ug mga indigenous groups ang nagsalig sa serbisyo ni Padilla. Kaong nagtuo siya nga kinahanglan pa kini sa publiko. Itong naaging Pebrero, may padayag ni usab si Mariel na nagplano na ang senador nga di na mudagan apan sumapa sa bagong pamahayag. Bukas pa si Senator Robin Padilla sa posibilidad. Alang sa pagdagan sa lain pang termino o di ba mas taas nga posisyon kung kinimanduan ni President Rodrigo, ni former President Rodrigo Duterte. Bukas na yung naglangkob sa itong mga dugunang balita o mga taknaa. Alang sa itong FM Radio News Break, kini si Clark Pasuit. At ang inyong mga kababs ng lain pang hugna sa mga balita karong adlaw sa lain pang mga FM Radio News Breaks o niyang alas 11 sa udto. Mayong buntag, mga kababs.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maan

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Mao na ni
2: Kabay! Kabay!
3: Mao na ang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mao na ni

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu o PRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong unto mga ka-vibes sa itong oras, alas 11 na sa kautunog na itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Padayon karon mga ka-vibes ang monitoring sa EMB kung Environmental Management Bureau Region 7 alang sa air quality sa kahanginan diri sa Metro Cebu. Karong buntaga lang mga ka-vibes, May 19 ang talisay station sa EMB. Nagpakita na po laing-laing klase sa polusyon sa kahanginan diri sa Metro Cebu. Na record karong adlaw ang AQI kung air quality index nga 53, PM10 nga nagpasabot og fair category og 116 AQI PM2.5 nga unhealthy alang sa mga sensitive groups. Ang mga individual nga nalangkob ng sensitive groups mga ka-vibes, appeal na niini ang mga kabataan, ingon man ang mga edaran og mga individual nga adunay respiratory og heart condition. Ipasidanan na sa posibleng epekto ni ini ang hangin sa panglawas ug itambagan nga ilikayan ang taas nga exposure o mga outdoor nga kalihukan tungod sa bating akalidad sa hangin. Ang EMB Bureau Region 7 padayon nagmonitor karon sa air quality diri sa Metro Cebu aron iyahan ang publiko sa mga angin nilang buhaton tungod sa nagkaubos nga air quality diri sa atong dakbayan. Huwag mo ko rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaa mga ka-vibes alang sa itong FM Radio News Break. Kining si Clark Pasuita. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa mga balita karong adlaw sa lain pa mga FM Radio News Breaks. Arangkada balita sa hapon, ingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa pamaminaw, din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. At ang oras, alas 11:02 na, musunod na ang programang Ka-Vibes Sad-Sad sa Udto. Mayong Udto, mga Ka-Vibes.

inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: 5 4 3 2 1 我是我。1 2 3 Let's go. Ang dam na pagang muki ay kabay sad sa udto na.
1: Ninety-3.1 Mo'na ni DJ Rocket on the

0: mga ka-vibes, alas 11:18 na sa kaudtuhon, kabuntagon / kaudtuhon. Maayong oto may pagpaniuto may pagandom sa paniuto mga ka-vibes. Kamu na minaw sa inyong paborito ng estasyon sa radio. Sa daya sa inyong mga radio ang 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni! Maayong oto mga ka-vibes. Welcome na usab sa tuang programa alas 11 hantun sa ala una. Ang programa kong diin, magsulo na sad ko. Looya, oy, looyang nyor, oy. Solo lang pirmi, walay, walay tuyog. DJ Sprocket live with the mix and live with the microphone sa programa ka vibe sad sad sa uto. Bago man ubantahan to ng launa mga ka-vibes, so syempre, kung naamoy mga greetings, mga pa-shoutout, i-text lang sa 0995-472-0802. Ako ang Osmond, 0995-472-0802. Oo, di lang sa kumudawat o tawag ha. Basta udto kay lisod kayo akong kahimtang. Oh, solo! Solo! Mayong udto diyan ni Andot, Jens ni Oy Utadoy, naglanog-lanog. Ah, naglag ngayon. Nauwan-uwan ko na dito sa kamotes, no? Onya si Daping, nangita siya og kakadol. Agar-agar, Daping. Mayong udto pod ni Chris Joy Romero from Asanisha, Zamboanga, Cebu. Alright mga ka-vibes, live na takaroon sa itong Facebook page o ito ang TikTok account. DJ Sprocket Gunato, kung unsa ang spelling sa itong Facebook, mausad ang spelling sa itong TikTok. Ah! Atong oras mga ka-vibes, alas 11:20 na sa kaudtuhon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: Atong oras mga ka-vibes, alas 11:40 na sa kauntuhon. Kamu na minaw lang gihapon sa programa ang ka-vibes sa unto with yours truly. Nagsolo in Tawan. Oo, DJ Sprocket Gunato aka New R. Ang certified Lami Oy. Mayong oto may papaniotog, mayong paglagubo sa inyo mga tagsatag sa mga radio mga ka-vibes. O shoutout yan sa may sayaw si Bunga. Puwerteng sayaw nila ni Noy Miguel o ni Nanet. Oo, diyan sa may sayaw si Bunga o sa mga mangyang family, mayong odto. And of course, mayong odto po. Asa naman eh, kanin si Benito Lombra. O shoutout ako sa family diri sa sayaw. Sa kong asawang si Erlin. Og tulon ako kanak Robilin Dindin og Prince Daniel. O mayong odto nino tanan, mayong odto. And si Kevin, mayong odto DJ Sprocket shoutout sa mga trabante sa Kianan Kaila Coco Lumber and Construction Supply. Sabay mantalong ang barili sa owner nga si Ma'am Ami Joy Alindahaw Mantalaba. Kian og Kaila Alindahaw Mantalaba og sa Alindahaw family sa Malulos Barili. Onya siyempre si Ojisian Pinya sa may Lone Bohol, mayong pagpaminaw ni Muria. Oga, hello ni Jane. Ishoutout ako DJ Haiko sa ako self nga naglubog kay nag-inom og makahubog kagabi eh. O, nagkaga-kaga man. Naubirhang, o mo na nakikagaon kagaon lagi. Oo, plus pilaw pa. Generous from Pangasugan, bye-bye. O, ayaw gara-gara lagi yung tawawa na. O, siyempre sa tanong manita na sa itong live sa TikTok, nagpaka-paka ko na tanya. O, may pagpaka-paka ninyong tanan. Mayong oto sa tanan ha. Siyempre sa donate greetings, sa donate mga pa-shoutout, i-text lang sa 0995-472-0802. Atong oras mga ka-vibes, alas 11:42 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

Atong oras mga ka-vibes, alas 11.52 na sa kauntuhan. Kamu na minaw lang gihapon sa 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni maayong odd ninyo, tara may pagpaniod odd ninyo ha. O syempre kung naamoy mga greetings yung mga pa-shoutout ya, i-text lang ha sa 0995-472-0802 akong Osbon. 0995-472-0802. Maayong odto idol, ay odol. O pa shoutout ko diri sa Malintubuan, Labazon, Zamboanga del Norte. Oo, maayong odto niyo tanan. Onya, good na DJ Spracket. Great ko ni Binansyo, nagiduka gika ni Lawod gabi. Kay walay kuha, oy, mau ba? Onya, ilahang panagatang tapay, huwa ko na kuha. Pahabol great ni DJ, ni Ethan nagbantay sa iyahang iro. Lalan si Baking, oh. Mamuhi tagiro, para na mo bantay sa tong balay, para na mo bantay na to. Ang problema, kakitay ni bantay sa iro. Diba? Genevieve! Shout out, Genevieve Caldo Piras from Anolon, Hindang, Leyte. O, i-text lang inyo ang greetings mga ka-vibes ha. Kay dili na ko madawat kung na'y manawag kay solo ko ron, solo. O, kuwang ko duha ka kamot. O, busy man ito ang mga, ano, ito ang mga, itong vibe mix, no? At mga mix DJ din, no? Busy sila kay, siyempre, Mayo. Oo, kada adlaw na i-gig. O, ato silang i-congratulate kay daghan kay silang gig. Oo, Korea buyag, Korea buyag. Alright, padayon na itong mga maninit na surat, mga kawan, sa alas 11:54 na.

suna sa kauntuhon. O kamo na minaw lang yapon sa programa ka vibe sad sa auto sa 93.1. Yeah, favorite music radio FM radio Cebu ka vibe. Mauna ni. Maayong auto. May pagpaniuto, may pagadam sa paniuto ninyo diyan mga ka vibes. No? Ipaningot na bang tanan sa Manako? Pwerte na kong sinayaway din eh. Bahala kong akura isa din eh. Onya, shout out sa akong mama, tinay. DJ nga nagsayo-sayo samtang naglaba. O sa akong miga, miga tito, na nagsayo-sayo po from Babayungan, Dalaget, Cebu. Maayo pagsayo-sayo niyo ito na din mga kabans. Pagkatong na yung mga greetings, yung mga pa-shout out, diyan mo kaulaw ha. Ipadangat sa 09 95 472 0802. Akong Osmond 0995 472 0802. Alas 12:19 na EJ's Pracket Live with the mix and live on the microphone lang gihapon mga kaban. Padayon ang mga naglagubo na itong mga sun na ito mga kaban. Volume in yung radio na volume.

kabahan sa last 12:23 na sa Kauduhon. May pagsayaw-sayaw iya sa mga taga Dawes Norte, Carmen Cebu. Oga, happy birthday. Happy birthday sa akong wife, na si Marianette Lato. Oga ka ni G-Mar.

94 na. Basta muna minaw lang yapon sa 93.1 FM Radio Cebu Vibes. Mauna ni. Maayong mataubon nga kauntuhon sa taat sa mga idol sa taga Purok. Mao gani is Istaka Compostela nga ni sad-sad kay giabot sa dagat ilang mga balay tungod sa dakong taob o kana ako nindot na malikot na sa dagat o nara sa atong sala o sa atong hawanan landong kay napay atop no o amping-amping mo tanan ra Manoy Carlo Nodalo o sa mo mga kasilinganan diha sa may Istaka Compostela kung diin nisulod na sa ilahang balay ang dagat kay taob kuno. Oh. Alright mga kabayan, sa itong oras alas 12.35 na. Padayin lang yapa na itong mga naglagubong ng mga sunata mga kabayan. Volumen yung radio diya kay nga naman, oh. Para sipa kay mo diya. May pagpaminog, may pagsayosayo, may pagawa sa istiping ni Engineer, oh, Sir Engineer Peter Martin Alfa Para. Diyan sa may kasili konstelasyon kung diin. Oh. Nanggawas ang iya makinunsihal ng mga istipin. Ingon si Sir Virgil.

0: Maayong pagsayaw-sayaw ni Grace Bugo, Bagulos diyan sa may Guadalupe o sa may Buho. Oga naminaw po sa shoutout po sa mga naminaw diyan sa may Butuan Bohol. Maayong nga pagpaminaw magsayaw-sayaw minuto na diyan mga ka-vibes. Atong oras sa oras na to mga ka-vibes. Alas 12:40 na sa kauntuhon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

sa 93.1 FM Radio Cebu ka vibes. Mao na ni. Mayong odo ni Myra. And also ni Spicy Girl, mayong odo. Og hello ni Jericho Lopez diha sa Team Asay. Asay kaon. Asay inom. Onya, shout out diha ko sa DJ nga guwapo bagong aduka na ning auto. Naanad na ta. Maanad na ta, Manoy Carlo. Maanad na ta, ha? Ato pa na i-greet ang mga Nodalo family sa Maysitio Libas, Barangay Kagkagan Porro Kamotes. And of course, sa mga Gunato family sa may Barangay Adela Porro Kamotes. Ako nga man, Oginahana Minaw. Ako nga man, Hermenheldo Medo Gunato, Mama Lolita Lita Gunato. Si Tio Iber, si Tia Ellen, ganina rin naghuwat. Tatanan mga naan, diya karon sa may merkado sa Barangay Adela, kay Tabo man ron, kay Martis man. Maasong odto ninsong tanan. And of course, si Edsonog siyan niya sa merkado, si Erwin, si Redford, si Ai, sa Niandot, ni Rika, mga Otadoy family diya, mga Ginokor family, maasong odto ninsong tanan. Oh, syempre sa tumaka vibes diyan.

located niya sa tanan mga namiya. Gipangbiyaan og ni biya. Ah. May pagpaminaw diya sa may grahian sa may Mount View Village Cute Pardo ni Wendell Yosores, Tikoy Lagaylay, Marjun Lagaylay, John Michael Kuna, John Real, Umayla, Jerry Heraldes, Jerome B. Hagan, Rone Pabon og Arnel Cabiles sa RR. Gika ni John Messias, maayong odto niyo tanong may pagpaminaw. Og mauna dyan ni mga kabibes, no? Magpatighog na dyan ko, dagan kayo salamat sa inyo pakiguban ka na ko. Sulod! Sa duha ka oras sa programa ang Kavibe Sad sa utong nga mas kinag solo rata atong istorya atong tukar oh. Ang importante ang mahalaga mga Kavibe oh, magpatigog na ko ha masong hapon shout out diri sa Malanta Beach Resort diri sa Sunok 1 Pintuyan Southern Leyte lanog diri. Og dagan kayong nangaligo today. Alright, may pagpangaligo ninyong tanan diha. Og mao na jud ni atong jud ko ha. Oh, salamat kay mga ka-vibes. And this has been your DJ Sprocket live on the mix and live on the microphone ang certified Lami Oil. Manaog na jud ko og syempre padayon lang gid mo sa pagpaminaw. Dinhi lang sa inyong paboritong istasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FM Radio Cebu Ka-vibes. Mga nani, musunod na dayon ang FM Radio News Break. Karong alam.

0: Amping-amping mo tanan mga ka-vibes ha, kay Lablab ko, Lablab ko kamong tanan ha mga ka-vibes. Balik ko ugma. Manang kitakits or dungog-dungog na puta ugma mga ka-vibes. Amping tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vibes, on top ala una na sa kaudtohon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabahit
4: mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: At ang oras mga ka-vibes, alauna, 18 na sa kahaponon. Hoy, kumusta mamang tanan din hagaron? Mayong nga pag sikay-sikay ka na itong tanan mga ka-vibes. Mayong adlaw nga Martes, no? Onya, siyempre sa itong mga ka-vibes sa karon nga naminaw sila mga tagsa-tagsa ka mga radio. Mayong nga pagpaminaw ninyong tanan. Og uban-uban na sa itong mga ka-vibes. Antun ta sa alas 4 sa kahaponon. Ining itong programang Request 931. Sukad sa launa hangtod dangad to sa alas 4 sa kahaponon. Okay. Onya, siyempre, sa itong mga ka-vibes, ini magkaoban, DJ Rico Mambo. Onya, karong taon-taon, magkaoban o sablan to si Miss Eva o si DJ Pamela. Aban sa dili pa, ang Cool Boy. Pasok! Hello! Kumusta ang tanan ato mga ka-vibes karon mayong hapon pon. Oh, kumusta man ang atong mga ka-vibes Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Og manginao ta maulang gyud gihapon, mao man importante nga may gyud taglawas pirmi mga ka-vibes. Sumuna, manginao ta nga naa mo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas mga ka-vibes ining adlaw nga Martes onya pizza 19 oga siyempre manginaot sa kita ngang adlaw nga Martes mamahimong malambuon alang kanatong tanan nga mga kabayibs. Okay, siyempre sa mga naminaw karon lahi na pong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ang inyo na pong madunggan, inyong mabatian, ining atong programang Request 931 din, sukad gayod sa launa ngari sa alas 4, sukad sa Lunes ngari sa adlaw Biyernes usab. Okay, diyan naman si Miss Eva o DJ Pamela. Ato sa silang i-welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
1: Hello, hello, hello.
2: Maayong
1: hapon. Mga kabay.
2: Hoy, kumusta ang tayo?
1: Yes.
2: May hapon sa pag-usap.
1: May hapon, DJ Rico Mambo. Uncle Boy, DJ Pamela.
2: Hi, Miss Eva. Ikaw, kumusta man ka, Miss Eva?
1: Okay lang, murag nahuwasan na.
2: Hi, nahuwasan. At sa kagilan tanday ka?
1: Nahuwasan sa kasapon.
2: Ah, mo ba? Ano yun, ana? Titang, oy, nasa mga kabayam si Runaminaw. Kumusta man ang tanay? May hapon ka na itong mga kabayams nga naminaw. Siyempre,
1: yes.
2: Ano po, yung inyong mga kuan, dalaging ding sa kahanginan, DJ Pamela?
1: And Inday Eva.
2: Kana, sumay na. Uy, karong taon-taon, salagi mo na. Kana, kinsa naman pong istorya ka, Miss Eva? Atong mahatagan ng luwa ka sa kahanginan.
1: Kabahin niya sa, late na ni siya ni Chad, pero...
2: Ah, Onya.
1: Ato ana lang jonggi himay-himay og kadiyot.
2: Onya?
1: Oo, si Ma'am Jian.
2: Jian, naon sa man si Ma'am Jian?
1: Taga kuan siya, Basak Pardo.
2: Onya, unsa may iyahang kasinatian?
1: Kabahin ni sa iyahang bayna nga cold na.
2: Ay, nabugna. Amo di ay. Basag ni Kuyog sa panahon, kay medyo bugna-bugna naman panahon karon kay matagod to na may dagom-dagom, Miss Eva.
1: Okay, siguro. Mao siguro.
2: Ay, nanhala. Karong taod-taod mga ka-vibes. Ito na nga himay-himayo na syempre. Ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Niya ang atong numero nga pwedeng i-text. Ay lang, sino mga greetings o request? This is 09954720802 muna siya mga ka-vibes. DJ Rico Mambo.
0: Okay, onya, sa ato mga ka-vibes karong naminaw, ganahan mo nga mupadangat sa inyong mga greetings o request mga ka-vibes. Muna, pwede sa itong FB page, ha? Pwede sa itong FB page 93.1 FM Radio Cebu. Onya, pwede usab sa ato ang number, sa ito ang 09954720802. O na mo karon sa Laing Nasod mga ka-vibes, na mo yung mga kaparyentihan at ay mga ka-vibes nga tuwa sa Laing Nasod na ni Moyo, pwede mo nga mo kuan usab, ha? Ang atong kanang app mga ka-vibes nga pwede ninyong i-download sa inyong mga cellphone din ang Android SFMR Philippines mga ka-vibes. Muna i-download din dito kay bisan og asa mong lugar, asa mong suok sa kalibutan mga ka-vibes. Basta dunay kana ang data o dunay mo'y load mga ka-vibes, dunay mo'y wifi, inyo king madunggan ang tanan mga programa no sa FM radio mga ka-vibes Manila o asa pa man Cebu o gana ang Davao ba. So muna no kamong mga ka-vibes karon i-download din yung atong FMR Philippines nga app mga ka-vibes ato ang Play Store. Okay, Miss Eva?
1: Mm-hmm.
0: Onya, sa ato mga ka-vibes karon naminaw usab no
2: nakaabli ra gyud ang atong numero niya karong tawtaw na tuning himay-himayon ang istorya sa kinabuhi gugma sa to ang sender nga mao kini nga G na pud si iba. Ajian kagahapon manggod si G manggod no. Si G kagahapon niya garon si kuan na pud ay si Gian o sa nakababayen na pud mas Eva di ay.
1: Yes.
2: No, hala sige onya og unsa na pagkaunsa ang mga kabayebs karong tawtaw ha ato nang hatagag pagtagad. Again, na siya nga, hello Miss Eva, please og please Blur Than Blow by Michael Johnson ba ni Jackson. O niya requested Eco Golf, salamat. Okay, itong tanaw na, karong taon-taon, nung ma-play ba na ha? Imog ipangayong awit. Sige, nung mabalik na karong taon, Miss Eva.
1: Okay.
2: Sige, Uncle Boy. Okay, unya mo na ano sa itong mga kabay, pakusgin yung mga radyo din ha, kay karong taon-taon, ato na ning sugdan ang istorya sa ito ang sinder, nga maokining usa ka lalaki, babae day nga si Gian. Oh, day Gian. Oh, ato ning kung anon imong istorya ron na unsa mga day Gian, nakaunahon na magkagpabuhagay. Oh, aron matambagan kita ni si day Gian ron, ho. Oh, karong taon-taon mga kabay, sa muna, ay na mo din nagduha-duha, tawagi ang atong numero sa inyong mga greetings o request, ingon man usab sino mga bulawanong panghuna-huna no maoragid gihapon ang atong number 0995-472-0802. Okay, klaro ra no, makuha ra ninyo onya sa dili pa di itong kumustahon usab ni Jericho Mambo ang atong mga suki nga mga taxi driver nga naminaw karong mga orasas kahaponon. Halo ninyong tanan na mga chuper nato din ha, ingon man usab ang mga Grab driver, ingon man usab ang mga jeepney drivers kung morsta man mo, mga bus driver sa may North Bus Terminal o sa may South Bus Terminal ha. Oh, mayong hapon ninyong tanan. O niya, Boryomi ang radyo. Boryomi kay hantod pata sa las 4 maguban-uban sa kahaponon. DJ Rico Mambo, ining atong programang Request 931. DJ Rico Mambo. Sumuna mga kabayabs. Hala, no? Ato mga kabayabs, ganoon na minaw Boryomi ko, no? Boryomi. Pong pang-Uncle Boy. Sige. O niya muna, mabalik na karong tataon mga kabayabs. Ato ang programang Request 931. O siyempre, di ay Uncle Boy. O commercial na raba di ay. Ato oras mga kabayabs, alauna 25 na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabay! Ay, sige, katulog niya. Malimot na pagkagplit eh.

93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
0: Request 931

0: At ang oras mga ka-vibes, ala una, 48 na sa kahaponon. O niya mo na no, sa itong mga ka-vibes karon, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
1: Hi, mo na, sa itong mga igal lang, ano mean na, sa itong mga ka-vibes karon, ang samahin naman na siguro panood to po ng tainay, no?
2: Yes.
1: Siya naman po, huwag yapon mo na ni Odto din ang, Odto naman no, sa ron hapon naman, di ba Uncle Boy?
3: Mauna. Apan sa dili pa, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Sukad sa launa nga rin na na sa alas 4 sa kahaponon mga ka-vibes. O ga siyempre asa pa man di ay sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni. O niya muna, sa itong mga ka-vibes karoon na minaw, maugyapon, ang atong numero alang sa mga gusto nga mupadangat silang kasinatian, gugma, kaagis kinabuhi, kay basin di ay, pohon-pohon, inyuhan na pong istorya mga ka-vibes ang atong mahatagan o pagtaga, di ba Miss Eva?
2: Yes, kanya.
3: O, basin di ay pohon, inyuhan na pong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, ang atong mahatagan o pagtaga din ng atong programang Request 931. So muna, kontaka, i-text ang atong numero nga 0995-472-0802. O baka ha, mga ka-vibes, ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Mauna siya. Okay, DJ Rico Mambo.
0: Okay, unya muna no, Miss Eva, nga to ang sender garon, maukining si Gian.
2: Mm-hmm.
0: Oh, nga taga Pardo da ini nga poong pa niya ay akong nabasa garon na iyang kaagi murag poong pa niya murag nabugnaw daw.
2: Mm-hmm.
0: Murag nabugnaw kuno ang mainit nila nga kanabitaw ang kuan, ang gugma Miss Eva.
2: Mm-hmm.
0: Oh, nadingon ana mga ka-vibes no.
2: Yes, na. Sumod na, nagkuan kanang busy na kaayo.
0: Busy usag na nga kanabitaw ang iya na lagpaningkamot sa ginabuhi tungod sa kawad-on mga ka-vibes, tungod sa kanabitaw nga kapobrehon. So muna, usahay ba ang kanabitaw ang gugma, relasyon nga gitukod? Mura bitaw, maulagi ni siyang giingon, mura kung huwag ka nang kuan ba? Sa una, grabe kainit sa maong nga gugma. Grabe kainit sa maong nga relasyon. Apan, nagkadugay mga kabahibs. Bugnaw pa sa ice ko, no? Bugnaw pa sa simod sa ito'y mga kabahibs. Oh, grabihan, no? Bugnaw pa sa simod sa ito'y ang ilang gugma ko karon.
2: Bugnaw di kinang simod sa ito'y.
0: Pero wala ka kahit ka pa na Miss Eva, ka pa ng simod sa ito'y, paska bugdawa.
2: Mawag ka ito'y.
0: Bisag ka ng iro, Miss Eva.
2: Bisag init ka ayo.
0: Angkot nga na naunsa ng simod sa iro, nga nung bugnaw ka kay na, no? Mawag ka na yung bugnaw pa simod sa ito'y.
2: Mawag siguro na, sige man na nila humol sa tubig.
0: Mawag siguro. Mawag na lagi na siya, bugnaw pa simod sa ito'y kuno di ay. Amo na, kamo mga kabayan, bisan kisa may nakakuan ni nagatong mga naminaw karon no. Karong hapon na kinsa may murag nakabantay mo din na sinyong gugma sa inyuhang mga relasyon nga murag baka ingon mo nga bitaw no, kani adto bitaw init kay kaya mo ang gugma apan karon tinuod gyud ang giingon nila bugnaw pa si mod sa itoy. Oh, ngano ka na no nga imbes magkadugay gyud ta Miss Eva, magkalaom ang inyuhang kuan, panag-uban apan magkadugay mo sa diba ka mapulaan siguro unsa ka?
2: Iyon ay na mo jud ni mga rason no nya nakakita glain.
0: Oh, napulaan no niya murag baliwa na lang siguro, wala bay nagwa na mga kuan ba, kana bitaw ang inon tampunga mag kana ang labing-labing, no magkanang murag og mag kuyog ba mo unsa kanang ana ba,
2: kanang
0: magkapainit sa inyuhang duha ka gugma pagbalik no. Subo na mo ni ang problema karon mga kabayo. Usaka kuan, usaka asawa gini. Usaka asawa kini ang nangayo og advice karon, usaka asawa ang nangayo og gabulawanong panghunauna, kabahin ini iyang gugma lagi kuno nga pong paniya nga kani adto mura grabe gyud hamigason gyud sila Miss Eva. O pong paniya mura ga hulmigason gyud miska kana bitaw ka sweet silang gugma. Kainit sila ang gugma apan karon nakabantay siya nga ilang gugma kuno Miss Eva mura bugnaw pa sa simod sa itoy. Okay, sige din na siya nga. Hello, good afternoon mga ka-vibes. Shout out to all Nagahanon siguro. Nagahanon from City of Naga, Cebu. Have a great day from Freddy Asher. Oy, may nga hapon ni mo diya Freddy. Kumusta man ang Naga Freddy, ha? Oh, mayong nga pagpaminaw ni mo diya Freddy sa Naga. Oh, mga na, ato mga ka-vibes sa Nagahanon. Oh, mayong hapon din yung tanan. Okay, sige, karong taon mga ka-vibes sa atong hatagan o pagtagad. Live na ta sa itong FB page sa 93.1 FM Radio Cebu. Ingon man usab, on air tas to mga radio. Karong taon pagsunod sa alas 2 mga ka-vibes, no? Oh, magkuhan sa kubro, magkuhan na pa'y, sa nga na ni, napatay news break. Ako sa itiwas ng news break. Balik ta karon tantuon ni si Eva.
2: Okay.
0: O niya katong nagkakuan ka ganina, nag-request diri si Kuan. Ang nag-request ka ganina o ganagika ni Eco Golf ba ni? Ana siya may Michael Johnson kuno nga sing ang title ni si Eva, Blur di Blur.
2: Bluer than blue.
0: Ah, dinin ko Blur di Blur. Okay, sige, ito ni Paminaon. Sa mga ka-wives din, mabalik na karoon taon. Okay, mag-kuan pa man ta. Napamantay sa nga na ni time check kung napapuntay kuan. Basta kay sige, balik na karoon taon. Ang itong oras, mga ka-wives, alaon na dress na. Nining ito ang paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-wives, mauna ni. Welcome magtanan ha. Sa ito nga programang Request 931, sukad sa alaon na, hantod na sa alas 4. Alaon na, 53 na.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request

inyong nalungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931

Itong oras mga kabayans, alas dos, jes na sa kahaponon. Og welcome ang tanan sa itong programang Request 931 mga kabayans ha. Sukad sa alauna, hantod na sa alas 4. Sukad usab sa adlaw nga Lunes, hantod na sa adlaw nga Biyernes. Again, sa mga nakapahimutang na mo din ha, na-arrange nagtarong inyong mga bangko din ha, inyong mga lingkuranan mga kabayans na nala, og wapa man, pahimutang na mo din ha. Kaya karong taod-taod, di na tamaglangan pa. Ato na ning sugdan sa paghimay-himay, ato na ning sugdan sa pagkaykay sa kahanginan. Ang kasinatian sa to ang sinder karon mga kabayans nga maokining usaka asawa nga pong palagi niya, ang kainit kuno silang gugma nga gitukod, takwahaw lang nga mura na kunog bugnaw pa simod sa itoy mga kabayans. Ugo sa pagkaunsa ang anong nabugnaw pa sumud sa itoy, karong taon-taon mga kabayans, ato na ning himay-himay. Apan sa dili pa mga kabayans, live na daita sa itong FB page sa 93.1 FM Radio Cebu o niya.

0: Ingon man usab sa tuang mga radio, sa mga nagpaminaw sa tuang mga radio, sa mga nagtanaw sa tuang FB page, on air ta sa tuang mga radio. 93.1 dial sa atong mga radio, mga kabayabs, no? On air sa mga naminaw, live ta sa tuang FB page sa 93.1 FM Radio Cebu. Now, pili na lang mo din ha, ugasa mo, pwede dong ano ninyo. Samtang magtanaw mo sa live, minaw pa mo sa radio, pili na lang mo ugasa inyo ha. Sige, on air, andam na ka din ni Miss Eva.
1: Yes.
0: Okay, sige, sugdan na tayo mga kabayabs ang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi din ng atong sinder nga maungo sa kaasawa nga si Gian mga kabayabs. Og unsa pagkaunsa nga nabot sa punto nga siya nakauna-una sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi. Ania ang iyang istorya.

0: gipayan ako, oy. Kay kuan ba, imo yung gipalitan og cake nga akong paborito, ang flavor.
1: Kuan maguna dai kanang ako ra gunang gi tagantagan pero wa ko bantay mao din imong pag mao din ganahan nimo no.
0: Oh, syempre. Ganahan kay kuan ning ubi nga flavor.
1: Ubi. Sige lang puhon-puhon dai. Og okay ra nimo kuan balitan lang tagag ubi dos karbon. Okay ra nimo na. Ha?
0: Kanang hilaw?
1: Oh, atulong agon. Okay. Oh, pay mao man kanay imong paboritong ubi. Kay ari magud sa cake, mahal man gud kaing cake dai. Pero nalipay sab ko nga ganahan di ka sa kong gipalit ka cake di ay.
0: Oo, ganahan kay ko ani abi na ko imuning gipalit kay paborito nako.
1: Ang kanaang usab ito na mao na po na day. Binuara to nako oy. Bito. Sumuna kanaang manginaot pug ko nga way mausab na tong duha. Kani adto sukad sa tuang pag panag-uyab hangtod nga naminyo tang duha nakasalta. O garon sweet gyapon kay kayta kana bitong mas suya na lang ganin ang uban natong silingan din ha kay magpong panila mura og kuan kana ang mura kuno tag bag-ong daga kuno bag-otang na daga og ulitaw.
0: Mao lagi dum no bisag kay magmotor ta kay ang hadyo ko sa atubangan mo sakay.
1: Magsigig kag patangke gyud bisag wala ang tawo tangke gyud ka pirmi. Oh, mura gyud kag sabak pirmi ba.
0: Mao na nga.
1: Manginaot ko dai nga atong duha kag mulambo pag yon. O kana ang ato pag ganin palambuon dai ha. Ay kabalaka din ha. Oy na di ko kuan ba.
0: Unsa man?
1: Nindot nga ibalita ni mo.
0: Unsa man na?
1: Maubitaw nagpalit sa kong cake dahil kay...
0: Kay?
1: Na-promote ko sa trabaho dahil.
0: Mauba doon? Na-promote ka?
1: Gawas pa na.
0: Congrats!
1: Ingo na nga mong amo nga na-promote man. Padakan na nga ko ang sweldo.
0: Ay, kanindot ko na na doon.
1: Abin ako nagpasakaan. Isakar ko sa second floor. Kaya diri rin man ko sa kuan first floor kaniad to. Pero tinuod ko day-day. Anak kong amo nga padakan niya nga ko ang sweldo. Unya, mauna, promote ko sa trabaho. So muna nga, nagpalit ko kong kikaroon kay Dana lang po sa kong kalipay ba. Nga kana ang makakuan, maka-income-income na tagsakto. Unya, nata maglisod permi sa kwarta day.
0: Maayo no undo.
1: Padakan man ako sweldo.
0: Maulagi, congrats. Kanang kugihan pod kay kamo trabaho, oy. Mauna ang gi-promote ka.
1: Mauna dai usa gina pod kay di pod dalim biya pangitag trabaho ron. Ay, di, kisagod tayo magdali og maulagi na ba akong ingon nga og na kay trabaho karon. Imo na lang yung ampingan kay sus pa Italy sudas pangitag trabaho ron.
0: Oh,
1: mauna nga pasalamat ko dai. Oh, mauna nga nagpalit ko og cake karon unya. Ay mo hagi yung paborito nga flavor kaning kuan. Ubi.
0: Salamat dong. O, sige na, ito ay linkan, oy.
1: Ano, sige. O, mas mainoon kay Aron nga makapahuwa na tagsayo, day.
0: O, sige.
1: O, niya. Halibi, hungitan sa tika, hungitan tika sa cake, be. Murag mag-birthday ba? Ibutang ako, ipagpahid ako sa mong aping ba?
0: Dapat ikaw akong pahiran.
1: Oh, kay, pahiran sa gunibo, day.
0: Ikaw may na-promote.
1: O, sige. Ipahid ako, be. Og mauni mga kabayabs nga malipayon gagaimi sa kuambana, malipayon gagaimi duha. Sa ako nalang gigingon nga sa permero, grabe ginamo ka sweet mga kabayabs. Og mauto nga iya kong gipahibaw nga na-promote de estrabaho siya. Ipadakan ang iyang sweldo. Og mauto nga lipay po taon ka iko kay lagi kaysa may di malipay ang asawa nga ma-promote ang imuhang bana. Ma-promote imong bana, padakan pagyud ang sweldo sa muna, lipay gyud kay metong tungora mga kabayabs. Og unya, sa diha nga na-promote na siya, murag dinha na ko nakabantay nga murag nagsugod na nga mo ang problema. Kay murag nakabantay ko nga murag na may kausaban mga kabayabs sa iyang mga lihok. Diin mura man og mura ba og magkaingon ko nga kuan kana ang maski palabi na niya ang barkada. Makaingon ko ba nga mura og wa na say oras nako. Og unya, mao ni mga panghitabo.
0: Kanang doon, nagluto ba yung paborito ni mo?
1: Oh, may doon. May doon, kinagluto ka. Kuan be, yun na pa. Kana ang sweldo ay. Darang kwarta.
0: Kanang kadakugod ani.
1: Bawa na nang kuang kuan. Mauna na yung sweldo na kusukan nga na-promote ko sa trabaho.
0: Kanang, dili ka mangayo?
1: Tagaer ko. Ano mga tagaer ko, ana? Pinagbilin mo po ko. Wala ka o masagoron. Manto ko sa kubarkada ba kay nagsabot may nga magsuri-suri. Tagay mi ba?
0: Ano man?
1: Kana ang kuan. Kuan magumi. Nag-chat-chat mi ba? Mato nagkasabot may mag-abot may dias gawas. Ano ko si Skye na gun. Kuan rami mag-chat-chat rami gamay. O niya muna. Uy, hugaw magay din nga to. Aligay. Sa maning kuan. Sa maning din ng sopa. O kahugaw ba ni? Wani ni mo kuan ni? Wani ni mo? Sana bakyo may? Wani bakyo may ni mo di ay?
0: Kanang ako araman ang ipaspasan dong. O niya. Kanang nga naman di ay nga wala man yun ay di man yun kumag-vacuum sa una pa.
1: Oh, sa man taong kain, ito ay daghang kwarta, ay kabalaga na. Ano sa, abe, ano sa manamang kay bakyom din ha? O gwa, pagpalit, duha, pagpalit, aron nga, maklaro na ni maglimpyo na. Porting abuga, ayo, hikap na kundiri, o, abuga, ayo. Ikaw na, ay, bakyom na, ay, pag mantindi lang ng paspas, kaya di man na makakuha, kayo.
0: Bakyo
1: na, oh, aron nga, maayo nagtrabaho ni mo. Sa
0: kanang,
1: taon,
0: di ka mukaon diri?
1: Di na. Adoro ko sgawas mukaon.
0: O niya na, nagluto man ko, sayang kaayo ni.
1: Ah, pagkaon
0: mahal ba kayong palito nun karon? Ano na? Kinsa may mukaon, ani, ako rausa?
1: Ay kabalaka ng mahal pagkaon. Kaya naikwarta, noon sa magka-promote ko sa trabaho, sweldo, nako na kayong sweldo. Kanang imong giluto din ay pagkaon sa Iro. Ha? Pagkaon na sa Iro.
0: Wa man tayong Iro.
1: Ah, basta kay pangitain nagpaagi kay Adorko mukaon sa gawas. Adorko sa gawas mukaon kay... Anay, tagay-tagay mo dito niya. Adoro ko po mo. Adoro sa ko basig na ay barbecue dito. Lami ang pagkaon. Ha?
0: Imuhar kong bihaan diri. Ako rin mukaon.
1: Anong sa magkaon? Anong man na ibang? Dili ka kakaon. Nagwa ako din he. Anong sa man pagkaon? Basta kay mauna to.
0: Sa una lagi dong. Kay dili lagi ka mukaon. Nagwala ko.
1: Anong sa magkaon? Kaniadto rato. Ay, daga kuan pa taato. Batanon pa taato. Karong idara na ta. Una na yung kuan ron. Una yung gitawag nila sparkling, wala na sparkling rin.
0: Sparkling?
1: Wala ka ng kuan ba? Kanang murag connect ba? Connected, anak. Kuan na lang ko, basta kay mauna to. Kuan doko sa gawas at doko mukaon.
0: Pakuyugan na lang ko.
1: Naunsa man pong kagkoyog ng mga barkada na kung magsige. Mag-usama ka dito, mag-apong ka dito. Dihaling ko, dihalang kaon na lang ka din ha. Niya. Muli rin magkakaroon taon-taon ha.
0: Oh sige, kanang mag-vacuum na lang ko.
1: Oh, vacuumin na din ha. Kay hugaw, kay duhaan pagpalit, vacuum kay naidaghang kwarta ha. Ay, pagmantili lang ng paspas.
0: Karoon man kung mag-vacuum. Di na kung mapalit. Napamantay vacuum din nga karahan.
1: Na lang. O, gana, gamitan lang sana. Basta kayo malimpyo ni din hingbalay kayo. Abog kayo. Supa o. Limpyo sana din na kayo. Adto na ko, ha?
0: Oh, sige na hala. Pag-amping dito, ha?
1: Sige. O, adto na ko.
0: Ay, wa man lang jud gani ni case na ko nga. Sa una, tagalakaw niya. Bukisa akong agtang niya. Nadyo may mga password before siya mo adto sa trabahoan. Karon, wala gyud. Unya, wasad ko niya gipangutana kung okay ra ba ko diri sa balay. Unsay akong gibuhat diri o gikapoy ba ko. Ay, paita. Inausab na gyud si Poldo.
1: Blihi. Ay, dom ko.
0: Hala, kadlawan naman di ay.
1: Asa maron, asa magaoy, day.
0: Oo, oh, kanang...
1: Blihire!
0: Oo, oh, nana.
1: Sun ko! Sa... kaya ka, abli, ay.
0: Abli na.
1: Oo, abli na. Abli, ato ko silpon, ba, kaya na ako'y... Kuan, ako'y tanahon. Ako yung san maurasa, dayda.
0: Alas tres na, sa kadlawan.
1: Sige, ba, okay. Mag-alarm na lang ko kay Human. Tuog ko. Duty pag ugma.
0: Kanang...
1: Uy, ay. Bebe, tuog na ko, be. Higdaan ako din sa kama, ay.
0: Natuog na gyud siya. Sige na lang. Mabawi na lang ko ini ka ugma. Kapoy jud kay akong bana. Ay, adto na lang ko sa sofa matuog. Balik ko, eh.

0: O mga ito mga kabayabs nga mura og nakabantay na gigong nga mura doon na may kalahian si ang ako ang bana kani adto. Mura na ba o ganaang nausab na siya sukan nga na-promote siya sa trabaho na nasa sweldo. O mga ito nga ako lang yung giguanta kay maulagi na bana man. O gunya, doon ay usaka adlaw ni anak mga kabayabs nga mura bitaw o makaingon ko nga mura o yahan na lang gigong giyatakan. Pag-abot niya sa balay, maugyapon. Huwagyapon sa mukaon kaya atugyapon sa sgawas. Ugo niya, mo ni mga panghitabo, mga kabayabs. Day!
1: Oo.
0: Dara, sumag ka. Dara, okay, kung ano.
1: Nako, dali sa luyo, nanilid ko.
0: Ang kuwari, sweldo. Sweldo na mo ka ganina. O niya, kuwari, o niya, nagkuha na ko ni kay Mulakaw na po ko, ha? Ato ko kaos gawas.
1: Mulakaw na po ka? Sige lang, lagi kag lakaw ron.
0: Sao man nga, kuan man, na kalugar-lugar man tanya. Ako sang librihan ako mga barkada. Ato sa kusgawas, ato sa kumo. Ato sa kudito mo kuan ba kaon, o niya, mag-inom-inom sa man dito, ha?
1: Adlaw mapuro sa bado. Nakalimot na kaugon sarong adlawa?
0: Kuan maron, sabado maron. Mabito sweldo.
1: Oo, kanang. Pero, unsarong pizza ha?
0: Pizza 15. Ano ba day? Sa may labot na pizza 15. May kuha ni mo day na, ha?
1: Anniversary man na to karun. Imo na din gikalimtan?
0: Day? Limot ba ko eh?
1: Sige lang. Ato pa jud ka dito sa gawas. Kanang, di ta mag-celebrate?
0: Nay, kanang napiki naman. Napiki naman to sa oras. Sige lang. Bawi ron ito sunod po hon, ha?
1: Karun di ay. Kanang, pwede man karun. Unya, sweldo po ni mo. Timing. Kanang, mga on dito sa gawas.
0: Nakasaad na ba ko sa mga barkada nga ato ko dito mo. Ato ko ron dito. Nakasaad na ba ko nila nga manglibre ko dito inom karun.
1: So, sunod na lang, sila ha? Din yung muhang pilion kaysa na ako?
0: Sige na eh. Ay na pag sige yaw-yaw ko di hagod oh. Dara oh. Kuha na sweldo oh. Naman ni mong kwarta. Basta kay atukos kong barkada kay nakasaad na rabag ko nila ga magtagay meron ha.
1: Paita ko niyo.
0: Sige na rin. Sige.
1: Hoy!
0: Sige na yaw-yaw eh. Ibanto na ko ha.
1: Paita na Jud. Nausab na Jud ang akong bana. Unsaon kanina ko siya no? Murag, ambot. Ganahan pa baka ni siya na ako nga. Ako ang iyang asawa. Kay ultimo anniversary na mo, iyahan ang gikalimtan. Ay, kapait na gyud sa akong kinabuhi, oy. Ako na lang siguro mag-celebrate, oy. Bahalag ako rang usa. Ay.
0: Og mao to mga kabayabs nga ako na lang gyud usan in taon nag-celebrate sa mo ang anibersaryo. Limta naman niya. O niya giuna pag inyong barkada niya kay Lagi. Nakasaad ako na siya nga inig ato ko na sila dito mag-inom-inom. Mang libre ko na siyang tagay kay sweldo. Og mao to mga kabayabs, wa na gyud ko kagwanta. Ako gyud yung ako na lang gyud siya nga gi-kumpronta ba kabahin sa mo ang duha ka relasyon. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo, mga kabayabs.
1: Dong, unsa man gyud? Nakabantay ka?
0: Unsa man ba? Nakabantay yan?
1: Lain na. Wala na ko kauyon ani ato ang pagpuyo. Lahi ra gyud ka ni adto. Kana, unsa man, napakaigana na ko?
0: Ha? Unsa man ang pangutana ni mo eh? Unsa man ang pangutanahan ni mo? Natural na ako'y gana ni mo kay asawa, mantikan. Ikagoy akong asawa, good.
1: Lahi na gyud kaayo, dong. Sa una, sweet kaayo ta. Unya, taga-anniversary na to, mupalit yun ka og cake. O niya, mag-celebrate yun ta nga kitang duha. Pero karon sukad na promote ka og nidako ang imong sweldo. Murag imo na kung gikalimtan. Dili na gani ka mangumusta kung okay ba ko diri. O niya, kanang sige na lang ko ni mong sugo. Kanang murag, wala ko'y pahuway, mura na lang kong katabang. Unsa man yun? Nanabakailain?
0: Ikaw ba bagot-butan yung ikaw eh? Ay pagsigig, yaw-yaw. Good, oh. Namay sweldo. Namay, no. Namay, na ako mag-idrigari mo. Kuan ba ka? Nagkikuaan ko na. Mangayo, ramagay ko ni mo gamay. Ang nagini pang chat-chat, ganis kong barkada. Ikaw ba? Akong gihatag ni mo tanan. Akong gihatag ni mo sweldo na ko. Tinarong ko ni mo, apan. Ay, na pagsigig, kuan. Ay, nanginana ni mo ba? Inuin na ni mo. Inuin na lang na ni mo. Kuan-kuan
1: lang na. Kwarta ba di ay? Kwarta ba di ang na tanan?
0: Basta kay ba una na, uy, importante nga nakahatag ko ni mo din haon sa ikikinahanglan, sa balay, na ikwarta din haon niya. Ay, nilang pagsigig, langas ko din na bagulbol ko na ng kuan. Good, basta kay mauna na, importante nga akong giintrigar ni mo ang ako asildo, ha? Mauna na.
1: Nahala, kung maumang gani kuan, na, mula ka usak ko, Poldo, muuli sa ko dito sa amu, kay muginhawa sa ko, kay di na ko ka ginhawa din balaya.
0: Ah, gidada din ng hangin dahil nga hindi magkang ginhawa din nga naarman din hangin.
1: Bahala ka di ha mo, pauli isa ko sa mo
0: ah. Nahala, basta kay mauna na, narekwarta din ha, pagsigig kuan, ginhawa din nagmayo kay nanang hangin din ha. Atos bitana o, atubang bitana.
1: Adto na ko, ayokong pungi, adto na ko.
0: Sa, nahala.

0: At ang oras mga kabayam, alas 2:33 na sa kahaponon, og mao na to siya, ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining atong sender karon nga si Gian, usa ka 35 anyos, no. Batan-an pa man din sila, Miss Eva?
1: Yes.
0: Oh, niya mao na iya karong problema. Mao na iya karong pangayuan og advice, tambag kanatong tanan nga unsaon kuno niya, Miss Eva, nga mabalik kuno kanang ang kadasig ba, ang kadasig. Mabalik kuno ang ilaha kunong gugma nga giumol kaniadto kung unsa sila ka kanabitong ka sweet kaniadto, Miss Eva. Mao na iya pangayo og advice. Unsa may angay na mong buhaton? May angay na kong buhaton ini mga kabibes. DJ Rico Mambo, Miss Eva ug Uncle Boy, no. Nining ako ang kasinatian sa gugma. Sumuna no sa to mga kabibes garon na minaw, ilabi na sa mga dunay bana, dunay asawa garon. Unsa man inyong mahatag advice? Unsa man nakakuan ba mo ani? Naka-experience ba mo ini? Naka-experience ba mo ani ang klase sa ingon ani nga kanabitong makabantay mo nga mura man og kuan, mura mag dilaay sa
1: mi. Mura mag lahi na.
0: Mura mag na kuan na, mura mag na puong panila dry na.
1: Dry.
0: Sa ito mga kabayams karong naminaw, palihog taghatag sa inyong mga bulawanong pangunahon na ilabi na naglingkod mo karong sa bus, naglingkod mo sa taxi, jeep, dinha, or asa mo napita karong naglingkod, nagpaminaw mo sa ito nga programa mga kabayams. Kaya in basin, ay, huwag makakuan mo ba nga bitaw, no? Ingun anak biya sa dakua. Ako sa una, ingun anak biya, pero nabalik naman po din noon. Ano ba? Basin nyo sa may inyong gibuhat, o sa may inyong gihimo nga remedy.
1: Yes, nga nabalik, ang kaniadto nga nawala.
0: Sa may yung gihimo nga kanang pamaagi nga nabalik ba ang katong mura o kanang nabugnaw nga kagahapon nabugnaw ko nga gugma. Yun sa maninyo pag init o balik inyo bang gitakang sa kaldero? Inyo bang gilapuaan mga kabayam sa inyo bana? Inyo bang gilapuaan inyong asawa aron mo balik ang kainit sa gugma? Lapuaan di ka. Lapuaan di ka ha kaya aron mo balik yung bugnaw na kay kada. Ganap pagiging init kayo sa tubig, Miss Eva. Inigkirig-kirig dito sa mong bana o sa mga sawa ng uslot ng panit. Mauna ito nga, kuhanin ko dahi. Tambag na sa inga na niya. Tambali ko dahi, tambali ko.
1: Mabalik na ang kasuit.
0: Mabalik na ang kasuit. Sige, balanti ka. Pero huma naglapua ni mo, Miss Eva. Bitaw no, ingon ani, gani biya ka na ang kuan ba ni? Literal biya ni sa managtiayon mo sa iba.
1: Bisan sa may nag-uyab.
0: Bisan sa may nag-uyab. Oo nga. Wala lagi na pong palagi nila. Ha, may namang spermero. Inig ka ng bagong kuan, bagong gisugot, Miss Eva. Astang, nindo tagad ba? Kanang bitong,
1: sweet ka ayo.
0: Bisan pa man, o ka nang naaka sa balay, Miss Eva. Hindi ka katog na yun. Kuno,
1: magunahon
0: na, yung kapirme. O niya, kay bago kang gisugot. Na, gisugot ka, o niya, o baka ha, kay nisugot, kay babae, anak. Muna nga, kuan yung kayo, yung mga mensahe, grabe yung kuno kasweet, anak, Miss Eva. Hanto dili matog na lang yung kasigig yung kuno kuan nga, anak, sige niya, I love you, daghang kay I love you, Miss Eva.
1: Nagbaha.
0: Nagbaha ang I love you, kay bago palagi init pa kayo. Pero madugay, Miss Eva, muna naman nga, unahan ko katog, apanwa pa di ay. Manangin dito nga, matuog na ko ha.
1: Matuog na ko kay Duka kayo.
0: Sulan na ni sige chat-chat. Kapoy ni kayo sige chat. Okay na, matuog na ko kay Duka kayo pa din, naglaglaag. Muna lang mahibawaan ni mo nga na-appeal. Una, appeal ka sa bigyan.
1: Dagan yung mga nangaiguan ni Karol.
0: Tinuod na, Miss Eva. Maubang ginasay literal ba?
1: Yes.
0: Mga ano ba bitaw na? Nga ano bitaw na? Sa mga ginayusapon sa mga kuan ba? Pangutana, bitaw ni inani, gugma. Nga nung maabot mag-spunto nga murang mawa ng murang naanalaay ba?
1: Ang uban di Jericho Mambo kung makuha na nila ang gusto nila sa usa ka babay.
0: Ana din ha?
1: Oo. O niya, sa lalaki po, sa babay po, kung dili maka-provide.
0: Huwag tanaw nila. Huwag may pagwapa. Huwag may regalo. Laay man.
1: Pero na ko'y uban nga, wala nag-after o mga ingon ana.
0: Naasad.
1: Naalay ko an, kanang gibasihan ang attitude.
0: Muna, usasa na, Miss Eva. Usasa na nga. Kanang bitong kuan, pirmiro manggod, kanang manggod, makaingon ta init, pagkainong duha kagugma, kay, wapa mong gumo mag-away. Maumal ko na nga, nanguya pag kung kangag, imong awayon, nga nanguya pa ka. Diba? Manguyabay pa ko, imuday pakita, agbate, nindot yung pakita, mauna nga, usahay mo, makaingon ni gaba, kinigyon, mauna ginitohana. Sus, pag-abot ugo sa kabuan, nag-away naman, Miss Eva, lalis naman. Kanang bitong nanay mga, tunguho na ka, wana, guba na yun, wana. Like, abot na panahon na, wana, kung ano, makaana na ka, wana, way, ayaw ni. Discourage, diha na magsugod ang, kanang bitaw, burag, anha na, magka, magkahibaw, anay na mo, sinuod, din yung kinaiya ba, yes, ang taguan. Okay, mao lagi na, sa permero, di mag, ang pong magpakita ka din, ha, nga, kawatan ka din, ay, anak, magpakita ka nga, kawatan na ka, niya, nabago pa ka ng mga, ka sugton. Pero naasawa na ni mo, nabana na ni mo, ato na ka makahibaw, eh, kawatan na ni kong bana, kawatan na ni kong... Di ba? Ingon na, sumuna, ato na ka, uy, pati, dahil ni kuana, nagkawatan ba din siya di ay, wala, guba na, dito na, murag, lahi ng imong kuan, murag, nanay kuan ba, pingis na ba, dili na pukos nga, buotan, guwapa kong asawa, buotan na ba. Kanang, ato naman mo magkahibaw, anay, o kanang dugay-dugay na mo nag-ipon sa kuan, Miss Eva. Sumuna, inana na siya, manay usagid sa akong nalantawan, nga murag, makaingon ta nga, murag, ana, magsugod ang kanabitong ingon ana, usap po nag-iingon ni mo, Miss Eva, nga, o sa babae po, tanaw sa lala, tanaw nila nga,
1: di ka provide.
0: Di ka hatag sa ilang gusto. Kay tanaw nila sa permero nga, uy, siyempre, nanguyab ay, nanguyab ka, magpaporma-porma, gito. Nindot yung kuno kay kag sapatos, pero may numaana babaya, ganyan, naagro ni kwarta. Himan-himan pa di, wadi ay. Sus, pastila, nanya mo na, ato na, maguba na yung kuan nga, oh, nagdahom kong palitan ko pirmig regalo, dahom kong palitan kong sinina kay, og manguyabay palagi, dadaon man po di mo nga to sa kuan, mga onta, na, mga onta nga rin kuan, sus, ini ka, minyo na mas iba rin man, dadaon sa karindirihan. Sa mga kaong kagbalbakuwa, nita balbakuwa lang tas fasil.
1: Mas nindot, Jude, nga, imong ipakita ang sa sinugdanan pa lang.
0: Aron nga, ka kadaw, at bahala na ka.
1: At least, kay imuhang gitry, ana. Kay, like, for example, kanang, ganahan di siya o kuan, kung maanad siya ba nga, sa mahalon nga restaurant, imo ginala.
0: Okay, umano lagi na, umanguyabay pa, imbis aris fasil mo dadun sa kanaang kuan, larangan. Mo ari ganahan ka akong ma-afford ari nos pase larang unya. Sige ari lang sud lang taning mga kuan nagko nga mga kananan. Okay para lang gyud nga sugton ta ba nga pasikat man. Pasikat ba. Sus ini gamin yo na mas iba nga mahal sa ni ari lang ta des la kuan ari lang tas pasil kay ni Bertrand Henry.
1: Mas maayo na nga sa sinugdanan pa lang gidana nimo sa mga imong nanay.
0: Bitaw mo na siya.
1: Unya ang case ni Mama Gian kay nausab man niya ba na pagkadako sa wildo.
0: Amo na no. Usap ko ni Miss Eva.
1: Nigara na ba?
0: Murag makaingon ta ba nga sa manin dakong o ni mo ana. Na
1: may ingon ana.
0: Naa ingon ana nga sa perme. Mura ka nang mura bitaw ana sa kuan pa ni Miss Eva ha sa silingan pa ni nimo ha nga mura og ganang iyang anak ba nakabana og Amerikano. Ni kalit og kadato og ganda. Na may ingon ana nga pobre kayo. Paskang buutan na Miss Eva.
1: Buutan.
0: Pobre pa sila, buutan kayo. Sus, takwahaw laman ang anak na ikan ng apam. Sus, pagkaglisuda na ginaiya.
1: Di na masakain.
0: Ultimo ng tugkaran nga di ila kuralon. Ipakural. Ipakural sa Amerikano. Sus, pagka... Lisuda na ginanabi nanaw ay ambot lang na unsa ni tao eh ngano libog ko ana indot kay uyogong oba ina unsa man ka kani adto dili man kay nana karon nga nakaasawa imong nakabana imong anak og Amerikano isog na kay perte naman imong dilikintiha
1: bitaw na tuyo pa nga imon ana tinuod yun na
0: mo ni si realidad si kinabuhi magkakabay kamong naminaw karon din ha makakaibaw magigo nga makaana magimong bitaw sa to bitaw na kay naabto ko silingan dire. Nabita mo silingan dire nga kani adto may magkinaiya karon nakabana yang anak og Amerikano paskan mabati ang batasan ni noon. Hello may hapon.
2: May hapon.
0: Hoy, kabibes, kinsa ni kabibes?
2: Kaway.
0: Kabibes, pwede mapahinayan og jota imong radyo, pahinay sa gamay kay murag di man mo feedback man. Okay. Okay na. Kinsa nga nimo kabibes?
2: Si Ray.
0: Ray.
1: Ray?
0: Ray Riggs.
2: Ray.
0: Oh, Ray. Tagaasa, tagaasa mga kabayab si Ray.
2: Ormoc.
0: Asa sa?
1: Ormoc.
0: Ah, Ormoc. Mm-mm. Okay, layo-layo po day. Okay, kabayab, so sa may imong masulti ining ato ang sender karon.
2: Kung ano to, wala to sa ingon nga. Kanang, kung sayang, panawa, kung ano. Lingaw na to. Imati.
0: Oh, lingaw-lingaw lang to subana niya.
2: Oh, lingaw-lingaw to niya. Aron nga mo balik ilang gugma. Kuli niya. Pagitan ni ko magi nga. Murag mo
0: madani, ana.
2: Oh. Aron madani ba na.
0: Oh, magpasiksi ba siya maayo, ana.
2: Iya mo ni Kirwa.
0: Ah. Okay.
2: Kita na pangamagi nga yan na tiyay. Aron ang yang ba na nga. Pupati po nga.
0: Morganahan.
2: Oh,
0: akong nasawan. Oh. Yami mo.
2: Ganahan, balik ba na. Pupati na po. Kainit ng ilang gumawa.
0: Mm. Okay.
2: O niya nga, dili lang siya mamalaka kay nanamang sa mga barkata. Natatagan niyo po niya panahon na yung mga barkata kay.
1: Mm.
2: Lipay mo siya na napromote siya nga.
0: Mm.
2: Wasa na. Huwag mo siya ikakuan kay.
1: Mura siya nabaguan.
0: Mm, that's it.
2: Huwag may nakulang sa infield o.
0: Oh, huwag man na ninaonsan.
2: Oo, oh, wala mo nakulang. O niya. Ang niya lang buhato na nga. Mainit ang gugmay na. Naragyod nga. Pangitaan niya kumagi nga. Mag-giro siya. Semba na iniguli.
0: Mm.
2: Niya. Hatagan niya. Kumagi nga. Bubati niya ang mana nga ina. Akong asawa nga. Nindot na po't kayo akong asawa.
0: Mm. Oo ka na. Oo.
2: Oh. Oo, pagkitaan. Bilibay noon. Niguli niya. Risko kayo siya. Bagong ligo.
0: Mm. Ligo yun.
2: Kayo.
0: Mm.
2: Pero hindi. Matamo ko siya yung mana nga.
1: Wow, di na lang mula tao.
0: Oh, inigdangarang ka ng maghumot ko siya may mas iba. Oh, inigdangarang ka na bana. Ah, umutan dugos.
2: Ah. Oh, di. Muna yung hindi kanyang bana nga. Dintot siya ang asawa kay. Huwag yun magpakabaya sa yan kawagaling.
0: Mm. Oh, ka na.
2: Mainit kung balik yung ilang gugma.
0: Mm.
2: Eh, garon. Yan. Iyan yung ikirin mayo. Yan. Mag-abot. Yan. Tawas niya ang giluto ano mga pagkaon.
0: Mm.
2: Yan ang daman sa nga gusto niya ng ano. Yang gusto nga ang kaitagan siya, yang inoon na yung gusto dahi.
0: Mm.
2: Ngayong inoon. Palito na ko naroon nga rin na kating mainom.
1: Mm. Mm. Kaya
0: na. Oo. Ada, day, wala inoon niya nga dadala niya mong barkada dire. Aroon na rin na lang mong mag-inom, ana.
1: Oo.
2: Wala, ana. Dadala lang yung mga barkada. Ang dilin na mag-inom. Aroon na po ko. Aroon na. Malipay po ko nga.
0: Mm.
2: Makita sa inyo. Duwin po ko sa inyo, abod.
0: Mm. Oo, duwin na lang po.
2: Oo, ana ka po.
0: Okay.
2: Niya, muna nga, muna yung wato. Dili lang siya mong balaka. Ang ina na, natural mong yan na matala ng barkada.
0: Mm. Okay.
2: Oh, more po to. Didi. Hoy ka. Share ang tambag saya.
0: Okay.
1: Maayang salamat.
0: Sige.
2: Mm. At agad niya. Hugaw nga. Una-una sa yan. Pagkawa sa barkada-barkada.
0: Mm.
2: Ito talang. Sindo niya nga. Tako niya sindo. Naman saya.
0: Mm. Naman saya hapon noon. Oh.
2: Makulang yung sindo.
0: Okay.
2: Ang iyan, man nung nagyan niyang yang banay ni Gulay niya. Mga ito, humingon niya. Pero may hindi tayong ilanggog magbalik.
0: Mga
2: ito, yan, ikira pa kayo. Humingon siya, pamod siya. Kami nag-inibit sa rin nga. Wala ka na, kahit naman doon sa ito, ulit sa rin nga.
1: Ako na.
0: Sige, unia ang saman.
1: Thank you.
0: Nakai-greetings siya ka, Vibes?
1: Oo.
2: Hi, no?
1: Nakai-greetings?
0: Nakai-greetings, ha, Karo?
1: Oo.
2: Usap-usap, malag-copy man.
0: Nakai-greetings, o wala, or wala?
1: Oo, oh, nakai-pang-shout-out?
2: Wala ra po, okay
0: na. Wala ra day. Okay, sige, salamat kayo. O mayong hapon ni mo din na, ha?
1: Hmm.
2: May hapon po sa inyong talaga.
0: Okay, sige, salamat. Bye!
1: Bye!
0: Okay, atong oras mga kabayab sa alas 2:46 na sa kahaponon. Unya mo na sa itong mga kabayab, bitaw po no Miss Eva. O sa punto mo na sa iyang ipangutan na karon unsay angay nga buhato niya nga murag mo balik ang kadasig silang gugma.
1: Yes.
0: Mao na, magsuri-suri ba mo din ha?
1: Ang bugnaw mo init.
0: Mm. Kana ang usa to nga inigabot, magpagwapag, gagmaigod, pasiksik, gagmaigod din ha. Siyarog, di gimuhapit ang mata, sumbanang, paharas kong osawa. Pero abot mong bana mo kag nanay din ha. Ito lang kong gawa sa kaon eh.
1: Bitaw no, pero...
0: Sabi na, pero mao lagi na. Ganaan, parang kuan ba, madasing niya. Imong ingnon nga, saman mo, laag ta, kanang balik, maglaglaag ta, kanang kuan ba, suru-suru ita, sakay ta, kuan, kanang
1: kana.
0: Bumirang. Siyarong di ka malipong.
1: Oo, niya makahinumdum ka,
0: para maulian ka. Sakay ta, bumirang, kuan, kanang roller coaster. Onya ko anta di kita mo undang og di ka mga kanang di ka maulian. Okay, murag na usab na imong hangkuan, na usab na radars mong nahuna da kanang naabi kay na promote ka. Ana lang siguro.
1: Matayog, matayog ang utok.
0: Dan adres kuan kana ang kuan singan Miglanilia, pasakya sa kuan, roller coaster. Inam laag ta dong, asam tam laag, tutos Miglanilia. Nadilaganan din na, na may bago din agon. Pasakya dahil bumirang na yun.
1: Syarog.
0: Duha ka oras, toyok.
1: Syarog, di ka mang luspad.
0: Kana, hello, may hapon.
2: May hapon, Dejeri Kumambog, Miss Iba Silpi.
0: Oy, kinsa ni?
1: May hapon. Si Kuan.
2: Si Kabibes Itang ni Muni.
0: Yes. Ah, Kabibes Itang. Oy, kumusta mga Kabibes Itang?
1: Oo.
2: Okay ra, Kabibes. Kaloid sa Gino, okay ra, Kabibes.
0: Okay ra. Okay, sige, unya. Unsa may imuhang mahatag na bulawanong panguna-una. Nininga to ang sinder nga si Gian karong hapuna. Kabibes Itang.
2: Aw, kato si ano, sakto sa tong gi kuan gi advice sa unang caller nga magwapal gi ang asawa. Okay sa to siya.
0: Okay.
2: So, kuan na kanang iya lagi sang i-concern bitang maayo mag Ya lang yung atiman no nung maayo nga labaw sa tanan panahon sa gabi iya gin tagbaon.
0: Tagbaon din na. Oh, tagbaon
1: din. Kakuyaw.
2: Tagbaon yag maayo para dinagin mo kuan ba mura bitaw madasig maayo
0: armaloya abe na kong armaloya
2: para maloya sa dina kayong siglakaw
0: okay
2: wala ba kay para nga dina kayo maglingaw-lingaw lain yan naging lingawon
0: okay.
2: Ma, pwede mo na ma-search niya sa YouTube kung saan ang mga kanang taktika ba. Di niya kumambo bitaw na may mga teknik, ana.
0: Imo i-search how to lingaw sa bana nga napulaan.
2: Na ba?
0: How to lingaw sa bana nga napulaan. Ana.
2: Na
0: no? Tutorial. How to lingaw sa bana nga napulaan. Mukuan naman na sa Miss Iba kung saan ang paglingaw. Mukuan na dahil dito. Ay mo dahil click.
1: Ay, naabay di ay
0: na.
1: Ako lang ipon ko.
2: Ana na lang.
0: First step, imong kuan, ugay-ugayon.
1: Ha? Murag wala man na yun, ano?
0: Waday na, way labot din na ugay-ugay. Okay.
1: Tatawaan ni Sir Ethan.
2: Kanay na, na, Dejeri Kumambo, usa sa na siya kay... Kana ba, aron din ang sigpangita, naglaing lingaw yung bana, sir?
0: Tinood, sakto yun na.
1: Di kini yung bana na baguan. Ayon,
2: importante siya na inana nga. Bilang kay... Magkukuhaan siya ba nga murag mga simple kayo mahimo sa siya mga pamaagi yung kanang murag magkukuhaan siya yung bana ba kayong sanindo sa nida kana sa ba
0: no pinoon
1: kinsa maroon
0: kinsa man na kinsa man na nakay translator din ha kinsa man ang kauban mo diha
2: wala kung kawa si kuhaan eh by Jiri Sam Sumailo kukuhaan siya ba kanang nagpaminaw sa siya ba
0: okay sige
2: Jiri Sam Sumailo ne
0: okay, sige. Basta ganaan po siya mag-advise po.
2: Mag-advise kami siya. Darabayo.
0: Okay. Sige. Bye.
2: May hapon niya.
0: May hapon, bye. Kisa mo ni bye.
2: Si, kuwani si Jersam.
0: Jimsong.
1: Jersam?
0: Jersam din. Kumusta magka, kumusta Jersam? Kumusta magka to vibes Jersam?
2: Kailang vibes. Okay lang.
0: Okay. O sa may mong mahatag na...
2: Guwapo niya po.
0: Gana, importante yun na. So may mong mahatag advice ning atong sender karong hapuna, Kabayev Jersam.
2: Kanang kuan nang good. Lana nang siya may bahala na yang asawa ba? Lagan na yung lagan. Ang bana mo ilagan?
0: Lagan, bana.
2: Para dinamulan na yung bana. Tagaan niya kanang kuan kanang panahon ba kung sa may buhato na rong dimulag na yung bana tagaan niya lingaw niya yung balay malay
0: okay
2: paduwa kami ng scatter rong dimulag ba
1: cash-inan cash-inan
0: dong pag cash-inan niya dong araw anhara ka niya magsige tuplok-tuplok lang ka din ha
2: yung bahala na lang dong di lang ka dong basta di lang ka mulag dong bahala lang ba
0: cash-inan lang okay.
2: Kesa mula agna siya, mapublima ka siya. Ang problema po, di na po matulog kasi yung scatter.
1: Dako na kay eye bags.
0: Mauna rin, sa ginanin mo, kayo ka nag-advise, ana.
2: Ana lang, taga-alang mo niya ka ng lingaw niya, o sa'yo, mangita siya,
3: unsay makapalingaw siyang bana kanang dili na mulaag ba unsa ba ka
0: okay
3: og kanang mag kuan kun kung mulaag mo gani ang bana ayaw ubanan.
0: Oh, kuyugan na lang.
1: Oh, niya, di man magpauban.
0: Oh, magpauban sa gilas. Di man sa magpauban, good?
1: Oo.
3: Di magpauban?
1: Hmm.
3: Uy, masig na ilang buhaton mo ang magpauban.
0: Mauna, angay na, yan na lang, sundan.
1: Hmm.
3: Oh, sundan lang niya.
0: Okay.
3: Kaya sa ganong, di man siya magpauban nga mula siya, asan na siya padulong.
0: Hmm.
3: Sa kayang kalihukan dito, sa iyang lagad.
1: Hmm.
3: Masig magkita naglaing kuan dito, kanang laing binuhat.
0: Mauna, oh.
3: Oh.
0: Okay. Sige, unya maura
3: to. Maura to.
0: Okay, sige.
3: Maayong hapon dia.
1: Maayong hapon.
3: Pagkukunyong kwan, listener si kwanya, Jersam Sumailo.
0: Ah, Jersam. Okay,
1: Sir
0: sige.
1: Jersam
0: salamat
1: Sumailo.
0: Salamat Jersam. Unya, basing na kayo mga greetings din na karon.
1: Oo.
3: Ay, timbaya lang na ako kung ang mga kwan dia, mga tanang listener.
1: Mm.
3: Lang na ako sa saon. Ang ako lang itanan, mga tanang si Pumino sa inyong
0: okay.
3: Stasyonan.
1: Mm.
0: All right. Salamat kayo og may hapon.
3: Salamat.
0: Okay, bye.
3: Okay, salamat.
1: Thank you.
0: Sige. Sa tong page, Miss Eva.
1: Ingon ni Sir John Rialfeche. Hi, DJ Anday Eva Selfie, DJ Rico Mambo, og DJ Famela. Akong matambag ana, DJ, kay mangita siya og paagi nga ma-inlove pagbalik ang iyahang bana. Kung dili yun madala, pwede sila magstorya kabahin sa ilang relasyon. Kung igo pa ba nila or dili na.
0: Okay. Hello, may hapon.
4: Hello, DJ Rico Mambo.
0: Oy,
1: hello,
0: kinsa ni?
1: Hello,
0: kinsa ni ka, Vibes?
4: Bal, akong pangalan, Bal.
0: Si Bal.
1: Si Bal.
0: Kumusta man ka ka, Vibes, Bal?
1: Oo.
4: Dia, lingkod-lingkod, tabako-tabako, dyan ito ba?
0: Ah, yahay. Asa man na iniuha dia eh?
1: Oo.
4: Probinsya sa Subo.
0: Probinsya.
1: Bulhoon.
0: Ah, taga-Buljoon di ay.
1: Bulhoon.
0: Okay, sige niya. Unsa may mong mahatag advice ning ato ang sinder nga si Gian nga taga-Pardo. Kabibes, Bal.
4: Dili man kinalisod na problema. Dejeng, kuan. Ang una sa tanan, ragit, ana, Dejeng, sila nga managtiayon, magka-istorya, gitin ka sila, tinarong. Unya, mangutana si ang asawa, pangutan-o niya ang iyang bana nga darling ba o hubs husband ba na sa panahon nga nanguyab ka nako, unsay imong nakita nako.
0: Okay.
4: Ya, hantod ka ron nga minyo na ta, nakita pa ba na imo nako? Inana ragod nga mga pangutana nga kinalang tubagon. Kay og hantod ka ron, nakita pa niya ang rason na nung iyang gipanguyaban ang babay, di niya siya magbuhat og mga ingonana.
0: Mao ka na. Oh, sakto yun. Okay.
4: Okay.
0: Mao na to.
4: Mao na to.
0: Okay, sige. Basing na kay mga greetings sina ka, Vibes Bal.
4: Na ay mga...
0: Basing na kay i-greeting na. Oh, shout out. Ana.
4: Shout out lang ko sa kuan. Sa tanang taga Bultuda karon na naminaw sa radyo.
0: Okay.
4: Ogkang Kipoy og sa iyang mama nga si Abel.
0: Okay.
4: Dagang salamat.
0: Okay. Dagang salamat og maayong hapon nimo diha ka Vibes Bal.
1: Thank you, Sir Bal.
0: Alright. Sige. At ang oras mga kabayams, 4 minuto sa di pa mag-alas 3, Miss Eva, sa itong magbalik karon magkaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela.
1: Okay.
0: Sige. O niya muna na, mubalik na karon tataon mga kabayams, alang pasdugang advice, tambag sa tuang sinder nga si Gian nga taga Pardo. At ang oras mga kabayams, alas 2:57 na sa kahaponon, hindi nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayams, mauna ni... Dari lang sa itong paboritong radio, 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni, kabayos.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network.
3: BRTV News Network.
2: Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong hapon, kabibes, ani ana ang labing ulahing panghitabo garong mga orasa. Driver volunteer sa NBI mihimakak nga siya maoy namusil sa Senado.

0: At oras mga kabibs, last 3:21 na sa kahapon. Oy, nasa mga kabibs, yun ang Goalboy, Miss Eva, ang DJ Pamela.
1: Yes!
0: Alright, sa itong mga kabibs, mosta. Welcome ang tanan sa programang Request 931. Sukad sa launang aris alas 4, mga kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagado niya karong hapon na, Miss Eva, maokining atong sindir nga mao si Gian, no?
1: Yes!
0: Nga mao lagi na si Gian in town na problema siya ni iniyang bana nga muraog. Nabugnaw na lagi kuno ang kuan, ilahang kunong giomol nga mga gugma, mga kabayos, no? Onya, sige, napamay nagpadangat ay hello DJ Eva, plea for me, no arms can ever hold you by Chris Norman. Requested by Alpha Grigo, karong taon-taon sir, o karong gabi siguro, ma-play na tanin, no? Oh, kay di naman ta sa mga past ng mga sunata. Good PM DJ Rico Mambo, akong tubag sa sinder, o tambag di ay, tubag naman. Akong tambag sa sinder, mawala gayod ng password kung naay lain kung love ka niya, pakuyogon ka niya, asa mo mangaon. Basi naay ganahang ipabuhat ni mo, wa ni mo mahatag niya. Salamat kanang kanang duwa sa kama, naarbay ubang laki, bigatla, mangita, gyod, lami, muda, arego. Mao siguro rason nganong uga na siya nimo kana lang dindin ang lami sakat bus liner, Miss Eva.
1: Sir Dindin,
0: unsa man sir, mao ni imo hapon gid pa kuan si mong asawa. Oo nga, kuan gyud kana ang lami mo das kama lagi kuno da, Miss Eva.
1: Hoy, naunsa gud kuno na ingon si Sir Igas.
0: Onya dire sa unahan. Maayong hapon, akong tambag sa nila, ako pa asawa pag uli sa iya bana, gikan sa trabaho, iya na lang tanggalon, sani? Okay, sige na, painawag mas iba. Hello!
2: Maayong hapon, ako mo, yung sisiri ko mambo.
0: Oh, maayong hapon.
1: Maayong hapon.
0: Maayong hapon, kabibs, Randy, kumusta man yung kahapon nung dong run?
2: Nakawalan rin gamay.
0: 101 day gamay, okay. Sige, unyaon siya may masulti ni mo sa atong sindir karong hapon na dong run.
2: Akong pala ito, ngayon asawa, yan lang ang panungal ko sa pulboy, yan lang ang punkwal para ito yung pulboy kanina ba?
0: Oo, sama, igadigaran lang.
2: Igadigaran lang, gili lang yan. Paparoon kayo, masamot na masuko ang pulboy, hindi niya kung pala iyan lang ang iyan, bitaw lang ka ng punkwal na bitaw ha. Mayawa lang ba?
0: Oo, sa ito pa. O, painay sa radyo ni mo diyo. Painay sa gamay mo radyo ko rin, nabungol naman ko diri. Suga sa na radyo ni mo abot, punas pikas buntod. Oh, kana. Oh, sige, palayo lang diyo tay. O niya, padayon sa imong mga pulong, okay.
2: Oo niya kay. Oo niya kay. Oo niya kay. Oo niya kay. Oo niya kay. Ano lang yun ang may mayuhan. Bisag, suka sa buhot, kaya mong gini mga babae. Dalir kayo na yung kwan, ma. Wala, kasuko sa mga babae. Agulwari ko, ilap nyo mo pinili ba?
0: Okay.
2: Oo.
0: Maura to.
2: Maura na ako, kung eh, naa si Pili, si Inday Pili, di ba, na tawag ko na siya ron?
0: Oh, sige, salamat. Oh, okay. Gabi. May hapon ni mo din ha.
1: May hapon.
0: Alright, salamat. Oh, mayong hapon. Bye. Okay. Oh, sige. Alas 3:26 na unya sa itong mga kabibes karon. Maulag ito ay gadigaran. Murag anay day nga kuan kanang nagbarog imong palingkoron. Oh, igadigaran lang din mo di ay.
1: Yes.
0: Oh, nanhala, sige. Onya, ningon pa si Saldi Kalosor, ani Kalosor. Anes ba, gikan sa trabaho, iya na lang tanggalon para dili na makalakaw, para sureball jod, nga dili lalakaw o kalakaw. Magandam jod og tangkal, mao na lang ako tambag. Kabibes, gwapo mo drama. Oh, gwapo mo drama.
1: Tangkal, o. Isod sa tangkal ang iyang bana.
0: O, saman, isod sa tangkal. O, isod sa kuna. Katong bata, Miss Eva ba? Onya, tagaloon Bohol, guapo mo drama. Ah, salamat yan mo, Jaldi Loon Bohol, ha? Sumuna iyang tambag, itangkal na lang yung banan di sa iba, paita murag baboy sa ka butakal. Oh, murag baboy butakal na imong itiradang itangkal man imo kabay, Jaldi. Ah, pastilana, pritohana. Hello!
1: Hello!
2: May hapon, Uncle Boy.
0: Ay, kabayob si Armer. Unsa may imong masulti sa tong sinder, kabayob si Armer. Oh.
2: Ang akong masulti, Uncle Boy, kay kaya lang ginapakihistoryahan o maayaw nang iyahag ba na?
0: Okay.
2: Kay, lisod mo ko kaayaw na Uncle Boy nga kanang adlaw sa ilang anniversary ato na inoon siya siya mga barkada makig kanang makiglipay.
0: Mao lagi taon, dong?
2: So, ang iyang buhat ko na kanang iyag yung suklo niyang bana na kung tinudanay kasi mo ang gugma rin ako.
0: Oh.
2: Pagsulti ng gistino ulit na pagigay gugma na ako kay iyang suklo ng Uncle Boy ba kung tinudanay pagidihang bana niya pagpili na mo asa may mong pilion ako ngay mong asawa or katoy mong barkada nga kung magkasakit ka dili gid tumunong nimo.
0: Mauna, tinood po.
2: Amora ginay iyag yung isulti sa iyang bana kay nang wala pa siguro wala pa ginaniya maistoryahan ng iyang bana bitaw kanang pareha na akong gingon karong pa nga iyang silipi mo papiliun niya iyang bana pa nga asa may mas piliun ni mo katong imong mga barkada nga maayo lang ni mo nga nakay kwarta o niya magkasakit ka dili mo unong ni mo or ako nga imong asawa nga wa magpili nakay kwarta or wa o magkasakit ka na ara ko nga pirming mo unong ni mo.
0: Okay.
2: Ana lang siguro na akong ika advice ni Uncle Boy yung Miss Eva kay uminaut ko nga iya po nagsundon kay para po na masukod na to iyang bana kung tinudan na ibagid niya pagid iyang bana ang tataron.
0: Okay.
2: Ana lang siguro Uncle Boy niya. Salamat kayo Uncle Boy yung Miss Eva.
1: Okay, thank you kaayo Almer sa imo ang pagtawag. Bye.
0: Alright. Okay, sige. Onya, DJ Pamela, onsa may mo masulti?
3: Mayra, sa ko muna, yan lang yun ang istoryahan niya bana, onya, muna, sa giingon nilang, ayan paningkamutan nga mabalik ang ilahang kuan Miss Eva, kanabitang kainit silang gugma,
1: yes. Ano
3: lang, onya, maglaang baron, magdungan sila kaon, o diba, yung bitsinayin, daghanon niya bitsinayin aron mga kuan.
1: Para
3: uli,
1: malanan.
3: Ay! Bita, Uncle Boy?
0: Okay, na mutambag pas day tele, hello, tel.
4: Hello, Uncle Boy!
0: Oh, salamat, kananaday ka. Kung samay mo ikasulti, Daytel?
4: Insakto yung sulti sa uban nga. Yung tambag, itangkalon.
0: Tangkalon na lang, oh. Mura lang ka ng murag butakal, ana.
1: Oo.
4: Ngayon, karoon din ang pang sa lain, ana. Iyalan mo ng paladig-paladigan.
0: Mauna, oh.
4: Kumanig yung nagainit, ana.
0: Okay, balik ka siguro na madugay, itangkal na lang, anak.
4: Madugay, itangkal.
0: Oh.
4: Ay, Uncle Boy.
0: Oh, day.
4: Coming ng akong taga-California. Onya, ako itong isultihan, papi to niya sa estasyon, manha sila sa Cebu.
0: Oh, maris lang, ano sa man? Oh, na'y mga chikulit da.
4: Oh, akong suwa niya mong guan, nga. Mangayo ko para ipadanin niyo diha.
0: Okay. Oh, sige ingna sa kuan na gyud kay aron ma briefing nga di klaro para ini ka bot dire nga sure bowl ng chocolate kay mawar ba ko mangayo personal.
4: Right. Basin pag busog to nagkatawa ra man pud ko kung media day.
0: Oh, bitay.
4: Kana muli man ka rohon niyo honyo.
0: Oh, honyo.
4: Piton ko no ka sa istasyon ito ingon si DJ Sir kumamo sa na.
0: Oh, ako mo pasangin lang pa di DJ kumamo ni mo.
4: Ha?
0: Ako bagyan mong ipasangin lang, ma'am, tili.
4: Ingon
0: dahil ko sa onan.
4: Ingon
0: dahil ko sa onan. Ingon dahil ko
4: sa onan. Ingon
0: dahil ko
4: sa
0: onan. Mas maayo o muhapit. Pwede ragad kayo. Kaya naraman tayo dress per ono. Ana.
4: Oo, ano yung inahan ako isultihan na ako nasitiruno niya, murag barko ang ilahang building.
0: Oo. Oh.
4: Oo, nakakita na buwan na.
0: Oo, oh, kana.
4: Dito man sila adihagod sa Sibatong.
0: Oo, oh. Naaraman mo din rin. Oo, naaraman mo din ng puyo.
4: Dito sila sa Sirao niya, piting uwan na, tatuban nilang suluyan ay.
0: Oh, perfect. Ah, lapok ay na ay, lapok ay dito ron, labi ng mag-uwan, no? Dito Sirao, lapok ay basta mag-uwan.
4: Ari na po doon sila mabalik. Di hato po na sila si Carmen. Bago sa na Carmen. Kalming.
0: Basig ato sila skuan ka na ang sa pare.
1: Oo.
0: Na may nagkamananap niya.
4: Ako itong buwanan, ako itong briefingan nga pa. Hapit ito niya niya diha.
0: Oo, sige.
4: Kaya niya. Ko na ang chocolate nga.
0: Ipadaan
4: niya niya.
0: Basta ito masugot. Oo, nana. Ikalay bahala na, ma'am, ha? Oh, sige. Sugot
4: nito. Katawalan ko ito, Pon.
0: Oo, mao gani.
4: Bye.
0: Alright,
1: bye. Bye, Ma'am Telly.
0: Sige, unyang akong masulti usap sa atong sender na hinahinayon lang ginanimo dahil kaysa o naman ang banan ni Mumurang Dako mang o anak niya. Masab na nga dong, dili makaingon ani ka ni Anto dong, malipayon man ta ka ni Anto nga sa katong wa pa ka na promote. Karo na noong mura magmas giona na ni mo imong barkada kaysa ato ang duha ka gugma. Murang nalimtan ko ni mo dong ba nga murang nakwartahan ka din na ay tinood ni trigger kasi mong kwarta pero ang oras ba isip ba nag-asawan murang na wa naman atong duha na. Maroon na yung
1: Uncle Boy nga kung makalimot na gani ang imuhang Paris dapat pikhan imong panagsa.
0: Oh, imong kanon kay basin dayo maulian ra na ma madara siguro na nimo niya. Sa gingon po nila pasiksi ka pagwapa ka inigsod si mong bana makaingon humuta ana dayo niya. Sa gingon ni kuan nga loyahon gini mo kunos kama.
1: Ini
0: kaloyas kama kuno mo si iba mo pawon man. Kuyan ay matog na lang ko dai kay di na mamadaan ako barog dili dai grabe man kamo dag lumlom ana. Sus, paita, no? Lahala, sige. Una-unaan na lang
1: ang
0: dayjian.
1: Kaya naman, good, Uncle Boy, ang gugma, mura naman nagkanang tanom.
0: Mo, lagi.
1: Oo, mudako ng tanom, pero kinahanglan dyan nagbisbisan para di malaya. Oo.
0: Nahala, sige.
1: Nana na siya.
0: Muna na lang, imuna lang nang una-unaan, dayjian, aron nga, makuan gini mo ni, ma, aron gi, maapsan ni mo ba, basi kung sa may gipangitaas kung banak, ha? Oo, ni pangutano ni mo, unsa man dong, kuangan pa dahi ka dong, di pa din ni kuan, kuang pagigyutay, di.
1: Pero paminaw na po, Uncle Boy, murag nabaguan yun ni Iyahang Bana.
0: Tingali, no?
1: Oo, sa promotion, niya dagkog sweldo, inana, murag nagpaghambog sa Diyos ang mga barkada ba?
0: Mauna.
1: Kaya
0: sige, di dyan ko, mambo. Okay, unay, mabalik, tagkaroon na doon mo si Iba, mabalik sa tagganta. Mm-hmm. O niya, sa itong pagbalik, mga kabayams, ito na pong hatagan o laing pagtagad, kining ubang mga nagpadangat sila, mga bulawan ng pag, bulawan ng panguna-una, no? Sa ito ang sinder nga si Gian de Aspardo. Okay, Arisa Tara, krag ka na mga kabayams sa Likne Hodas. Sa ito ni Paminahon, mga kabayams, din hilang! Sa paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabayams, maunan eh. Sa mga nagbiyahe karon, kamusta mo mo niya? Las 3:34 na!

0: โง่อ่านั่นนี
1: ่93.9 93.9 93.9 93.9 93.9

0: Atong oras mga kabayab, alas 3.42 na. Wala naman tayo kong oras. Salamat guys nung magkanunayin nga pag-atag sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni, kabayab. Sige, wala naman tayo kong oras. Miss Eva, ikay una.
1: Okay, kini na lang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva Selfie. Unya amping mo mga kabayab. So dagan kayong salamat sa always nga pagpaminaw sa atuang programa nga Request 931. Daghang salamat.
0: Okay, unya Uncle Boy. Okay, unya mi DJ Pamela.
2: Mara, sa tabaka ko ba MC ka na mino? Ako na lang asam si DJ Pamela magingon. Stop thinking and then start doing. Dagang salamat. Huwag may hapon ka na itong tanayin mga ka-vibes. Bye-bye, Uncle Boy.
0: Okay, wala naging tayo kong oras. Ako na lang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti di bataros. Okay, DJ Rico Mambo. On yes, mga kabayabs, karong namin now, karong taon-taon musunod na ang programang service yung kabayabs, kauban si DJ Langga Nida mga kabayabs. Siyempre, sa mga namin now, sukad kaganin ng alas 4, hantod din ng orasa, hantod sa alas 12 kagabi o no. On yes, mga namin now, sa labi na sa to ang sinder karong hapon na nga si Gian, no. Salamat kayo sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, sa imong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhay. On yes, mga hinaot, may nga nakakuha ka karon no, o maayong idea, maayong tambag, advice, ato mga kabayabs, ingon man usab namo, no. Og usay angay nga buhaton nimo anang imuhang kasinatian sa gugma og kaagi sa kinabuhi. Mga kabayem, so natay gong oras ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon, lihok na mintras sayo pa. Mintras sa pay panahon na pay oras sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabayem. Sa ato oras, alas 3:44 na sa dibata mo bias ganginan magbilin ta og mga manindot mga sunata dinhi lamang sa paborito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayem, mao na ni, dagang salamat og mayong hapon. Alas 3:44 Cuatro.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Kung tambay ka, kabibes ka.
3: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
4: Oo na ni.
5: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mangalakad. Serbisyong Ka-Vibes.
6: Serbisyong Ka-Vibes.
5: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.

Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Welcome sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad, Serbisyong Ka-Vibes. Kininyong pambansang Tamsi, Tambok nga Sexy, Langga Neda, dinhi sa inyong paborito, 93.1. Your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes. Good afternoon. Hey, nako, kumusta to ang mga ka-vibes din ha? Kagahapon, wala ninyo mapaminawin, no, ang programang Serbisyong Ka-Vibes. Kining hatag taog panahon alang sa ato ang special coverage alang sa gipahigayon nga impeachment trial, no? So na yung mga updates ngayon na paminawan kagahapon. So sa mga umaabot pa nga mga adlaw, ato nang tutukan, ato nang atangan, kay hatod nato ninyo ang mga latest nga panghitabo, of course. Samtang sa mga higayon nga walay angeng updates, no, nga ihatod ninyo, syempre padayon ta sa pagpangalagad. Sama na lamang karong hapon na. It's a beautiful Tuesday, Mayo 19, 2026. Gimingaw ang mga ka-vibes na to, no? Sa to ang pagpangalagad kay siyang gahapon. Naglibog ko sa akong gustong isulti. Nagganmagod kay kong giandam para ninyo, diba? Una sa tanan, siyempre dili pwede nga dilin to isguta ng mga panghitabo sa palibot, no? Naggan kay kasikas, labi nagyod sa politika, no? Apan dili lagi ta political nga person, di kita ganahan mo dwell ni Ana, pero dili pwede nga dili hisgutan. So ato nagyong of course napaminawan sa mga nagkalain-laing balita, nabasa sa social media, of course, no, ang updates, ang latest mga ka-vibe. So sa mga umaabot nga adlaw, dun na tay daghan pud kaayong pagahisgutan. Appeal na ni Ana mga ka-vibe, syempre ang pulso sa katawhan, gusto pud tang mahibaw ug unsa man sa tan-aw ninyo, no, without talking about unsa or kinsa sa tan-aw ninyo ang dili sayo ato usbon. Without talking about kung kinsa ang inyuhang gipaluyuhan or gituuhan ba na mga public servants, okay. O sige, politiko. O, kaya mga umgid na, political, labi nagdagag political gyud di rin, no? Nga, mudwell gyud ba? Muunong gyud or mudugay gyud, mulungtad, mo na yung term, mulungtad gyud, no? O discuss, diskurso about politics, no? Without talking about, o kinsay ato ang mga gituuhan, kinsa ato ang gipaluyuhan, no? Without talking about that, no? Kung imog yung hunahunaon, unsa gyud ang angay o makatarunganon para sa mga sa katawhan, no, sa Filipinos, sa Filipino people, no, I'm like this because pagka Monday gahapon nakatapos ang adlaw sa voters registration, nang hinaot silang Ganeda nga daghan ang nagparehistro aron ma-practice gyud, no, ang ilahang katungod. Unya, tungod ni Ana, nakakuha og pila man ni 300,000 ka mga aplikante ko, no, ang natala, no, sa gikan sa COMELEC Region 7. So pito ka buwan nga voter registration na human na COMELEC 7, COMELEC Region 7 nakatala og kapin 300,000 ka mga aplikante. Okay, so Cebu and Bohol ni siya mga ka-vibes. So nahuman na gahapon Mayo 18 ang 7 ka buwan nga voter registration para sa barangay and sangguniang kabataan elections. Ngay pahigayon karong Nobyembre 2, 2026. Gisugdan ang registration nitong Oktubre 20, 2025. Matod ni Attorney Veronico Petalcorin, ang Commission on Elections kun COMELEC 7 Assistant Regional Director, nga wala na sila ihatag nga extension alang sa kadtong mga wa kaabot sa deadline. Sulod sa maong panahon, ang COMELEC 7 nakatala og 318,390 ka mga aplikante gikan sa probinsya sa Sugbo ug Bohol. Sa maong datos, 225,678 niini nagparehistro isip regular voters
samtang ang 92,712 ang sa SK. Ni Butiag si Petalco rin nga kung dili tungod kay nakaparehistro na, nagpasabot na dayon nga makabutar na sila tungod kay aprubahan pa kini sa Election Registration Board. Karong Setyembre 28 hangtod Oktubre 5, 2026 ang filing sa Certificates of Candidacy samtang ang kampanya magsugod Oktubre 22 hangtod 31. Samtang sa natala nga datos sa COMELEC 7 human sa napu kaadlaw nga voter registration ni atong Agosto 2025 aduna nay 6,008,383 ka mga registered voters para sa barangay ug SK election. So mamang gini sinugdanan mga ka-vibes, no? So kung rehistrado na ta, unya, klaro na gyud, no? Nga makabutar ta, kinahanglan, ato gyud pong hunahunaon pag-ayo. Tinuod ba yun na, mag-ampo gyud ka before ka mo vote. Hinamang gyud panahon nga medyo makuan pod ta, masilaw pod ta sa kung unsa ng ilahang mga palami din ha. Kaya nga naman mga ka-vibes nga ganahan kung hisgutan ni. Kaya ang ending, bago ka na maabot yun ang panahon ba nga. Ingon ini bitaw kung sa'yo ito ang sinati karon, sa'yo itong nahiaguman karon, ron, sa'yo mga kasikas karon, bunga ragyod po siguro na no, sa ato ang mga nahimong desisyon sa kinabuhi. Labi na kung magpili gito og public servant. Okay, so mahinong danon nga ato gyud nang hisgutan. Hello muna sa ato ang mga ka-vibes nga nagsubay sa ato ang live. Thank you kayo. Live na ta sa tong official Facebook page. That's 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Happy birthday to Sir Wendell of Bureau of Fire Protection, BFP, Cebu City. Sir, happiest birthday to you, Sir Wendell. Suki na to na siya nga ka-vibes. Favorite ka-vibes pud ko ana niya. Ano na siya mami? Now, thank you kaayo sa imong kanunay nga pagsubay. Basin mo ka naminaw ron kay nagparty ka, nagcelebrate, padayon diha sa imong kasaulugan. Enjoy your birthday, amping kanunay, padayon sa imong pagpangalaga din ha. Og sa uban pa nato mga ka-vibes nga nag-birthday today, happiest birthday ninyo, Almira Henares, naana siya sa tong live. Thank you so much. Don't forget to share the live mga ka-vibes sa mga naminaw nato kung di naglanog-lanog ta sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo. Maayong hapon sa mga ka-vibes kung di naglanog ang ilahang FMR Philippines app. Maayong hapon kaninyong tanay. Alright, nako ni mga ka-vibes. So, it's Tuesday and sa mga daghang kasikas nga nahitabo nato, I'm sure daghan kaayong mga na-stress, no? Karong hapo na ay nindot kaayo din nina. Stress can make the mind and body feel heavy. Tinuod gyud na, no? Kana bitaw maka-feel ka lain akong lawas. Medyo bugat akong paminaw, inana, no? Dili ra gyud tungod kay ni gain ta mga ka-vibes kay nagsige lang gyud ta og kaon apan basin. Ug do na tay mga gidala-dala, no? Kana bitawong makapa-stress na to, mauna, no? Ma-feel na sa to ang mind and sa to ang body. Batiun na nato, di ta batiun og tumang kaanyag, batiun na to ang kabugaat, no? So we feel heavy at times. So sometimes what we need kuno is to slow down and reconnect. How do we do that? Unsaon man nato pag slow down and reconnect? Mga ka-vibes, gibuhat ni nako pero na ako sa dagat, na ako sa beach, walk barefoot. Magtiniil. Kahadlok man pod magtiniil diri sa syudad, no? Feeling ako kay matitanos pod daw magtiniil ta dinhi sa syudad. Pamili mog lugar asa mo pwedeng magtiniil. Apan og naamoy nataran manindot dako-dako inyong luna, nindot ra inyong space sa balay. O diha pagtiniil mo din ha sa inyong tugkaran. Pero ay mo pagtiniil diri sa kuan sa syudad, no? Kay basin madudahan pod ta nganong nagtiniil man kalangga na da. O so mamili ka. So walk barefoot kuno. Panagsa. So maybe pwede na imuhin mo ang routine. Again, kung medyo dako, luag imong nataran, din ha, magtiniil ka every morning. Magpainit ka early in the morning, pwede kayo grabe ang init, kay medyo dilipod na siya safe. Kung ari pugas alas G sa buntag, alas size, inig ka ng ano na gyud sa adlaw. Magpainit ka for your perfectly tanned skin. Oy, perfect. Ano ka, magtiniil.
And then, imo nang buhaton, inhale, exhale. Aron ma-feel kuno nimo ang nature, mga ka-vibes. Unya, syempre, no, pwede rapod na nimo pakapinan sa imuhang favorite cup of coffee, imuhang init or bugnaw nga kape, or maybe your tea, the first thing na gusto nimong buhaton in the morning. If we keep doing that every day, naana, maybe we can start the day with that ba, no? So, inhale, exhale, mukalma lang, pause, relax, ma-recharge ta mga ka-vibes, ma-reset ang ato ang lawas. Again, kung nainindot nga tugkaran, nga pwede tang maglakaw, magtiniil, go ahead. If wala, ayaw na lang ng pagtiniil. Pag sinapatos mo, tingay kung sa inyong matamakan din ha, di pa na makaayo na to. But what I'm trying to say is, nindot kaayo nga mapakalma na to ang ato ang kaugalingon. Okay, so I hope we can do that mga ka-vibes every day, every morning. Or maybe just pick a day kung kanusan ni mo gusto and pick the perfect time kung kanusan ni mo gustong mukalma. Hello to Candy Herrera. Hello to you. Ming hapon, Candy. Alright, padayon ta sa to ang pagpangalagad karong hapon na mga ka-vibes. Di na, naay ko andere o tips. Gikan sa PNP para malikayan kon or makalikay sa online nga scam. Kay daghan kaayo ni karon, nagpadayon ni siya, abi na to, wala kay balita. Dili trending ang balita. So abi na to, kalma na, no. Naagid gihapoy mga dautang elemento nga maningkamot nga makapangilad og tao. So gipahimangnuan sa kapulisan ang publiko na magmatngon batok sa nagkalainlaing klase sa online scams sama sa phishing, peke nga shopping websites o investment schemes nga tumong nga mangawat o kwarta o personal nga impormasyon sa mga tao. So kung makuha nila ang imuhang personal data, magamit na nila mga ka-vibes, aron masood nila, no? Aron makakuha sila access sa imuhang online banking apps or whatever online sites nga naaka. Shout out sa daw ni Sharla Colleen Henares nga naglabas samtang naminaw ni Langga Neda. Charlene, taro nga kusukuso din ha. O sa namang imong gilaban, ang puti or ang dikolor? Hello, Charlene! Alright, so ingon ang PNP mga ka-vibes ha, nga ang kanang ato ang mga personal nga datos, no, makuha na siya, magamit na siya ato ang information aron makapangi-scam sila. So sumala sa pahimangno sa Lapu-Lapu City Police Office, daghang mangingilad karon ang naggamit sa internet aron na makapangilad pinaagi sa mga tanyag nga too good to be true, mura manggod na gugma. Sa ara nagali ka og medyo tanaw ni mo grabe pero na sa ara oy matinuod ka na o mao na na ilad na na mga ka-vibes. Gidasig ang publiko nga dili dayon mo tuo sa dali nga kita or sobra kanindot nga mga promotion o nga anything na makita online. Tinuod diha gyud ta mahilo. Dun ako'y friend ha nga na siya gipalit. So kung paliton gyud niya ang maong item, mahal gyud siya, costly siya. So nahibong siya, why? Ingon ato siya kabarato. No, it's 3 times cheaper. But nigo siya anyways. Kaya naggamit ko no sa official website or official Facebook page. Only to find out, nga pretty ragyud niyang pagpangupya di ay sa official Facebook page. Edited pa jud ang iyahang cover as sa iyahang profile picture. So dili true at all. Wala na, nakatransact na siya. It's a sports gear. Nagpalit siya sports gear. Onya, nakabayad na siya, wala na abot ang order. Onya, pag-check niya, yes, na ay lain nga of mas official pagyod nga FB page adto nga online store. Nya wala na because dili to insakto nga group of people ang iyahang ka-deal. Diba kay barato mampod lagi daw. So she thought na naadyo bongga nga promotion. Kay nag-abot man pod ang end of year. Naam na yung mga end of year sale. May nana, good. Gipahinumduman usab ang mga netizens nga likayan ang pag-click sa mga kadudahang links o sigurohong tinuod ang identity sa ilahang kaistorya sa online sa dili pa magpadala og kwarta o personal nga detalye. Naapod ni mga ka-vibes, gikan mismo sa official message or official nga kuan sa usa ka e-wallet
Very famous e-wallet. Sila mismo, kana mismo ang ilang gigamit. Sabi ni Mog, it's really legit. Nakabutang din to na the online payment of your order, yada, yada, yada. Inani, na-charge ko no sa imuhang wallet. So, you click this one to cancel. If ikaw, if dili ko no ikaw, kung wala kay gi-allow to deduct gikan sa imuhang e-wallet, so, di ni siya sure, di ni ikaw, click the link below to cancel. But it's not actually canceling. Imo na click ang link, wala na. Nakuha na dayon nila ang imuhang information and then that's what they need to, na imong buhaton. Aron makapadayon sila sa ilahang pagpangilad. So, sa mga ingon anak, mga ka-vibes, no, wala mang guy ka nang basta lang i-text, no? It's normally, kung makakita ka, nganay kadudahan, ikaw mismo normally no ang mo reach out sa maong app no naana sila yung mga ano dito customer service whatever kung asa ka mo sulod nga link mo asa ka mo message adto ka magpadangat sa imong problema dili kay sila ang mo send to let you know na ilad ka no ikaw nakita nimo na ay kanang kadudahan nga deduction and then ikaw mismo ang mo report ikaw ang mo file sa report. Kaya gipahinumduman usab ang mga netizens nga kanunay nga magmatngon mga ka-vibes. Kay daghan kuno kaayong kanalagi medyo magpanic mangud ta. So what we can do in ani ni siya mga ka-vibes no? I'm sure maana mo saan mo ginalangga nga mailad mangud ta. Kay medyo legit mangud sila tan-awon ilang messaging and then paminawon if they call. So ari sa ta sa messaging mga ka-vibes. If tan-aw nimo naka-receive og message notifying you, no gipahibaw na ka nga na anay nadidak, gididak ka na ka. So if ever it's true mga ka-vibes, ayaw og panic. Nadidak ka naman ka, nadidak naman ka, ay na siya, ayaw panic para imog itunggok doon niya, magdali-dali ka o click kay mao na ilahang gisugo. No, relax. Nadidak, oh, okay. So inhale, exhale, read the message properly. Sabta. So taa, legit ka ni, tinuod ka ni, ayaw pagpataka o click kay nagpanic, panic na ka din ha. And then, diha ni mo ma-discover nga, ah, nako, dili, giilad ko ani. So at least wala ka ni click. Dili kay tungod sa imong kapanik, nindiretso na ka og click. O so wala na, nailad na ka. Alright? Again, ha, dili na normally ang mga e-wallets, dili sila moy muhatag ni mog notification to let you know nga nailad ka. Ikaw mo imo reach out nila to file the complaint. So mo reklamo ka. Pangayuan ka dayon ditong mga ano and then Nike options mo chat traba ka or you want a customer service to call you para naagyud kay masturya nga tao. So inana na mga ka-vibes, so relax, ayaw og panic. I'm sure ang inyong unang buhaton i-click dayon ninyo aron ma-cancel kintahay tinuod daw tong unsa tong nabayad. No dili na na. Kung na minus na. So ayaw nagdugangi. Oh, 'di ba? So relax, read. And if ever kanang nakay kasturya manawag sila mga ka-vibes, no? Dili magutanan phones the same, no? Naay mga phones, ang Android I think tayin ana, no? Naka-install na siya or naa na siya daan na mura siya maka-detect og possible kuan kanang spam caller in ana ba so maka-detect kung wala naana sa salain pud I think the iOS naa kay kinahanglan nga i-install para ma-screen nimo ang mga callers kung wala ingon ana mga ka-vibes again kalma number one, wala ba kay kanang giapilan nga mga promo wa ba kay manginana ba kay mo malay una oy nakadaog kag whatever whatever keme keme or wala ba kay lain nga gi-applyan online na kay gi-apilan online mga ingon ana no so kung wala nganong manawag man sila kinsa man sila pero again mga ka-vibes if you don't need anything wala kay kan normally nana no kanabitang out of nowhere they will call and they will just offer you something. Kasuway ko ana. So, peaceful ka ayoko na nasa sa balay ngayon nanawag kay kinahanglan ko no nga anak ko noy kadudahan nga transaction sa akong credit card. So, kanang gipangayuan ko sa ako ang mga credit card details. So ako, medyo nagduda na ko, ning ana din ko nga, nga nang inalaman nimo akong credit card details. What is it for?
So nas, ka, kaan pa kayo lami pa kay nang Tagalog man lami kanang agi-agion ka og lami nga in English abi po siguro nag sa Tagamao. So ako pong gibawsan. Nya nadugay kay yamang ipa-dictate ang ako ang complete credit card number. So ning ana dayon ko nganong ako mang i-dictate nimo. Iya din kong gibutangan. So nakaano siya bang wasay matatas. I think many times siya nag-attempt no to ask for my complete credit card number. And katong other details para makuha gid niya completely para magamit gid niya for a transaction. Diba? So kanay nana, so ayaw gid mga ka-vibes kay normally ikaw mo gid ang moadto sa bangko to also transact with the bank and sa ba ma-update ba ka sa imong in fact you can you cannot easily kanang update no nga kanang inana ka sa yon nana sa mga security questions to make sure ikaw gyud ang account holder inana na mga langga. Okay, so kalma again, kalma. I'm sure ang uban mo lisod mong gyud langga, uy makapanik mong gyud langga. I know, I understand. Pero ibutang gyud sa huna-huna, mas dako kaayo kag problemahon kung magpanik ka. Inig bahakita na din ka nga medyo di ka kailakin sa ning nanawag. Nya napilain ning miss daghan kag nakita ang missed calls. Unya imong gi call back. Langga, kung na-miss na gani ang call ug importante gyud ang iyang tuyo, even sa messenger tawagan ka anak niya. Believe me. So, kung na-miss na nimo ang call, ayaw nagtawagi. Oh, pasagdi eh. Ang uban nanawag pag yun, ito na, na scam yun hinoon. Hello to Lorraine. Kasuway ko, ana. Sigig tawag kay offer, pautangon. Taunapod na Lorraine, pautangon ko Lorraine. Ako yung kapila na kuningon nga, dili lagi ko muutang. Daghan lagi ko kwarta. Mugid akong giingon. Oh, wala po sila ni undang. Nagsige pa sila tawag-tawag na ako ron kay pautangon ko. So, magyapon, the same rugged akong tubag. No, di ko muutang kay kwartahan ko. Ako yung anaon. Ano maundang ba, no? Hindi mo sila mutuo. Di sila mutuo. Or mutuo sila niya. Mayroon sila. Ila sa guna ko na mga tawag sila balik. Ah, kay, nakaikabayan. So, pautangon ka. Nainana. Bisan di kita ganahan mangutang. Nilay ko mangutang. Kaya na ko'y daghang kwarta. Ana man na. Diba, Lorraine? Kana. O, mga nana mga ka-vibes, ha? Napailain. Kana bitong mga online. Kana mangutang ka online. O niya, kanang hasian ka. Ikay mo o'y hadlukon ka. Kanang, kanang kaila daw mo ni Ingon Anis na ipangalan. O, na. Kana, please tell him na bayaran niya yung utang. Kay kung dili, ma-appeal daw ko. O, madaot ko, madaot akong pamilya, daoton kong appeal. Kung dili daw masingil to nga tao. So, nakadawat po ko nga message. Ako rin yung gireply, go ahead, niya na, sag ko, go ahead, ako kaila, ana, demi suod, ana, niya na, dyan ko. Diba? So, ayaw yun og panic. Relax, relax, yun. Unsa ra yung mabuhat nga papakaulaw ni mo. Nana, ha? Naada yun tay, pwede ra din ka mangita sa mong options. Si NBI has ka ng, pwede ka mo report, pwede ra po ka mo report sa police. O, pwede ra yun din na mga ka-vibes. So, muna, ato ang pagpahinomdom ninyo, ha? Daghan kaayog ingon ana sigig panghagad nga i-open ang link niya makadawat ka og 10k o bongga no mag-open og link niya na nakay 10,000 ay tuuan ng Almira na kanag yung mong tindahan din ha hurot yun na yung tindag yun ayaw yung tuo Almira don't ayaw na mag-open og lain pang link ang inyong i-open ang 93.1 FM Radio Ragyon. Ayan, ako, ni Aylaing, nindot kaayo, good vibes, no? Nga balita kay ang publiko padayong nisalig sa AFP. Nagpadayon nga taas ang pagsalig o kumpiyansa sa kadaghanan sa mga Pilipino nga to sa Armed Forces of the Philippines kon AFP. Base sa resulta sa Okta Research, tugon ng Masa Survey alang sa unang quarter sa 2026. Base sa survey, nakakuha ang AFP o 72% trust rating samtang 70% usab sa mga respondents ang miingon nga kontento sila sa performance sa militar. May pa ang AFP ning saka ang ilahang trust rating. Natay kaila ning us-us ang trust rating.
So, di ba mga ka-vibes, good job sa AFP. One of these days, no, ato na pong, I hope, makabisita na po diri pagbalik ang AFP. To talk about, nanasali mga recruitment, nasali mga ingon anak po. So, at least, makaapangay po, tag-update. Kinatoy dagang kaila din hinga kanang basinog interesado. Sige, puhon, ato silang imbitaron mga ka-vibes. Na ay laing good vibes balita ang Cebu City Sports Commission kon CCSC Summer Grassroots Program 2026 nako nang hatag og free community based training sa almost 3000 kids gikan sa 14 anyos 7 to 14 years old 7 to 14 years old na 26 sports disciplines ang ilahang na provide vonggang vongga mga vibes, no? Perfect yun ang summer for sports clinic, kung uban pang mga sports activities, no? Kung wala lang yun tay mga hulga bitaw sa panglawas, katong, di ba, dili safe ang air, na? But I think wala man na nakapastop, no? Sa Cebu City Sports Commission para ipadayon ang ilahang gustong mahitabo aron mahatagan o meaningful summer ang mga kabatanunan. Si CCSC Chairman Dr. Ruel Dejano ning ingon na nag-deploy sila coaches and trainers para sa duha ka buwan nga clinic with primary goal of giving the children a productive and meaningful summer. Yes, mo na yatong ganahan. Productive and meaningful summer, encouraging them to stay active. May nung danon kayo nga ma-encourage ang mga bata aron to stay active and healthy. I know mga ka-vibes mo na magyunaroon, no? Mangita na kitang pamaagi nga malingaw ta using our gadgets. But still, healthier way, good is mahimutang active. Mahimong active ang atuang lifestyle. So, pangitag paagi kitang mga ginikanan. Appeal good ko, I'm also one of those guilty na that I allowed my daughter to keep using the gadgets. Unya, online games ang nahimo niyang exposure, ang iyahang nahimong hobby. But it's never too late, of course, to encourage them to have that active lifestyle. Daghan kay pwedeng pamaagi mga ka-vibes, no? Summer is not over yet, so naapay ipipila ka semana before magsugod ang klase sa 2026. Ang inyong buhato, no, make them kanang have a responsibility sa balay. Paangkunon sila og responsibilidad. Sila ba'y mang limpyo? Hi, Sir Wendell! Naminaw ko na siya. Nakadungo ka sa kong greetings mo, Sir Wendell. Happiest birthday to you, Sir Wendell Villanueva. God bless you always. Padayon sa imuhang pagpangalagad. Amping kanunay, Sir. Ayan, daghan king salamat sa imuhang pagsali, gawag imong pagpaminaw sa 93.1 FM Radio. Thank you kay ako imong favorite ka-vibes. Ako dyan nag-iangkon nga ako yung favorite ka-vibes. Kami good tanan, pero ako lang, buot lang ko. Happiest birthday to you. Enjoy your celebration. Alright, okay, so balik ta. Diba, it's never too late, no? Kaya, kanabang, especially nowadays, no, kusog kaayo tang musunod og unsay naa, no, online. That's another good thing also kung exposed kaayo sila sa social media. Nasali daghang makitaan whatever is uso. I'm sure na pickleball og unsa pa na din ha. So allow them, no. I'm not saying pickleball pod. Kung dili po na ingon ana ang inyohang lifestyle mga ka-vibes, ayaw pod. A very simple walking sa inyohang nataran tugkaran is okay, no? But na pailain, no? To make it productive. I'm sure ang uban magbagutbot, magbagulbol, og di mo uyon ini, pero kinahanglan yun sa to ang mga anak. Train them to do household chores. I remember when I was training my daughter at 11 years old na manglaba. Pero gamay ragod, iyahapag yung sinina. Ni Ana dyan nga, dili ba na sayo? Nga imong ano ang bata, 11 years old. Nga nung kunong akong gipalaba, kanasam din ako siya tudluan. Wala man siya laing gibuhat. Diba? So ako siyang itudluan. But kanang mga maglimpyo sa balay, mga hugas, other household chores, she knows. Kaya ba siya maglimpyo, maglaba. Pero ang laba niya, iyaharang own clothes, mga ka-vibes. O iyahang own undergarments. So diba? So I think if you give them that kanang responsibilidad, bisan og tingklasin na, tell them, oh, that's your responsibility. Imo nang i-insert sa imuhang schedule. Of course, kay bauta ginikanan, let's not give them too much also. Na napasagdan ng ilahang pag-eskwila. Anything light na para rapod sa ilang kaayuhan. Kay madugay ana mga ka-vibes, mudako na sila nga Disney princess. Di sila kamaong mutabang, og asa sila nga community mabelong.
Kay nga naman, wala sila gianad. Or, willing ko na kintahay silang mutabang, apan di man sila kamao. Di sila kamao manilhig. Nga no, kung di ka kamao manilhig. Diba? So, delay na na mga ka-vibes. Alright, so kana, move, galaw-galaw. Mo na siya. So, and other pa, there are so many things that we can do to have that active lifestyle. Pero syempre mga ka-vibes, ang mahinong danon sa tanan, no, mahimong productive and meaningful ang ilahang summer. Kay hapit na baya tinuod. Although naapay mga ano no, nga init kaayo pa, naapay El Nino, but ang grabe nga kainit, but na may every once in a while nga pag-ulan-ulan, so we're very grateful for the ulan. Pero time will come na dinagyod ni ting uwan, ating init, o ting uwan na maglisod na punta. O unsaon na to ang active lifestyle. Diba? And of course, ting klase na pod. So go ahead, pangitag pamaagi, mga ka-vibes. O unsaon. But ang uban na itong mga ka-vibes, hinagitudluan ng ilang mga anak na mahimong madiskarte ng negosyo this summer. We're hoping no to invite mga small business owners next week po hon. Especially kasi naamoy kaila and you're listening right now and muingon mo nga ganahan mo nga kamoy akong interview hon, pwede rapod. So that ma-historya ninyo, ma-share ninyo, yun sa man yung pagsugod sa inyong ginagmayng negosyo. Diba? Kanindot ana niya, nga naman kay nagtigom para sa pag-eskwela or nagtigom kay na siya kinahanglan or kay gustong paliton. Mga ingon-ana, mga ka-vibes. Diba? Nindot ka ayof na to, ingon-ana. Mga ka-vibes, alas 5:02 na. Muna itong pagpangalagad. Ning adlaw Martes, Mayo 19, 2026. Kinahinay kog aginod sa unahan. Thank you sa mga ka-vibes nga ning unong nato sa ato ang Facebook Live. Thank you sa mga nag-apong sa 93.1 FM Radio Cebu. Thank you so much. Sa mga langga nga namina via 93.1 sa dial sa ilang mga radyo ug ang nagtutok sa ato ang FMR Philippines app. Daghan kaayong salamat. Balik ko ugma sa lain nga pagpangalaga, doon na tayo bisita, Feel Health, atong kauban ugma. Doon na mo'y pangutana, nap, sige, ko ana, kanang tutok na, kay aron na atong mapangutana ugma, alas 4 sa hapon, sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad, Servisyong Ka-Vibes. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban, kanako. Arang kada balita sa hapon, musunod na, kinisilangga nada sa inyong paborito, Sugbo, Kabisaya, Nagtibuok, Kalibutan, 93.1, your favorite music radio, Cebu Ka-Vibes. Mauna ni Amping, love, love!

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
3: May 19, 2026, Martes. Mainit pa rin ang panahon dito sa Metro Manila kahit na may mga pag-ulan sa hapon at gabi. Pero sa Davao City, malakas ang ulan na dahilan ng malawakang pagbaha. Simula na kaya ng tag-ulan? Alamin natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
4: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Arangdada Balita.
5: NDI, may lead na sa pinagtataguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Dating Supreme Court Associate Justice Carpio, iginiit na may jurisdiction ang anumang bansa na makakahuli kay Senator Bato de la Rosa. House Prosecutor, nanawagan sa Senado na payagang ipresinta sa paglilitis ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Imbestigasyon ng Ombudsman sa mga senador na dawit sa flood control scandal, nagpapatuloy. At two-time Filipino Olympian Carlos Yulo, tagumpay na nakasungkit ng gintong medalya sa France.
3: May lead na ang National Bureau of Investigation o NBI sa pinagtataguan ni Senator Ronald De La Rosa. Hinamo naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag si De La Rosa na harapin ang kaso bilang isang dating PNP chief. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
6: Hindi nga ako binigyan ng kopya ng warrant.
5: Tikom si Senator Robin Padilla sa tanong kung tinulungan ba niya si Senator Ronald De La Rosa na tumakas. Pero ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, kung mayroon mang tao na mas nakakaalam ng pinagtataguan ni Bato, walang iba kundi si Padilla. Matatanda ang iginiit ni Padilla na nagtatago si De La Rosa mula sa mga umano'y kidnapper. Kahit may warrant of arrest ito mula sa International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs ng nakaraang administrasyon.
7: So, call it whatever you want. But the question is, nasaan si Bato? Diba? Huli na, naging Bato pa.
5: Ayon kay Matibag, may lead na sila sa kinaroroonan ni De La Rosa. Pero tumanggi mo nang magbigay ng detalye. Hinaman niya si De La Rosa na harapin ang pananagutan bilang dating takapagpatupad ng batas.
7: Of all the people who should understand law enforcement, it should be Senator Bato De La Rosa being a member of the law enforcement, being the chief of police, one time in his life.
5: Giit pa ni Matibag na ang voluntaryong pagsuko ni Bato ay makatutulong para maibalik ang tiwala ng publiko sa mga ahensya ng gobyerno. Apektado na rin kasi ang pananaw ng publiko sa Senado dahil sa nangyari sa Senado kamakailan.
7: The Senate is one of the institutions that's supposed to be promoting the law and true to their words.
5: May pasaring naman siya kay Senate President Alan Peter Cayetano dahil hindi anya ito tumupad sa kanilang usapang lalaki.
7: But that is a gentleman's agreement eh. Lalaking usapan yun eh. Pati yung pag-care kay Bato, usapang lalaki yun. Kaya nung Monday yun, kaya nag-withdraw yung arresting team ng NBI, ang sabi nga namin is since you have a resolution putting Senator Bato into protective custody, sige, okay. O sila naman, hindi, pagkailangan nyo yan, hindi naman tatakas yan.
5: Dagdag ni Matibag, epektibo pa rin ang warrant ng ICC at tungkulin ng mga law enforcement agency sa bansa na tutukan ang naturang kaso at magkipag-ugnayan sa International Tribunal batay sa mga umiiral na kasunduan. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Sinabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang anumang bansa sa puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Carpio, ito ay dahil may universal jurisdiction ang crimes against humanity. Binigyan din niya na ang mga ganitong klase ng kaso ay hindi na nangangailangan pa ng warrant mula sa local court. Maituturing aniya na sapat na basihan ang ICC arrest warrant para maaresto si Bato ng mga otoridad dito sa bansa, taliwas sa ipinaglalaman ng ilang senador.
1: So we are bound if a court has already acquired jurisdiction like ICC, we are bound to cooperate with that court under customary international law.
8: Opo.
1: And we cannot question the jurisdiction dahil this is a crime with universal jurisdiction. Mm. Kahit anong bansa na makita ma-aresto itong tao na ito, can acquire jurisdiction and prosecute.
3: Nanawagan si Manila 3rd District Representative at House Prosecutor Joel Chua sa mga senador na umupo bilang hukom sa impeachment trial na bigyan ng pagkakataon ng prosecution na maipresenta ang kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Chua ang pahayag ng magtipon ang Senado bilang impeachment court. Umaasa si Chua na mananatiling impartial ang mga senator judges at papayagan ng prosecution na mailahad ang kanilang panig. Ayon pa kay Chua, nakikipagtulungan ang mga prosecutor ng kamara sa mga pribadong abogado upang palakasin ang kanilang kaso. Natin ang issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakakausap natin si Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong. Magandang hapon po, Congressman Adjong. Welcome back sa Arangkada Balita. Congressman? Congressman Adjong? Makakausap po natin na si Congressman Adjong na pinangalanan bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Congressman, nandiyan na po ba kayo? Congressman Adjong? Okay, maya-maya, no? Balikan na lang natin si Congressman Adjong. Samantala, DILG Secretary John Vic Remulla nanindiga na walang nangyaring pag-atake sa Senado noong nakaraang linggo. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
9: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
16: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
17: Nagpagas na ba ang lahat?
16: Ano man ang opinion mo?
18: Kalma, kalma.
16: Pag-usapan natin yan.
18: Tingnan natin, anong kanilang salaunin dyan?
16: Kasama sina Sandro Ochona.
17: Isi ka naman
16: at dyan. At makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
19: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
20: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
19: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Balikan po natin si Congressman Zia Alonto Adjong. Welcome back sa Arangkada Balita, Congressman.
1: Magandang hapon, Nina, and magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig ng iyong programa.
0: Kong formal na po kayong pinangalanan bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ano pong inyong inaasahan sa pagbubukas ng impeachment trial?
1: Well, una, tayo ay nagpapasalamat sa tiwala. Alam ko po ito isang mabigat na tungkulin dahil i-relay po natin sa ating taong bayan kung ano po yung nangyayari, no? Once na mag-start na po yung impeachment trial. So ako po ay inaasahan po natin na by the time na magkaroon ng actual impeachment trial sa Senado, inaasahan po natin yung magiging presentasyon ng mga evidences na ipapresenta po ng prosecution para po sa, hindi lang po sa ating mga senator huwis, pero pati na rin po sa taong bayan dahil naiintindihan po natin na itong usaping impeachment na to ay isang taon na po nakabinbin ito. So para po sa for the sake of also our public interest, ay ninanais po natin na by the time na mag-start na po ang impeachment, ay maintindihan din po nila at makita po nila kung paano yung presentasyon ng prosecution sa mga evidences ay may lalatag na po yan.
0: Sa tingin niyo po ba ay magiging mabilis at patas ang proseso ng impeachment trial dyan po sa Senado?
1: Sa palagay ko naman po, maayos naman po, magiging maayos. Yan, ninanais po natin na magiging maayos po yung presentasyon ng prosecution at the same time yung magiging counter-argument po ng defense dahil naka-angkla naman po itong mga presentasyon, itong evidences ng ating prosecution sa articles of impeachment. No? So naka-specify naman po sa complaints at saka sa articles of impeachment yung mga anong mga accusation laban po sa ating nakaupong Vice Presidente.
0: Mm-hmm. At ngayong formal nang nag-convene ang Senado, tingin niyo po ba talaga na kakagat ang mga senator judges sa ebidensya o sa huli ay political survival at laro pa rin ng numero ang magpapasya rito?
1: Unang-una, tayo po ay may tiwala sa pagiging neutral, no? Kung kumbaga ang na ating mga senador. Although alam na po natin na meron din pong partisan dynamics na nangyayari sa Senado na yun. Although ang ating panawagan sana ay magkaroon po ng semblance of neutrality dahil sila po ay nakaupong huwis at in-expect po ng publiko na maging impartial po ang ating mga senator judges. Maliban po doon, tayo po ay optimistic at saka very confident na yung mga ipapresenta po mga ebidensya ay hindi po lang ito haka-haka, hindi po ito mga ebidensya na hindi makakatulong sa prosecution. Ito po yung mga ebidensya na nanggagaling po sa ating mga ehensya na nagpapatunay na yung mga allegation po ay may basihan at may katotohanan. So yun po ang hinihiling natin, maging maayos lang po yung trial para ang taong bayan mismo makita nila. And the indication na ito pong mga ebidensya ay solid at the same time malalakas po ay yung nagkaroon tayo ng butukan dito ng impeachment approval dito sa House of Representatives na nasupresa po tayo. Dahil nung una pong kongreso ay 215 lang po yung nakapirma doon sa complaint, dito po ay mas nadagdagan. Indication po yan na during the confirmation hearing ng Committee on Justice, ay yung mga ibang ating mga kasamahan dito sa House of Representatives ay mas lalo silang nakumbinse na talaga may probable cause para ito ay ihain na sa actual na trial na ito na po itong sa Senado na sila po yung uupo bilang trial at mga senator judges.
0: Mm-hmm. Nananatili po si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ano po ang reaksyon niyo dito?
1: Ano po yun? Sorry po. Ma'am Ninya, ano po yung tanong? Natsa-choppy po eh.
0: Opo, ulitin ko po. Nananatili po bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Ano po ang inyong opinion dito?
1: Well, una naman po, sinabi naman po niya na nag-convene ng Senado at ito po yung ginawa niya. Nag-convene na nga pong Senado. In fact, nag-suot na po sila ng kanilang mga robe. So, nag-release na rin po sila ng writ of summon, both the defense pati na rin po ang prosecution para magkaroon po ng formal na ano, na reply. So, indikasyon po ito na ang Senado bilang isang institution ay ready na sila na i-exercise ang kanilang constitutional duty, which is to try and decide once na natanggap na po nila itong impeachment articles of impeachment. Nakita naman po natin na simula po nung kahapon ay nagkaroon na ng formality ng convening of the impeachment court. So, yan po yung ating pong indication na sana this time around, despite the fact that there will be political or partisan dynamics within and among the 24 senators, what is important is now the institution is now ready to hear the case of the prosecution and to allow also the defense to provide their counter-arguments and evidences.
0: Kailan po kaya magsisimula ang impeachment trial? At magkakaroon pa ba ng pre-trial?
1: Yun po ay depende po yan sa timeline ng Senado dahil sila po yung korte, sila po yung magbibigay ng timeline kung kailan po tayo mag-uumpisa. Ang sinabi po nila ay may 10 days po na writ of summon na sinubmit po ni inissue po nila para sa kampo ng respondent, in this case ang Vice President, at 5 araw na no sa prosecution na extendable 5 days. So yan naman po ay mga ina-adapt nila ng mga rules and procedures nila kaalakip doon po sa mga issuances ng mga summons ng korte. So this is all entirely within the Senate's prerogative acting as an impeachment court because that's within the exclusive right.
0: Okay, at bago po man ang impeachment trial, naging controversial nga ito nga pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Bilang isang abogado at mambabatas, ano po ang tingin nyo sa insidenteng ito at paano ito makakaapekto sa impeachment ni VP Sara?
1: Well, unang-una, hindi po tayo abogado, tayo lang po yung mambabatas. Pangalawa, iyon po ay desisyon ng Senate as an institution to place Senator Bato under their custody. Now, pagdating naman po sa issuances of arrest warrants, tayo po ay naninindigan na may basihan po ito. Unfortunately, it led to something that when nobody was actually expecting na humantong po sa ganitong klaseng pangyayari at na-involve na nga rin po itong mga different agencies like the Ombudsman at saka NBI na mag-conduct ng investigation. Pero tayo po, ang ating pong position dyan ay kung paano po yung botohan, no? Inaantay po natin kung ano yung adoption ng kanilang Senate Rules of Procedure sa impeachment trial, no? Kung ang paninindigan po natin, ito po isa pong sagrado na duty, na mandate ng bawat isa sa kanila upong senator judges. So it is really important that once the impeachment trial begins, the actual trial begins, we hope that all senators also would be present once they also cast their vote. So maaaring dapat maging personal or present or physical presence yung mga senator judges kung sila po ay magboboto o magkakast na kanilang boto, no? Pagdating sa mga motion o usapin patungkol sa legal, technical discussion na mangyayari po dyan sa trial sa Senado.
0: Kasi nga po, di ba may panawagan or ewan ko ba kung anong tawag doon, motion or resolution na pwede siyang bumoto virtually or sa Zoom yan, kahit wala siya doon in person at hindi dumaan nga doon sa proseso.
1: Ang kaklaruhin po natin sa ngayon ay kung yun po yung rules na yun ay ma-apply po doon sa mga regular legislative functions po nila. Remember, ito pong impeachment trial ay sui generis. Though ang nakaupo dyan mga huwes ay mga senators, pero meron pong separate rules and procedure ang impeachment trial. So hindi yun kaklaruhin po natin kung yun ba yung remote voting po ay doon lang ma-apply sa kanilang regular legislative function. Ang ating pong posisyon dyan ay dahil ito ay impeachment trial at sagrado po itong trabaho ng Constitution, kinakailangan po na yung mismong senator judge ang boboto physically. Pagdating po sa puntong, kinakailangan po ang kanilang mga boto.
0: All right, maraming salamat. Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong.
1: Maraming salamat din po, Ma'am Nina.
2: nagbabala si dating Senator Richard Gordon na maaring mabuhay muli ang pag-aalsa sa EDSA. Ito'y kung makita ng taong bayan ang di makatwirang pagkiling ng mga senador sa iisang panig sa impeachment trial. Ayon kay Gordon, base sa nangyaring mga iskandalo sa Senado noong nakaraang linggo, marami na rin ang bumaba ang tiwala at respeto sa kanila. Dahil dito, umaasa si Gordon na magkakaroon ng patas sa impeachment. Naniniwala rin siyang dapat nang sumuko si Senator Ronald Bato de la Rosa at sa korte na lang magpaliwanag. Planchado na ang estratehiya ng House Prosecution Panel para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Binigyan diin ng prosecutors na hindi lang pag-convene ng impeachment court ang iniaatas ng konstitusyon, kundi ang agarang pag-usad ng mismong paglilitis. May umaarangkalang balita si Barry Ocampo.
3: Opisyal nang inilatag ng House Prosecution Panel ang hatian ng apat na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangungunahan ni Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jervin Luistro ang panel. Ayon kay Luistro, handa na ang 11-member prosecution team para sa pre-trial at aktual na paglilitis sa Senado.
4: Let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith.
3: Sa ilalim ng kanilang organisasyon, hahatiin ang mga prosecutor sa mga articles na threats and destabilization, bribery, unexplained wealth at confidential funds. Ang article na tumatalakay sa threats at destabilization ay pangungunahan ni Iloilo Congressman Lawrence Defensor. Ang bribery naman ay sa ilalim ni Manila Representative Joel Chua, habang si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon ang mangunguna sa article ng unexplained wealth. Si Luistro naman ang lead sa article na may kinalaman sa confidential funds. Iginiit ng mga prosecutor na malakas ang kanilang mga ebidensya, kasama ang mga testimonya, AMLAC records, COA notices of disallowance at mga dokumentong naipresenta na noong mga nakaraang pagdinig sa kamera. Binigyang diin naman ni Ridon na may mga ebidensyang hindi pa nailantad noong mga pagdinig sa House Committee on Justice na matatalakay sa Senado.
5: Kasama po dyan yung unsealing of the BIR box, kasama din po dito yung pagbubukas ng pong bank accounts ng pong mag-asawang Duterte Carpio.
3: Tinanong din ng panel ukol sa mga posibleng balakid sa impeachment trial, kabilang ang pagbabago sa pamunuan ng Senado at mga alyado ni VP Duterte sa Kamara. Pero ayon kay ML Partalist Congressman Laila De Lima, umaasa sila na mananaig ang political neutrality sa mga senador ayon sa Senate rules. Naging usapin din ang pagkakatalaga kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores bilang prosecutor sa kabila ng kanyang pag-abstain sa botohan para sa impeachment. Paliwanag ni Flores, personal at political reasons ang dahilan ng kanyang abstention, ngunit hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa vice-presidente.
6: I could not in good conscience vote against the articles of impeachment because I was present all along when the Committee on Justice heard the evidence presented.
5: Just to speak for the entirety of the panel, I don't think we have any doubt on the confidence, integrity, and expertise of Congressman Flores to take on the role of a public prosecutor.
3: Inanunsyo rin ng panel na itinalaga bilang House Trial Spokespersons sina Lano del Sur Representative Zia Alonto Adiong at Kabataan Party List Congressman Rene Co. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Idinetalye ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Melencio Nartates ang nangyari bago ang naging pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Vascones live. Christian.
7: Hindi niya iprinsinta ngayong araw ni DILG Secretary John Vic Remulla kasama si PNP Chief Jose Melencio Nartades Jr. sa Malacanang itong mga pieces of evidence na nakalap nila sa investigasyon na isinagawa ng PNP CIDG sa pamamaril o sa insidente ng pangpapaputok ng baril sa Senado noong nakaraang araw. Base sa detailed point by point and minute by minute na timeline na ibinigay ng DLG at PNP, alas 5:23 ng hapon, naglabas ng panawagan sa publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa para humingi ng suporta. Dito raw umano nagsimula itong kaganapan sa Senado. Pagsapit ng alas 5:58 ng hapon, inadjourn ng Senado ang kanilang sesyon. Pagdating naman ng 6:14 ng gabi, hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa petisyon ni de la Rosa. Sa ganap na 6:57 ng gabi, inanunsyo ni OSAA Major General Mau Aplasca na may isang taong aarestuhin. Bandang alas 7:05 ng gabi ay isinailalim sa total lockdown ang Senado. Pagdating ng 7:11 ng gabi, ipinadala ng Secretary General ng Kongreso ang Articles of Impeachment. Pagsapit ng 7:22 ng gabi, natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment mula sa House of Representatives. Pagdating naman ng 7:45 ng gabi, may narinig na putok ng baril sa loob ng Senado. Bandang alas 8:14 ng gabi, sinabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na may perceived NBA agents na pumasok sa Senado. Sa ganap na alas 8:39 ng gabi, nilinaw ni NBA Director Melvin Mantibag sa media na walang kinalaman ang kanyang mga ahente sa insidente. Pagdating naman ng alas 9:35 ng gabi, nagsagawa ng press conference sa labas ng Senado sina DILG Secretary John Biclemulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, ito na, ito yung huli. Bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Mayo 14 na sumunod na araw na nakatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa protective custody ng Senado. Ang ginamit na sasakyan pang takas ni Bato ay ang Toyota Fortuner ni si Senator Robin Padilla na may plakang DAV-1225 na lumabas ng Senate premises alas 2:30 na madaling araw. Sa investigasyon naman ng PNP ayon sa inilabas na filed cartridge case matrix, nakakolekta ang PNP FG Soko ng mga basyo at ebidensya ng ilang bahagi ng Senado matapos ang insidente ng pamamaril. Sa loob ng gusali, nakakolekta ng 9 na basyo ng caliber 40, 27 basyo ng 9mm at isang live ammunition ng 9mm. Sa exit door naman, may 7 entry bullet holes mula sa loob, habang 15 bakas ng tama ng bala ang natagpuan sa salamin. Sa outdoor walkway area, may 3 9mm fired cartridge cases, 5 metallic fragments at 3 lead core ang narecover. Malapit naman sa GSIS canteen, 5 pirasong ng 5.56mm fired cartridge cases ang nakolekta. Tinukoy rin sa ulat ang mga posibleng sangkot sa pamamaril kabilang sina Charlie Dumlao Montilla, ito ay miyembro ng OSAA, John Mills Salazar Ledesma, miyembro rin ng OSAA, si retired police major general Mau Aplasca at NBI Senior Agent Darwin Nico Mendez Francisco. Ninya, itinunover na ng PNP at DILG itong mga pieces of evidence na nakalap nila sa DOJ para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Ayon na sa DOJ, marami silang mga nakuhang mga pangalan at na-identify na mga sangkot dito sa insidente, ito sa gulo na nangyari sa Senado, pero sa ngayon, hindi pa nila pinapangalanan ito. Ninya?
0: Oo, kasi kanina narinig ko yung press conference na tinatanong nga nila kung nasaan na si Senator Robin Padilla nung mga oras na yon at kung meron ba siyang pananagutan, Christian.
7: Sinabi kanina niya ni actually pinaliwanag ni DOJ Secretary Frederick Vida na lahat ng mga sangkot kabilang na yung nag-declare na under protective custody itong si Senator Bato de la Rosa ay iniimbestigahan din kasi ipaliwanag niya dapat raw ang protective custody, ibig sabihin niyan kung lumabas na ang mga patnubay mula sa mga korte na hindi nagbabawal para arestuhin o hindi kumbaga pinipigilan ang warrant of arrest na isilbi laban kay Senator Bato, ay dapat mismo ang Senate o ang Senado ang mag-surrender sa kanya o isuko si Senator Bato de la Rosa sa NBI kung sino man ang nagsisilbi ng warrant of arrest niya.
0: Oo, at ano ba ang pinakamensahe dyan sa press conference na yan? Narinig ko kasi sinabi ni Secretary Remulla malinaw na wala raw pag-atake na nangyari sa Senado. Taliwas sa mga sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Christian.
7: yun ang mismong punto niya. May mga footages na nakuha ang PNP CIADG na may binabaril o habang nagpapaputok ng baril itong si OSAA Police Major General Mau Aplasca, pero kita naman na wala siyang kalaban o walang kumbaga walang tao na nag-exchange fire between Mau Aplasca at itong sinasabi nilang NBI. Walang NBI na nakita doon sa mismong mga CCTV footages. Kumbaga wala siyang kalaban.
0: Oo. So ito na ba yung mga footages or CCTV footage na hinahanap ng publiko? Are we satisfied with the footages that were shown? Kasi ito yung tanong ng bayan eh. Nasaan ang CCTV? Ito na ba yun? Christian?
7: Kulang pa niya eh. Kasi wala dito yung mismong CCTV footages ng pag-iskapo nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang meron lang, noong nagsimula yung kaguluhan hanggang sa umantong sa insidente ng pamamaril dyan sa second floor ng Senado.
0: Alright, maraming salamat, Christian Bascones. Na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte at nag-convene na ang impeachment court. Pag-usapan nga natin yan at makakasama po natin dito sa PRTV Prime Media Studio si Attorney Mel Santamaria, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang gabi po, Attorney Mel.
8: Magandang gabi sa iyo, Ninia.
0: Okay, unahin na po natin itong tanong na ito. No? Ano po ang reaksyon ninyo dito sa sinabi ni Senator Marcoleta na huwag raw maniwala sa mga pinagsasabi ng mga dean?
8: Well, unang-una mga dean, mga eksperto yan eh. Mga eksperto sa larangan ng batas, no? Huwag naman huwag pakinggan. Dapat ang advice natin sa ating mga madla, pakinggan lahat. At ang madla ang mag-decide kung ano ang mas credible sa mga base o sa mga kwento na nabibigay ng opinion. Hmm. Halimbawa, sabi ni Senator Marcoleta, kung hindi ako nagkakamali, eh bakit daw isa sa alang-alang ang Rome Statute, eh nag-withdraw na tayo. Pero ang sagot siya, napakalinaw naman eh. Sapagkat sa Rome Statute mismo, sinasabi sa Article 127 na bagamat ang isang bansa ay tumiwalag, hindi ito maaalis yung responsibilidad nila sa anumang mga usaping bago sila tumiwalag. At yung nangyari kay Presidente Duterte ay nag-umpisa bago March 17, 2019. So, mismong yung tratado, sinasabi, may residual obligation ang Pilipinas. At pangalawa, ito na yung parati nating sinasabi na Republic Act 9851 na sinasabi sa Section 17 na pwedeng ipaubaya na ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-iimbestiga at paglilitis kung meron nang isang international court na naglilitis at nag-iimbestiga at pwede pang ibigay yung suspect. So, madaming base at lalo na ang konstitusyon, sinasabi, the generally accepted principle of international law ay bahagi na rin ng mga batas ng Pilipinas.
0: Oo, kasi nga po yun talaga yung ini-insist ng kampo ni Senator Bato na kailangan na galing daw sa local courts or may approval ba na kahit na hindi galing or something na approval from any local court, inihingi daw nila. Yun lang naman daw at susuko daw siya, sabi.
8: Oo, yun ang punto nila. Pero ang tanong nga kung kailangan pa ng pangalawang pagdedetermina ng probable cause. Kung nabasa natin yung comment ng Office of the Solicitor General, ang linaw-linaw eh. Ang sabi ng Office of the Solicitor General sa larangan ng international law, ang crime against humanity ay isang krimen. At sa larangan ng ating konstitusyon, sinasabi natin ang international law ay bahagi ng ating batas. At ito na nga yung Republic Act 9851 na tulay natin dun sa international law na kamukha ng sinabi ko, pwedeng paubaya doon sa international court. At kung nire-recognize natin yung international court,

0: itong kaso ni Duterte may hugis, may nuance ng international global situation, no? Issue,
1: pinag-uusapan,
0: no?
1: Tayo ng buong mundo.
0: Pinag-uusapan tayo ng buong mundo. Kaya nga gumawa tayo ng Republic Act 9851 para mapabilis na rin.
1: Oo, at yun nga, yung defense team rin ni VP Sara naman is heavily banking on the Supreme Court to issue a TRO laban sa impeachment proceedings. Kung sakaling mag-issue rin ng TRO ang Korte Suprema at harangan ang trial naman ng Senado, gaano po kabigat ito na constitutional crisis na haharapin ng ating bayan?
0: Basta't mag-decide ang Korte Suprema, palagay ko susunod naman ang lahat. So hindi tayo magkakaroon ng constitutional crisis. Palagay ko susunod dyan ang mababang kapulungan o ang Senado. Kaya lang ang problema nila, wala ngang constitutional crisis, pero baka magkaroon ng political crisis. Sapagkat tatandaan natin, no, baka ang mga tao biglang maglabasa na. Diba, kamukha nung envelope ni Estrada, no? Hindi mo, because this is so volatile, this is so highly political, na talagang may repercussions sa political aspect. No?
1: Kaya, even the Senate leadership itself is very volatile, yes. Very fragile. Kumbaga, people are saying that Senator Alan Peter is hanging by a thread. Do you think there's still a chance anytime mapalitan siya as a Senate President?
0: Tanda natin, ninyang bilang ngayon, 11:30 na.
1: Mm-mm.
0: At kung hindi pwedeng bumoto ang Zoom, 11:12 lang yan.
1: Mm-mm.
0: So napaka-thin na talaga ng bilang. Konting click lang dyan, magpapalit na talaga ng liderato.
1: Mm-mm.
0: So, well, hindi natin malalaman, no? Sapagkat ninyo tayo nabibigla eh. Diba? Bigla.
1: Actually.
0: Bibigla tayo, ay may panabago na naman, may kudeta na naman, merong mga ugong-ugong dyan, may pagpapakaila dyan, pero nangyayari. So ang hirap, pero tama ka eh. That kind of apprehension, nagkakaroon ng instability eh.
1: That's true.
0: Instability kahit ano ang tingnan mo. Kung wala tayong consistency sa liderato, in anything, kung wala tayong consistency sa liderato, talagang it's an unstable situation na hindi maganda.
1: And not just unstable, but also, what about the credibility of the Senate? Isn't it at stake here, especially after the very chaotic shooting incident at the Senate? And now we just heard Christian Bascone saying, di ba, protective custody raw ng Senado, itong si Senator Bato, na inalaw nilang umalis ng Senado, just like that.
0: Alam mo, magandang tanong yan, Ninya. Pumapasok tayo sa impeachment na talagang may credibility issue ang Senado. Unang-una, ang naging Senate President, dating kasama ni Duterte bilang candidate for Vice President. Pangalawa, nakita natin yung sitwasyon. Di ba masyadong matindi, may putukan pa. Yung pagpapalit ng liderato, yung putukan, masyadong parang anong nangyayari. At pangatlo, yung ibang mga boboto na West, with all due respect to them, may mga kaso eh.
1: Yun na nga po, yun na nga. Example, ito kahapon nirekomenda ng DOJ, kasuhan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials. Itong sina Senators Jinggoy, pati na rin si Senator Joel at Senator Cheese ay iniimbestigahan na rin. Paano po ito makaka-apekto sa impeachment trial?
0: Unang-una, talagang diretsa sa credibility issue eh. Nung impeachment court yung mga jurors. At pangalawa, tandaan natin, kung merong probable cause ng plunder at final sa korte, non-bailable. Kulong yan.
1: Nakakulong sila.
0: Nakakulong yan. Ngayon, pwede bang i-allow ang Zoom o hindi?
1: Yun na diba? Nga.
0: Baka
1: alam niyo po, if there's a will, there's a way.
0: Yes, eh, di ba? Kaya siguro alam na natin kung bakit tumututol yung iba sa Zoom.
1: Yun na nga diba? Po eh. So,
0: parang kabit-kabit, no, Ninya?
1: Yun na nga po. Lahat yan connected and it's all very exciting but very, very sad for our country. A lot of people are expressing their sentiments na nalulungkot sila sa mga pangyayari.
0: Talagang nakakalungkot, Ninya, kagaya ng pinag-usapan natin dati. Sapagkat tayong mga nanonood, nakita natin the powerful was protecting the powerful. Tsaka meron pala silang tribal mentality dyan. Kahit na right or wrong, basta kasapi nila, poprotektahan nila. Tsaka yung accountability aspect was viewed as an attack. Saan ka naman nakakita na mag-

0: warning shot ka sa isang alagad ng batas. Di ba? Parang, wow, pambihira dito sa Pilipinas.
1: Unseen, unheard, but there's always a first time and it's all very incredible. Ito pong nangyayaring, sabi nga ng iba, Senate circus, ano? And then we see them wearing all these robes. They look so solemn. And so, good even. I mean, it feels like for an ordinary Filipino, after you hear all their, everything that they've said, di ba? Ano to? Costume lang ba? Or deep inside, andun yung totoo mong kulay?
0: Sharp comment, Ninia. Parang may sense of hypocrisy, di ba? Parang may sense of hypocrisy dito sa nangyayari because of this credibility issue na imagine basta't korte, di ba? Ang tingin mo sa korte, papasok ka, solemn, tahimik, maayos, majestic. Uh-huh. Pero dito, papasok ka sa korte na, sino to mga taong to? Ang gugulo nito, last week.
1: Diba? Parang hindi ko ma-reconcile yun. Yung last week, ganito sila, ng mga Facebook live nila and all that. Yes. And then this week, para silang mga santo.
0: Yes, because the image of a judge must be one of stability, consistency, and fairness. Pero hindi iyan pa ang nakikita natin sa mga huwes. Kaya pasanin talaga nila, napakita nila sa mga tao na talagang they will be faithful to their oath na maging neutral at non-partisan.
1: Is there a chance still na pwede silang to turn around, di ba? Na yung sinasabi yung credibility issue na ito can still be saved?
0: Alam mo, Ninia, no? Ang ganda ng tanong niya, sapagkat kahit magpalit-palit man ng Senate President ang ng Chief Justice nila dyan, basta't yung 13 intact, yung 13 intact na yon. Well, they control the process and they will control the verdict. Tandaan natin, less than 16 acquitted. So therefore, kung yung 13 intact yan from beginning to end, they control the process, they control the verdict. Kaya sana, itong mga nangyayari ngayon, itong 11-30 na o 11-12, I hope it's a good sign. It's a good sign na something probably might happen. Or sana mali ako, no? Sana meron silang independence of mind na talagang titingnan ng ebidensya.
1: Kasi you need 16 votes.
0: Yes, anything less than 16, acquitted.
1: It's a super high majority. I mean, hindi lang majority.
0: Correct.
1: Yeah, so at this point, what we're seeing, hindi talaga dati masasabi, Attorney Mel. Pero yung 13, mukhang solid eh.
0: Yes, mukhang solid. Isipin mo pa ito, Ninia. During the proceeding, kung ano man ang desisyon ni Senate President Peter Alan Cayetano, the objection is sustained. Sinabi niya, it can be overturned by the Block of 13. Pwedeng sabihin ng isa dun sa Block of 13, can we put that to a vote? Ayan na, majority decision na. Kaya sinasabi ko, they probably might also control the process.
1: Okay, ngayon we are seeing na nga may mga some minority senators losing their committees and all that, you know. So many things are happening in the Senate. So sana laging maging mapagmatsyag ang ating mga kababayan na talagang hingan natin ng sense of accountability, responsibility itong mga tinitingala po natin sa gobyerno. Sana nga po Attorney Mel, maiba lang, may kumakausap po sa inyo na maging private prosecutor. Kung tatanggapin niyo po itong role na ito bilang private prosecutor, ano po ang magiging primary legal strategy po ninyo? Para masiguradong solid itong iaharap natin sa mga senator judges na ito. Malay mo, sa sobrang solid, kahit na very partisan siya di ba? Buboto siya ng tama
0: sa kanyang konsensya. Unang-una sasabihin ko, through channels, I have received requests for that. Pero dito ko sasabihin na hindi ko tinanggap.
1: Hindi
0: ko tinanggap, pati spokesperson, hindi ko tinanggap,
1: okay.
0: Pati private prosecutor. Pero anong strategy?
1: Yes.
0: Well, just lay the cards. Pakita natin ang ebidensya. Whether ma-acquit o ma-convict, so be it. Kasi para sa akin, dalawang korte dito. Isang Senate Political Impeachment Court, tsaka isang court of public opinion. Tayo yon. At yung public opinion na yon, palagay ko, ang mas mahalaga, it will have a more political impact.
1: All right. Maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University Institute of Law. Thank you po.
0: Thank you very much.
2: Bumuwelta si NBI Director Melvin Matibag kay Senate President Alan Peter Cayetano. Aniya hindi ito tungkol sa sino mang personalidad, bagkus ito ay ang pagpapairal ng batas. Yan ang umaga ng balita ni JM Pineda.
3: Matapos ang barilan sa Senado noong nakarang linggo, hindi pa rin humupa ang bayan ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
4: Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado.
3: Sagot ni Matibag, walang gumigiba sa Senado at naayon lang sa batas ang ginagawa nila. Humabol pa ito ng hirit na dapat suspindihin rin si Senator Cayetano dahil siya ang may hawak sa usahan ng mangyari ang putukan. Baluktot rin daw ang katwiran ng senador at ni suspended Sergeant at Arms Mau Aplaska na pinaputukan nila ang NBI dahil may banta sa kanilang mismong bahay.
5: Magkaiba. Mayroon kong parison, bahay mo pinasok. That is an assumption eh. Na pinapasok. Actually, pagpakinggan niyo yung mga statement nila, magkakaiba. Nakita pa lang nila sa labas, may mass build-up. Sa labas ng bahay mo, may nakita ka mga armado, are you entitled to assault them? Puntahan mo sila? Paputukan mo ng barel? Di ba hindi? Labas ng bahay mo eh.
3: Sabi pa ni Matibag, walang pag-atake sa Senado at labas rin ang usapin ng politika.
5: Hindi po kami yung titibag ng Senado. It's them who are there in the Senate. And I have to say this, I said it yesterday. This is not about Senator Alan Peter Cayetano or about me. This is about the rule of law. This is about law and order. So, I don't know if I have to comment pa doon sa sinabi niyang hindi nila natibag. Talagang yung pangalan ko sinama pa eh, no? Sa pagsasabi niya eh, no? No, but the thing is, it's not all about him. It's about law and order. It's about promoting the law.
3: Umiwas na bang magbigay ulit ng pahayag si Senator Cayetano tungkol sa mga sagot ni Matibag? Gate nito na maraming trabaho ang kailangang ayusin sa Senado. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Mainit man ang usapin sa impeachment, tuloy pa rin ang imbestigasyon ng ombudsman sa ilang senador na napupukol sa flood control scandal. Narito ang report.
6: The allegations claim that multiple high-ranking...
2: Tuloy na tuloy pa rin ang investigasyon ng ombudsman kina Senator Jinggoy Estrada, Chis Escudero at Joel Villanueva sa anomalya sa flood control scandal kahit nag-convene na sila bilang senator judges para sa paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte sa hiwalay nitong alegasyon ng korupsyon. Kahapon, inanunsyo ng ombudsman na pinakakasuhan na ng DOJ sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at apat na iba pa ng kasong plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials dahil sa sabwatan nila para makakubra ng 30% kickback sa mga flood control project. Batay ito sa mga testimonya ng state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Tinawag naman itong hindi makatarungan ni Estrada gayong wala naman raw umanong pruweba ng insertion sa 2025 national budget mula sa Senado.
7: Meron din ho tayong nakikitang allegation ng kickback. Karamihan po sa mga bidding na ginagawa sa iba't ibang parte ng bansa ay meron ng napiling winning bidder.
2: Bukod pa ito sa hiwalay na imbestigasyon ng ombudsman kay Escudero at DOJ kay Villanueva. Ipagbabangga nila ito sa resulta ng imbestigasyon noon ng Senate Blue Ribbon Committee na dating pinangunahan ni Senador Ping Lacson. Nilinaw din ni Clavano na hindi ito pamumulitika na sumakto sa impeachment ni VP Sara, kundi bahagi ng nagpapatuloy na imbestigasyon batay sa kanilang obligasyon sa sanigang batas.
7: Una-una po sa lahat, hindi dapat pinaghahalo ang politika sa pananagutan sa batas. Hindi po kami gumagalaw base lang sa usap-usapan o kung ano man ang mainit sa balita ngayon. Ang issue po ng flood control o pondong pambaha ay isang bagay na kailangan tuloy-tuloy ang investigation, no? Kahit anumang politikang nagaganap sa labas.
2: Pagkatapos ng independent review ng ombudsman sa rekomendasyon ng DOJ, maaari nilang ma-affirm, i-amend o i-revise ang resolusyon. Kapag na-affirm ito, dadalhin ito ng ombudsman sa Sandigan Bayan para sa pagsasampa ng kaso.
1: Hinikayat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Office of the Ombudsman na imbisigahan ng Manoy maanumalyang flood control projects sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
8: Nagtungo sa Office of the Ombudsman si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino. Bit-bit niya ang liham at iba pang supporting documents para kumbinsihin ang constitutional body na imbestigahan ang mga umano'y anomalous flood control projects sa Davao. Ayon sa kongresista, higit 80 kontrata na may halagang 4.4 billion pesos sa Davao ang nakitaan nila ng red flag.
9: No, may mga kontrata na nag-overlap, merong short-changing, ibig sabihin ang pondo ay para sa ganito kahaba pero mas maiki yung deliver. Merong mga very general lang yung kontrata, no? Kaya hindi mo alam kung ano yung eksaktong kailangang i-deliver.
8: 49 sa mga kontratang ito ay congressional insertions sa unang distrito na kinakatawan ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Sa isang pahayag, bumuelta si Duterte sa pag-iimbestiga ni Tino. Tinawag niyang selectively blind ang kapwa kongresista. Depensa ni Pulong, 4 taon ng zero budget ang Davao City. Una nang nagpadala ng liham si Latino bilang mga kinatawan ng makabayan sa ICI noong November 2025 para manawagan ng malawakang investigasyon ukol dito.
9: Nagpadala ng sulat si Chair Andy Reyes sa akin. Nakalagay doon, noted. Yan ang nangyari.
8: Sa kaparehong buwan, naghain din ang kanilang grupo ng House Resolution 464 na humihiling sa Committee on Public Accounts at Committee on Public Works and Highways na magsagawa ng pagdinig sa umano'y korupsyon dito. Ngunit ayon kay Tino, natenga na ang resolusyon matapos itigil ang pagdinig sa flood control issue dahil sa posibleng conflict of interest umano sa pagitan ng Kamara at mga kongresistang nadadawit sa issue. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Isa ka ba sa mga init na init ngayong summer season? Tampok ang isang resort sa Pampanga na may hatid na kakaibang cooling experience. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
10: Mainit ang panahon pero hindi kailangan bumiyahe ng malayo o gumastos ng malaki para makaiwas sa init. Sa Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga, dinarayo ngayon ng mga pamilya at barkada ang isang resort na may kakaibang diskarte para sa summer. Pinalalamig na swimming experience gamit ang yelo. Sa halip na ordinaryong paglangoy lang, mas ramdam ang presko vibes dahil sa malalaking tipak ng yelo na inilalagay direkta sa swimming pool. Ayon sa resort management, ginagawa ito tuwing hapon bilang special summer feature na mabilis ding nauubos dahil sa dami ng gustong makaranas.
11: 16 blocks. So 16. Pwede naman namin nagpaganyan pero as of now, yun ang nagiging parang numbers, parang standard number namin. 16 blocks na pwede na sabay-sabay namin ilulublo.
10: Bukod sa ice cold pool experience, may dagdag pang pampasaya tulad ng aqua zumba kung saan sabay-sabay na nagpapapawis at nagpapalamig ang mga bisita.
11: Kahit nga may crisis ngayon, still ang dahil pa rin pumupunta sa amin. Siguro dahil nga sa crisis, medyo kahit ba na yung resort namin, it's a budget friendly.
10: At ang pinaka-good news para sa mga naghahanap ng budget-friendly na summer escape, kayang ma-enjoy ang buong experience sa halagang 100 pesos hanggang 120 pesos lang. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Sa ngalan ni Jack Bataliones, ako si Naomi Tiburcio para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
12: This is FM Radio. FM.

0: na maglilingkod.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga kopya ng CCTV sa gusali ng Senado nang mangyari ang pamamaril, isinapubliko. Senado, hindi inatake ayon sa DILG. NBI, may lead na sa posibleng kinaroroonan ni Senator Pato de la Rosa. Pahayag ni Cayetano na hindi natibag ng NBI ang Senado, binweltahan ni matibag. Tatlong taong gulang na bata, pinagsusuntok at tinadyakan ng kinakasama ng kanyang ina. Exclusive, illegal na massage spa, sinalakay, 11 babae kabilang ang 7 minor de edad na rescue. Lalaki, kinuyog ng grupo ng mga kabataan, patay. Palengke sa Maynila, ginulantang ng inspeksyon, presyo ng imported na bigas, nabisnong mahigit sa price cap. Talentadong Pinoy, angat sa iconic musical, The Jesus Christ Superstar.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa investigasyon sa nangyaring gulo sa Senado. Naglabas ang mga pulis, DOJ at DILG ng CCTV footage ng naging putukan noong Miyerkules, pati po ang timeline o yung paglalahad ng mga pangyayari para igiit na hindi inatake ang Senado. Live mula sa Malacañang, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervs, ano pang mga detalye ipinakita ng mga otoridad sa inyo?
1: Alvin, sa kauna-unahang pagkakataon nga ay nilabas na ang CCTV footage sa Senado ng mangyari ang putukan noong May 13. Ito yung tinatawag nila na gun-related incident, kung saan sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na matapos ang kanilang investigasyon, lumalabas na hindi naman talaga inatake ang Senado, taliwas sa inigiit ng liderato nito. Ayon sa DILG at PNP, noong May 12 o sa bisperas ng gulo sa Senado, may security coordination meeting ang Office of the Senate Sergeant at Arms at ang security ng GSIS. Alam-anila ng OSAA ang paghiling ng GSIS ng seguridad. Sa NBI, umano humiling ng seguridad ang GSIS dahil nagbabantay na sa paligid ng gusali ang PNP at deployed na umano sa mga rally sa labas ng building ang iba pang tauhan ng pulisya.
2: Ito po ay recorded, and this is the proof that this was recorded.
3: GM found it better to secure the entrances going into GSIS because Senator Bato had called for a people power movement, and had there been anarchy in the building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible.
1: Dagdag ng otoridad, na-coordinate din umano ito sa Senate Security buong araw ng Miyerkules, May 13. Lumalabas sa CCTV footage na 29 na tauhan ng NBI ang dumating sa GSIS compound, pero hindi sila tumapak sa Senado. Dalawa sa kanila ang pumwesto sa isang veranda na vulnerable area anila. May ebidensya rin umano na inutusan ni Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na mag-lock and load ang mga Marines na security ng Senado. Lumabas din dito kung paano pumwesto ang buong Senate security. Nabuksan ang pinto sa pagitan ng GSIS at Senado, unang nagpaputok si Plasca ng 3 putok. 44 na putok ang nakumpirma na galing sa 4 firearms, kaya pinaniniwalaang galing ito sa 4 tao. 5 lamang sa putok na ito ay galing sa NBI dahil sa cover fire o bilang pagtatanggol sa sarili, habang umaatras na. Natukoy na rin ang 2 pang nagpaputok mula sa mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Hindi naman sumipot si Plasca para i-turn over ang kanyang baril, pero lahat anila ng bullet holes na nakita ay galing ang bala mula sa loob ng Senado palabas. Walang nakitang putok mula sa labas papasok ng Senado.
3: Nauna po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate.
4: I believe after this, General Artates will be turning over the report to the Department of Justice. Nakita nyo naman, mga kababayan ko, no? Compelling yung facts that have been unearthed. But we still need to verify and validate, no? The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos, and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang.
5: Liability, sir, based on what you have seen so far, compelling as you described it. Sino-sino ho mga posibleng managot dito?
4: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin, no? Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances, which started May 11. So lahat ng timelines na yan, from May 11 to May 14, titingnan ng ating panel. As to the concealed culprit, ayaw ko muna i-preempt, no?
1: Alvin, itinurn over na ng PNP sa DOJ ang mga nakalap nilang ebidensya at nakatakdaging magsagawa ng dagdag pang investigasyon ang DOJ. Sa ngayon ay hindi pa nila pinapangalanan kung sino ang posibleng may pananagutan dito. Hindi kanila sinabi kung posibleng stage ito ng ito nangyaging putukan. Ang sinasabi lamang nila, ang malinaw sa ngayon ay hindi inatake ang Senado. Iibitahan ulit ng CIDG si Aplasca para sa iba pang mas malalim na investigasyon. Alvin.
0: Jervis, palinaw nga, hindi ko masyado narinig, ano? Yung sabi ba sa investigasyon, yung taga-NBI, yung volunteer ng NBI, nagpaputok din o hindi?
1: Alvin, lumalabas sa investigasyon na may 5 putok galing sa tauhan o sa isang agent ng NBI, pero ito ay ginawa niya bilang cover fire dahil siya ay pinapaputokan na. So habang siya ay umaatras, habang siya ay nagre-retreat, ay nagpaputok siya ng 5 beses, pero hindi ito nakadirect towards the OSAA.
0: Okay. Alvin. So ngayon, ang deklarasyon ni Senate President Cayetano ay under attack. Ang deklarasyon naman ni Secretary Remulla, not under attack. So ano ba talaga? Anong mangyayari ngayon?
1: Sa ngayon, na-turn over na nga itong mga nakalat na ebidensya sa DOJ at ang DOJ ay magsasagawa pa ng mas malalim pa nilang investigasyon. So inaasahan natin na ang DOJ ang makakapag-identify kung sino nga ba ang may pananagutan dito sa nangyaring putukan na ito sa Senado. Natanong din kanina, no, kung ano ang nagre-reaksyon ng Pangulo dito, at nga nila na nakamonitor ang Pangulo sa mga nangyari pero wala pa siyang inilalabas na instructions so far sa ngayon. Alvin.
0: Maraming salamat, Jervis. Manahan.
6: May lead ang National Bureau of Investigation o NBI sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bumwelta naman ang direktor ng NBI matapos sabihin ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi natibag ng NBI ang Senado. At live mula Senado nagpapatol, Victoria Tulad. Victoria, ano ang update sa kinaroroonan ni Senator de la Rosa?
7: Karen, dito sa Senado ay wala pa tayong update kung nasaan nga ba si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ang NBI sinabi nga na mayroon na itong lead. Samantala, may bagong buwelta si NBI Director Melvin Matibag laban nga kay Senate President Alan Peter Cayetano.
8: 5 araw matapos umalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI ngayong Martes na mayroon na itong lead o impormasyon sa posibleng kinaroroonan ng mambabatas.
9: Mahirap naman po mag-announce na nandirito siya kasi people try to speculate. Ang dami tayo pong lead na binigay, but we have a lead kung nasaan talaga, pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung asan talaga siya.
8: Ayon kay Matibag, kung mayroong nakaaalam kung nasaan si De La Rosa, iyon si Senador Robin Hood Padilla na ayon sa ulat ng Senate Sergeant at Arms o OSAA ay kasamang umalis ni De La Rosa 2:30 ng madaling araw noong May 14. Tumanggi na si Padilla na kumpirmahin ang impormasyong iyan. Hindi rin niya inamin kung kanya ba ang sasakyan na di umano ay ginamit ni De La Rosa nang umalis dahil ongoing pa ang investigasyon ng mga otoridad. Handa naman umano si Padilla na makipagtulungan sa NBI.
10: Basta batas po ng Pilipinas, ako po'y handang sumailalim sa kanilang investigasyon. Kahit po naman pumunta sila dito, di ako po'y handa po ako magbigay ng aking statement sa kanila. Basta opisyal.
8: Bumuelta naman si Matibag sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi natibag ng NBI ang Senado.
9: Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas, ano? Saka it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judicial system. So okay lang naman yun. Hindi naman eh. May balak pa tayong tibagin yung Senado? Wala naman. That's an institution enshrined in the Constitution. We respect it.
8: Tumangging magkomento si Cayetano.
11: There's so much going on. Uh-huh. Yung mga supinas, we have to issue the summons.
12: Okay.
11: So, we lack the number of people sa dami ng kailangan gawin in one day.
12: Sir, so, I have to take care of that.
8: Noong May 11, sinubukan ng NBI na ihain ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa, pero nakatakbo siya mula sa mga kawaninang ahensya. Noong May 13, nangyari ang barilan sa ikalawang palapag ng Senado sa pagitan ng OSAA at tauhan ng NBI na nagbabantay lang umano sa gusali ng GSIS. Parehong tiniyak ng Senado at NBI na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Hinikayat naman ni Matibag si De La Rosa na harapin ang batas.
9: Galing siya sa law enforcement, it's better na harapin niya yung kanyang yung warat niya, mag-submit siya, harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. Sa wanted list siya ng ICC. So we have a commitment to the International Criminal Court.
0: Coalition.
8: Para naman kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaaring tawagin pugante si De La Rosa.
12: Pwede na siyang tawagin pugante, fugitive from justice, dahil there is already a warrant of arrest. Yung crime against humanity, tinatawag natin yan, crime with universal jurisdiction.
0: Mm-hmm.
12: Ang ibig sabihin yan, any country where the person is found who is charged with crime against humanity can be charged there in that country. Any country can acquire jurisdiction over him or any international body.
8: Pero taliwas ang pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna.
13: I would not say he's already a fugitive because situation with the ICC is that after we withdrew from the Statute of Rome, our obligation will be governed by transitional provision in the statute, Article 127, paragraph 2, which says that the withdrawal will not affect or prejudice any matter that is already under consideration of the court at the time of the withdrawal.
8: Noong May 11, nagmosyon si Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para payagan ang mga senador na lumahok sa session sa pamamagitan ng teleconference o ibang electronic means kung katanggap-tanggap ang dahilan. Nakabinbin pa sa Committee on Rules ang mosyon. Ayon kay Azcuna, maaaring lumahok sa impeachment trial si De La Rosa kung aaprubahan ang mosyon na ito.
13: He has to take his oath as a member of the tribunal. He can do that before a notary public. And then he has to participate in the proceedings. He can also do that electronically.
8: Karen, sinabi ni Senadoris Ontiveros noong nakaraang linggo na haharangin niya yung mosyon ni Senador Rodante Marcoleta. Ani Ontiveros, tungkulin ng isang senador na maging present. Samantala, sinabi ni Senador Rafi Tulfo na hindi siya naniniwala na under attack ang Senado noong May 13. Nais ni Tulfo ng impartial investigation. Nais din ni Senador Win Gatchalian ng investigasyon mula sa independent body gaya ng PNP-CIDG o kaya ay ng Ombudsman. Si Senate President Alan Peter Cayetano, wala pang komento o reaksyon doon sa pahayag ng DILG na hindi under attack ang Senado. Karen?
14: Maraming salamat, Victoria Tulad.
15: Pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibo ang balitang ito. Pinagtatadyakan at pinagsususuntok ang tatlong taong gulang na anak ng live-in partner ng kanyang ina sa Taguig City. Ang pananakit ng suspect sa bata sa pool sa video. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
16: Nagbidyohan ng palihim ng kapitbahay ang paulit-ulit na pagtadyak at pagsuntok ng isang babae sa nakahigang bata sa barangay Western Bikutan, Taguig City, Lunes na madaling araw. Ang suspect, ang kinakasama ng nanay ng tatlong taong gulang na biktima, na i-report agad ng kaanak ang nangyari at dinala sa ospital ang biktima dahil sa pananakit ng ulo at mga pasa.
17: Sabi ko, huwag niyong palabasin yan, taong yan. Bantayan niyo, baka makatakas. Marami pong tama yung bata. Umiiyak po yun. Awang-awa po ako.
16: Batay sa investigasyon ng Taguig Police, napagbunto na ng galit ng suspect ang paslit matapos makipagtalo sa live-in partner.
18: Nagkaroon sila ng argument. Then ang nangyari, nagtalo. Napagbuntunan yung bata. Ongoing pa rin yung investigation namin, paano nag-start. Another thing, allegedly, under the influence of intoxicated liquor itong LGBTQ.
16: Kinahapunan, naaresto sa follow-up operation ng pulisya ang suspect sa katabing sitio. Hindi makapaniwala ang lola ng bata na pagmamalabisan ng suspect ang kanyang apo.
19: Kaya niya palang gawin yun sa bata. Kala ko talaga okay siya. Noon ko lang nalaman na ganun pala siya.
16: Nasa maayos na kondisyon na ang biktima na kinukupkup ngayon ng tsuhin katuwang ang tagig CSWD. Tumanggi na sa panayamang suspect na nakakulong na dahil sa kasong child abuse. Kakasuhan din ang pulisya ang ina ng biktima dahil umano sa kapabayaan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
15: Ito ang arestado habang 11 ang nasagip kabilang ang 7 menor de edad sa isang illegal massage spa sa Parañaque City. Exclusive nagpapatrol, Gian Ambroso.
20: Nagpanggap na customer ang isang undercover agent ng NBI at nagbook ng umano'y masahista sa isang illegal na massage spa sa ikinasang entrapment operation ng mga otoridad. Sa hidden camera, makikitang dumating ang 14-anyos na dalagita sa napagkasundo ang apartel at naghihintay na sa bayad sa kanya. Pero na makitang marked money lang o peke ang ilan sa hawak na pera, doon na siya nagwala at nagsisigaw. Nakipagbuno pa ang dalagita sa NBI agent dahil sinubukan niyang kunin ang cellphone para magsumbong umano sa kanilang amo. Pero na-rescue pa rin siya ng NBI Homicide at NBI Human Trafficking Division kasama ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Sa tulong din ng La Familia Rescue Philippines, isang NGO na laban sa trafficking. Sinabi ng NBI na ginagamit ng grupo ang social media para makakuha ng kliyente.
21: Meron kang ma-access na link doon sa kanilang Facebook account kung saan makikita mo yung mga ino-offer na mga massage therapist daw.
20: Sinundan naman ng NBI ang track mula sa nagkatid na rider sa Dalagita para matuntun ang kanyang pinanggalingan. Doon na pag-alamang nakatira sa iisang bahay ang 7 dalagita at 4 pang babae. Sa ibang bahay naman namamalagi ang umunoy 2 operator ng illegal massage spa. Tinuntun din na maoperatiba ang bahay na mag-asawang may-ari umano nito. Sa kabuuan, 7 ang arestado sa illegal na operasyon, kabilang ang 2 rider na naghahatid sa mga bata at isang customer na kumuha ng kanilang serbisyo.
21: Ang wordings kasi nila dyan is, pag mas bata, syempre masariwa, pero by doing that, talagang maliwanag na ini-exploit at ina-abuse ang ating mga minors.
20: Sinagip din ang 11 kababaihan kung saan 7 ang menor de edad. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Anti-Trafficking and Persons Act ang mga suspect. Gian Ambroso, ABS-CBN News.
0: Patay ang isang 20-anyos na lalaki matapos habulin at bugbugin ng ilang suspect habang papauwi noong Linggo ng gabi sa tapat ng isang bar sa poblasyon Kinapawan City. Sa video, kita ang habulan ng grupo ng mga kabataan laban sa nag-iisang biktima. At nang maabutan ay pinagtulungang bugbugin. Ayon sa mga nakakita, sinikap ng biktima na tumakas sa grupo ng mga suspect sakay sa motorsiklo pero sumemplang ito at nawalan ng malay. Naisugod para ng ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Hustisyang panawagan ng magulang, kaanak at mga kaibigan ng biktima. Voluntaryo namang sumuko ang 6 sa 10 ng mga suspect kasama ang kanilang magulang mula kay Kinapawan City Mayor Pau Evangelista. Patuloy pang imbestigasyon ng Kinapawan City PNP sa kung ano ang tunay na nangyari sa pagkasawi ng biktima. Taliwas sa pahayag ng kalihim ng Department of Energy, kumbinsido ang Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente ng mga consumer dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas grids noong nakaraang Linggo. Nagpaliwanag na rin ang National Grid Corporation of the Philippines kung bakit hindi sila ang dapat managot sa inaasahang pagsipa ng singil sa kuryente dulot ng pagkulang ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. 1,000 piso na ang itinaas sa bayarin sa kuryente ni na Beth ngayong buwan kaya hindi nila alam kung saan kukuha ng budget sakaling lalo pang tataas ang bill sa Hunyo. 2 beses silang nakaranas ng brownout noong nakaraang Linggo kaya nagtataka sila bakit consumer pa ang sasalo ng dagdag preso dulot ng pagkulang ng supply ng kuryente.
2: Bakit po ganon? Kasi wala na nga tayong ilaw tapos papatungan pa nila. O, yun ang problema natin ngayon.
0: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente pagdating ng June billing dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas. Pumalo kasi sa pinakamataas na antas ang presyo ng kuryente sa spot market mula Miyerkules hanggang Biyernes sa kasagsagan ng rotating power interruption sa kabuuan ng Luzon at Visayas. Ilang oras na umabot ng 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo sa tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming electric cooperative sa buong Pilipinas.
3: Bukod sa historically, tuwing itong buwan na ito, talagang mataas ang presyuhan sa WESM, maaaring makapagdagdag pa nga yung nangyaring mga yellow and red alerts.
0: Pero ang tanong, bakit nga ba consumer ang papasan ng epekto ng alerto sa electricity grid gayong hindi naman sila ang may kasalanan?
22: Bakit pinapasan ng mga consumer?
0: Ang grupong bayan muna sumugod na sa Meralco sa Pasig City para iprotesta ang mahal na singil sa kuryente. Pero paliwanag ng ERC, ganun kasi ang sistema ng singilan ng kuryente sa Pilipinas.
3: Kung ito ang gagawin nating usapan, maghahanap tayo ng kung sino ang pwedeng buntunan ng sisi, hindi natin masusolusyunan yung problema. Ang problema ay magiging problema pa rin natin sa susunod na taon at sa mga susunod pang mga taon.
0: Babantayan din ng grupong Power for People Coalition ang deklarasyon ni Energy Secretary Sharon Garin na walang epekto sa singil sa kuryente ang nangyaring red at yellow alert sa Luzon at Visayas.
23: Kapag napatunayan na hindi yon ang nangyari, I will hold her accountable about it. At sa dulo ng lahat naman ay dapat niyang patawan ng kaukulan na penalty ang NGCP at yung iba pang mga companies na naging dahilan ng rotating brownouts na.
0: Sagot ng NGCP, bago pa man nasira ang dalawang malalaking transmission lines nila, manipis na ang supply ng kuryente sa Luzon dahil sa katerbang planta ang naka-shutdown, lalo na sa Visayas na may yellow alert na Martes pa lang.
24: Sa pangkabuuan na naka-forced outage or naka-derated capacity, nasa 4,000 megawatts ang total nun bago pa man nangyari yung abire sa transmission line. Hindi namin sinasabing wala kaming pananagutan dyan. Kailangan tingnan natin yung big picture.
0: Paliwanag pa ng NGCP, inuna nila ang restoration bago nagsumiti ng paliwanag kung anong nangyari kaya nauwi sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grids. Pero tila hindi pa kontento ang ERC sa isinumite ng NGCP.
3: Masyadong manipis yung report at wala akong nakita doon kung ano ba talaga ang naging root cause o yung kadahilanan. Bakit nasira o nag-out yung kanilang linya.
24: Walang tangkang pagkukubli ng importanteng detalye o mga report. No? Handa kaming magpaliwanag at magbigay ng detalye.
0: Samantala, malaki na agad ang itinaas sa presyo ng petrolyo sa unang araw ng trading sa world market. Mahigit 2 pesos na sa gasolina at kerosene at 2 pesos naman sa diesel. Pero may natitira pang 4 na araw na trading na pwedeng magpalobo o magpanipis sa magiging galaw sa presyo naman ng petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
15: Gretchen, sa pagdadala sa entablado ng Pilipinas ng Jesus Christ Superstar, isang Pinay ang nagpasiklab.
25: Yes, Ate B, tunay na angat ang talentong Pinoy sa pagganap ng theater actress na si Gab Pangilinan bilang Mary Magdalene sa pagtatanghal dito sa Manila ng iconic musical na Jesus Christ Superstar. Nagpapatrol, Rico Hizon.
26: Mas relatable, mas ramdam na mga manonood na mga kilalang karakter sa versyon ngayon ng iconic rock musical na Jesus Christ Superstar. Ito ang masayang ikwinento ni Gab Pangilinan sa aming panayam. Si Gab na ginagampanan ang papel bilang Mary Magdalene, ang tanging local Pinoy artist sa pagtatanghal ng produksyon dito sa Manila.
27: Past few days.
1: Being in the company of people from all over the world, coming together to do this iconic show, it's so wonderful to witness artists all over the world.
26: Sabi ni Gab, mas relatable sa version ngayon ng musical ang biblical figures na kanilang ginagampanan, gaya ni Mary Magdalene na motivation ang pagmamahal at pananampalataya.
1: Being able to step into her shoes, as you mentioned, you lead Judas with love. It's the same with Mary and how she just unconditionally loves. And I think that's just so inspiring for a woman of faith to be able to follow Jesus despite the pressures of everyone around her.
26: Ibang challenge naman ang hinaharap ni Luke Street sa papel niya ngayon bilang si Jesus.
4: I have to focus. There is some points in the show where, especially in the Last Supper, when there's an argument happening between Judas and Jesus. So yeah, it takes a lot of focus.
26: Best role naman para kay Javon King na ginagampanan ang papel bilang Judas sa halos 300 performances.
4: It is an emotional roller coaster doing this show 8 times a week, and luckily I think I've found a kind of a rhythm on how to be able to release all of that at the end of the day and not take Judas home with me. But also, like, I try to lead Judas with love.
26: Hanggang sa May 31 ang Manila run ng Jesus Christ Superstar. Panoorin ang aming buong kwentuhan sa ANC YouTube channel. Rico Hizon, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga umano'y substandard na bakal mula sa sinalakay na planta, inaalam na kung nagamit sa mga istruktura sa bansa. Baha rumagasa sa Davao City. Paglilinis ng mga estero puspusan, pagpapagana ng mga pumping stations, pinamadali na para iwas baha. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Ka! Kaya ba din yan?
11: Sige lang, Direk! Kaya!
27: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
27: ikaw ang liwanag
11: sa lilim. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
28: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
29: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
30: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
29: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Senator Gatchalian, iginiit na dapat ay independent body ang mag-imbestiga sa nangyaring barilan sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
32: Iginiit ni Senator Vin Gatchalian na mas makabubuti kung iiwan na lang ang investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado sa isang independent investigating body. Sabi niya, mas makabubuti kung iiwan na lang ito sa PIBG o sa Office of the Ombudsman. mahalagaan niya na maimbestigahan ang Senado at ang NBI upang matukoy kung sinong gumawa nito o nagkamali. Pero mahalagaan niya ngayon ay hindi na mauulit ang kaparehong sitwasyon kung saan nalagay sa panganib ang maraming buhay. Samantala, sinabi naman ni Senador Rafi Tulfo na hindi under attack ang Senado noong May 13. Sabi niya, Senate Sergeant at Arms at NBI ang nagkaroon ng giriaan at walang kinalaman ang minority at majority senators. Pero kung nasuspindihan niya ang OIC ng USAA, ay dapat masuspindi din ang nagpaputok ng baril na taga-NBI. Samantala, ngayong gabi ay dumating ang mga tauhan ng CIDG dito sa Senado kung saan nag-serve sila ng subpoena para sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa maayos na liver function,
16: Liveraid Pro.
14: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.
2: TV Patrol sa DZMM.
17: Nasorpresa ang ilang rice retailer sa isang palengke sa Maynila sa bigla ang inspeksyon ng mga opisyal ng Department of Agriculture para alamin kung nasusunod ang itinakdang price cap sa imported na bigas. Nagbabala naman ang DA na may mananagot sakaling hindi susunod sa price cap ang mga retailer. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
18: Nakalululang presyo ng mga imported na bigas sa palengking ito sa Maynila ang bumungad sa sorpresang joint inspection ng Department of Agriculture, Philippine National Police at Department of Trade and Industry kaninang umaga.
19: Imported din ito, dapat 50 lang ito. Yeah, pakipalitan mo ito. Ito, palitan mo ito. 65,
18: oh. Mag-iisang linggo na matapos simulang ipatupad ang executive order na nagtatakda ng price cap na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas, pero misulang hindi alam na ilang rice retailer na mayroon palang ganitong utos.
19: May batas na binaba ang ating administrator, ang gobyerno, kailangan husundin yan. 30 days lang naman yung initial natin dyan, ano? At nasasakan na nila kung gusto nila ibenta yan o hindi nila ibenta.
18: Si Gina, sinubukan pang magpaliwanag sa mga opisyal ng DA.
20: Ang bigay po sa akin ng kukupandan po dati, 1450 po. Bumaba na po siya ng 1380. Ang binta ko po ay, ano po dati, 58,260.
21: Kaya ba ibaba sa 50?
20: Hindi po, logi na po kami. Wala na po. Logi na po kami ng 100.
18: Kwento niya, ipinangutang lang niya ang puhunan na hanggang ngayon, hindi pa rin nababayaran kaya hindi na rin niya malaman kung paano pa itong ibebenta sa presyong gusto ng gobyerno.
20: Itatago namin po muna kung susuplayan po kami ng DA ng mas mababa muna. Magsasakripisyo daw kami muna ng 30 days.
18: Ininda rin ng ilang retailers sa Pasig City ang price cap.
22: 1,280, papatakpo yun ng 51 something. Eh, 50 pesos ang benta namin. So, lugi na kami ng ano, piso, mahigit. May plastic pa. Tapos, bayad pa sa buhay namin, ganun. Tapos, bayad pa sa pwesto.
18: Pero ayon sa DA, bago pa ipatupad ang price cap sa imported rice, nakwenta na nila ito. At base sa 50 pesos per kilo na price cap, lumalabas na may kita na dito ang lahat, kasama na ang mga importer, trader, at retailer sa palengke.
0: Bagamat epektibo ng implementasyon ng price cap sa imported na bigas, sabi ng Department of Agriculture, warning lang muna ang ginawa nila kanina sa mga inabutang rice retailer na nagbebenta ng mas mataas sa itinakdang presyo ng gobyerno. Pero babala ng kagawaran kapag nanatiling mas mataas sa 50 pesos ang kada kilo ng imported na bigas, may mananagot na sa mga susunod na araw.
1: Ang mga lalabag, maaaring patawan ng multa na mula 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso o makulong ng isa hanggang 10 taon. Bago matapos ang 30 araw na implementasyon ng price cap, sabi ni Chu Laurel, muling magsasagawa ng assessment ang kagawaran sa presyuhan ng imported rice. Tiniyak din ng DA na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Pinag-aaralan din ng ahensya ang pagkakaroon ng price ceiling sa iba pang agricultural products gaya ng local carrots at karning baboy. John San Manabat, ABS-CBN News.
17: Umakyat sa mahigit 475 million pesos ang net worth ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025. Mas mataas ito ng 22% kesa sa idineklara niyang yaman noong 2024 base sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Naging tuloy-tuloy ang pag-akyat ng yaman ni Marcos simula noong maluklok siyang Pangulo ng bansa noong 2022, may get 371 million pesos ang idineklara niyang net worth noong 2022, 381.45 million pesos noong 2023 at 389.36 million pesos noong 2024. Kabilang sa mga sinasabing pinagmulan ng dagdag na 86.57 million pesos na yaman ng Pangulo noong 2025, ang kanyang cash at bank deposits, investments, real estate properties at mga alahas at mamahaling sasakyan.
6: Kasabay ng pagsisimula ng sunod-sunod na pag-ulan, binibilisan na ng DPWH ang pagpapagana ng mga pumping station at paglilinis ng mga estero sa Metro Manila. Inatasan din ng ahensya ang San Miguel Corporation na magsagawa ng karagdagang declogging operations bilang operator ng South Luzon Expressway. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
3: Nabulabog ang tulog ng maraming residente ng Parañaque City Sabado ng madaling araw dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig, bunsod ng panandalian pero malakas na buhos ng ulan. Sa Barangay Dionisio, dali-daling inangat ni Pearl sa mas mataas na lugar ang kanilang appliances.
4: Dinalaw na naman tayo ng ating bisita. Taon-taon to, talaga tayong ligtas dito.
3: Habang ang iba, magdamag na naglimas ng baha. Ayon sa ilang residente ng Barangay Moonwalk, mag-aalas 7 na ng umaga, nagsimulang humupa ang tubig. Kwento ni Mariel na taga-Barangay Moonwalk, bumalik ang trauma niya sa matinding pagbaha noong Mayo 2025.
4: Ang bilis po sobra ng tubig. Tapos yung baby po namin, 2 months pa lang, ayun, inano na po ng asawa ko, ilalagay na sa planggana kasi konti na lang po kasi maabot na yung live wire.
3: Sa pag-inspeksyon ni Public Works Secretary

0: Plano rin ng DPWH na maglaan ng 50 milyong piso mula sa savings nito para masimulan ang flood interceptor project sa Dr. Santos Avenue. Sa 2027, popondohan din ang pag-upgrade sa mga nalumang dike at pagpapatayo ng detention basins sa ilalim ng mga basketball court gaya sa Quezon City at Maynila. Binaha rin ang ilang kalsada sa Valenzuela City noong weekend. Umaasa ang DPWH at LGU na maiiwasan na ito kapag binuksan na sa Hunyo ang 9 na bagong gawa at upgraded pumping station sa lungsod, kabilang ang Wawang Pulo Pumping Station.
1: Pagka-testing natin ito, pagka-commission natin, ipapasa na natin diretsyo sa LGU of Valenzuela. Sila na ang mag-ooperate.
0: Lilinisin at palalalimin din ng ahensya ang May Kawayan River para hindi ito umapaw. Samantala, inatasan na ng DPWH ang San Miguel Corporation na magsagawa ng declogging operations sa South Luzon Expressway, partikular sa bandang Sukat at Magallanes, na binaharin noong Sabado.
1: Tumawag tayo immediately sa San Miguel Corporation. Baka merong mga naiiwan doon na barado, may mga simento, may mga simentong from construction na medyo naklag ng konti. Yun ang suspecha namin.
0: Pero sabi ni Dizon, nakakita rin naman sila ng pagbabago sa mga lugar sa Metro Manila kung saan nilakihan na ang drainage systems. Tulad sa G. Araneta Avenue sa Quezon City at Taft Avenue sa Maynila.
1: Hindi mawawalan ba, no? Pero nabawasan at importante din, mabilis humupa yung tubig.
0: Ani Dizon, marami pang isasagawa ang DPWH bago magsimula ang tag-ulan para maiwasan ang matinding pagbaha. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
2: Nagpalabas po ang Sandigan Bayan 3rd Division ng Sabtina para sa record ng mga hiling ng mga mababatas na pondo mula sa DPWH Programming Division. Inatasan ni Associate Justice Carl Miranda si DPWH Central Office Programming Section Chief Engineer Gerard Longoria para ipalabas ang lahat ng kopya ng funding request sa kahit anong forma. Humarap po sa witness stand si Longoria kasabay ng paglilitis kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa kasong malversation ukol sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan.
3: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit nakaranas ng pagbaha sa Davao City at marami pa bang lugar ang uulanin bukas?
4: Alam mo Alvin, nakaranas ng malalakas na ulan sa Davao City Lunes ng gabi dahil sa thunderstorm at intertropical convergence zone. 11 barangay ang binaha, daang-daang pamilya ang inilikas at isa ang nasawi. Abot dibdib ang tubig sa ilang lugar kaya maraming residente ang kinailangang ilikas. Ilang sasakyan din ang halos malubog na sa tubig. Sa isang subdivision sa Barangay Kabantian, gumuho ang lupa at bahagyang natabunan ang isang sasakyan. Binaha rin ang St. Mary of the Perpetual Rosary Parish. Bumigay naman ang Kaliawa Mandug Bridge dahil sa malakas na agos ng tubig. At sa New San Isidro Buhangin, nasawi ang isang 21-anyos na lalaking gas attendant matapos makuryente at malunod sa baha. Humupa na ang tubig at patuloy pa ang assessment ng lokal na pamahalaan. Dahil sa baha, suspendido ang trabaho at eskwela sa buong lungsod ngayong Martes. Ayon sa Davao City Disasters Reduction Management Office, sa kabuuan, higit 300 pamilya ang inilikas mula sa mga barangay na naapektuhan ng pagbaha. Sa lagay ng panahon, patuloy pang makararanas ng mga pag-ulan sa maraming lugar, lalo po sa hapon at gabi dahil yan sa thunderstorms. Iiral pa ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ, yung salubungan po ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere, dyan po yan sa Mindanao, habang patuloy namang iihip ang mainat na easterly susilanganin mula sa Pasipiko sa may Southern Luzon at Visayas. Nakikita pa rin po mga kapamilya na merong mabubuong low pressure area sa may silangan ng Mindanao na pwedeng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o Webes ng umaga. Hindi po ito inaasang magiging bagyo, pwedeng tumambay sa may dagat silangan ng Mindanao o tumawid mismo sa Mindanao. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na sama ng panahong ito. At bagamat umuulan sa hapon at gabi, dama pa rin ang init at alinsangan sa umaga at tanghali. At ngayong Martes,

0: Halo po sa 46 degrees Celsius yung heat index dyan sa bayan ng San Ildefonso sa Bulacan. Pagsapit naman ng Miyerkules, 40 lugar ang pwedeng umabot sa danger level heat index. Pangungunahan po yan ng San Ildefonso kung saan pwedeng umabot sa 45 degrees Celsius ang damang init, habang 44 degrees Celsius naman sa may Katarman, Northern Samar, Dait Camarines Norte, Etiaga Isabela, Hubal Sorsogon, at maging sa Masbate City at Virac, Catanduanes. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 20, sa Mindanao, maaraw po sa umaga pero tanghali magsisimula yung mga pag-ulan sa maraming lugar. Malalakas po ang buhos ng ulan bandang hapon dito sa may Bukidnon at sa may Lanao del Sur. Oras ng hapunan, bandang alas 7 po iyan, ay meron pang mga aasang pag-ulan dito sa may Central, Northern at sa Western Mindanao, bagamat mawabawasan yung mga pag-ulan iyan pag lumalim na ang gabi. Sa Visayas, posible ang kalat-kalat na ulan sa umaga at tanghali dito po sa Bohol, Cebu, maging sa May Negros at dyan sa Panay Island. Posibleng mas malalakas ang ulan pagsapit ng hapon sa Negros at maging dito po sa Western Visayas, at mababawasan na hanggang sa mawala yung mga pag-ulan pag lumalim ang gabi sa Kabisayaan. Meron ding kalat-kalat na ulan sa malaking bahagi ng probinsya ng Palawan mula po yan tanghali hanggang pagsapit ng hapon at mawawala na pagsapit ng gabi. Kayo naman sa Luzon, posible po yung kaunting ulan bandang tanghali sa ilang lugar ng Calabar Zone at dito po sa may Northern Mimaropa. Sa hapon, malalakas yung thunderstorms dito po sa may Northern at sa Central Luzon, lalo po dyan sa Cordillera at dito sa malaking bahagi ng Pangasinan at Central Luzon. Posibleng mabawasan pero may mga pag-ulan pa pag lumalim ang gabi sa Hilaga, Gitna at maging dito po sa may katimugang parte ng Luzon. Kayo naman sa Metro Manila, sa tanghali at hapon po may tsansa ng thunderstorm, kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payo. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: At susunod, MBI driver na naaresto dahil sa putukan sa Senado, iginiit na walang baril. At mula sa pagiging attorney Wu, Park Eun-bin superhero na sa serye. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos at SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ang oras, alas 7:18 ng gabi.
3: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Tanggap po tayong muli ng pag-uulat mula sa ating mga Radyo Patrol. Pagpapalakas ng kooperasyon sa energy security, isa sa mga pangunahing agenda ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Japan sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve? Steve?
4: Yes, binigyan ni Pangulo Marcos Jr. na malaki ang tulong ng Japan sa paghahanap ng mga solusyon para matiyak ang sabat na supply ng medyo uri ng fuel. Sa panayam ng Japanese media, kanya ang sinabi ng Pangulo ng Malayuri ng Pilipinas na ikitang panawain ang operasyon sa Japan sa naranang ng enerhiya. Sa naranang ng Pilipinas ni Marcos sa Japan, may mga natiksasang supply sa mga pangunahing agenda ang magpapanakas ng pagkakasito ng Pilipinas at para matiyak at ay nang lumalawak na makailan tayo sa pagdugon sa mga isyu sa supply ng enerhiya. Isasabing ng Pangulo ang pinakalakayan sa 48 ASEAN Summit sa Cebu, hindi sa mga hakbang para mamaratan ang supply ng kuryente at ng sarihiyon kanilang ang plano para sa oil reserve at common power grid ng mga bansa kasabi ng ASEAN. Binanggit ni Marcos ang inisiyatiba ng Partnership on Wind Energy and Resources Resilience of Power Asia ng Japan na rinusad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na nag-aanong sa 3 bilyong dolyar sa tulong para sa energy cooperation sa Asia. Mayroon naman po na tulungan ng mga bansa na matiyak ang sapat at ligtas sa supply ng krudo at ibang energy resources para maprotektahan ang ekonomiya laban sa mga epekto ng krisis sa Middle East. Ganun pa ng Pangulo, maaari na rin ang pagtulungan sa ASEAN, Japan at Pilipinas sa mga bilis ng paggamit ng renewable energy para maprotektahan ang mga ekonomiya laban sa geopolitical tension. Yan ang balita ang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMN.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol 630.
2: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:20 ng gabi.
5: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
6: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
7: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Responsible gaming at bagcore.ph.
3: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
10: Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung nagamit na sa pagpapatayo ng mga istruktura sa bansa ang umano'y mga substandard na bakal mula sa sinalakay na paggawaan sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, mahigit 500,000 metriko tonelada ng steel bar ang kanilang nasamsam sa planta. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
11: Naabutan na kalansan sa loob ng isang planta sa Tagaloan, Misamis Oriental ang mga tutunawin sanang bakal na ito na napag-alamang mapanganib sa kalusugan dahil sa umano'y nakalalasong kemikal na taglay ng mga materyales na gamit sa paggawaan. Subailalim ang mga ito sa pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute matapos salakay ng mga otoridad noong Biyernes.
13: Raw materials has actually presence of natural occurring radioactive thorium. So, yung ginagamit po nila na raw materials from the start to their process is with radioactive material. Kaya po nagkaroon po ng contamination or presence detected dun sa final product.
11: Makikita sa area mapping ng PNRI ang lawak ng lugar na posibleng kontaminado ng radiation.
14: Those are the areas na medyo tinututukan natin. Makita niyo yan, ang problema natin dyan, it's near the coastline at may ilog at saka may water system dun sa kabila. Based on the our troops on the ground, may mga concerns tayo dyan, may environmental concerns natin na nakikita.
11: Nagtutulong-tulong ng mga ahensya ng gobyerno para makontrol ito. Pero mas ikinababahala nila ang pagkakatuklas sa mahigit 500,000 metriko tonelada ng steel bar na nakaimbak sa mga bodega. Nauna ng sinabing substandard o hindi pasok sa pabantayan ng kalidad ng mga produkto, kaya inaalam na ng mga otoridad kung sino ang mga bumili nito.
14: Talagang may problema na distribute na itong mga to and nagamit na sa mga buildings. So ibig sabihin, kung nagpabaya tayo ngayon, ay mamanain pa ng ilang henerasyon ng mga Pilipino. Kaya dapat maaksyonan.
11: 69 na Chinese at 1 Pinoy ang naresto sa planta, habang higit 100 pang Pinoy na manggagawa ang nasagip. Kinondin na rin ng gobyerno ang umano'y pang-aabuso sa mga manggagawang Pinoy sa planta.
15: We notice yung mga Filipino workers, they're not wearing protective gears. But the Chinese nationals na nahuli, they're wearing protective gears. This company started 2017. And binanggit namin yung connection nito kay Michael Yang, di ba? The brother is one of the one who put up this corporation. And 2017, so for a long period of time, there are a lot of reports already. Even during that time na hindi naaksyonan.
11: Nangako naman ang DOLE at DSWD na magpapabot sila ng tulong sa mga manggagawang nawalan ng trabaho. Patuloy pang pinaghahanap ang incorporators ng kumpanya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
16: Nagbigay ng pahayag ang driver ng National Bureau of Investigation na naaresto kaugnay ng putukan sa Senado noong May 13. Giit ng driver, wala siyang dalang baril at hindi siya nagpaputok. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
17: Matapos makapagpiyansa ng mahigit 100,000 piso para sa mga kasong direct assault at paglabag sa firearms and ammunition law, nagtungo nitong Lunes sa NBI headquarters mula sa Pasay Police Station ang driver ng NBI na inaresto matapos ang putukan sa Senado noong May 13. Nagbigay siya ng pahayag sa parallel investigation na isinasagawa ng PNP-CIDG at NBI sa insidente. Sa kauna-unahang pagharap sa media, iginiit niyang hindi siya nagpaputok ng baril bago arestuhin ng mga pulis kasama ang mga taga Senate Office of Sergeant at Arms o OSAA.
18: Wala po akong ipotok na kahit anong uri ng baril. Simula nung pumunta kami at hanggang nakabalik po ako.
19: At wala ka rin dala, sir?
18: Wala po. May video po na magpapatunay na wala po akong dalang baril.
19: Anya, bagamat may karanasan siya sa paghawak ng baril dahil isang army reservist, hindi umano siya nagdala dito sa mga sinasamahang NBI operation mula nang maging volunteer na kawanihan noong 2016.
18: May training po, pero never ko in-apply sa sarili ko na magdala lagi ng baril o magpaputok.
15: Sino nagpapaputok?
19: Sa ibinahaging video ng NBI na kuha mula sa kanilang body-worn cameras, makikitang walang dalang baril ang NBI driver at nasa ibang palapag ng gusali nang mangyari ang putukan sa Senado. Giit din ang NBI driver, hindi niya kailangan pumasok sa mismong gusali ng Senado dahil ang pinakukuha sa kanyang naiwang bag na may lamang gamot ng NBI agent ay nasa loob ng GSIS building. Isang security guard umano ng GSIS ang umalalay sa kanya para magtungo sa kinaroroonan ng bag. Pero bigla na lamang umano siyang inaresto ng nakasalubong na pulis nang sabihin ng gwardiya na taga-NBI siya.
18: Inassist niya ako dun sa second floor. Pupunta na kami dun sa area na kung saan naiwan yung bag nung isa sa kasama namin. Itong gwardiya na kasama ko nagpaiwan dito sa loob ng canteen at mag-isa na lang akong pumunta doon sa area na in-instruction sa akin. Biglang may sumalubong sa akin na police. So sinabi ng gwardiya, sir, ano yan? Tiga-NBI daw po. Tinanong nila, anong ginagawa ko doon? Sabi ko, sir, may inaanap lang po akong bag na naiwan. Sa part pa rin po ng premises ng GIS building po. Doon nila ako hinata papunta ng possible scenic.
19: Una nang sinabi ng Southern Police District na bukod sa baril, sling bag na may lamang bala, magazine, jacket, t-shirt at NBI badge lamang ang narecover sa driver. Ikinadismayan niya ito, pati ang forensic findings na nagpositibo siya sa gunpowder nitrates.
18: Nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril. Nung araw na yun, hanggang makarating kami doon, nakabalik ako. Never ko pa punawakan yung bag. At never ko pa pong nakita yung bag na pinapabalikan sa akin. Eh, nagulat nga po ako na inuugnay sa akin. Dahil never ko pong nahawakan o nalapitan yung bag.
19: Ayon sa abogado ng NBI driver, questionable ang paghuli sa kanyang kliyente. Iniipon na umano nila ang mga ebidensya gaya ng mga CCTV footage at posibleng mga witness para sa isasampang kasong illegal arrest sa ilang personalidad.
20: Daming CCTV and daming witnesses. So we're sorting through that and we'll make them move siguro sometime soon. There's a video of him nung nahuli siya and it clearly shows kung nasaan siya at kung paano siya umakto nung nahuli siya. Makikita naman hindi siya nagpapaputok nung time na yon and makikita na civil yung kanyang pakipag-usap sa umaresto sa kanya nung time na yon.
19: Bukod naman sa suporta ng pamilya, nagpasalamat din ang NBI driver sa mga tumulong para malikom ang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
21: Na-miss niyo ba si Attorney Wu? Mag-aalas superhero naman ngayon ang South Korean actress of the Park Yoon-bin sa bago niyang seryeng The Wonderfuls. Gagampanan niya ang isang babaeng may malubhang karamdaman na biglang nagbago ang buhay matapos magkaroon ng superpowers. Ayon kay Yoon-bin, nag-enjoy siya sa paggawa ng proyekto kasama ang heartthrob na si Cha Eun-woo. Una nang minahal at niyakap ng mga Pinoy si Yoon-bin sa kanyang pagganap bilang abogadong may autism sa 2022 K-drama na Extraordinary Attorney Woo. Pwede nang ma-binge watch ang 8 episodes ng The Wonderfuls sa Netflix.
22: 즐거웠던 기억이 납니다.
23: I wanted to create a unique character from the first episode, so I let go of a lot of my inhibitions and tried to portray her in a unique way.
24: Rider, sumalpok sa kotse. At pagputol sa daan-daang puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila, binatikos. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: TV TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
0: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
0: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
26: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay.
28: Liveraid Pro.
27: May Silimarin. May multivitamins pa.
28: Liver up na tayo
27: with Liveraid Pro.
29: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
30: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
29: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: DZMM. Numero uno sa aksyon.
32: Ang oras, alas 7.35 ng gabi.
22: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
32: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. CIDG muli nagsampa ng kaso, inireklamo si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos kaugnay naman sa illegal na operasyon ng private security services. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen?
33: Sinampahan ng panibagong reklamo ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos at siyam na iba pa kaugnay ng umano'y illegal na operasyon ng private security services. Ayon sa National Police Commission, inihain na reklamo paglabag sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act sa Quezon City Prosecutor's Office dahil umano sa pagsagawa ng security profession ng walang valid license to exercise security profession. Nauna nang iniugnay si Mangusin sa umano'y paggamit ng police uniform, iba't ibang pagkakakilanlan at identification document, pati na unauthorized security personnel. Naarito rin si Mangusin kaugnay ng 12 counts of ng cyber-related unjust vexation sa ilalim ng Cyber Crime Prevention Act of 2012. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
32: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
32: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7.37 ng gabi.
22: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
1: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!

0: Isang sugatan sa karambolan ng tatlong sasakyan sa barangay Bago at Playa sa Davao City noong Biyernes ng hapon. Kita sa dashcam ng isang motorista na bumabaybay sa bahagi ng Coastal Road ang isang motorsiklo nang masagi nito ang kanang bahagi ng isang sasakyan sa pakurbadang parte ng kalsada. Nawala ng kontrol sa manibela ang rider at napunta sa kabilang lane at sumalpok sa kaliwang bahagi ng kasalubong na kotse. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng rider at isinugod sa ospital. Patuloy na iniimbestigahan ng Davao City Police ang insidente. Kinumpirma ni NDI Director Melvin Matibag ang pag-aproba ng Pasig RTC para sa hiling nilang cyber warrant laban sa o laban kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat na iba pa. Dahil dito, sinabi po ni Matibag na magkakaroon na sila ng legal access sa mga nakumpiskang telepono at gadgets noong panahong inaresto sina Mabanta. Sinabi rin ng pinuno ng NBI na bukas sila sa iba pang maghahain ng reklamo laban kay Mabanta. Nauna rito, sinasabing tinangkang mangikil ni Mabanta ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Ibig sabihin po nito, yung telepono ni Franco Mabanta, mabubuksan namin at legally, we can obtain informations, videos, pictures, text messages, text logs, lahat po.
2: Sa ibang balita naman, hindi lang ang pag-convene ng impeachment court, kundi pati ang mismong paglilitis ang iminamandato ng konstitusyon na magsimula forthwith o agad-agad. Ayon sa pinuno ng House Committee on Justice, giit din ang ilang prosecutors, bahagi ng tungkulin ni Vice President Sara Duterte na dumalo sa paglilitis at magpaliwanag. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: Humarap sa media kanina ang 10-11 miyembro ng House Prosecution Panel matapos maghain nitong Martes sa Senate Impeachment Court ng formal entry of appearance para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa naturang dokumento, pinangalanan si House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro bilang lead public prosecutor. Pinuri ni Luistro ang aniyay pagtugon ng Senado sa mandato ng konstitusyon.
4: We therefore look forward that after the pre-trial, we will immediately proceed to the presentation of witnesses, presentation of evidence, and consequently to the judgment. By judgment, it's only either acquittal or conviction.
3: Pangungunahan din ni Luistro ang prosecutors na hahawak sa unang article of impeachment na nag-aako sa sabisen ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Si Representative Terry Rido naman ang mangunguna sa mga prosecutor na hahawak ng ikalawang artikulo na nag-aako sa sabisen ng umano'y di maipaliwanag na yaman. Habang ang ikatlong artikulo na nag-aako sa ng umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd ay pangungunahan ni Representative Joel Chua. Si Representative Lawrence Defensor naman ang mangunguna sa ikaapat na artikulo na nag-aako sa sabisen ng umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
5: We are certain that once the evidence is presented in the Senate Impeachment Court, we can secure a conviction even for this article alone.
6: We will seek to present it during trial. Kasama po dyan yung unsealing of the BIR box. Kasama din po dito yung pagbubukas ng pong bank accounts ng pong mag-asawang Duterte Carpio.
3: Giit ng ilang House Impeachment Prosecutors, dapat dumalo na sa paglilitis sa Senado ang Vice Presidente.
4: I think the people are waiting for her answers. So, aligned to that accountability mandate, I believe she should attend and present her defense.
3: Kung hindi naman dumalo o lumahok sa trial ang Vice o kanyang kampo,
4: perhaps for the reason that they will not appear, that will be an exclusive judgment of the senator judges. But of course, the sovereign Filipino people will be watching.
3: Naniniwala rin si Luistro na dapat personal na boboto ang senator judges.
4: I believe that they should be present to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. And that is including the exercise of his or her right to vote.
3: Sa 11 House Impeachment Prosecutors, tanging si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores ang hindi bumoto ng yes sa pag-impeach sa Vice. Paliwanag niya sa kanyang pag-abstain.
7: There are a lot of people in Mindanao who are actually for the Vice President. So, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice. I could not in good conscience vote against the articles of impeachment.
3: Dumepensa rin si Cagayan de Oro 1st District Representative Lorden Suan sa pagtanggap ng tungkulin bilang House Impeachment Prosecutor. Habang si De Lima ay giniit na trabaho lang at hindi paghihiganti ang dahilan niya ng pagsali sa House Prosecution.
8: Para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan. Truth, also justice, and accountability.
9: The accountability does not respect regional bias.
3: Pero nanindigan ng prosecutors na hindi sila takot sa magiging epekto ng kanilang tungkulin sa darating na halalan.
10: Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya, and we believe that the senators themselves will see the evidence, and it is now incumbent upon the senators to fulfill their constitutional duties as well.
3: Bukod kay Kabataan Party List Representative Rene Co, pinangalanan na rin bilang House Trial Spokesperson si Lano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adio. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
11: Dismayado ang ilang residente ng Malate, Maynila sa pagputol sa daan-daang puno sa kahabaan ng Quirino Avenue para sa nakatakdang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, may kaukulang permit ang pagtatanggal ng mga puno mula sa DNR. Nagpapatrol, Francis Orso.
12: Dating mayabong ang mga puno sa Quirino Avenue, Maynila. Pero ito na ang itsura ng Quirino Avenue ngayon. Putol na ang mga puno at nakatumba ang mga troso sa bangketa. Si Rosita na mahigit 30 taon nang nakatira malapit sa Quirino Avenue, nangangamba ngayon sa magiging epekto ng pagputol sa mga puno.
13: Mula po nang nagputol sila ng mga puno, naging mainit po masyado rito. Wala ka ng lilim na madadaanan. Ngayon ang pinangangamba din namin, binabaha kami pag lalo na pag malakas ang ulan, baka lalo kaming bahain dito.
12: Ayon sa Manila Environment Management and Protection Division, pinuputol ang mga puno para anila sa konstruksyon ng halos 4 na kilometrong Southern Access Link Expressway o SALEX na kokonekta sa Metro Manila Skyway Stage 3. Noong March 26, 2026, naglabas ang Department of Environment and Natural Resources, NCR, ng tree cutting at earth bowling permit sa San Miguel Corporation o SMC para sa proyektong nasa ilalim ng public-private partnership katuwang ang DPWH. June 28, 2025 naman ang aprobahan ng DNR ang Environmental Compliance Certificate application ng SMC.
14: Meron po yung multi-stakeholder consultation, public scooping, technical conference para po sila makaabot dito po sa proseso ng pagkuha ng ECC. So I believe na na-consult po yung mga affected barangay, especially yung communities po, no, na maaapektuhan nito.
12: Tinatayang 617 mga puno sa Quirino Avenue at iba pang kalapit na kalsada ang kailangan tanggalin. 10 na pong araw lamang ang ibinigay ng DNR sa SMC para tapusin ang pagpuputol at paglilipat ng mga puno. Sa project description na isinumite ng SMC sa DNR, tiniyak nilang susundin ang itinakdang mitigating measures ng kagawaran sa posibleng epekto sa kalikasan ng kanilang proyekto. Kabilang dyan ang flood mitigation, waste management, noise control, at tree replacement program.
14: We have to strictly monitor na yung kanilang commitment under the tree cutting permit na more or less po 50,700 seedlings. They have to provide that to us in replacement of the trees na maaapektuhan or makakat under po dito sa tree cutting permit.
12: Sa kabila nito, aminado ang lokal na pamahalaan ng Maynila na lumiliit ang green spaces sa lungsod o yung mga lugar na mapuno.
14: We have to balance din, no, yung environmental protection, economic development, and social protection for the sustainability.
12: Sinubukan ng ABS-CBN News na kuna ng pahayag ang San Miguel Corporation at DNR tungkol sa pagpuputol ng puno. Pero wala pa silang tugon dito. Francis Orso, ABS-CBN News.
0: Maagang nag-exit sa Strasbourg Open sa France si Pinay tennis star Alex Ayala. Tinalo siya ng qualifier na si Alexandra Olenikova ng Ukraine sa first round nitong Lunes ng gabi. Nakuha ni Ayala ang unang set. Sa second set,
15: lumamang ang Ukrainian For Love. Nag-rally at naitabla ni Iyala ang score sa 4-all bago na recover ni Olenikova ang momentum para mapuwersa ang deciding third set. Nagpatuloy ang matinding laban sa final set kung saan lumamang pa si Iyala 3-2. Pero winalis na ni Olenikova ang sumunod na apat na games para manalo sa score na 6-3, 5-7 at 3-6.
11: Susunod, Brent Manalo may date sa mga fans sa kanyang EP-launch at FanCon. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
17: Narito po ang pag-uulat ng ating Radio Patrol. 10 piso kada litro na fuel subsidy pinalawak sa mahigit 900 gas stations. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin sa atin ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
18: Ayon sa Department of Energy, maaari nang makakuha ng 10 pisong diskwento kada litro ng gasolina mga kwalipikadong public utility jeepney at UB Express driver sa kabuuang 338 fuel stations nationwide. Sa ilalim ng programa, maaari rin makatanggap ng hanggang 1,500 pisong fuel assistance kada sasakyan bawat linggo sa loob ng 3 buwan. Ipinatutupad ang subsidiya habang patuloy na naapektuhan ang presyo ng langis sa bansa dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layunin ng pagpapalawak ng programa na mas mapadali ang pagkuha ng fuel assistance ng mga tsuper sa anumang bahagi ng bansa habang sila ay bumabiyahe. Sa datos ng DOE, 616 na istasyon ang nasa Luzon, 172 sa Visayas at 150 naman sa Mindanao. Nagbabala rin ng DOE na maaaring masuspende o makansela ang Certificate of Compliance sa mga fuel station na hindi susunod sa mga panuntunan ng nasabing programa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Bertizon, DZMM.
17: Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
16: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

nakamit po ng DZNN Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat.

buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. Jeez!

0: nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
1: Tinitingnan ng International Criminal Court prosecutors na gagamit sila ng mga ebidensya mula sa hanggang 70 testigo para sa paglilitis ng kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa prosekusyon, mula sa bilang na ito, inaasahang hanggang 30 testigo ang magsasalita mismo sa korte. Sa kanila ring submission sa ICC Trial Chamber 3, may mahigit 13,000 ebidensya na kanila pang sinusuri, bukod pa ito sa mahigit 5,000 nauna na nilang naideklara sa iba't ibang partido sa kaso. Umaasa ang prosekusyon na matatapos nila ang kanilang mga paghahain sa korte sa September 30 at nagpanukalang simulan ng paglilitis sa November 30. Pero kinonta ng depensa ang itinakda nilang trial date. Dapat munaan nilang masuri ang kalusugan ng dating Pangulo kung karapat dapat siyang sumalang sa paglilitis. Hiniling din nila na magkaroon ng mas mahabang paghahanda bago ang trial tulad ng nakagawian sa ibang kaso sa ICC na hindi bababa sa 3 buwan. Humingi rin sila ng paunang listahan ng mga testigo at kanilang magiging salaysay sa lalong madaling panahon. Samantala, formal nang kinilala ng ICC si Peter Haynes bilang bagong defense counsel ni Duterte, habang inanunsyo rin ng ICC ang abogadang si Kate Gibson bilang associate counsel ng dating Pangulo.
2: Kiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon na naglalayong ipasailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hair follicle drug test. Nais din ng naturang petisyon na isapubliko ang resulta ng naturang drug test pati ang iba pang medical records ng Pangulo para patunayang siya ay malusog at may kakayahang mamuno ng bansa. Pero sa kanyang komento, binigyang diin ni Solicitor General Darlene Berberabe na walang sapat na basehan sa konstitusyon upang pilitin ang Pangulo na ilabas ang kanyang mga dokumentong medikal. Dagdag ng Solgen, ang Article 7, Section 12 ng Saligang Batas ay nag-aatas lamang na ipabatid sa publiko ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kung siya ay may malubhang karamdaman. Inilista rin ng OSG ang public activities at iba pang lakad ng Pangulo mula Abril hanggang nitong May 13 na nagpapakitang nasa maayos ang kalagayan. Ayon pa kay Berberabe, labag sa presidential immunity ang petisyon na anyay isa lamang fishing expedition.
3: Inaasahang mala-date with fans ang upcoming EP launch ni Brent Manalo. Hindi naman nagpatinag sa bashers ang kanyang kaduo na si Mika Salamanca matapos mag-viral ang eksena niya sa The Secrets of Hotel 88. Nagpapatrol, Ganiel Krishna.
4: Dagsang fans para sa ticket-selling event sa upcoming EP launch ni BBB First Celebrity Collab Edition Grand Winner, Brent Manalo. Isa sa personal favorites ni Brent, ang Pareho Tayong Nahihiya, na isinulat ni star pop label head Rock Santos. Kasama rin sa EP ang kanyang rendition ng kantang Malay Ko na unang pinasikat ni Daniel Padilla.
5: I think it's only fitting to release this for the fans kasi para sa kanila naman talaga to more than for myself. Hindi ako mapili na favorite but I would say top 3, Pareho Tayo Nahiya, Tell Me How, and Malay Ko.
4: Para kay Brent, maladate with the fans ang kanyang FanCon at EP launch sa May 22. Hindi naman nagpapatinag sa bashers si Mika Salamanca, ang kaduo ni Brent bilang big winner ng PBB First Celebrity Collab Edition, matapos mag-viral online dahil sa kanyang pagganap sa The Secrets of Hotel 88. Pinili ni Mika na gawing motivation ang mga puna.
6: I always take them as constructive criticism kasi ako, aminado naman ako, I'm not the best sa acting.
4: Abala si Mika ngayon sa 2 pelikula at paghahanda para sa kanyang debut album na Mahika. Emosyonal at puno naman ang pasasalamat si Carmel Collado sa kanyang EP launch Linggo ng Gabi.
7: Soundcheck pa lang po, ramdam ko na po yung pagmamahal nila, na talagang excited po silang kantahin yung mga kantang nirelease ko po.
4: Ayon kay Carmel, isa itong malaking milestone sa kanyang career matapos ang mahabang paghahanda at pagsisika.
7: Unang-una po sa lahat, ang pinagpapasalamat ko po ay ang gift of talent na meron po ako na galing po kay God.
4: Isang bagong musical chapter ang binubuksan ni singer-songwriter Angela Kent sa kanyang 6-track EP na Panahon. Ayon kay Angela, umiikot ang proyekto sa konsepto ng pagiging pinagtibay ng panahon habang hinaharap ang iba't ibang uri ng pagmamahal at mga pagsubok sa buhay.
6: It's all about songs that transcends through time and season, and lagi ko siyang sinistick doon sa theme na pinagtibay ka ng panahon.
4: Ayon pa kay Angela, hindi lang ito tungkol sa sariling karanasan, kundi kwento rin ng mga taong nasa paligid niya at mga nangyayari sa mundo ngayon.
6: It's also not just based on my experience but from my friends, from what's happening also right now.
4: Nitong Biyernes, inilunsad ni Angela ang short film Tampok ang Panahon. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
8: Ito naman.
1: Ano ba? Sabi ng Malacanang, sabi ng PNP, wala namang attack.
8: Sabi ni Senate President, sabi rin ng Malacanang, walang attack.
1: Oh, sabi ni Senate President Cayetano, paano?
8: Oo, we were under attack.
1: Dapat
8: pero alam nyo, ang malaking issue dito, whether gamitin yung attack, hindi in-attack, ito yun.
1: Yung ibig sabihin ng attack?
8: Oo, hindi, si General Aplasca, nakausap natin, nating tatlo. Diba? Tinanong niya.
1: Umamin naman siya.
8: Inamin, nag-warning shot sila. Sino kayo, NDI, diba? Bakit kinailangang
1: mag-warning shot? Tsaka law
8: bakit
1: enforcement yun eh.
8: Law enforcement. Ba't di kinausap? Mm-hmm. Ba't di kinausap? O, diba? O, si General Aplasca po ito. O, teka, bakit kayo nandito? Oh. Bakit kailangan may shot? What for?
2: Ano nang gagawin sa kanya? Kasi suspended lang naman. Pero ano ang gagawin sa kanya?
1: Yun ang abangan mo susunod na kamalakay. Oh.
8: Kasi ang tanong ngayon, dapat sabihin ni General Aplasca, may instructions ba sa kanya? Kasi ba't gano'n ang asta niya?
1: Wala na ba?
8: Ba't gano'n ang asta nila?
1: Baka hindi naman siya manlalaglag. Kasi pag sinabi mo may nag-instruct, ibig sabihin may tao pa sa
8: parang, ano bang niya? Instructions ng liderato ng Senado? At all costs ba? At ano bang instructions?
2: Paano bang trabaho niya?
1: Sergeant Tatas, but remember, you are talking or dealing with a law enforcement agency. Hindi mo pwedeng pabutukan yung NBI o PNP.
8: Yeah.
1: Kasi law enforcement yun eh.
8: Yun ang mahirap eh. Nung sumagot, NBI kami, ang tanong, ba't ka nag-warning shot? Pwede naman, okay, lahat kayo, stand down, mag-usap tayo.
1: Muna katawagan si Matibag o sino
8: diba,
1: man.
8: Bakit? O yun.
1: Abangan ang susunod na kabanata.
8: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Kabay!
10: Kabay!
11: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye. Goodbye.
3: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.
4: Goodbye. Goodbye. Kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: favorite music radio. FM Radio. 93.1.
1: Maana ni. Mayong gabi, mga ka-vibes. Mga wa makaabot kaganina sa tuang programang Request 931. Ania ang replay sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder na si Gian.
2: Request 931.
3: Request 931.

0: Hoy, kumusta mamang tanan din hagaron? Mayong nga pag sikay-sikay, kanatong tanan mga kabayabs, mayong adlaw nga Martes, no? Onya, siyempre sa itong mga kabayabs sa garon, nga naminaw sila mga tagsa-tagsa ka mga radio, mayong pagpaminaw ninyong tanan. O nga, uban-uban na sa itong mga kabayabs, sa itong tas alas 4 sa kahapon, nining itong programang request na itriwan. Sukad sa launa, hangtod na nga ito sa alas 4 sa kahapon. Okay. Onya, siyempre, sa itong mga kabayabs, ini magkaoban, DJ Rico Mambo. Onya, karong taon-taon, magkaoban sa dato si Miss Eva o si DJ Pamela. Aban sa dili pa, ang Cool Boy. Pasok! Hello! Kumusta ang tanan na itong mga kabayabs karon? Mayong hapon, pon. Oh, kumusta man ang atong mga kabayabs, Luzon, Kabisayan o Mindanao? Og manginaot ha, maulang yun gihapon, maaman na importante nga, may guntaglawas permi mga kabayabs. Muna, manginaot ha nga naamo karon sa mayong nga kapiskay, kalagsik sa panglawas mga kabayabs, ining adlaw nga, Martes, onya pizza 19, oga siyempre, manginaot sa kitang ang adlaw nga Martes, mamahimong malambuon, alang kanatong tanan nga mga kabayabs. Okay, siyempre sa mga naminaw karon, lahi na pong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ang inyo na pong madunggan, inyong mabatian, ining atong programang request 931 din, sukad gayod sa launa, ngari sa alas 4, sukad sa Lunes, ngari sa adlang Biyernes usab. Okay, diyan naman si Miss Eva o DJ Pamela, ato sa silang i-welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show, wow, wow, wow!
1: Hello! Mga kabay!
2: Ay, kamusta ang tanong?
1: Yes.
2: May hapon
1: sa pag-usap. May hapon, DJ Rico Mambo. Uncle Boy, DJ Pamela.
2: Ay, Miss Eva. Ikaw, kamusta mga Miss Eva?
1: Okay na, murag nahuwasan na.
2: Ay, nahuwasan. At sa kagilan tanday ka?
1: Nahuwasan sa kasapo.
2: Ah, mo ba? Ano yun, Ana? Dito, oy, nasa mga kabayang siro na minaw. Kumusta man ang tanan? May hapon ka na itong mga kabayebs nga na minaw. Siyempre,
1: yes.
2: Ano po, nangin yung mga kuan, dalaging ding sa kahanginan, DJ Pamela?
1: And Inday Eva.
2: Kana, sabay na. Uy, garong taog-taon, salagi mo na. Kana, kinsa naman pong istorya ka, Miss Eva? Atong mahatagan ng duwa karon sa kahanginan.
1: Kabahin sa, late na ni siya ni Chad, pero...
2: Ah. Onya.
1: Atong ana lang jong gi himay-himay og kadiyot.
2: Onya?
1: Oo, si Ma'am Jian.
2: Jian, naon sa man si Ma'am Jian?
1: Taga kuan siya Basak Pardo.
2: Onya, unsa may iyahang kasinatian?
1: Kabahin ni sa iyahang bayna nga gin cold na.
2: Ay, nabugna.
1: Oo,
2: mo di ay. Ang basag ni Kuyog sa panahon kay medyo bugna-bugna naman panahon karon kay matagod to na may dagom-dagom si Eva.
1: Okay, siguro, mao siguro.
2: Nanhala, karong taod-taod mga kabayabs, ito na nga may himayo na siyempre. Ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Unya ang atong numero nga pwedeng i-text. Ay lang, sino mga greetings o request? 0995-472-0802. Muna siya mga kabayabs. DJ Rico Mambo.
0: Okay, onya, sa ato mga kabayabs karong naminaw, ganahan mo nga mupadangat sa inyong mga greetings o request mga kabayabs. Muna, pwede sa itong FB page, ha? Pwede sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Onya, pwede usab sa ato ang number, sa ito ang 0995-472-0802. Og naamo karon sa laing nasod mga kabayabs, naamo yung mga kaparyentihan at mga kabayabs nga tuwa sa laing nasod na ni Moyo, pwede mo nga mo kung ano usab, ha? Ang atong kanang app mga kabayabs nga pwede ninyong i-download sa inyong mga cellphone din ang Android SFMR Philippines mga kabayabs. Muna i-download din dito kay bisan og asa mong lugar, asa mong suok sa kalibutan mga kabayabs. Basta dunay ka na ang data o dunay mo'y load mga kabayabs, dunay mo'y wifi, inyoging madunggan ang tanan mga programa, no, sa FM radio mga kabayabs Manila o asa pa man Cebu o gana ang Davao ba. So muna, no, kamo mga kabayabs karon i-download din yung atong FMR Philippines nga app mga kabayabs sa ato ang Play Store. Okay, Miss Eva?
1: Mm-hmm.
0: O niya, sa ito mga kabayabs karong naminaw usab, no,
3: kable ra gyud ang atong numero unya karong tawtaon na tuning himay-himayon ang istorya sa kinabuhi gugma sa to ang sender nga mao kinisingan G na pud bis iba. Ajian kagahapon manggod si G manggod no. Si G kagahapon unya garon si kuan na pud ay si Gian o sa nakababay na pud mis Eva di ay.
1: Yes.
3: No, hala sige unya og unsa na pagkaon sa mga kababayen karong tawtaon ha atong hatagag pagtagad. Sige na mo balik ta karong tawtaon mis Eva.
1: Okay.
3: Sige, Uncle Boy. Okay, unya mo na ano sa itong mga kabayan. Pakos din yung mga radyo din ha, kay karong taon-taon. Ato na ning sugdan ang istorya sa tuang sinder nga maokining usa ka lalaki, babae din nga si Gian. Oh, day Gian. Oh, ato na yung kung ano ni mong istorya aron naon sa mga day Gian. Nakaunahon na magagpabuhagay. Oh, aron matambagan kita ni si day Gian ron. Oh, karong taon-taon mga kabayan. So muna, ay na mo din nagduha-duha. Tawagi ang atong numero sa inyong mga greetings o request. Ingon man usab sino mga bulawanong panguna-una no maoragid gihapon ang atong number 09

0: It's 931. Ano dyan ko ba mo? Sumo na mga kabibes. Hala, no? Ato mga kabibes, karoon na minaw, Boryumi ko, no? Boryumi. Pong pang-Uncle Boy. Sige.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
2: 93.1. Maana ni?
1: Request 931.
3: Request 931.

0: niya mo na, no? Sa itong mga kawives karon, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
1: Ay, mo na, sa itong mga igaw lang. Ano mean, no? Sa itong mga kawives karon ng samahan naman na siguro pa ni Odto po ng tainay, no?
2: Yes.
1: Siya naman po, wag yapon mo na ni Odto din ang Odto naman sa ron hapon naman, di ba, Uncle Boy?
3: Mauna. Apan sa dili pa, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Sukad sa launa nga rin na sa alas 4 sa kahaponon mga kabibes. O nga siyempre asa pa man di ay sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes, mauna ni. O niya muna, sa itong mga kabibes karoon na minaw, maugyapon, ang atong numero alang sa mga gusto nga mupadangat silang kasinatian, gugma, kaagis kinabuhi kay basin di ay pohon-pohon, inyuhan na pong istorya mga kabibes ang atong mahatagan o pagtaga, di ba, Miss Eva?
2: Yes, kanya.
3: O, basin di ay pohon, inyuhan na pong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi ang atong mahatagan o pagtaga din ng atong programang Request 931. So muna, kontaka, i-text ang atong numero nga 09954720802. O baka ha, mga kabibes, ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Mauna siya. Okay, DJ Rico Mambo.
0: Okay, o niya muna no, Miss Eva, nga to ang sender karon mao kining si Gian.
2: Mm-hmm.
0: Oh, nga taga Pardo de ini nga poong padiya di ay akong nabasa karon na iyang kaagi murag poong pani murag nabugnaw daw.
2: Mm-hmm. Hmm?
0: Murag nabugnaw kuno ang mainit nila nga kanabi taong kuan, ang gugma Miss Eva.
2: Mm-hmm.
0: Oh, na ding un ana mga kabayes, no?
2: Yes, na. Sama tag kuan kanang busy na kaayo.
0: Busy usagi na nga kanabi taong iya na lagpaning kamot sa kinabuhi tungod sa kawadon mga kabayes, tungod sa kanabi taong kapobrehon sumuna. Usahay ba ang kanabitawang gugma relasyon nga gitukod mura bitog maulag ini siyang giingon mura kuno og kanang kuan ba sa una grabe ka init sa maong nga gugma, grabe ka init sa maong nga relasyon apan nagkadugay mga kabayebs, bugnaw pa sa ice kuno, bugnaw pa sa simod sa itoy mga kabayebs. Oh, grabihan, no? Bugnaw pa sa simod sa itoy ang ilang gugma kuno karon.
2: Bugnaw di kinang simod sa itoy.
0: Oh, wala ka kahit ka pa na Miss Eva, ikaw pa ng simod sa itoy, paska bugdawa.
2: Mawag sa itoy.
0: Bisag ka ng iro, Miss Eva.
2: Bisag init ka ayo.
0: Oh, ako, naunsa ng simod sa iro, nga nang bugnaw ka kay na, no? Mawag ka namin, bugnaw pa simod sa itoy.
2: Mawag siguro na, sige man na nila gumol sa tubig.
0: Mawag siguro. Mawag na lagi na siya, bugnaw pa simod sa itoy kuno di ay. Muna, kamo mga kabayad, bisag kisa may nakaguan ni naga tong mga naminaw karon, no? Karong hapuna kinsa may murag nakabantay mo din na sinyong gugma sa inyuhang mga relasyon nga murag baka ingon mo nga bitaw, no? Kani adto bitaw init kay kaya mo ang gugma apan karon tinuod gyud ang giingon nila bugnaw pa simod sa itoy. Oh, ngano kana no nga imbes magkadugay gyud ta Miss Eva magkalaw ang inyuhang kuan panag-uban na pan magkadugay mo sa diba ka mapulan siguro unsa ka
2: yun ay na mao jud na yung mga rason no nya nakakita glain
0: oh napulan no nya murag baliwa na lang siguro wala bay nagwa na mga kuan ba kada bitaw ang inon tampong nga mag kana ang labing-labing no magkanang murag og mag kuyog ba mo usa kanang ana ba
2: kanang
0: magkapainit sa inyuhang duha ka gugma pagbalik no subo na mao ni ang problema karon mga kabayo. Usa ka asawa kini ang nangayo og advice karon, usa ka asawa ang nangayo og gabulawanong panghunauna, kabahin ini iyang gugma lagi kuno nga pong paniya nga kani adto mura grabe gyud hamigason gyud sila Miss Eva. O pong paniya mura ga hulmigason gyud Miss ka kanabi taong ka sweet silang gugma, kainit silang gugma apan karon nakabantay siya nga ilang gugma kuno Miss Eva mura bugnaw pa sa simod sa itoy. Oga, welcome ang tanan sa itong programang Request 931, mga kabahim sa sukad sa launa, hantod sa alas 4, sukad usab sa adlaw ng Lunes, hantod sa adlaw ng Biyernes. Okay, ang sama nakapahimutang na mo din ha, na-arrange, nagtarong inyong mga bangko.

0: Naik ni mga lingkuranan, mga kabayabs na nalaw, guwapa man. Pahimutang na mo din hakay. Karong taon-taon, di na tamaglangan pa. Ato na ning sugdan sa paghimay-himay. Ato na ning sugdan sa pagkaykay sa kahanginan. Ang kasinatian sa tuang sinder karon mga kabayabs nga maukining usaka asawa. Nga pong palagi niya, ang kainit kuno silang gugma nga gitukod. Takwahaw lang nga mura na kunugbugnaw pa simod sa ito'y mga kabayabs. Ugo sa pagkaunsaang anong nabugnaw pa sumod sa ito'y karong taon-taon mga kabayabs. Ato na ning himay-himay. Sige, onya, andam na ka din ni Miss Eva?
1: Yeah.
0: Okay, sige, sugdan natin ni mga kabayabs ang kasinatian sa gugma kaagis sa kinabuhi din ng atong sinder nga maungusak ka asawa nga si Gian mga kabayabs. Ugo sa pagkaunsaang anong nabut sa punto nga siya nakauna-una sa pagpabuhagay, sa pag-share ini ang kasinatian sa gugma kaagis sa kinabuhi. Ania ang iyang istorya.

0: gipayan ako, oy. Kay, kuan ba, imo yung gipalitan og cake na akong paborito, ang flavor.
1: Kuan ba, guna dahi, kanang ako rago nang gitagantagan, pero wag kong bantay mo, din yung bumpag mo, din yung ganahan mo, no?
0: Oo, syempre, ganahan kay kuan yung OB nga flavor.
1: OB, sige lang, puhon-puhon dahi, og okay rin mo, kuan, balitan lang takag OB dos carbon, okay rin mo na, ha?
0: Kanang hilaw?
1: Oo, tulong agon, okay. Pag imam ka na yung paboritong ube. Kaya gari magod sa cake, mahal na magod kaing cake tayo. Pero, nalipay sab ko ba nga, ganahan di ka sa kong ipalit ka cake di ay.
0: Oo, ganahan kay ko ani. Abi na kog, imuning gipalit kay paborito na ko.
1: Kanaang, usab ito na, mauna po na day. Binuara to na ko eh. Bito, sumuna ka na ang, manginaot po kong, way mausab na itong duha. Kaniad to, sukad sa to ang panag-uyab, hangtod nga, naminyo tang duha, nagkasalta. O garon, sweet gapon kay ta. Kanabitong, masuya na lang ganin ang uban natong silingan din ha kay magpong pa nila mura og kuan kana ang mura kuno tag bag-ong daga kuno bag-otang na daga og ulitaw.
0: Mao lagi dong no bisag kay magmotor ta kay ang jud ko sa atubangay mo sakay.
1: Magsilig kag patangke gyud bisag wala ang tawo, tangke gyud ka pirmi. Mura gyud kag sabak pirmi ba.
0: Mao na niya.
1: Manginaot ko dai nga atong duha kag ma mulambo pag yon. O kana ang ato pag ganin palambuon dai ha. Ay kabalaka din ha. Oy na di ko kuan ba.
0: Unsa man?
1: Nindot nga ibalita ni mo.
0: Oon sa may na.
1: Maubitaw nagpalit sa cookie dahil kay...
0: Kay?
1: Na promote ko sa trabaho day.
0: Mauba doon? Na promote ka?
1: Gawas ba na?
0: Congrats!
1: Ingon na mong amo nga na promote man. Padak anang ako ang sweldo.
0: Ay, padak- kanindot ko na anak doon.
1: Abin ako, abibin ako nagpasakaan, isakar ako sa second floor, kaya di rin ko sa kuan first floor kaniad to. Pero,
0: Karoy?
1: Inuod ko dahi-dahi, oy. Anak kong among padak anang ako ang sweldo, niya, mauna, promote ko sa trabaho. So, muna, nagpalit ko kung kikaroon kay Dana lang po sa kong kalipay ba, nga kanaang makakuan, maka-income-income na tagsakto, niya, data maglisod permi sa kwarta day.
0: Okay. Maayo no undo.
1: Padakan man ako sweldo.
0: Maulagi, congrats. Kanang kugihan pod kay kamo trabaho, oy. Mauna ang gi-promote ka.
1: Mauna day usa gina pod kay di pod dali biya pangitag trabaho ron. Ay, di, kisagod tayo magdali og maulagi na ba akong ingon nga og na kay trabaho karon. Mo na lang yung ampingan kay sus pa Italy sudas pangitag trabaho ron. Mauna nga pasalamat ko day. Mauna nga nagpalit ko og cake karon unya. Ay mo haging paborito nga flavor kaning kuan. Ubi.
0: Salamat dong. Sige na, ito ang aming kanon.
1: Sige, mas mainoon kay Aron nga magkapahuan na tagsayo day.
0: Sige.
1: Niya. Halibi, hungitan sa tika, hungitan tika sa cake, bi. Murag mag-birthday ba? Ibutang na ko, ipagpahid ako sa mga aping ba?
0: Dapat ikaw akong pahiran.
1: Pahiran siguro niya, buday.
0: Ikaw may na-promote.
1: Sige, ipagpahid ako, bi. Og mao ni mga kabayabs nga malipayon gyud kay mi sa ko ambana malipayon gyud kay ming duha sa ko na lang gigingon nga sa permiro grabe gyud namo ka sweet mga kabayabs og mao to nga iya kong gipahibaw nga na promote di trabaho siya gipadak-an ang iyang sweldo og mao to nga lipay pud taon kay ko kay lagi kaysa may di malipay ang asawa nga ma-promote ang imong bana. Ma-promote imong bana, padakan pagid ang sweldo sa muna, lipay gyud kay metong tungura mga kabayabs. Og niya, sa diha nga na-promote na siya, murag dinha na ko nakabantay nga murag nagsugod nang amo ang problema kay murag nakabantay ko nga murag na may kausaban mga kabayabs sa iyang mga lihok. Diin mura man og mura ba og magkaingon ko nga kuan kana ang maski palabi na niya ang barkada. Makaingon ko ba nga mura og wala na say oras na ko. Ang niya, mao ni mga panghitabo.
0: Kanang, doon, nagluto ba yung akong paborito ni mo?
1: May doon. May doon, kinagluto ka, kuan be, yun na pa.
0: Ang
1: kana ang dasweldo ay, dalagkwarta.
0: Kanang, kadakukod ani.
1: Bawa na nga kuang kuan, mauna na yung sweldo na ko, sukan nga na-promote ko sa trabaho.
0: Kanang, dili ka mangayo?
1: Tagayar ko. Ano yung mga tagayar ko, ana? Pinagbilin mo po ko. Wala ka umasagoron. Manto ko sa kubarkada ba kayo? Nagsabot may nga magsuri-suri. Tagay mi ba?
0: Ano man?
1: Kanaang kuan. Nag-kuan magumi. Nag-chat-chat mi ba? Mga to nagkasabot mi. Mag-abot mi di as gawas. Ano ko si Skye na gun? Kuan rami mag-chat-chat rami gamay. O niya muna. Uy, hugaw magay din nga to. Aligay. Sa maning kuan. Sa maning din ng supao. Kahugaw ba ni? Wani ni mo kuan ni? Wani ni mo? Sana bakiumi? Wani bakiumi ni mo di ay?
0: Kanang ako araman ang ipaspasan doon. O niya. Kana, nga naman di ay nga wala man yun dahi. Di man yun kung mag-vacuum sa una pa.
1: Oh, sa man taong kain, ito'y daghang kwarta, ay kabalaka na. Anong sa, abe, anong sa manamang kay bakyom din, ha? Ogwa, pagpalit, duha, pagpalit, aron nga, maklaro na ni Muglimpio na. Porting abuga, yung, hikap na kundiri, yung, abuga,
0: yung.
1: Ikaw na, ay, bakyom nila, ay, pagsig, ay, pagmantinila ng paspas, kaya di man na makakuha kayo.
0: Bakyom
1: na, oh, aron nga, maayo nagtrabaho ni mo. Sa
0: kanang,
1: taon,
0: di abugan. Ka mukaon diri?
1: Di na. Adoro ko sgawas mukaon.
0: Unya na, nagluto man ko, sayang kaayo ni.
1: Ah, pagkaon
0: mahal ba kayong palito nun karon? Kinsa may mukaon, ani, ako rausa?
1: Ay, kabalaka ng mahal pagkaon. Kaya naikwarta, noon sa magka. Promote ko sa trabaho, sweldo, nako na kayong sweldo. Kanang imong giloto din ay pagkaon sa ero. Ha, pagkaon na sa ero.
0: Awa man tayong ero.
1: Ah, basta kay pangitay nagpaagi, kaya adoro ko mukaon sgawas. Adoro ko sgawas mukaon kay... anay, tagay-tagay mo dito niya. Antor ako po mo. Antor sa ko basing na barbecue dito. Lami ang pagkaon, ha?
0: Imuhar akong bihaan, diri. Ako rin mukaon.
1: Sa magkaon yun? Anong manda ibang din? Dili ka kakaon. Nagwa ako din, he. Sa mampungka noon. Basta kay mauna to.
0: Sa una lagi dong. Kay dili lagi ka mukaon. Nagwala ko.
1: Naunsa magkaon. Kani antor ato. Ay, daga. Kuan pa taato. Batanon pa taato. Karong idara na ta. Unanay, kuan ron. Unanay, gitawag nila sparkling, wala na sparkling rin.
0: Sparkling?
1: Wala ka ng kuan ba? Nang murag connect ba? Connected, ana. Kuan na lang ba? Basta kayo mauna to. Kuan to kus gawas at to kumukaon.
0: Pakuyugan na lang ko.
1: Naunsa man pong kagkoyog-koyog ng mga barkada na kung magsige. Mag-usama ka dito, mag-apong ka dito. Dihaling ko na lang kaon na lang ka din, ha? Niya. Uli rin magkukaroon taon-taon, ha?
0: Oh sige, kanong mag-vacuum na lang ko.
1: Vacuum na din, ha? Kay hugaw, kay duha ang pagpalit, vacuum, kay naidagang kwarta, ha? Ay, pagmantinila ng paspas.
0: Karoon man kung mag-vacuum. Di na kung mapalit. Napamantay vacuum din
1: nga
0: karaan.
1: Nanhala. O, gana. Gamitan lang sana. Basta kayo malimpyo ni din himbalay kayo. Abog kayo. Supa, o. Limpyo sana din na kayo. Adon ako, ha?
0: Oh, sige na, hala. Pag-amping dito, ha?
1: Sige. Oh, adon ako.
0: Ay, wa man lang dyan ganit ni Case na ako nga. Sa una, tagalakaw niya. Bukisa kong ang tang niya, nadyo may mga password before siya muad to sa trabahoan. Karon, wala yun. Wasad ko niya gipangutana kung okay ra ba ko diri sa balay. Unsay akong gibuhat diri o gikapoy ba ko. Ay, paita, inausab na yun si Poldo.
1: Blihi, dom ko.
0: Kadlawan naman di ay?
1: Asa maron? Asa mag-aoy? Day!
0: Oo, kanang...
1: Blihire!
0: Oo, nana!
1: Sunto! Sa... Ah, kaya ka, abli, ay?
0: Abli na!
1: Oo, abli na! Abli na, be! Ito ko silipon, be, kay na ako'y... Kuan, ako'y tanahon. Ah, ako yung san maurasa, dayda.
0: Alas tres na, sa kadlawan.
1: Sige, be. Okay. Mag-alarm na lang ko kay Human. Tuog ko. Duty pa kong ma.
0: Kanang...
1: Uy, ay. Bebe, tuog na ko, be. Hayaan ako dinis ka, ama, ay.
0: Natuog na yun siya. Sige na lang. Mabawi na lang ko ini ka, ma. Kapul, jud kaya akong bana. Ay, addo na lang ko sa sofa matugog. Balik ko, eh.

0: Umato mga ka-vibes nga mura og nakabantay na gyud ko nga murag duna na may kalahian si ang ako ang bana kani adto. Mura na ba og kana ang nausab na siya sukad nga na-promote sa trabaho na nasa sweldo. Umato nga ako lang yung gigwanta kay maulagi na bana man. Og unya dunay usa ka adlaw ni ana mga ka-vibes nga mura bitaw og makaingon ko nga mura og piyahan na lang gyud kong yatakan. Pag-abot niya sa balay, maugyapon. Huwagyapon sa mukaon, kaya atugyapon sa sigawas. Ugo niya, mo ni mga panghitabo, mga kabayabs. Day!
1: Oo.
0: Dara sa magka. Dara o gay ko ano.
1: Nako din sa luyo, nanilig ko.
0: Ang kuwari sildo. O sildo na mo kaganina. O niya kuwari, ni, o niya mang nagkuha na ko ni kay mulakaw na po ko ha. Ato ko kaos gawas.
1: Mulakaw na po ka? Mm. Sige na lagi kag lakaw ron.
0: Sao man nga kuan man. Kalugar-lugar man tanya. Ako sang librihan ako mga barkada. Ato sa kus gawas. Ato sa kumo. Ato sa kudito mo kuan ba kaon. O niya maginom-inom sa medito ha.
1: Adlaw man puro sabado. Nakalimot na kaugon sa rong adlawa?
0: Kuan maron, sabado maron. Mabitaw sweldo.
1: Oo, kanang, pero unsa rong pizza ha?
0: Pizza 15. Ano ba dahi? Sa may labot at pizza 15. May kuan mo dahi na, ha?
1: Anniversary man nato karon. Imo na din gikalimtan?
0: Di ay limot ba ko eh?
1: Sige lang. Ato pa jud ka dito sa gawas kanang dito mag-celebrate.
0: Nay kana ang napiki naman. Napiki naman ta sa oras. Sige lang. Bawi ra neta sunod pohon ha.
1: Karon di ay kanang pwede man karon. Unya sweldo pod nimo timing kanang man, mga undi ta sa gawas.
0: Kasaad ra ba ko sa mga barkada nga ato ko dito mo ato ko ron dito. Kasaad ra ba ko nila nga manglibre ko dito giinom karon.
1: So sunod na lang, sila di mo ang pilion kaysa na ako.
0: Ay, sige na eh. Ay, pag sige, yaw-yaw ko di. Hagod, oh. Dara, oh. Kuha na sweldo, oh. Naman ni mong kwarta. Basta kay atukos kong barkada. Kay nakasaad na rabag ko nila. Ga, magtagay mo ron, ha?
1: Paita ko di mo.
0: Sige na, sige.
1: Hoy!
0: Sige na, yaw-yaw. Ay, wanto na ko, ha?
1: Paita na, Jod. Nausab na, Jod, ang akong bana. Unsaon kanina ko siya, no? Murag, oh, ambot. Ganahan pa baka ni siya na ako nga. Ako ang iyang asawa. Kay ultimo anniversary na mo, iyahan ang gikalimtan. Ay, kapait na gyud sa akong kinabuhi, oy. Ako na lang siguro mag-celebrate, oy. Bahalag ako rang usa. Ay.
0: Og bato mga ka-vibes nga ako na lang gyud usa ning taon nag-celebrate sa mo ang anibersaryo. Glimta naman niya. O nagiuna pag yun yung barkada niya kay Lagi, nakasaad ako no siya nga inig ato ko no sila dito mag-inom-inom, manglibre ko no siyang tagay kay Sildo. O mga ito mga kabayabs, wa na yun ko kagwanta. Ako gida yung ako na lang yun siya nga gikumpronta ba, kabahin sa muang duha ka relasyon. O gunya, ingon ani ang mga panghitabo, mga kabayabs.
1: Dong! Unsa man gyud? Nakabantay ka?
0: Unsa man ba? Nakabantayan?
1: Lain na. Dili, wala na ko kauyon ani ato ang pagpuyo. Lahi ra gyud kani adto. Kanang unsa man napakigana nako? Ha?
0: Unsa man pangutana nimo? Unsa man pangutanahan nimo? Natural na ko'y gana nimo kay asawa man tikan. Ikaw gyud akong asawa gud.
1: Lahi na gyud kaayo dong sa una. Sweet kaayo ta. Unya taga anniversary na to. Mupalit jud ka og cake unya mag-celebrate jud ta nga kitang duha pero karon sukad na promote ka og nidako ang imong sweldo murag imo na kung gikalimtan dili na gani ka mangumusta kung okay ba ko diri unya kanang sige na lang ko nimog sugo kanang murag wa na koy pahuway mura na lang kog katabang unsa man jud nana ba kay lain.
0: Ikaw ba bagot-butan yung gagaw eh? Ay pagsigigyaw-yaw. Good, oh. Na may sweldo. Na may, na ako mag-idrigari mo. Kuan ba ka? Nagkuhaan ko na. Mangayo, ramagay ko ni mo gamay. Ano gini pang chat-chat, ganis kong barkada. Ikaw ba? Akong gihatag ni mo tanan. Akong gihatag ni mo sweldo na ko. tinarong ko ni mo apan ay napagsigig ko ano inang-inana ni mo ba inuin na lang na ni mo
1: kwarta ba di ay kwarta ba di ang masihan ni mo isip usa ka kabana maubalag di ay natanan.
0: Basta kay bauna na, uy, importante nga nakahatag ko ni mo din haon sa ikikinahanglan, sa balay, na ikwarta din haon niya. Ay, nino pagsigig, langas ko din na bagulbol ko na ng kuan. Good, basta kay mauna na, importante nga akong giintrigar ni mo ang akuwa sildo, ha? Mauna na.
1: Nahala, kung maumang gani na, mula ka usak ko puldo, muuli sa ko dito sa amua kay, muginhawa sa ko, kay di na ko ka ginhawa din balaya.
0: Ah, gidada din ng hangin, dahil nga nung di mo kang ginhawa din, nga naarman din hangin.
1: Bahala ka din ha, mo pauli sa ko sa amua.
0: Ano na hala? Basta kay mauna na, narekwarta din ha, eh, pagsigig kuan, ginhawa din nagmayo kay nanang hangin din ha. Oh. Atos bitana o, atubang bitana.
1: Adto na ko, ayokong pugni, adto na ko.
0: Sa, ano na hala?

0: Mauna to siya, ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining atong sinder karon nga si Gian o sa ka-35 anyos. No? Batanan pa man din sila, Miss Eva?
1: Yes.
0: Oo niya, mauna iyaha karong problema. Mauna iyaha karong pangayuan o advice, tambag ka na itong tanan nga. O saan ko niya, Miss Eva, nga mabalik ko ang kadasig ba? Ang kadasig. Mabalik ko no ang ilaha ko nung gugma nga giumol ka ni Adto. Kung unsa sila ka, kanamit akong ka-sweet ka ni Adto, Miss Eva. Mauna iyaha pangayuan ang advice. Unsa may angay na mong buhaton, may angay na kong buhaton ini mga ka-vibes. Did you recommend mo, Miss Eva, og Uncle Boy, no? Nining ako ang kasinatian sa gugma. So, muna, no, sa itong mga ka-vibes karong naminaw, ilabi na sa mga dunay bana, dunay asawa karon. Unsa man inyong mahatag advice, unsa man nakakuan ba mo ani, naka-experience ba mo ini, naka-experience ba mo ani ng klase sa ingon ani nga kanamitong makabantay mo nga mura man uguan, mura mag gilaayon sa
1: ni. Mura mag na kuan na, mura mag na pung panila dry na.
0: Nanhala. Sa ito mga kabayans karong naminaw, palihog taghatag sa inyong mga bulawanong pangunahon na ilang binag, naglingkod mo karong sa bus, naglingkod mo sa taxi, jeep, din ha, or asa mo napita karong naglingkod, nagpaminaw mo sa ito nga programa mga kabayans kada in basin, eh, huwag makakuan mo ba nga bitaw, no, ingon ana biya sa nakuha, ako sa una, ingon ana biya, pero nabalik naman po din noon, ano ba, basin yung sa may inyong gibuhat, o sa may inyong hanga gihimo nga remedy.
1: Yes, nga nabalik, ang kaniadto nga nawala.
0: Sa may inyong yung gihimo nga kanang pamaagi nga nabalik ba ang katumura o kanang nabugnaw nga kagahapon nabugnaw ko nung gugma. Yun sa maninyo pag init o balik inyo bang gitakang sa kaldiro inyo bang gilapuaan mga kabayab sa inyo bana inyo bang gilapuaan inyong kasawa aron mo balik ang kainit sa gugma. Lapuaan di ka lapuaan di ka ha kaya aron mo balik yung bugnaw na kay kada. Ganap pagiging init kayo sa tubig mo si Eva. Inigkirig-kirig dito sa mong bana o sa mga sawa ng uslot ng panit mo. Ano nga? Kuan ko dahi. Tambalik ko dahi.
1: Mabalik ng kasuit.
0: Mabalik ng kasuit. Sige, balanti ka. Pero human naglapua ni mo, Miss Eva. Bitaw no, ingon ani, gani biya ka na ang kuan ba ni? Literal biya ni sa managtiayon mo si Eva.
1: Bisan sa may nag-uyab.
0: Bisan sa may nag-uyab. Wala lagi na pong palagi nila. May ramos permero. Inig ka ng bagong kuan, bagong gisugot, Miss Eva. Asta, nindo tagad ba? Ganap itong...
1: Sweet ka ayo.
0: Bisan pa man, og kanang naaka sa balay, Miss Eva. Hindi ka katog na yun. Kuno,
1: Pagunahon
0: na, yung kapirme. Onya, kay bago kang gisugot. Naon, gisugot ka. Onya, o baka ha. Ikay ni sugot kay babae ana. Muna nga kuan gyud kayo inyong mga mensahe, grabe gyud kuno ka sweet ana Miss Eva. Hanto dili matug na lang gyud kay sige gyud kuno kuan nga ana. Sige ni ha, sige ni I love you, daghang kay I love you Miss Eva.
1: Nagbaha.
0: Nagbaha ang I love you kay bag-o palagi init pa kayo. Pero madugay Miss Eva mo ana man nga unahan ko katug apan wa pa di ay. Nang hindi po nga matug na ko ha.
1: Matug na ko kay duka kayo. Sulat ani
0: sige chat. Eh kapoy ni kay sige chat. Gyud na matug na ko kay duka kayo pa di naglaglag.
1: Ano?
0: Muna lang mahibaw ani mo nga na-appeal. O na-appeal ka sa
1: bigyan sa kuwan na gini. Dagan yung mga nangaigo ani.
0: Tinood na Miss Eva. Maobang gina si literal ba?
1: Yes.
0: Mga nung bitaw na, no? Nga nung bitaw na, maobang gina usapon sa mga kuwan ba? Pangutana, bitaw ni ginaani, gugma. Nga nung maabot mag-spunto nga murang mawa ng, murang naanalaay ba?
1: Ang uban di Jericho Mambo, kung makuha na nila ang gusto nila sa usa ka babay.
0: Ana din na?
1: Oo. Onya, sa lalaki po, sa babae po, kung dili maka-provide.
0: Huwag tanaw nila, oy. Huwag may pagwapa. Oy, huwag may regalo. Ana, oy, huwag may kuwan. Laay man.
1: Pero napoy uban nga, wala nag-after o mga ingon ana.
0: Naasad.
1: Naalay kuwan, kanang gibasihan ang attitude.
0: Muna, usasana Miss Eva.
1: Ang batasan.
0: Kana bitong kuan permiro manggod kana manggod makaingon ta init pagkainom duha ka gugma kay wa pa mong gumo mag-away. Mao man guna nga nanguyab pag gugma nga imong awayon nga nanguyab pagka. Diba? Manguyabay pa ko imuday pagkita ag bati mo nindot imong pagkita mao na nga usahay murag makaingon diga ba kini gyud mao na ginito hana. Sus pag abot og usa ka buwan nag-away naman Miss Eva lalis naman. Kanig kana nanay kana bitong nanay mga tunguho na ka, wana. Guba na yun, wana. Nag-abot na ng panahon na, wana. Kung ano, makaana na ka, wana. Way, ayaw ni. Discourage, diha na, magsugod. Ang kanabi taong burag, anha na, magkahibaw. Anay na mo, sinuod din ang kinaiya ba? Yes. Ang taguan. Okay, maulagi na, sa permero, di magpagpakita ka din ha nga. Kawatan ka din ay nga. anak, mapakita ka nga kawatan na ika niya, nabago pa ka ng webre ka, sunton. Pero naasawa na ni mo, nabana na ni mo, ato na ka makaibaw, eh, kawatan na ni kong bana, kawatan na ni kong... Diba, ingon na anak, sumuna, ato na ka, uy, pati, madain ko anak, nagkawatan ba din siya di ayaw, wala, guba na, dito na, murag, lahi ng imong kuan, murag, nanay kuan ba, pingis na ba, dili na focus nga, buotan, guwapa kong asawa, buotan na naman. Kanang, ato naman mo magkaibawan na eh, o kanang dugay-dugay na mo nag-ipon sa kuan, Miss Eva. Sumuna, inana na siya, manay usagid sa akong nalantawan, nga murag, makaingon ta nga murag, anak, magsugod ang kanabitong ingon anak, so, usag po nag-iingon ni mo, Miss Eva, nga, o sa babae po, tanaw sa lala, tanaw nila nga,
1: di ka provide.
0: Di ka hatag sa ilang gusto. Kay tanaw nila sa permero nga, uy, siyempre, nanguyapay, nanguyap ka, magpa-purma-purma, gito. Nindot ko no kay kag sapatos, pero may numaanang babaya, ganyan o, naagro ni kwarta. Himan-himan pa di, wadi ay. So, tas nila, no niya mo na, ato na, maguba na iyang kuan nga, oy, nagdahom kong palitan ko pirmig regalo, dahom kong palitan kong sinina kay, o manguyabay palagi, dadaon man po di mong ato sa kuan, mga onta, na, mga onta nga risk kuan, sus, ini ka, minyo na mas iba rin, mandanos ka rin dirihan. Sama kaong kagbalbakuha, nita balbakuha lang ito ang pasil.
1: Mas nindot, Jude, nga, imong ipakita ang tinood, sa sinugdanan pa lang.
0: Aron nga, og di ka kadawat, oh, bahala na ka.
1: At least, kay imuhang gitry, ana. Kay, like, for example, kanang, ganahan din siya og kuan, kung maanad siya ba nga, sa mahalon nga restaurant, imo ginala.
0: Kay, manulagi na, umanguyabay pa, imbis aris pasil mo dadun sa kanaan kuan, larangan. Ano, ari ganahan ka, akong ma-upload, ari nos pasil, larang, unya. Sige, ari lang, suod lang taning mga kuan, nagko nga mga kananan. Okay, para lang yun nga, sugtun ta ba nga, pasikat man.
1: Papoki points.
0: Pasikat ba? Sus, ini gaminyo na sa iba nga, mahala sa ari lang taning sila kuan, ari lang tas pasil, kaya na yung bertuhon rin.
1: Mas maayo na nga, sa sinugdanan pa lang, gidanan nimo sa mga ingunanya.
0: Bitaw, mo na siya.
1: Unya, ang case ni Mama Gian, kay, nausap ba niyang ba na pagkadako sa swil do.
0: Muna no, usap po ni, usap po ni Miss Eva.
1: Nigara na ba?
0: Murag makaingon ta ba nga, sa manin, dakong oni mo, ana. Nabi po yung nana.
1: Naapoy.
0: Naasay yung nana nga, sa permi, mura ka nang, mura bitag, ana, sa kuan pa ni Miss Eva, ha, sa silingan pa ni Nimuha, nga mura og ka nang iyang anak ba, nakabana og Amerikano. Nikalit og kadato, og kada. Nabi yung nana nga, pobre kayo, paskang buotan na Miss Eva.
1: Buotan.
0: Pobre pa sila, buotan kayo. Sus, takwahaw laman ang anak na ika ng apam. Sus, pagkaglisuda na ginaiya.
1: Di na masakain.
0: Ultimo ng tugkaran nga di ila, kuralon. Ipakural. Ipakural sa Amerikano. Sus, pagka... lisuda na ginaiya. Nabi, nana, yan butlang, naunsa ni tao. Ano, maglibog ko, nandot ka, uyugong oba, yun, naunsa magka. Kaniadto dili magkain na anak. Karoon nga, nakaasawa, imong, nakabana imong anak o Amerikano, isog na magkaipirte naman imong dilikintiha.
1: Dito, nandiyong mga imong anak, tinood yun na.
0: Mone, si realidad si kinabuhi, mga kabayab. Kamong naminaw, karoon din ha, makakaiba o magiging ko nga, magkaanak magiging mong bitaw. Sakto bitaw na, kaya naabito ko silingan dire. Nabita may silingan dire nga kani adto may magkinaiya karon nakabana yang anak og Amerikano paskan mabati ag batasan ni noon. Hello, may hapon.
2: May hapon.
0: Hey, kabibes, kinsa ni kabibes?
2: Yawi.
0: Kabibes, pwede mapahinayan og jutay imong radyo, pahinay sa gamay kay murag di man mo feedback man. Okay. Okay na. Kinsa nga ni mo kabibes?
2: Yawi.
0: Ray.
1: Ray?
0: Ray Riggs.
2: Ray.
0: Oh, Ray. Ray. Taga-asa mga kabayab si Ray. Asa sa?
1: Ormoc.
0: Ah, Ormoc. Mm-mm. Okay, layo-layo po day. Okay, kabayab, so sa may imong masulti ining ato ang sender karon.
2: Kuan mo to? Wala. Wala to sa ingon nga. Kanang, kuan sa iyang panawa. Kuan mo. Ingon nga ro to.
0: Oh, lingaw-lingaw lang to sa banan niya.
2: Oh, lingaw-lingaw to niya. Karon nga mo balik ilang gugma. Kulik niya. Pagitan ko maagi nga. Murag mo
0: madani, ana.
2: Murag madani ba na?
0: Magpasiksi ba siya maayo, ana?
2: Iya, mong ikirwa.
0: Okay.
2: Pagitan ko nga maagi nga, nga na tiya, iya. Karon nga niyang bana nga. Pupati po nga.
0: Murganahan. Yami mo sa.
2: Ganahan, balik ba na? Buwati na po, kainit ang ilang gugma.
0: Okay.
2: O nya nya, dili lang siya mabalaka kay na na mo sa mga barkada. Natagan yun po niya panahon yung mga barkada kay. Lipay mo siya na promosya niya. Wasa na, umujay kakuan kay.
1: Mura siya nabaguan.
0: Gasa.
2: Huwag may nakulang sa Enfield, oh.
0: Huwag man na ninaonsan.
2: Oh, wala mo nakulang, unya. Ang yan ang buhat na nga. Mainit ang gugmay na, naragyog niya. Pangitaan niya kumagi nga. Mag-kiyo siya. Semba na iniguli. Niya, hataga niya. Kumagi nga. Bubate niya ang bana nga ina. Akong asawa nga. Nindot na po kayo akong asawa.
0: Huwag ka na. Oo.
2: Oh, pagkita, hindi pa yun noon, hindi niya. Risko kayo siya, bagong ligo.
0: Ligo yun. Hindi
2: kayo. Pero hindi, matamok yun siya yung panay nga.
1: Wow, hindi nalang mula ka.
0: Oh, inigdangarang ka ng paghumot ko siya may mas iba. Oh, inigdangarang ka na ba na, ah, umutang dugo sa.
2: Magayin nga hindi yung panay nga. Dindot yung asawa kayo. Huwag yun magpakabaya sa iyang kawagaling mo.
0: Oo, ka na.
2: Mainit ang balik yung ilang gugma. Kaya ron, iyan yung ikiri ang mayo, iyan pagkakabot, iyan. Tapos ngayon gilutuan ng mga pagkaon. Iyan ang damas na nga gusto niya, ano, niyang gusto nga, ang kaitagan siya, iyan yun ang mayroong gusto dahi. Ngayon yun, ano, palito na kung naroon nga rin akating mainom.
1: Kaya okay na.
0: Dahil, mana inon niya nga, dadala niya mong barkada dire, aron na rin lang mo mag-inom, ana.
2: Wala, dadala lang yung mga barkada, ang dilin na mag-inom, aron na upon ko, aron na, malipay po ko na. Makita sa inyo, duwin po ko sa inyo, abon.
0: Duwin na lang po.
2: Ana ra po.
0: Okay.
2: Niya, muna nga, muna yung wato, dilin na siya, malakang, ina na, natural mong yan na, basa na ng barkada.
0: Okay.
2: Oh, more po ito. Dili. Okay ka. Share o tambang saya.
0: Okay.
1: Maayang salamat.
0: Sige.
2: Katagan niya. Hugaw nga. Una-una sa yan. Pag wasa barkada-barkada. Ito talang. Sindo niya nga. Tako niya sindo. Naman saya.
0: Naman saya hapon noon.
2: Makulang yung sindo.
0: Okay.
2: Ang niya na. Ati man nung nagyong yang ba na yung ulay niya. Mota ko ngingon niya. Parang may hindi tanginang gug magbalik. Oto, yan kikira kayo. Kaligo siya, pamot siya. Dami na ginagat sa rin nga. Wala ka na, kahit naman doon sa tuwag na sa rin nga.
1: Ako ay nawain na.
2: Ako kayo ro. Ano ba?
0: Sige, uli ang suman.
1: Thank you.
0: Nakagreeting siya ka, Vibes?
1: Oo.
2: Hi, no?
1: Nakai-greeting.
0: Nakai-greeting na karo?
1: Oo.
2: Wala-wala-wala manong copy man.
0: Na ba kay greetings o wala or wala?
1: Oo, nakai-pang shout-out?
2: Wala rin po, okay na.
0: Wala rin dahi. Okay, sige, salamat kayo. Huwag mayong hapon niyo din na, ha?
2: May hapon po tayong talaga.
0: Okay, sige, salamat. Bye!
1: Bye!
0: Niya mo na sa itong mga kabayabs bitaw po no Miss Eva o sa punto mo na sa iyang ipangutana karon o sa iangay nga buhato niya nga murag mubalik ang kadasig silang
1: yes.
0: Gugma.
1: Yes.
0: Mauna, magsuri-suri ba mo din ha?
1: Ang bugnaw mo inyet.
0: Kana ang usa to nga nagabot, magpagwapa, gagmayagod nga, pasiksi kagmay din ha. Siyarong di gimuhapit ang mata sa mumbana. Paharas mong usawa, pero gabot sa mumbana mo kasi nanay din ha. Ito lang ko sa gawas ng kaon eh.
1: Bitaw no, pero
0: sabi na, pero mao lagi na ganaan parang kuan ba badasing niya. Imong ingnon nga saman mo, laag ta kanang balik maglaglaag ta kanang kuan ba suru-suru ita sakay ta kuan kanang bumirang. Sharog ni ka malipong.
1: Oo, nya makahinumdum ka.
0: Para maulian ka. Sakay ta bumirang o kuan kanang roller coaster. Kana. Hello, may hapon.
3: May hapon, Dejeri Kumambog, Miss Eva Silpi.
0: Oy, kinsa ni?
1: May hapon. Si Kuan.
3: Si Kabibes Itang ni Muni.
0: Yes. Ah, Kabibes Itang. Oy, kumusta mga Kabibes Itang?
1: Oo.
3: Okay ra, Kabibes. Kaloid sa Ginoo, okay ra, Kabibes.
0: Okay ra. Okay, sige, unya. Unsa may imuhang mahatag na bulawanong panguna-una. Nini nga to ang sender nga si Gian karong hapon na. Kabibes Itang.
3: Aw, kato si ano, sakto sa tong gi kuan gi advice sa unang caller nga magkuapal gi ang asawa. Okay sa to siya.
0: Okay.
3: So, kuan na kanang iya lang yung isang i-concern betang maayo. Mag Yan lang yung ati manon ng maayo. Nga labaw sa tanan, panahon sa gabi, yan yung tagbaon.
0: Tagbaon din na? Oh, tagbaon din na.
3: Tagbaon yung maayo para dinagin mo. Kung mamura bitaw, madasig maayo.
0: Armaluya. Abay na kong armaluya.
3: Oh, para maluya sa dina kayong siglakaw.
0: Oh, okay.
3: Wala na ba kay para nga dina kayo maglingaw-lingaw lain. Ana, yan ang naging lingawon.
0: Okay.
3: Ma, pwede mo na ma-search niya sa YouTube kung sao ng mga kanang taktika ba. Di niya kumambo bitaw na may mga teknik, ana.
0: Oh, imo i-search how to lingaw sa bana nga na Quran.
3: Oh, na. Dana ba?
0: How to lingaw sa bana nga Quran. Ana.
3: Nasa na tutorial. No?
0: Tutorial, How to lingaw sa bana nga Quran. Mukha na muna sa Miss Eva, sa paglingaw. Mukha na dahil dito. Ay mo dahil i-click.
1: Ay, naabay di ay
0: na. Ay,
1: ako lang ikod ko.
0: First step, imong kuan, ugay-ugayon.
1: Ha? Murag wala man ang ina. Oh,
0: wala na, wala labot din, ugay-ugay. Okay.
1: Katawaan ni Sir Eva.
3: Kala, nana, di jiri ko ang buusa sa nasya kay... Kana ba aron din ang sigpangita naglaing lingaw yung bana sa?
0: Tinood, oo. Oh, sakto yun na.
1: Dito ni yung bana na baguan. Ayon,
3: pasande sa na inana nga. Dilang kay magkukuhan siya ba nga murag mga simple kayo. Mahimo sa siya mga pamahag sa yung sanang murag. Magkukuhan sa yung bana ba kayong sanindot sa nila? Kana sa ba?
0: Oo, tinood.
3: Oo.
1: Kinsa maroon.
0: Kinsa man na. Kinsa man na. Nakay translator din ha. Kinsa man ang kauban mo din ha.
3: Wala, kung kawa si Kuan eh, by Jiresam Sumailo. Siya ba ka na nagpaminaw sa siya ba?
0: Okay, sige.
3: Jiresam Sumailo eh.
0: Okay, sige. Basta ganaan po siya mag-advise po.
3: Well, mag-advise kami siya, darama yun.
0: Okay. Sige. Bye.
3: Oh, may hapon niya.
0: May hapon, bye. Kasama ni bye.
3: Si Kuan eh, si Jiresam.
0: Jimsong,
1: kumusta? Jiresam?
0: Jiresam din. Kumusta mo ka, kumusta Jiresam? Kumusta mo ka sa vibe Jiresam?
3: Okay lang,
0: vibes.
3: Okay lang.
0: Okay lang, okay. Kasi may mong mahatag na...
3: Guwapo niya po.
0: Gana, importante yun na. Kasi may mong mahatag na advice hindi nga itong sender karong hapon na. Kabay, Sir Sam.
3: Kanang, kuwan lang good. Kaya na lang, kasi may bahala na yung asawa ba na? Lagan na yan, lagan. Ang bana mo ilagan?
0: Lagan, bana.
3: Para dinamulan na yung bana, tagaan yan kanang kuan, kanang panahon ba? Kung sa may buhato na rin dinamulan na yung bana, tagaan niya lingaw niya sa yung balay. Manay.
0: Okay.
3: Paduha kami ng scatter, rin dinamulan ba?
1: Cash-inan, cash-inan.
0: Dong, pag cash-inan niya, dong, araw-an harap ka niya magsige kag-tuplok-tuplok lang ka din, ha?
1: Oo.
3: Yan nga, bahala ka lang, dong. Di alam ka, dong, basta di lang ka mulaag, dong. Bahala lang ba?
0: Cash-inan lang, okay.
3: Kaysa mulaag na siya, mapublima ka siya. Mapublima po, di na po't matulog, kasing nag-scatter.
1: Nakula kay eyebags.
0: Mauna rin, sa ginanin mo, kay ka nag-advise, ana.
3: Ana lang kan ko tagaan mo nyag kanang lingaw niya unsay mangita sa unsay makapalingaw siyang bana kanang dili na mo lang ba unsa ba ka
0: okay
3: wala na tanang mag kuan kod ko mulag mo gani ang bana ayaw mo banan
0: kuyuga na lang
1: nya di man magpauban
0: magpud pauban sa gilas di man sa magpauban kod
3: di magpauban Uy, masig na ilang buhaton mo, hindi mong kauban.
0: Mauna, angay na, yan na lang sundan.
3: Sundan lang niya.
0: Okay.
3: Pero sa ganong, hindi mo siya mupauban, nga mula siya, asan na siya padulong. Sa kayang kalihukan dito, sa kayang lagan. Masig magkita naglaing kuan dito, kanang laing binuhat.
0: Mauna,
3: Oh.
0: Okay. Sige, unya, maura to.
3: Maura to.
2: Okay, mayong sige. Hapon niya.
1: Mayong hapon.
2: Pagkukunyong kwan, listener si kwanya, Jersam Sumailo.
0: Ah, Jersam. Okay,
1: Sir sige. Jersam
0: Salamat
1: Sumailo.
0: Salamat kay Jersam. Basig na kay mga greetings din na karun.
1: Oo.
2: Ay, timbayalan na ako kung ang mga kwan niya, mga tanang listener. Mm. Na ako sa saon. Ang ako lang itanan, mga tanang tigpuminaw sa inyong
0: okay.
2: Istasyonan.
0: Mm. Alright. Salamat kayo. Huwag may
2: salamat,
0: hapon.
2: Salamat.
0: Okay, bye.
2: Okay, salamat.
1: Thank you.
0: Sige.

0: Naman tayo kong oras. Salamat guys nung magkanunayan ng pagkatag sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni, kabaib. Sige, wala naman tayo kong oras. Miss Eva, ikay una.
1: Okay, kini na lang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, selfie. Unya ampin mo mga kabaib. So daghan kayong salamat sa always nga pagpaminaw sa atuang programa nga Request 931. Daghang salamat.
0: Okay, unya Uncle Boy. Okay, unya mi DJ Pamela. Mara, sa ito mga kumayam, singa na mina. Ako na lang asam, si DJ Pamela, maging on. Stop thinking and then start doing. Dagang salamat, huwag may hapon ka na itong tanayin, mga kabimes. Bye-bye, Uncle Boy. Okay, wala nga tayo kong oras. Ako na lang usap si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti di bataros. Okay, DJ Rico Mambo. O niya sa mga kabibes kirong naminaw, pres mga naminaw, sukad kaganin ng alas 4, hanto din ng orasa, hanto sa alas 12 kagabi o no? O niya sa mga naminaw, sa ilabi na sa to ang sinder karong hapon nga si Gian, no? Salamat kayo sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, imong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O niya, manginaot, may nga nakakuha ka karon, no? O maayong idea, maayong tambag, advice, at mga kabibes, ingon man usab namo, no? O kung sa angay nga buhaton ni mo ang imuhang kasinatian sa gugma, o kaagi sa kinabuhi. Mga kabayams, wala tayo kong oras. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon. Lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa pa'y panahon na pa'y oras ng mga gustong buhaton, buhata na, mga kabayams. So, di pata mo bihas kanginan magbilin taong mga manindot ng mga sunata din hilamang sa paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayams, maunan ni, digang salamat og mayong hapon. Bye-bye!
2: Request 931.
3: Request 931.

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Pabida ba ka? Purbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1 ka vibes! Mauna ni!
2: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1. Mauna.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio
2: FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio
2: FM Radio

0: Yun! Maana ni!
1: Puntag na ka vibes! Sugdantaw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alam.

Atong oras, mga ka-vibes, alas 4.42 na sa kabuntagon. O, kamo na minaw lang gihapon, ha? Kamo na minaw na. O, gihapon. Sa inyo ang paborito, na istasyon sa radio sa dial sa inyo ang mga radio. 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni. Welcome, welcome, welcome. Nining adlaw, adlaw nga Miyerkules. It's a very, very beautiful Wednesday morning, mga ka-vibes. May pang-adlaw nga Miyerkules, kahit beautiful. Ikaw niha, beautiful lang bagi hapon ka niha. My good morning, welcome sa itong programa. Kung din ikaw malingaw, mapukaw o makasayaw, ang programang Buntag na Vibes. Siyempre, kaoba ninyo karon, wanay lain, akong yan kay mamukaw ninyo. Sayo kay taon ko mubangon, kaya nung pukaon mong diha. Pukaon mong tanan. This is your DJ, mga ka-vibes. DJ Sprocket Gunato, aka Nyon. Ang certified. All again. Why lain? Why makalupig sa kalami? Mga ka-vibes, mag-uban-uban tahang to dala sa is sa kabuntago, no? Good morning ni Chinea Heart. Good morning ni Antoname. Good morning sa tumakugihan nga mga security guards karong sa iskabuntagon. And of course, ang tumakugihan po nga mga mama, papa, lulo, lula, nanay, tatay, ante, uncle, inse, saman, inse, inko, tito, tita. Good morning ni Mark Andrew. Good morning. Og syempre, kung namay gustong pukawon, mga ka-vibes, pukawan na ninyo, ha? Pwede mong manawag, pwede po mo text sa 09. Sino ba sila? 95-472-0802. Akong husband, 0995-472-0802. Good morning, Izalderaga. Good morning, good morning. And of course, no, live na ta karon sa tuwang TikTok account, mga ka-vibes. Oh, live na ta, live. Siyempre, kung namoy mga greetings niya, ha, mga pa-shoutout. Oo. I-dial or i-text sa 0995-472-0802. Siyempre, dili makompleto itong programa karong buntaga kung wala nga ito ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Inyong buhaton, inyuhan lang sumpayan ang ito ang istorya karong buntaga, mga ka-vibes. Andam na ba mo? Andam na ba mo? Diara ang ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Ni mata og ni bangon ka og sayo kay kana sumpayin na, mga ka-vibes. Ni mata og ni bangon ka og sayo tungod kay blank sumpayin. Good morning ni Ma'am Michelle Paraiso, all the way from Spain. O ato ang mga suking tigtanawa sa tong live sa TikTok. Di lang takay kon, ha, di lang takay Cebu.
Ilang ta kay Visayas, Mindanao, Luzon? Ilang ta kay Tibuok Pilipinas? Kung dili tibo o kalibutan ta? Oo. Ni mataka og sayo og ni bangon kay Sompanye, mga kababs, Sompanye!

0: Ingon si Sal Dedere kay Mangihi. Maoba? O niya, syempre, natay color dere atong dawaton sa walay pagduha-duha. Good morning, Kavibes!
1: Good morning, Adele, Kavibes! And in this bracket, good morning sa Tanang Lamilaw sa 93.1. Maona ni,
0: good morning, Kavibes, Mr. Webster! Kumusta man imong kabuntagon, Kavibes? Sa mainit na ka, namahaw?
1: Awa, lahat yan, nagsubay-subay, lalik ka sa alas na lambat pa doon, lalik
0: kana? Unya ka vibes, Webster, Mr. Webster, naamantay ka vibes, pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay.
1: Andam na?
0: Kana? Atong ang ka vibes, pasumpay sa istorya, mauni. Ni mata ka og sayo, unya ni bangon, tungod kay...
1: Lain pa, nangikasikay sa kalsada.
0: All right. Nanikay sikay sa karsada unya.
1: Apa na nang mamasahe lo mangga?
0: Kana mangga, no sa mangita o ka mangga?
1: Mangga ba mangga?
0: Unsa man ang mangga? Manggang hilaw? Hey! Manggang aslom, hoy! Onya, wala pa kada kita mangga niya.
1: Wala pa kita pa hiling-hiling.
0: Kana, wala pa man kay nakita diha nga mangga ka vibes, Mr. Webster. Nahala sige, pamukaw o ga i-greet imo ang mga ka vibes. Lahos.
1: Akong una pamukaw sa akong yaya nga to karon sa Lamita Crossing Medellin. Bangun.
0: Aha.
1: Bangun na.
0: Mau gyud.
1: Ako ang pagka-pro
0: sa
1: Black Taxi. Hmm. Mag-usap ka ng talan sa akong mga kaotro sa si Bolivitaxi.
0: Kana
1: nga
0: Spicy girl. Oo. Ang ato ang ka vibes pasumpay sa istorya mao ni. Sayo ka ni bangon. Sayo ka ni mata og sayo ka ni bangon tungod kay. O ningon si Spicy girl kay magluto og pamahaw. All right. And hello ni owner C from UAE. Hello, good morning and good evening diha ninyo. Anya, hello ni Boss Daddy, good morning. Michelle Basin Manulak og Mangga DJ. Oh. O kato si Mr. Webster, mga ka-vibes. Usa to sa atong certified ka-vibes ng ating paminawan gyud nato. Usa to sa ka-taxi driver. O samtang nagbiyahe siya karon kay nangita og pasahero nga mangga ko no. Oh, naminaw siya nato karon. Onya, pasadot po sa mga taga Pasay Manila. Good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat. And ni Abigail de la Cruz, Princess Ningxia. Good morning! Sayo mo bangon o sayo mo mata, DJ, kay maligo manghugas. O sa may hugasan ni mo, Chinia? Chinia o si hugasan ni mo? O niya, siyempre naman tayo color. Ato pa sa hello, good morning!
2: Hello, good morning!
0: Good morning, Sir Dodo!
2: Hello, morning po, lumi munta.
0: Nagmata na ka?
2: Oo.
0: Nibangon na ka?
2: Bangon na, katagandagan.
0: Nag-exercise na ka?
2: Oo.
0: Tana. O niya, Sir Dodo, na mainit na ka or namahaw ba?
2: Wala, may painitay na eh.
0: Why painitay? Kay imong pag-jogging, nainita na ka?
2: Oo, nainita na. Kondisyon na lang eh.
0: Tana. O niya, Sir Dodo, naman tay ka vibes pasumpay sa istorya karong buntaga. Andam na ka. Sir.
2: Ano
0: Sir Dodo, sumpayin ni ha. Sayo ka ni mata og sayo ka ni bangon tungod kay sumpayi. Sayo ka ni mata og sayo ka ni bangon tungod kay sumpayi.
2: Ay, bangon kong sayo kay buglit ko ni Gary Plackett.
0: Oy!
2: Mamay ko naman nun yan ng kada, katlaon.
0: Kapatakot. Sumaw di ay. Sige. Kana kay imo man nasum nasumpayan man imo ang atong istorya. Ala sige. Pukawa sila i greet, i shout out. Laho sa Dodo.
2: Mukha ko ni Chris Morales ay naman ka po. Ang amigo si Miss M. Wala ko kadungog Miss M. Wala ko kadungog kingo. Kaya na kadungron.
0: Karon, taon-taon. My morning, ni Rosalinda Castillo, ni Reggie Aglipa. Shout out sa Family Castillo and Malishano from Binay City. Good morning! Mauni atong kuan mga ka-vibes ha? Sumpayin ninyo ato ang istorya karubuntaga. Ni mata og sayo, ni bangon og sayo, tungod kay blank. Sumpayin! Ating Tagalogin, baka merong gustong magdugtong dyan. Gumising ng maaga. Bumangon ng maaga. Dahil blank. Dugtong eh. Kung waka ka dugtong, dugtong eh. O niya natay, caller na ito. Pasunod, hello, good morning, ka-vibes.
3: Hello, good morning. This is Bracket na pinakalami.
0: Mao ba? Natilawan ninyo? Ha? Natilawan ninyo? O niya, namainit na ka niya, ka-vibes, Miss M?
3: Wapa!
0: O niya, syempre, naman tayo, ka-vibes, pasumpay sa istorya. Andam na ka, Miss M!
3: Andam na!
0: Kana, ni money ha, ni mata kaog sa'yo, ni bangon kaog sa'yo, tungod kay...
3: Gidoot? Gidoot?
0: Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot?
3: Gidoot?
0: Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Gidoot? Mau ba? Init naman ko daan.
3: Init ako, Vi.
0: Dali ka. Dali ka na. Pinabukal din rin ito. Dali, dali. Onya, Miss M, kaya imo man nasumpayan ang atuang istorya, ha? Dala, sige, pamukaw sa imong mga silingan o imong mga kababs na house.
3: Good morning, Diego, sa tanang sa
0: XMR.
3: Sa niya, sa kong mga silingan
0: din
3: mga Black Boys, sa Young Girls,
0: sa
3: kong mga mali sa Batin Public Market.
0: Sa kong mga
3: Isoon.
0: Sa
3: Rivaldi
0: Family,
3: Amahan Family, Asida Family.
0: Sa Urbana
3: Family, sa Andover Family. Hindi na lang kung mga usa-usa.
0: Ayaw usa-usa ha?
3: Sa kong mga ka-friend, ni Jeremy Rimaha, wala kong kadungo. Okay, mami Kaya, tapos mami Peggy Rosales, ni Kuya Alex Manjan, ni Nicolas Aguban Samlan, ni Juni Amisoso sa Sogo Sibo, ni Kevin Rosabolaka Talisay, ni Oh. And he's a yellow umbrella, okay, with the sword then.
0: Oh.

0: for fun. My favorite is coming to tomorrow. Oh, bye-bye.
1: Mauna ni! Gagal ka, salamat Miss M sa may buntag! Oras na ito mga kapam, salas 4.58 na! My good morning, my buntag! Sa tuwang amigo niya, amigo! O Neil Brian Estremos, good morning mo, bye! Good morning, bye! And hello, good morning to Kier! Ting mataog sa'yo kay Ting Pagahi! O, Pagahi og Ice! O! Mauna dia. Good morning ni Kavibes sa Harwili, dia sa Kolon og tanan mga gahi. Dia sa may Kolon og sa Imol. Good morning, good morning. Oh, padong ko no si amigo na kong Neil Brian Estremos. Padong ko sa Liloan Port. Oh, moli ka sa Kamotes, moli ka. Onya, hello, good morning to dahil may pasok. Okay. So gumising ng maaga, bumangon ng maaga dahil may pasok. Oy. All right. Natay caller, pasulo na to. Hello, good morning, Kavibes. Hello?
2: Good morning.
1: Good morning, Ma'am Grace. Kumusta imong kabuntagon, Ma'am Grace? Okay ra kaayo. Na mainit na ka, na maho, o nag-abli na ba ka sa tindahan? Ha?
2: Kayo, Pod.
1: Unsa ngayon? Nag-abli o tindahan sa'yo. O niya, Ma'am Grace, naman tayo ka vibes, masumpay sa istorya. Andam na kang musumpay. Ha? Andam na? O, nagputol-putol si Ma'am Grace, nagputol-putol. Hello? Hello?
2: Hello, andam na kayo.
1: Andam na kayo. Diyara Ma'am Grace, ni mataka og sayo, ni bangon og sayo, tungod kay sumpay.
2: Sumpay.
1: Ha?
2: Ay ang 93.1 sa akong kaminawon kanunay kada alas 5 sa buntag. Monay akong gi pangita kita ano na yung gi paminaw sa 93.1. Tindahan. Sa'yo pa ayo po. Ya, mintras lang. Sige, kung ang blood tindahan, sige po kong panitig siya. Kung ano mo ang lataran.
1: Ay! Mau din, nagsumba-sumba po ka niya.
2: Nagsumba po, sa mga tong panindot kayo.
1: Tana! O niya, Ma'am Grace, kay imo man nasumpayan na tong istorya karumuntagan. Hala, sige. Pamukaw, i-greet ang imong mga ka-vibes. Lahos!
2: Ako dyan, Pukawon, ang number one, dyan akong Pukawon. Ako ang lab-lab.
1: Oo, oh, Pukawon.
2: Ito ba rin, sa sige, buhod.
1: Aha.
2: Number one, og ako po, Pukaw, ako mga ikso ang tanan.
1: Mm-hmm.
2: Ako, mga igagaw tanan, nasa Sipo, nasa Marigondo, na akong anak.
1: Aha.
2: Malibago.
1: Mm-hmm.
2: Nasa lapot na makikan, sa mga igagaw.
1: Aha.
2: Nasa yung igagaw na liha.
1: Aha.
2: Nasa nagtrabaho sa Philippine Airlines.
1: Aha.
2: Akong mga kaparintihan dari sa Bohol, mga amigag-amigo. Good morning, Minya Tan. Kaya, magtana mo kay Bunbag na.
1: Tana!
2: Kamu po diha sa station.
1: Alright. May buntag. Oh, may buntag po ka ni mo, Ma'am Grace. O, gamaura.
2: Oh, wala yun, masama mga iksuan nga naminaw diri si Babaw. Nga nag pagka po gagilahang ipaminaw nga 93.1.
1: Kana!
2: Ito yung mauna ni.
1: Mauna ni! Dagay kayo salamat sa inyong pagpaka-paka di ha ha! Sa Yos Kabuntagon! Dagay kayo salamat, Ma'am Grace, huwag may buntag ka ni mo! Alright, daghang kay salamat. Oras na tumaka vibes, alas 5:03 na. Og ayaw pod ninyo si Piata ha, at tangi pod ninyo. Ang atong ka vibes pabudos pa zumba alas 5:30 hangtod alas 6. Sa kabuntagon 30 minutos nga non-stop pabudos pa zumba mga ka vibes para sa mga gusto niya magsayaw-sayaw kay lagi. I-exercise ang kalawasan ha. Samtang manilhig mo diha. Manglimpyo, manghugas, magluto. Oh, igawas inyong mga steeping. Igawas inyong steeping kay Aaron Panington sa Ayos Kabuntagon, di ba? Marianisa Mercado. Good morning ni Richelle Onge. Good morning. And belated happy birthday to Iris May Montes, ang kapikas, ang asawa ni amigo Neil Brian Estremos. And syempre natay caller ato ning pasudloin o ginahinay dahan-dahan, dahan lang, dahan-dahan lang. Good morning ka vibes.
3: Good morning.
1: Good morning. Good morning. Good morning ka vibes Jaco. Kumusta man ka ka vibes Jaco?
3: Okay ra, condition na.
1: Condition. Bagong ligo. Padung na mamainit. Kay mo juti na. Nanimaho diri ang imuang gisabon.
3: Oh, basta na ako sabon.
1: Basta kay nanimaho. Oh. Kasi ako nang baby soap. Oy.
3: Okay kayo.
1: Okay. Smooth kayo ang skin, no? Kahumok sa skin. Onya. Humutan. Humutan yung humutan baby na.
3: Humutan kayo.
1: Onya ka vibes Jaco, namatay ka vibes pa sumpay sa istorya karubuntaga. Andam na kamo sumpay.
3: Andam na kayo.
1: All right. Ka vibes sa Jaco. Sayo ka ni mata. Sayo ka ni bangon tungod kay sumpaye.
3: Para na ako'y badpit sa pangadlaw.
1: Na ay?
3: Na ako'y badpit sa pangadlaw.
1: Na kay na kay budget?
3: Oo, ang number one na ako'y pamugas.
1: Ah, mano mo sayo ka o mata, sayo ka bangon.
3: Oo. Nindot po sa tanan.
1: Nindot na diya kay mata ni munadan kay budget.
3: Oo, mata ko para na ako'y budget.
1: Mawa! Papila ko, Anabi, papila ko. Sayo ba kay kumubangon, mumata? Basta na ako yung mabudgetan po ko.
3: Manikamot sa masayang mamata para na tayo budget.
1: Gana? Mayo na, mayo na kay
3: na tayo hindi pa rin buka.
1: On. Nino tayo na kay mata ni mo sa kumunta ko na ano na kay budget. Oh. On ya. The vibes Jaco, imo man nasumpayan natong istorya karon buta kanala sige pamukaw si imo mga ka-vibes, imo masilingan. Lahos.
3: Pagkakawang
1: ko
3: lang sa mga blind dire sa labangon.
1: Oh. Manikamot
3: na sila.
1: Manikamot na mga blind.
3: Oh, para ito, na mga budget.
1: Kana, oh, manikamot yun kanay budget, no?
3: Oh. Mm-hmm. Para na sila yung budget at pamugas.
1: Ah?
3: Para na sila yung pamayas sa utang.
1: Kana?
3: Pagkakawang ko lang na sila.
1: Oh, sige sa paman.
3: Pamina sila sa 93.1, mauna ni, kaman.
1: Mauna ni.
3: Mauna ni.
1: Alright, dagang guys, salamat. O salamat po kayo, ka-vibes Jaco, o may buntag ka ni mo.
3: Oh, thank you.
1: Nga, piskin niya ako sa imuhang budget niya.
3: Opo.
1: Pohon ha, pohon.
3: Opo, opo.
1: Alright.
3: Dagang tayo, panglawas.
1: Kana, oo. Dagang guys, salamat, ka-vibes Jaco.
3: Yeah.
1: My morning ni Muriha. And hello, good morning sa mga Mangyaw family sa may sayaw si Bunga. Nagpaka-paka ko na tadi ha. Good morning, paring DJ Lambert. Good morning also to MJ and Martina Nipomoseno. Good morning. And good morning to Joy 38. Hello, good morning also to Mary Grace Mura. And hello ni Anna Lee Vergara. Good morning. DJ Pasata at Marantal Family. Good morning, good morning. Gugmang giiach. Alright, ha. Sige, at ang atoang ka-vibes, o sumpayin ninyo, ka-vibes sa sumpayi, ang atoang istorya. O, lima taog sa'yo, ni bangon nagsayo tungod kay sumpayi. Atong Tagalugon, o, gumising ng maaga, bumangon ng maaga dahil, o, dugtungi. Ayaw ngi. Alas 5:08 na, kamo na minaw lang gihapon. Sa inyo ang paborito ng sasya sa radio, ang 93.1. Your favorite music radio, the newest and hottest FM radio station here in Metro Cebu. The vibes, my old name. Para magtrabaho lagi, oy. Napugos na si Joy, napugos. Oh, napugos. Kailangan siya para magtrabaho lagi, oy. Mauna. Good morning. May muli may buntag po sa mga kugihan po diyan. Ako so kay mo bangon. Sa iyo, kabuntagon diyan sa may sitio kong mga sambarga de la Porro, Kamotes. My father and my mother. My father, Herman Hildo Midugon na to kang my mother. Mga Lolita Lita Gunaro. And of course, sitio Ibero, sitio Ellen. Nga nangupad na sa ilahang mga binuhing manok. Oo, nanapod tayo kay tisok niya nga piso. Sa dili pa mamalin o gakabaw o baka si Tio Iber, paabuto niya nga ma-mention niya pangan. Masong buntag ni mo Tio Iber. Sinsunog si Yan Yan diya. O, naan na nga tawa. Kita na akong ba-ba na nga tawa. Oh, good morning, good morning. Siyempre, ang ang nakaroon sa my city, kapasan ng barangay sa Rosette, Tio Ili Gunato, Tio Edgar Gonzalez, Tia Julita Gonzalez, Christina! Christina! Good morning kay Mary Joy diha sa Danao City. Good morning, pod. Sige, dugtongin ninyo, dugtongin. Ni mata ng maaga, ni bangon ng maaga. Dahil, anong rason? Dahil, kasi ni mata ka ng maaga eh. Tapos bumangon ka ng maaga eh. Harvey Makalipay, thank you, good morning. I'm very lipay ha. Good morning ha. Thank you very many. Harvey Makalipay, good morning. Good morning, kumusta DJ from Lorna Albios of Upper Dubdub, Argao, good morning. Kinsa man tong mga ganahan di mo sayaw o oh. Kasi hawak ko ang beat. Karong taw-taw na, tangin niyo itong ka-vibes pa Zumba, 5:30 to 6 a.m. DJ Best. Oo, mumataog sa'yo, mubangon og sa'yo para magluto og pagkaon. Ika ni Stephanie Garcia sa Hawanay Tapol, Talisay, Cebu.

0: Bucks.
1: May mataog sa'yo, ni bangon og sa'yo tungod kay magtugway sa sigbin. Ha? Basinakay ko niya, basinakay gamay niya, bagong anak be. Pabuhia po itong sigbin be. May mataog sa'yo, ni bangon og sa'yo tungod kay nag-overthink kay wala na mi... Ah! Wala na kuno sila. Mumata pa di ay DJ? Sipa po kay ka, di ka mata. Ah, di ka matog. Sipa kay ka, sipa. Alas 5:12 na. Kinilang gyapon yung inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang magsaba-saba sa iyo sa kabuntagon. Your DJ, DJ Sprocket Gunato, aka in your... ang certified... Lami or... O, oh, katong na binuhin din si Ben, be? Base na ikaw na, naipiso. Piso ba na si Ben? Mamiso ba na, be? Hatagi ko, be? Atong pasanayon. Alright, natay ko lang ito pa. Sudlon, be. Hello, good morning, ka-vibes.
2: Good morning, this is Ratchet
1: Milami. Good morning. Kumusta man ang inyong kabuntagon, ka-vibes, Telly?
2: Karon ba ko kamata?
1: Ha? Nga? Nagtinaspukan ka?
2: Nainom-nom ko nino. Patingog na ko gratyo.
1: Maay mo. Ay mo din nakamata dayon ka unya naka ah maog pa. Unya, the vibes tele bago pa makamata no. So, syempre, naaman tay ka vibes pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay. Oh kana. Oh. Ka vibes tele, di ko sure kung makarelate kare kay dugkay ka kanimata hatas pukan. Tas pukan. Mone, ni mata ka og sayo, ni bangon og sayo, tungod kay sumpay. Nagtuo ko, ni mata ka kay mag-init kag tubig kay imo lapuan kanwa pagin mo bangon ya. Unya.
2: Manok?
1: Oh, kanang imong manok di ah? Oh, ingana na.

0: na po itong atong kontra nga si Randy.
1: Ha? Ah?
0: Nawal po na ko kahapon.
1: Ah, kayo. Ah, naglagot po ko na niya.
0: Okay. Kanang mo, green ito sa pumingan lang. Eric, yun sana?
1: Oo, si Eric. Oo, oh, Eric.
0: I-appel po na ako ng uban niya. Hindi ko i-appel po. Okay. Oh,
1: sige lang.
0: Kana si Jacko. Kana si...
1: Ah, okay, sana
0: uban. Ay,
1: daghan
0: ka nyo na.
1: Oh, basta
0: kaliwat din sa San Antonio.
1: Hmm.
0: Nalipay po ko kay happy to mo abot ang akong pamangkin gikan sa California.
1: Oh, ay, ang chocolate! Ang chocolate!
0: Kaya na, sa akong mga culinary kanan.
1: Ha? Oh.
0: Sa akong igagaw nga, hindi na misas mo ah. Sa Pangatarang San Fernando.
1: Kana, isa pa?
0: Mam Tele.
1: Ay, ay, salamat.
0: Oh,
1: Ma'am Tele, lami baya kayo ang chocolate mas lagi ka sa gawas mas kinaara din mapalit sa tua. No?
0: Oh, ako na patong gikuminsyahan si Inday nga. Nga po, nang bichukumi nga.
1: Ah.
0: Papi to niya.
1: Ay! Mao ba? Sige.
0: Mohapin sila siya niya. Ay, batong to sila si Mo.
1: Kana? Oh, ari magit sila mo kan dire kung maga airplane sa padong ra diri sa Cebu, ari gid sila sakay diri sa may Pier Uno sa Pantalan padong dihat Bohol.
0: Asa diha no? Asa diha apo?
1: Ah, dili ani man kung panalitan padong ka Bohol, ari man diha sakayan sa may Pier Uno dapit sa muang stasyonan. Oh, ana. Ah, ang Tubigon. Namay para Tubigon. Murag namay para Tubigon po dire pero napoy lain nga kuan dito sa may Cordova nga port.
0: Ay kalayo ug Cordova eh.
1: Oh, dire sa Pier Uno kay dool ra ko. All right.
0: Cordova kasalaron na ni Los Pil
1: Tricing ali. Ah. All right, ya maora Ma'am Te. Oh, dagan kay salamat ha ka vibes Telly. Ya sa may Sagbayan Bohol. All right. May amping-amping kanunay. And syempre ito na ipanggrit ang nadiri sa tuwang live sa TikTok. Hello ni Chulat Girl sa to from Kuta Bato, Farnazo and the Kilia family. And also si Inday Defans. Good morning DJ. Pamukaw ning duha diri sa Naawan Misamis Oriental kung kisa rin Jenny o kang Novish Zain. Novish Zain, oh. Bangon na mo niya. Ayun magpagtinaspukan ha. Eh sa Cebu diyan ni DJ. Ay, sa Cebu ni. Good morning DJ, pa shout out ko sa akong papa ug mama na sayo kaayo nagkape. Hinganli ang imong mama ug papa ug asa mo karon. Oo, ning mataog sayo ni bangon ug sayo tungod kay mag-ibot sa nagtaop. Hoy! Astila usama na kanang kwan. Katong ihigtan sinuhang kabaw. Kay mamalhin na sa kabaw, ibalhin na. Good morning na ni Angel ni Dave nga duty na. Oh, duty mo diha. Ni mataog sayo, ni bangon og sayo na minaw sa 93.1 FM. Nice ayo mga music labi na ni mo DJ. Nice ayo voice. Oh, nakaka-touch. Salamat kayo, ka-vibes, Lorna Albios. Uy, ganun mo po tapos na yung mga nga. Nindo kayo kag-tingo, baski dili, good. Hello, ni Nobs. Good morning, Nobs. Ato nga na sa alas 5.20 na. We have 10 minutes more to go before sa ato ang ka-vibes pa Zumba pa Budots. Andamadaan ang inyo mga e-stipping. Nonoy, andamadaan imong stepping diyan, Nonoy, kay magpasumba na tapabudots na. Good morning ni Jerswin, good morning! Good morning ni Mercy, ni Jimmy!

0: Sawad ko ng tubig dyan sa may talamban, no? Ano, ginaparanay magamit, ha? Pag, ayaw mo pag tinaspukan. Hello, DJ! Hoy! Di na ako ni basahon, ha? Di na ako ni basahon kay na magsanay niya. Hoy! Ayaw, ano ba? Ayaw, ano ba? Mo bangon og sa junior kay mo hapyod sa hubon. Oh, mau ba? Unsa ang sa imo hapyoron ang hubon sa imo hang? Iya ko na hapyoron ang hubon sa iyang asawa. Ikaw, ka vibes zero ma. Wild Rose, good morning, Wild Rose. Oh, hello, good evening ni Coco dia sa may Riyadh, KSA. Good morning dito sa Pilipinas and good evening ninyo tanan dia. Hello ni KRL, good morning. Mumataog sayo, mubangon og sayo. Onya maghinuktok, maghuna-huna kung nganong iya kong gibiyaan. Oh! Ouch! Gibiyaan kay kita spukan man ka. Sa usa ka buwan, kausar ka mubangon og kausar ka mumataog, mubangon sa kanang buntag sayo. Mayang buntag sa tanan, ikaw gihapon mag-zumba instructor unya. Siyempre! May lain pa! O sa katong mga gusto niya mo tanaw stepping sa tong pasumba, tanaw lang mo sa tong live sa ato ang TikTok, ha? DJ Sprocket Gunato, i-search lang na ninyo or DJ Sprocket, ang spelling sa Sprocket kay Sprocket. Oo. Ano yung i-search yan niya? Tanaw mo sa ito ang stepping kay magpasumba na sa karong taon-taon. O ako kaya pa instructor. O niya, namatay caller. Ato na ipasudlon. Hello, good morning, ka-vibes.
1: Good morning, DJ. Happy Wednesday.
0: Happy Wednesday, ka-vibes, baby.
1: Happy Wednesday, mga papay.
0: Kumusta yung kabuntagon?
1: Happy lang.
0: Unya, namkuan na ka na mainit o namahaw?
1: Wala pa.
0: Nga naman?
1: Ay, wala pa lang.
0: Ah, okay. Okay, bye. Unya, ka-vibes, bebe. Naaman tay, ka-vibes, pasumpay sa istorya. Andam na ka musumpay?
1: Andam na.
0: Alright. Mauni atong ka-vibes, pasumpay, karubutaga. Ni mataog sayo. Ni bangon og sayo tungod kay sumpaye.
1: Tungod kay ang buntag na vibe nagpaabot.
0: Nagpaabot? Nagpaabot. Nagpaabot sa unsa man?
1: Nagpaabot kay wa pa mo mabangon.
0: Ah, nagpaabot. Nagpaabot sa budget mo si Jaco. Nagpaabot ko no sa budget oh, mo si Jaco ba? Onya. Ang sumay mong kwan kanang ni mataog sayo, ni bangon og sayo kay nagpaabot ang buntag na vibes.
1: Oh, nagpaabot ang buntag na vibes.
0: Hello, eh. Unta tanayin paabot tuen.
1: Sa bawat nagpaabot din yeah. Para inat-inat din si ba.
0: Onya, siya lagi wala gyud makapaabot nga mag ay. Wala eh, di na kumustorya. Di na, wala, di na pwede balikon. Di na. Balikon ako, oh, sige ha. Basta ako na pwede mong katawan ako sa wala ka dung oh. Lagi. Sige, di na lang. Ah, mau ba? Niya naman ka nga. Niya naman ka nga. Ni mataog sa'yo, ni bangon og sa'yo kay nagpaabot. Nga nung siya, waman ka paabot, nga mahimong ka mo. Adi na ako balikon, di na, di na.
1: Wala
0: sa mga bago. Adi, balik-balik ko, Adi, wala. Napa di ay? Wala na. Wala na yung muabot. Wala na, wala na. Sinabi na, wala na. Ay, nagpagpaabot niya kay wala na yung muabot. Wala na. Onya, kay wala na yung muabot ni Maria. Wala na yung muabot ni Maria. Wala na, wala na. Onya, ka-vimes. Bebeta mo sa nasumpayan man yung mga tuwang pasumpay karubutagan. Halang sige, pamukaw sa mga masalingan. Huwag yung mga ka-vimes. Si, si, si. Sige. Pumukaw na niya.
1: Magkuntag na lang sa tanan namin na sa 93.1. Ah. Kapag mauna ni.
0: Mauna ni. Ano si
1: Happy Wednesday.
0: Happy Wednesday. Ano si Paabot niya? Kawan ni Maabot, ha? Alright. Dagan kayo salamat. Sa vibes, baby, hata mo sa sagaring konsolasyon. Story ever told. And hello ni, thank you, Chinia Heart. Thank you. And shout out ko, Papa Paterno. Og Mama Lita sa iyo nagkapi watching from Mainit Malungun or Malungun Sarangani Province. Hello, good morning ni Pisay, good morning. And shout out ko sa taga Virginia Food Incorporated sa especially sa QA og FSCCI nakadawat sa bonus. Salamat, oy. Bikini man. Dada, bikini man. Piski tango ni piski ko ni piski. And DJ, good morning. Shout out ko sa akong darling nga nagtikongkong. Nga nagtikongkong pa si Edmond Habasa. O ano nagtikongkong man? Good morning ni Juramay Apostol, good morning. Ni bangon og sayo para magluto og lansya. Wow! Magmantika nga tuwang simud, ana? Good morning ni Ikoy og ni Jenny nga nagpiyong pang mata. Sorry, kay pa, napahitan, napahitan sa lampinig. Mauna niya, may panlampinig, nakapahit. No? Alas 5:28 na mga ka-vimes. Mabuhay! Hello DJ, hello ni Ivine. Good morning, nimbangon og sayo, nimata og sayo kay mo biyahe. Padulong na sa trabaho. Alright. And good morning ni Kadusali Mary Jane from Binay. And also good morning ni Tupi from Batol Leyte, usa sa mga classmate ni DJ Kimyat. Uy! Hala no. Thank you so much for watching, ha. Sir Tupi, mag-share ko ni mo. Mag-share Kimi man ko. Hello ni, usa man ni, CA Ikadama Lovely. O paki-shout out lang ko kay CJ Sabal. Duha sa Cebu. Oy, shout out, good morning. Lang gyapon yung ubos nga lagad sa kahanginan mga ka-vibes ang certified Lami Oin DJ Sprocket Donato ay Kenyor. I-andamdanin yung mga estaping mga ka-vibes magpa-zumba na takarong tatood. Ready na kong mo-zumba o ka na. Anda mo na to, Dandere, ang inyong hang. O, sayawonan, be.

0: Mabuhay!
1: Ladies in the place, make some noise! Mapalaki naman!

Oras na ito makapahim sa last 5.32 na! Igawas na ang mga istiping igawas, pasumba, pabudot sa!

Kabuntagon ining adlong Miyerkules. Pizza 20 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Oh, it's a beautiful early kayo. Early. Wednesday morning, Miyerkules ha, adlong Miyerkules. Og mao na jud ni atong oras alas 5:58 na. Magpatighulog na jud ko mga ka-vibes. Daghan kay salamat sa inyong pakig-uban kanako. Sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. Ang programa ko din kogihan kaayong mamukaw ninyo. Kogihan kayong modala og lingaw ninyo og mupasayaw ninyo mga ka-vibes. And this has been your DJ mga ka-vibes, DJ Sprocket. Live on the mix and live on the microphone ining sayos ka buntago, no? Og syempre, certified lamion, good ta. Og syempre mga ka-vibes, padayon lagi mo sa pagpaminaw, ha? Yan ilang sinong paborito ng sasunan sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni! Agto na ko mga ka-vibes, ha? Og may buntag na itong tanan, syempre. Musunod na ang programang Arangkada sa Buntag with the Vibes, Tonton Alcos and Tugot. At ito na kumakababs, ang pingamping muntanan kay

0: para panumduman sa mga sugboanon ang nahitabo niadtong sa iyong bahay ni Ining Tuiga, ha? Enero 8, 2026. Nag-inangat ang sinulog bago pata ni saulog sa kananaang bagong tuig sa sayong bahin ni Ining Tuiga. Nihulpa ang Binaliw landfill diha sa Barangay Binaliw, siyudad sa Sugbo. Mga kabaibs, dili tiyaw ang maong pangitabo. 36 ka mga kinabuhi ang nakalas, doon na pailaing rescuer nga na itong pawag sa taon. Gumikan sa maong trahedya nga kung imong angay hunahunaon, dili kadto angayan nga mahitabo kung wa pa nagpabaya ang mayor sa siyudad sa Sugbo, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kaya medyo mayo na na. Kiniha nga naman itong muragda mas langob. So, mo ni mga kabibes nga, daghan man tag mga higala diya City Hall, niya di mataihas pagpanguhag balita diya City Hall. What is happening to Mayor Nestor Archibald, mga kabibes?
1: Arangkada sa butang.
0: Unyara ba, ang pangutana, klaro kayo, nga mayor doon na may pagtugot sa DNR ang paggamit sa PAN-A diha sa SRP. Ngahimuon nga, kung nila pa temporary transfer station, pero sagot saon ganumugtanaw, gihimo ng basurahan ang PAN-A, mga kabayes, pasinsa sa mga namahaw, ngay kong dispensa ninyo.
1: Arangkada sa butang.
0: Ngawa ni pagtugot, mga kabayes, for all intents and purposes, wala ni pagtugot sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR.
1: Arangkada sa butang.
0: Tibaw mo kaning problema, ha? Seryoso ni nga problema sa siyudad sa Sugbo. Ngaraba si Mayor Nestor Archibald kapinas usa ka tuig ng atong danan, wa gid siya makasulbad, ha? Sa atong suliran sa solid waste management.
1: Arangkada sa butang.
0: Again, maingon ko nga kaniadto, kung makahinomdo mo sa mga nagsunod na ko din, I was like a voice in the wilderness ni ining maong isyu, ha? Until the sheep na tag-ubang issues nga nitumaw nga atong nakita og nasuta nga angayang natong sawan og diskutiron din, ha? And now we are back to this tungod kay dili na ni malilong, mga kabibes, nga nisamot kadako ang maong problema.
1: Arangkada sa butang.
0: Inyas Nestor Archibald, imong pangutan og tarong duna bay pagtugot gikan sa DNR. Moingon mahinoon nga, I will not say to that. Kay imo na sa ning himong content sa imong blog, daon sagutahon ka, mayor. Ha? And you know, double-edged itong imong tubag, mayor, unsa masay pagtanaw ni mo in the first place sa mga vlogger, mga yabag? Ha? Unsa ng taong ka, mayor? Oy, maaaraman kang dara ako, sir.
1: Arangkada sa butang.
0: Mga kabibes, ako galing mo ingon, nanawagan taron sa mga environmental group. Ha? I think, the mayor of Cebu City and other concerned officials. Ha? Kinahanglan manubag sila ni ining nahitabo

0: karon. Kumikan kay Klaro og dayag man. Nawa ni pagtugot ang paggamit sa PAN-A diha sa South Reclamation Project. Kaniadto mo ni pangan karon South Road Properties. Nga kaniadto kon mahinumdo mo magsigi kog tagaw-taw dinhi nga dunay reklamo lagi ang town. Ang mga residente dool diha duna gunay mga condominium units diha. Dunay higala nga nako nga nagpuyo diha sa kondo maingon gyud paita lagi ka vibes ton basta ang hangin paingon nga rin mo. Ha? Laliman kag mamahaw sila manihapon mahanggab ang kabaho sa basura nga naglaundok diha sa PAN-A sa SRP.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nyamingon na bas Nestor Archibald nga katong na naway nako nini. Halakwaon ta mong konsultant taon sa mga kayor. Ha? Og di ka kasulba dining problema sa ma unsaon paghipos ang basura sa siyudad sa Sugbo. Ha? You have no reason to stay as the mayor of Cebu City.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Di ko maingon nga budimeter kas katungdanan. But again, moingon ko ni mo, it boils down to your competence as the city mayor of Cebu City.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga, kung ato rabang mahinundaman, your ay kung ing na nga imo na sa ning ilimod. Ha? Before ka nilingkod niya itong utong tutok sa Hunyo 30, 2025, unsa may imong giingon. Nga imong sutaon, imong tanawon ang reklamo sa mga residente nga nanimuyo sa dool sa Binaliw Landfill, particularmente sa Sityo Kainsikan. Kaya ang ilang reklamo gawa sa kabaho nga ilang masingaw matag-adlaw, ha? Ilas ang nasuta nga dunay daghang kalapasan ang nahimo sa operator ni anang naasoy nga landfill Mayor Nestor Archibald.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Di ba ni Saad Bang, kaduna man kay public statement ni anak Nestor Archibald? Ngayon mong tanaon ang maong problema? I could still recall that was towards ubay-ubay pag itong adlaw. So, wa pa ka mulingkod. That was early June of 2025. Ningon ka ngayon mong tanaon pero nilingkod na lang ka. Nabi, tanaw nga. Napasagdan, mahinoon, hinungdan nga nahitabo gantong dakong trahedya nga nikala sa 36 ka mga trabahante sa maong Binaliw Landfill, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O na, ambot, dili man ni ang Nestor Archibald nga among nailhan niyadtong konsehal pa ni siya sa siyudad sa Sugbo. Mamitang nidaog ni siya over Raymond Garcia and his other opponents because sa diyang kunsyal pa ni siya mga kabibes, ha? Wa man to yung mga silikwaot nga pamahayag si Mr. Archibald. He has been a number one critic of the previous administration. He has been viewed as a defender of the Cebuano. Karun, mura mag nabaling hangin diha City Hall, mga kabibes. O nilutaw na gyud ang tinud-anay nga kinaiya og taras aning ginganlan og Nestor Archibald, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga ambot lang ni mo Nestor. Kung butahan pabakas mga Sugboanon sa 2028 elections. Ah? Grabe kay ba? Laliman ka, kita ko sa video mga ka-vibes. Ako na lang ni Nganlan. Si pa? Kaning Wangwang Capistrano, Rowena Capistrano sa Banat News o sa CBN ng DYRF. Mo'y nang utana niya. Nga, kung galing doon na ba'y pagtugot, gikan sa DNR, kaning paggamit lagi sa pand ay mga ka-vibes. Laliman ka na, Yor. Nga dool sa mga daghang mulupyo, residential niya, daghan pagyong mga establishmento diha sa SRP. Doon na pa'y gituko diha ron ng eskwilahan. Imong-himong open dump site.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang ilang katarungan ini temporary transfer station. Siya pagka-temporary. Technically, mag-iskot kay tag temporary transfer station mga ka-vibes. Kinahanglan within 24 hours, ma-pull out na dahil diha. Pero sa pagka-pull out ka, naglaundok mo na gihapon mo na nga, no matter how you will reason out, Nestor Archibal. Ha? If I may borrow the words of Cebu City Councilor Pastor June Alcover, klaro kaayo nga open dump site ang nahitabo diha sa Pan A sa SRP mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ato sa pantimbaya sa atong mga ka-vibes. Good morning ato ni ka-vibes Wilson Aglionas. Good morning ka-vibes Tonton. Ato ni ka-vibes Randy Santisas. Sumala pa niya listening. Ngadto ni Kabibes Tata Kuming. Maing buntag, Sir Tonton. Minaw always sa imong tulumanon. God bless padayon. Lang sir from Tuyum, Karkar City. Mauna ni, salamat kayo Kabibes Tata Kuming. Og usab ngadto ni Kabibes Ilong Tuwapos. Good morning Kabibes Tonton og sa tanang Kabibes. Mga Kabibes, na ako'y kananaang isugid kaninyo. Hangtod nga dili ni matagan og klaro nga solusyon ang solid waste management sa syudad sa Sugbo. I think atong himuon ning usa sa atong kanang panawagan din eh, nga hinaut maunta nga si Mayor Nestor Archibal malamdagan nga dili siya magpinutong pagtuwag. Matod pa niya, ay may opsyon ko no. Ha? Muna lagi kay, og ima patang gibuhat ang imong angayng buhaton sa pagsugod ni mo pagkamayor, hagbay raunta ni mong naaninaw kung unsay angay buhaton.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unsaon, you were so busy. Unsa man, busy doing nothing. Manang, ang mga nakailan ni mo, mayra kang dara ako, sir. Kinsa manas dara ako, sir, sa imong kinabuhi, Nestor Archibal.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kunya, mingon pa ka ang manghinaway na kuwanta mong konsulta. Nusaw na ito ni pagsulbad ang paglabay o basura sa syudad sa Sugbo. Pagsuroy, di ni mo kaya ang pagkamayor o sabayangin ni mo baton. Kunaog na swisto, ay pagkauwaw ka malang.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Mga ka-vibes, alas 6, imedya naman, mupost lang ko baka diot yung humaniini at uning ipadayon o niya atong isgutan. Ang kalambuan karon dito sa kauluhan, kalabot sa paghingpit na giyod sa mga sakop sa prosecution panel alang sa kining pagpahigayon sa Senate poll trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arangkada

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangu arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

0: Bueno, alas 6:33 na mga ka-vibes. Ato lang tibawas ang kining isyo labot lagi sa paglabay sa basura sa siyudad sa Sugbo. Yun o mga ka-vibes. Nakasabot man ta sa kananaabang gibugaton sa maong kinibang isyo. Nga ang atong siyudad sa Sugbo, mga ka-vibes, tunitunilada nga basura ang ania sa atong siyudad. Ma? Gani, ma? Dili basta-basta kini. Nga dako kayog magasto nga tipping fee ang kagamhanan sa siyudad sa Sugbo aron lang makalabay kita sa atong mga basura.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sa diyang nga itabo katong trahedya sa pagdahili sa Binaliw landfill ni atong Enero 8, ang nahimong first option sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo ang paglabay niini dito sa usa ka propiedad sa lungsod sa Konsolasyon. Ha? Apan, napupos naman to tungod kay limited ra ang volume sa basura nga ilang dawaton dito. Og tungod niya na mga ka-vibes, may nguntang po nga naglabad na ginang-o ni Mr. Desur Archibal kung unsa ang lain niya nga opsyon.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Moto nga nakigsabot siya dito sa LGU sa Aloginsan og sa operator sa usa ka landfill dito mga ka-vibes. Ha? Apan sa gihapon, napupos na ni, nagka-problema pagani sigon sa report sa pagbayad sa tipping fee.
1: Arangkada sa kabutan!
0: In other words, mga ka-vibes, nahimo nga medyo problema gyud og asa ilabay. Muna nga, sa dihang samtang nagamit pa ang siyudad sa Sugbo sa kininiang landfill dito sa Aloginsan, gihimong temporary transfer station ang kining PAN-A sa SRP. Ang nahitabo ron mga ka-vibe, sigon sa atong impormasyon, naundang naman sana. Yan niya, mahal ra ba kayo? Kay matod pa sa impormasyon nga atong nahipos, matag metriko tonelada, mubayad ang kagamhanan sa siyudad sa Sugbo og kapin sa 3,000 pesos nga mas doble pa sa presyo sa tipping fee sa dihang ang gigamit ang kadtong kanhi sa Binaliw landfill.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sumunay na himong maingunta labad sa oo ni Mayor Nestor Archibal. Apan yun o mga ka-vibes, naibulong ko daghan naman na siyang opsyon nga gisgota ni ato, nangadto na ni silang Japan, mutukod og incinerator, unsa patong katuganing doon na siya gi-introduce nga usa ka teknolohiya gikan sa inventor sa Bacolod City. Ha? Noon siya naman ito, nawag, wa masabot og tarong. Ha? Ang ako mga ka-vibes ba, kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Di ba mga ka-vibes?
1: Arangkada sa kabutan!
0: O ni, nahitabo karon sa atong syudad in town. Ha? Sa mga ka-vibes na ito nga nanimuyo sa syudad sa Sugbo, nga naabot at transpunto nga diya naging in town sa kaya ba daghan kay nag-environmental issues ang paglabay sa basura diha sa kining SRP mga kabibes. Ha? Tungod kay duol manas dagat sigon sa DNR. Ha? Ang mga sus Ginoo ko. Ang mga duga ni ana, delicious. Sa mga basura mga kabibes. Og open dam sa traka. Mulargo magina paingon sa ilang syuta. Unya, tungod kay naay siya sa surface, ang resulta niya na mga kabibes, mulargo na ngadtos kadagatan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, SRP mga kabibes, ha? Dool managdagat. Ha? Muna'y usa ka gitumbok sa DNR nga dili sila mutugot nga himuon nga labayanan sa basura ang kininiang Pan-A diha sa South Road property sa siyudad sa Sugbo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Inani mga kabibes, ang siyudad sa Sugbo doon ay 600 ngadto sa 700 tonelada ka basura matag-adlaw. So di lalim ni, laliman ko kana. Ang usa ka tonelada is 1,000 kilos. Sa ato pa, you are talking of 600, ha? Kadiyot, we will patabang ta sa calculator mga kabibes, ha? Kana na ang aron ato ni maklaro ba? Ha? Aron di ta masipyat. Okay. Doon na tay, ha? 600 tons. Butang ta lang 600 tons. Atong i-multiply og 1,000 kilograms mga kabibes. Tiyo mo na, matag-adlaw 600,000 kilos of trash ang makulikta sa siyudad sa Sugbo. Gikan ka na ito ng mga mulupyo sa Cebu City.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kana og 600 tons ra og maubutag 700 tons. Samot na. 700 mil kakilo nga basura matag-adlaw. Niasam na paingon. I could understand it. Predicament of Mayor Nestor Archibald, pero matod pas mga higala nga akong nakahistorya, daghan mag mga teknolohiya nga pwede nang magamit. Ganong dili man nato ipatuman din ni siyudad sa Sugbo mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Lainon manog sabot ni Nestor Archibald kay og pangutan-on, maingon siya nga di ko mo tubay ni anak kay imo na sa nang himong content sa imong vlog. Pastilan Mayor oy. Ako ba, Mayor? Ha? Makaingon sa ko, ano man day, Mayor? Unsa man day na ng mga vlogger? Ha? Ikaw bitaw, Mayor? Kusog man kay kamkami sa mong social media? Nahuog mo sa kang, ha? Nahuog mo sa kang content creator, Mayor?
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kadi lagi usahay tingaling, ambot ba? Ha? Giyon sa man day kang dara niya itong adlawang muragwa makasmood, Mayor Nestor Archibald?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bahala ka diha oy. Ikaw manubag kinsa na si Dara Acosar sa imong kinabuhi. Nanao lang ta ka kay ngano kung taong gitinarong kag pangutana sa media tulibagbag man kaya imong tubag Nestor Archibald. Ha? Di pa nato rita puson din ning isiwa mga kabayans kaya nga ako makapanglingo lang ko ba? Ha? Kunya hinaot po din har kay kamumay gi gisupak nini, gisupak man ang inyong kanang pagsulti ngadto ni Mayor Nestor Archibald nga tugtan nga ilabay ang basura diha sa SRP. Manginan aura day mo dinar, pagsurpon mo diha, paglihoksin mo eh, disiplinahan ninyo kanang ginganlan og Mayor Nestor Archibald ang mayor sa siyudad sa Sugbo.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Kay, ha, in fairness to the mayor, usa sa draba mo sa angay gamanubag sa nahitabo ni atong iniro. Kaya nga nung wa ninyo mamonitor ang sitwasyon sa Binalayo landfill. Ha? May mong buwangon yung odi ha.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Sumaw ni mga kababs kayo na ang paunta. Nya, kanisang mga taga city council, ha? Ayaw magsigilag papugi diha. Ana, investigasyon na sad, in aid of legislation, paglihok mo niyang tarong. Ha? Ustilan ninyo. Ha? Ayaw niyo duwa-duwae ang kaayuhan sa mga mulupyo sa syudad sa Sugbo.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Good morning ato ni Kabibes Marvin Ladera. Sumapaniya may buntag, karangkada, Kabibes, Tonton, Dan, Share, and Heart always. Minaw og watch diri, dili kompleto ako adlaw kung dili ko maminaw arangkada sa buntag o gubang FMR Cebu program. God bless always. Kabibes, mauna ni, salamat yung kayo Kabibes Marvin Ladera. Unya, ngato ni Kabibes Candy Herrera. Good morning Kabibes Tonton and God bless everyone. Likewise, sa Kabibes Candy Herrera.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Bino, alas 6:45 naman mga Kabibes. Taas man tag, as usual, taas man natong programa. So much for the concerns nato sa siyudad sa Sugbo. Ha? Anyway, that is a running story. Tapo na sa ta dito sa kauluhan. Kay ba mo mga kabibes, unya atangin ninyo sa akong second portion kay kung ang atong issue dinhing gadako sa siyudad sa Sugbo, ang kalabot sa atong basura ang niabot nga issue dito sa kauluhan, ang pagbaha dito sa siyudad sa Davao.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Pero ako sa nang tibawason unya sa atong second portion. Tuguti lang ko nga maghatag-tag update kalabot sa kining Senate trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Kagahapon, gipahibaw sa kining House of Representatives Prosecution Panel ang ilan naging paghulma sa mga prosecution teams. Ha? Unsi sila ka mga abogado o abogada gikan sa kining ubos Bible oranan, mga kabibes. Ang mulangkob niining maong prosecution panel nga gipanguluhan ni Congresswoman Jerbil Luistro, ang chairman sa House Committee on Justice, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Unya, akong gitanaw ang ilang teams ka nahulma, sa unsi sila kabuok. Dunay upat manika articles of impeachment, mga kabibes. Dunay mga panel dito nga akong gitanaw nga ilag yung gipahimugatan ang team aron sa ingon nga makamugna sila og ligon nga ebidensya habig sa prosecution batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Unyang tuwa dito mga kababes, ang kalabot lagi sa kining unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ha? Liman kagsiyam sila ka mga abogado ang magtabang niini. Unya, wa man nila gi-preempt unsang ilang taktika, imong masabot sa ilang press conference kagahapon. Nga hingpit na silang andam, ingon man ang ilang mga testigo, kung si kinsa man ang ilang mga ipatawag Nga magtumbok ti Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya sa habig sa Senado, ang Senado sab, mihatag na og na po kaadlaw nga non-extendable days nga to ni Vice President Sara Duterte nga iyang tubagon ang Articles of Impeachment bato kaniya, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Of course, expected na nga mutubag ang defense team. Pero kaibaw mo, mga kabibes, sa ako nagkikengon, dili layo ang posibilidad, biya. Daghang yung maluya nini nga mudimiter sa katungdanan si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay grabe ron ang pressure gikan sa nagkadaiyang sektor. Nga bisan patuod og nagpabuhis dugo ning mga Duterte diehard supporters nga di lagi na ma absuelto lagi na dito Senado. That is not the call of the civil society group. That is not the call of the church leaders. That is not the call of the academic institutions. Tungod lagi, mga kabibes, kining tanan, this is about accountability and the public trust that is being given to our impeachable public officials.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang panawagan ron nga dili lang tungod sa imong political bias. Kundili sa kung unsa ang mahipos nga ebidensya. Kung unsa ang mutumaw nga mga prueba nga nakahimo og seryosong kalapasan si Vice Presidente Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang ako laging talaw ni ini ang makapalubong yun sa politikanhon nga kahimtang ni Vice President Sara Duterte. Kana laging issue lagi sa iyang kwartas bangko nga ang mga DDS, klaro-klaro ang pagka-istorya, mga kabibes, sila karon bisan sila maglibog unsaon pagdepensa nga og imo na ganin ang itumbok ang maong issue, ari na dayon sila sa mga argumentum ad hominem. Personalon ka, sawayon ka, di na mutubag o klaro sa isyo. Kaya lagi ako ramang nakita ang prosecution team nga ng maong article of impeachment. Siyam sila kabuok ka mga abogado ang mupabarog sa maong aligasyon sa unexplained wealth batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unyang may tabo mong good na ini, may bawaan mong good kung pila yun ang kwarta sa bangko ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Man Scarpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Lisod kaayo, mga kabibes, eh. Lisod tungod kay ang gideklara niya sigon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth 88 milyones pesos ra. Ha? Kibaw mo og sa sukmag panimao ni knockout punch nga nakita nako para ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Lisod kay na nimo tubagon, eh. Unya di magini malimod kay mahibawan mo 15 na deposito, asang bangkuha, mahibawan man eh. Unya sa pagyagyag na sa prosecution panel, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, di raman eh, basta-basta nga mga abogado, Attorney Chel Juk, Juk no? Party list congressman, unya, who could question the legal competence of Congresswoman Laila De Lima? Nasayang panahon taon, gidaog-daog si Congresswoman Laila De Lima. Gipasangin lang pa ni siya nga nagdawatan og kananaang kwarta gikan sa illegal nga droga. But Congresswoman Laila De Lima proved her innocence. Mabuto ni in the same token nga moingon ko nga mausadi ang angay buhaton sa kampo sa mga Duterte. Bisan pa sa nahitabo karon ni kani presidente Rodrigo Roa Duterte, mga kabibes, tatantanawa. Basta wa kay sa maprobahan magindi mo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So Congresswoman Laila De Lima is part of the prosecution team nga mupadayag nga doon nagyoy unexplained wealth si Vice President Sara Duterte. Tama ginhabilin pas bangko. Unya ang dibutyag lagi ni ini no less than the Anti-Money Laundering Council. Muni angay nga kinahanglan matubag yun ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unsaon man imo pagtubag na nga kon tagabangko na yung musulte nga tuod di rin na namo kana nga transaksyon, kana nga kantidad. Ang may tabo lang ni mga kabibes no kon mapatikbabaw ang political bias sa mga senador nga ilabang dili nila dawaton, dili nila tugtan ang mga ebidensya nga iladlad sa prosecution.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Naay kinini ang reaction dere comment si Kabibes Aria Albero. Sir, kung ma-impeach si BP Sara, masolve na tanan problema sa Pilipinas. Akong tubag, Kabibes Aria. Of course not. Pero ang issue mga good kabibes area, this is about accountability. This is about you being fit to rule as a leader of the Filipino people. Una, mahimo tamang dungano ning tanan. Karon kabibes area, sunda ko ha kay basig di ka mahimutang. Kaya atong isgutan ang flood control project sa Davao City nga masakit na sad mo kay saon taman ang kinaiyaha na ang naningil, ang kinaiyaha na ang nibutyag, gibaha ang Davao City ni atong Luni sa gabi in town ra ba napatyan og sa katao lalimang kag taga di lang tagahawak. Naabot na gitaon sa tagaduhan ang gilawmon sa baha dito syudad sa Davao. Doon na pa'y naguba nga mga proyektong infrastruktura. Doon ay usa ka taytayan nga puwerte rabang mahala naguba, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaning this has been the own doing of Vice President Sara Duterte. Kay guwapa lang yun unta siya muhimo niini. Ako lagi kiniragyod ang tanaw nako nga lisod yung kaito bago ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Saan mo na nimo? Niya og tinudanay ba nga iya ni kwarta nga nung wa man niya gideklara sa iyang Statement of Assets, Liabilities, and Network? Kainumdong mo. Katong kani Chief Justice, may he rest in peace? Ha? Chief Justice Renato Corona, nadaot lang ito siya sa iyang wa pagdeklara sa iyang mga propriedad. Biya sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network. Mausa na yung mahitabo ni Vice President Sara Duterte. Mga kabibes, may sangko na sangko sa atong unang takna din kay atong Tagaano Gagianan, atong Arangkada Balita sa Buntag o ba ni Juby Balneg. So mapost ko, but mabalik ko inagka alas 7:30 hangtod na sa alas 9 unya at tanginin ninyo. Ha? Kinsa man ni. Ha? Popular nga lawyer politician ganahan kayo din ni Cebu City aron lang siya makig-fire ngadto sa mga sexy sa atong syudad. Palihog at tangi ka na. Sa ngalan na lang sa among station manager nga si DJ Langga Ida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung kaya po niyong kabaib, si Tonton Alcosantugup nga magaingon. Hinaot paunta ng Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, mubalik ko inika alas 7:30. Kabibes, mauna ni! Ahang!

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:00 na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun o tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Mayo 20 tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, ato ang siren ug paminawon, ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Atong mahinabi, Sir Manny Agbay. Sir Manny, good morning.
1: Yes, from the day, good morning, sir, ug sa tanan sa bintig ko nilaw. Bago na itong latest update, para karong alawa. Kung lalo tayo yung ko karoon niya, loko siya rin niya, o ay doon sa sub, o loko sa kampar. So na, pero kung i-release ang mga loy, nagpasulabi din sa Visayas o sa Gunazon. Kung tungkol na i-release ang pibang Visayas, sa sunod na 24 oras, makas nakita o maayong tempo sa panahon. Pero weather condition, loko sa lang kung mga isolated ng mga rain showers o thunderstorms, labi na sa hapon o gabi. So, posible ito na mga gunlabing din sa Metro Cebu, labi na kung nakalit na pagbundak sa ulan. Samtang hinahin ito sa kasarangan ng hangin, yung nagbibigyan na silangan, ang magpasalabi din sa Tibuok Visayas, din ang balut sa tuwang karagatan, hinahin na doon sa kasarangan ang mga pagbalo. Temperatura sa Cebu, mag-range gigan sa 27 to 33 degrees Celsius. Maximum heat index na ito karong adlaw, posible mabot sa 40 degrees Celsius. Sunrise na ito ganyang 5:22 a.m. at ang sunset on yung 5:59 p.m. Ang walang sabat ng latest, good update, kinisimang ginagbayan, may good luck sa tanan.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Manny Agbay. Samtang nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga, mga ka-vibes, Congressman Pulong Duterte gi-question ang pagpaimbestiga sa Davao Flood Control Projects. Gi-question ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang lihok ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga magpasusi sa gingo anomalosong flood control projects sa Dakbayan sa Davao. Matod pa ni Congressman Pulong Duterte, si Tinio kono selectively blind ug mas interesado lamang sa pagbalik-balik sa mga aligasyon ug isyong politikal batok sa pamilyang Duterte. Gitawag pagyud niya kini ug tuntong Tinio o giingong ang mga akusasyon kabayan sa proyekto sa adunay motibong politikal. Mayon disinwebe, misang at si Tinio sa Office of the Ombudsman aron formal nga hangyoon ang investigasyon sa 80 ka flood control projects sa Davao City gikan sa tuig 2019 hangtod tuig 2022. Base pa sa report, mukabat ngadto sa 4.4 bilyones pesos ang kantidad sa mga kontrata nga nalambigit sa maong proyekto. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, maayong buntag.
2: Mayong buntag kayo ma'am, labirin sa mga sugiyan ng tigpapinaon ninyong sesyon. Ano latest traffic update karon dito sa Tobelan ng Dakbayan sa Tobelan sa Sumbo? Dito sa malukad sa may SRT area. So ato ang northbound o southbound ninyo mga orasa karon. Mudrit pagyako ang dagat sa natin sa trafiko. Hindi nyo madulis by FB still. Paingon sa kuwa ang SMC side. Palit ko pa doon sa northbound. Mudrit pagyako ang dagat sa natin sa trafiko. Nini mga oras sa karoon. Sa pagkaroon, kasi kita dadawat ng Pagalbanga, tali sa mga sakinan, maniagi sa akong SRT area. Kung mga disabled mga sakinan, so negative pa niya, wala kasi kita dadawat kasama niya ng mga sinanangani agi sa atong SRT area.

0: Kabayan Dapita. So ako si Abagdalo sa Satuan niya PNP sa Traffic Enforcement Unit o TEO na nalihat sa maong side by side sa maong area sa Palagbangga by Insuunan. So pagkaroon ako agya po ni MJ Quinco, mudrit niya po ang dagang tinatag sa trafiko. Kami naman din sa may Escario, talaga General Maximum at ang Banawa area o this may Derrama. Kung inyo naman sa sato ang Enva Calso o gato ang Gurordo mga kaisunan, mudrit pagiha po ang dagang tinatag sa trafiko. Kung inyo naman din sa may Bulacaw o sa may kaisunan, mulit niya po ang dagat sa natal sa trafiko. Labi din ang mga sakyan ang galingikan sa Talisay City, Passwoods, hindi sa Cebu City, mga kaigsuunan. Mulit niya po ang dagat sa natal sa trafiko. Kung yung address may Talamban area, katuwang Governor Quinco, labi din may S-Fortuna, Woodside being sa ito ang Governor Quinco, paingon na sa Talamban area, mulit niya po ang dagat sa natal sa trafiko. Ngayon yung mga oras at ron, alas 7, isisay sa iyong kabuntagon mga kaigsuunan. Sa pagkaroon mga tinitin sa tapit yung katapilagad dakbayan sa tindad sa Sugbo, hiling-hiling bubusog alagad base control operator sa CCTO Richard Lopez. Ang magalit kayo sa Maginon. Kami mga tapit in-forcer sa kalalanan sa kapatid sa tigming basog ng lawid sa kalisdan. Hindi kong ulan, abog kakapoy giagwan tagod na mo ang kanan. Kaya bugtong lawid na mong tinuha kamo. Among malagaran o mapay lamang ang dagan sa natal sa trafiko ng hinihiling na atong pinalagang dakbayan sa sudad sa Sugbo. Daghang salamat o maayong mintag sa natong tanang Sugboano.
1: Daghang salamat o amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Mauna mga ka-vibes, no, kung iyang makita ang ato ang live nga CCTV footage sa mga kadalanan sa syudad sa Sugbo, kung magtanaw mo sa ato ang live, hamugaway ragyud o moderate ang dagan sa trapiko karong mga taknaa. And I think this is again tungod kay bakasyon pa man. Mauna sa tanan na to, mga motorista, driver, mga commuters, mga naapay trabaho. Ato yung pahimusla, no, ang kaning mga panahon o oras nga dili pa kaayo traffic tungod kay wala pa yung klase kay puhon o magbalik na po ang klase mo raga, grabe na po ka traffic ang kadalanan mga ka-vibes. Mauna nga kung naamoy mga trabaho karon mo raga, di kay mo kinahalan mo sa'yo o gikan kay dili ragyan mo malay tungod kay dili kay nga nana ka traffic ora ka grabe ang kadaghan sa mga sakyanan o mga commuters karong mga panahuna. Samtang padayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, duha ka kongresista ni resign human sa issue sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Niresign na atong Lunes ang duha ka miyembro sa House of Representatives kasi sila si Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Oducado ug Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legaspi. Walay gipadayag sa plenary session ang hinungdan sa ilang pagbiya sa puesto apan gisugo ni Deputy Speaker Yasir Balindong si House Secretary General Cheloy Garafil nga tangtangon ang ilang mga pangalan sa opisyal nga listahan sa Kamara. Sa pagkakaroon, wala na makita ang ilang mga pangalan sa website sa House of Representatives. Ang duha, lakip sa 257 ka kongresista nga mibutar pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa social media post ni Oducado, iyang giingon nga personal nga rason sama sa panglawas og pamilya ang hinungdan sa iyang pag-resign. Apan sa laing interview, iyang gibutyag nga adunay mga miyembro sa Juan Tahanan Party List nga wala malipay sa iyang pagbutar pabor sa impeachment sa Vice Presidente. Bisan pa niini, giingon ni Oducado nga wala siya nagmahay sa iyang desisyon. Samtang matod pa ni Commission on Elections Chairperson George Garcia, normal lamang ang pag-resign sa mga party list representatives o kabahin kini sa proseso sa politika. Samtang balitang lokal mga ka-vibe, 55 anyos, gitigbas tungod sa utang. Naguna sa panag-away ang utang nga dugay na nga wala mabayri hangtod misangput kini sa makalilisang nga panigbas ngadto sa purok na

0: mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa tumanag unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break, arangkada balita sa hapon. Kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninia Corpuz o TV Patrol. Musunod na si Kavibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Kavibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Bueno, may butag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na usab sa atong arkada sa buntag. Sa pagpanayon ini, hangtod na kita sa alas 9 karong buntaga. Pero mga ka-vibes, doon na lang tayo mga tibawason at itong giskuta na ito kaganiha. Kalabot lagi iniining isyo sa paglabay sa basura sa Cebu City diha sa Fund A sa SRP mga ka-vibes. Doon naman ko'y mga maingunta, mga komentaryo ato mga ka-vibes nga angay sinatong patalanhugan din eh. Agika ni Kabaib 0475. Matod pa niya din hi mga Kabaibs nga kanang good morning Kabaibs Tonton Abi Nimo. Kung ang tao may posisyon, dako po siya og tulubagon / responsibilities, accountabilities sa mga sakop og constituents as well as the environment. Unta holistic ang pagtratar sa tanang resources og labi na ang mga katawhan. Ang katawhan is co-equal to the environment. Kung mahinumduman, gi-prepare sa Dios ang tanan og ang labing uwahi nga iyang gi-create mauman ang tao.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Laom kayo nga pag-analisar sa isyu mga ka-vibes, and I really subscribe to that. Og ingon palang unta nini ba ang kining mindset ni Mayor Nestor Archibald. Tingali dili siya makaluwat og mga pulong nga ingon ni adto bitaw. Kayo no mga ka-vibes, kini kong panghitabua nga daw nahimo na lang nga kining open dump site ang Pan A sa SRP. This is not a minor incident in Cebu City.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kamao lagi na nga akong nabasahan ang usa sa mga pundasyon sa kining media profession sa Cebu. Si Attorney Pachico Chares, Attorney Chiking, has been hinting of an action that angayan ang DNR mao'y mopahamtang og igong lakang to make Mayor Nestor Archibald answerable mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: But anyhow, pending ni nga istorya kay si Mayor Nestor Archibald lagi mga ka-vibes. In fairness, akong tanaw, naninguha po biyan siya, pero his best is not enough. And therefore, mga ka-vibes, ang atong apilar nga to sa mayor sa siyudad sa Sugbo, untayor, be level-headed in handling issues. Kili nga daw napungot ka, mura pag-insultuhon ni mong sakops media, paulin na yor. Inom din may biya, Mayor Nestor Archibald, ang katauhan biya, ang imong agaon. It's not the other way around. Sa tinuod lang. Mabitang mga pandya mo, haring lungsod, kung ako inyong butahan. Bali na hinoon, kung ako inyong butahan, ako'y hari, kamo magpabilin nga lungsod.
1: Arangkada sa Buntag.
0: I mean ako, of all the people, because I know Rowena Capistrano, si Wangwang Pagyon nga katarong ana. She's a multi-awarded journalist in Cebu City. For your information, Mayor Nestor Archibald niya tubago ni mo nga murug tulibagbag lang. In fact, you did not direct it to the press people who were around during your press con, but it was a reporter who asked you that question. Of course, you address the reporters, pero ang nangutana ni mo was a reporter from a legitimate registration in Cebu o korresponsal sa usa ka pamantalaan unya multi-awarded paginiswang mga kapistrano unya ingoni adto ang imong tubag nga pinatuloy bagbag Mayor Nestor Archibald.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Anyway, as I've said, this is a running story. Ang ako lang ni ini Mayor, ha? Palihog. Hinumdumi nga nagpapili ka aron himuong mayor sa siyudad sa Sugbo. Ha? Nga imong giako ang tanang responsibilidad. Laliman kag katong mga kritiko nako. Himuon ta mong consultant, pag sure sa ato pa. Di din mo kaya ang ginbuhaton sa pagkamayor sa siyudad.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay sulduhan ta mo, asa man kuno niya ipalabay ang basura. Pastilan niyo Roy, nganong dili man ka mo explore og ubang pamaagi. Dito naman kag Japan, dito kag France man galing, di ba? Pero wa may ingon ni ana nga issues France kun. Lahi man to inyong gi larga dito sa imong hehe. Si Kuyog ni mo dito yor.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ilan ba nga, ambot na unsa na ni si Mayor Nestor Archibald. Again, lagi mga ka-vibes. Niadto sa kunsyal pa ni siya, di man ni siya ingunidi. Ha? Kalitra maning, ha? Pungpas, mga kraang bugoy, nabalising ni Mayor Nestor Archibald, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Anyway, basig mayroon na po sila nga gilataan na itong mayo deres Nestor Archibald ang ako o lagi mayor. Ha? At iman na ni ang maong problema kay di ti out 600 to 700 tons of solid waste ang naa sa siyudad sa Sugbo matag adlaw. Ha? I mean, pananglit ka nung di man ka mo patawag o usaka Solid Waste Management Summit that it will involve ako nalay mo kanyor ako nalay mo suggest on how to have a holistic approach on the problem. Ha? The most logical thing to do is to call a consultative meeting, a sort of a summit. Ha? Solid Waste Management Summit, for instance, for Cebu City, Mayor Nestor Archibald.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Di nga daw, imo na hinuong insultuhon ang usa ka reporter niya, babae, pagidyor. Kung kirespitos, babae, Mr. Nestor Archibald, muramag ang imong nailang babae, kanarang yungan lagdara ako, sir.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw? Ako ba, gitarong mangkagpangutana? Nya, ako, mayor ha? Matod pa nimo, kinsa tong gusto imong kritiko consultant. Mayor, 2 cents worth na ko. Ha? Call a solid waste management summit in Cebu City. Call all the stakeholders. Ha? Invite rather. Ha? Kinsa tong mga solid waste management operators, kinsa tong dunay mga modernong teknolohiya nga posibleng makatabang nga ma-address nato kining dili basta-basta nga problema sa siyudad sa Sugbo. Ha? Ipatawag ang taga DNR, ipatawag ang mga environmental groups, and so on and so forth. You know what to do, Mayor Nestor Archibald? Di man ko moingon nga, ha? Banga kang dako, tadyaw kang dako, because you're an engineer. Yang, you know, what I find ironic, Nestor Archibald, because you're known to be a pro-environment. Gaayo ra ka ng imong mga, unsa na diha, imong kinahanglan ta magdaginot og tubig, unsa tong imong mga gipakita pa sa imong mga vlog-vlog, kani ato na ikaw rin vlogger. Tilang kasihan ni Onim Naghan nga pag-opisyal siyudad Sugbo, oy kaway ayo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, akong balikon, Mayor, ha, before mo ship ko laing topic. Ha? Di mo tayo moingon nga maing lucky tayo, but this is my two cents worth. My suggestion to you. Call a solid waste management summit for Cebu City. O niya, imbitahata ng stakeholders niyo. Katong akong gisgutan, kaganiha, ay sige kuyog anang dara ko, sir, lagi.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Alas 7:49 na mga kabahibs. Bueno, shift tagline. Ha? Kay, di sa ni basta-basta ang nahitabo dito syudad sa Davao, mga kabahibs. Ha? Daganas ang ribinta ni ron, pero mamanitinood. Nagbaha dito sa Davao, mga kabibes. Ha? Doha kagabi na ang milabay. Ha? And you know what happened? Tungod sa maong pagbaha dito sa siyudad sa Davao ni atong Lunes sa gabi, 11 ka mga barangay ang gibahaan, unya doon na pag-naguba nga mga proyektong infrastruktura, partikularmente ang usa ka taytayan nga minilyon ang kantidad dito sa Barangay Kalyawa o Barangay Mandug sa siyudad sa Davao, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tungod kay ni Suyla, ni overflow ang usas mga sapa dito. Hmm? O gwa ko ma kanana ang ma-miss out ni ining maong pangitabo, mga kabibes. Ha? Ang ginganlan og Pangi Matina River dito. Og tungod niya na ni baha ang napugusa sa ato paunsay ka mga barangay sa maong syudad sa Davao, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mamauna ni Ron, nagisko tatag flood control projects controversy. Naunsa naman ni Yor? Hehe, kisa mayor dito. Mayor Bastido Terte. Unya, kung mahinumdo mo, mga kabibes, dako kayo ang budget sa milabay nga Duterte administration. In the last 3 years of the Duterte administration for the first district of Davao City because of former deputy speaker, karon Davao City first district congressman Paulo Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In fairness to Paulo Duterte, kay di ako'y naalinggatan nga usa ka isyo nga medyo dili tukma. Kining naguba nga taytayan dito, matud pa sa kanhi ni congressman bitong dapita, Congressman Vincent Garcia. Pero ang ako ba, Mayor Basti Duterte o Congressman Pulong Duterte? Ha? Kadako ba kwarta ninyo nga nagasto? Ang iyong katarungan ra ba, you did have a budget since when? Since 2022? Zero budget ang Davao? Di man na mo igong rason, eh.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Asa man di ay nahapak ang 51 bilyones pesos. Di ni basta-basta laliman kag 51 billion pesos. Gikan sa tuwing 2019 hangtod sa 2022. Asayo hapon naggupok sa mga proyektong infrastruktura, mga flood control projects dito. Ug mao nang istorya, ha?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ka vibes karon, usa sa mga party list congressman ang may padangat og kaso o sumbong dito sa buhatan sa ombudsman nga imbestigahon kung giunsa ang mga pundo ubos sa distrito ni Congressman Paulo Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay matod pa ni Congressman Antonio Tinio, ha? Nga dili basta-basta kay ang iyang nasayran, ha? Dunay mga proyekto dito. Nga matod pa sa ilang nahipos nga data, mukabat sa 4.4 bilyones pesos mga kabibes. Nga ilang gidudahan nga anomaloso ang flood control projects dito sa unang distrito sa siyudad sa Davao.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Amaw na ni Ron. Ha? Kay ang mga DDS, magsige mag pasangil na ito diri. Nga nung di ko na mag-iskot o flood control projects. Ay, iskot ko. Ha? Naunsa naman ni Ron Davao City nga bago lang gibahaan. Taon na ba doon naging nakalas ka kinabuhi? Usa ka 21 anyos nga pump boy. Kaya nga no? Ha? Nakuryentihan siya mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Malagmit live wire o niya tubig. Ah, sus. Ha? Wagay mabuhi, ana. Mas grabe pa ang electrocution ni mo, ana. O niya, nakakita ko sa mga video sa sluya sa mga tao lagi. Taga, kininiabang tagaduggan ang gilaw mo sa tubig. Napagayo sa kasimbahan dito mga kabibes nga nisood ang baha. Mga balay, gibahaan. Amo na inyo diha, niya dako kayong budget 51 billion pesos in the last 3 years of the Duterte administration.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya nanuyo raba, nasuko rabas pulong Duterte ni ini mga kabibes kaya ngano ko nung isingle out sila. But you know, in fairness to Congressman Antonio Tinio, ha? Sumala pa niya doon ay 121 ka mga flood control projects dito sa siyudad sa Davao. Particularmente sa 1st District nga gi-implementar sa DPWH. Sukad sa 2019 hangtod sa 2022 nga 80 ni ini sa maong ginaganon sa flood control projects ang ilang na matikdan, ilang nasuta nga dunay irregularities.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Usa sa gitumbok ni Congressman Tinio sa iyang suwat reklamo ngadto sa buhatan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla mga kabibes. Nga doon ay overlapping. Sa ito pa, matupang Congressman Tinio mga kabibes, ha? Duha ka mga kontrata, unya, ha? Ang nahitabo, identical ang mga dapit sa mga kasapaan nga gitukuran sa maong proyekto mga kabibes nga posibilidad ha nga ghost project kini.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang usa ghost project, ang usa legit tuod pero doon na may lain nga mao gihapon ang area pero ha mo na inyo daron ha gibadjetan og nagastuan gihapon and of course the release ang kwarta. Kaya mo magpili kantidad 135 milyones pesos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Naugos project na kadtako niya ng korupsyon. Unya og tinuod manggaling doon ay nakasapi niya na kadako aning plunder kaya nga no. Ang plunder mga kabibes, basta mukabat o mobalor o 50 milyones pesos. Ang proyekto, masood na sa krimen nga plunder.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya gini, 135 milyones pesos kada kong plunder ari. Ha? Kaya nga no nga, o sa kwan pa, og plaka pa ni motor mga kabibes sa mga kukhan sa dias LTO ha kanang giingon nila kambal ba ha pero lahi ni nga pagkakambal kay nag overlap ni parehas og budget parehas ra ang portion sa sapa nga dunay proyekto sa ato pa ang usa ni ana ghost projects mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pastila, no? Kadako aning kwartaha matud pa ni Congressman Tinio, 4.4 billion pesos. And no wonder, Congressman Tinio has been immediately proven. Kaya nga no, gibaha ra ang dakbayan sa tabaw niya itong milabayang gabi eh. O milabayang Lunes gabi eh. Apektado dayon ang unsi ka mga barangay. Doon ay naguba nga taytayan. Doon na pagyo na kalas nga kinabuhi.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, mag alas 8 naman mo post lang ko. Nigbalik na ko. Padayo na ta sa atong portion kutob na sa alas 9 o niya. At tanginin niyo, kinsa man eh. Usa ka lawyer politician nga ganahan lang kayong mugimik diris Cebu City aron siya makigbirig-birig sa mga sexy nga babae. Palihog, standby.
1: Arangkada